0: kinsa magaygala, ato ning ilailahon. Kaya ang panawagan karon mga kaigsuunan, no? Kini dili ni pamulitika ha. Bisag di, siguro ko mo istorya dire. Mga kaigsuunan, kapasig mo ingon sila nga, gibirahan ni ang kongresman. This could send message, no? Sa mga kongresista, mga higala. No, labi na sa, dire sa Tuas Davao Region. Nga, paminawa ninyo ang mulo, o paminawa ninyo ang sentimiento sa inyong mga katawhan. No? Kung uyon ba sila sa impeachment. I mean, ang katawhan ba ay, at the end of the day, no, bisan pag-unsa na ginaingon ni mo diyang ebidensya, whatever. Mga katawhan, may gala, di mo too. Mga katawhan, mga higala, manggod. Di man tao na may galaway buot. Nga, di ka, alinggat nga, kining tanan, pamaagi ras politika. Aron mga higala nga, mapiangan ang usa ka tao, o dili na may gala, makadagan batok nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kay, di ba busag ka makaingon nga, ka na mga tawhana, gisuhulang sara. No? Di ba ka makaingon nga, na mga imong mga barangay, constituents niya, sa inyo distrito, gihatagay, nagbuga saro, manay, umso man po ihatag sara ron eh. Nga, wa man may pundo mga higala ng pila may pundo anang Office of the Vice President. No, tinud-an ilang mga katropa. May rasa gayo. So, kana may higala kinasingkasing na nga tingog sa imuhang may constituent. Oh, ikaw karon isip representante. Well, you can act on your own will. Wa may nagpugong nimo. Wa may nagbuot nimo. Kini akong komentaryo is para ni tanan ng mga kongresista, ng mga higala. Wa may nagbuot nimo diha. Pag pabor gyud kang BBM. Unya, di gyud ka kita og gamayng bisag presumption of innocence na lang kasara. Mo pwede kang mabutar. Pwede sa kang mabutar ingon nga. Gusto nimo nga muabot gyud sa Senado ang impeachment kay gusto nimo nga makitang katag. No? Kung tinuod ba gid ang pasangil, pwede sa dani mong himuon. Pero ang pangutana, mga gudron, maoba na siya ay gusto sa imong mga constituents, mga kaigsuunan. No? Huna-una ang, bisang pagmuingon ta, masayop ang gusto sa tao, pero hinuno ang, ikaw ang isa sa produkto sa gusto sa tao. Kay wala mo butar ang mayorya, no? Sa imuha isip kongresista sa imong distrito, sigurado ko, dili ka congressman ron. O dili ka representative ka ron. Hatagi justisya ang pangalan ni mo nga representative of the people, specifically of your legislative district.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay, mauni ang insakto o mauni ang konkreto nga example kundiin gidelegate sa tao ang iyang gahom ngadto nimo aron bitbito nimo ang ilang mulo, no, ang ilang pulso ug unsay ilang desisyon ikaw mo ay gituboy nga mudaan ni ana ngadto sa balay balauranan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mao kani unta nga careful in every decision ang ato mga congressman nga unta magsumikad sa general will sa mga tao nga gapili niya. But most often than not, may gala, ang kasagaran yung mahitabo is ilarang kaugalingon mo ilang tumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Now, crucial ba yan eh? Kaya kung inyong palabihon ang kwarta, tadi ay mahimo. No, di tamo ingon nga sayop, kaibo ng desisyon. Pero, ayaw yung galimot nga ang mga tao nga katanaon ni mo muubos sa yung pasalig nila. No? Isa gidas mahitabo mga higala nga mangyamid yung mga tawag mo ingon kaklaro anang grabe ng kinulatahay diya kaklaro anang mga ebidensya gikan Madriaga kaklaro anang mga ebidensya gikan Trillanes kaklaro anang butang-butang tumutumo lang imubutar pa mangyud mo imong hunahunaon nankaron kung unsay desisyon sa mga tao timanan mangyud kanila. Kung mo ingon ang mga tao nga, sige lang, no? Makabalos naman ta, hapit naman pong 2028. Gudagan man giapo na, manghatag man sada. Ato lang ang pangayo, ato lang dawaton. Ato lang ang kuprasyo ng ilahang kwarta. Pero di kita mo butar kay ingani na siya. No? Ingani na siya mga katropa. Pag ikaw di congressman sa distrito, sigurado gyud. Nagi mo sakay ani. Pag ikaw karon mo butar in favor of impeachment. Siguro bang isa ka semana na anagi manawag, na anagi oi. Mana dihay muatbang nimo nga mulin liang Sara. Ana gyud. No? So pabor na unta nimo nga naa ka diha karon kay kay bawo man kuning ubang congressman pero dalas maayo. Kay bawo man kuning ubang congressman may gala nga paling-paling gyud sila. No kay ang ilang gipanalipdan in taon pod nga makalusot ang pondo, makabaton silang proyekto para sa ilang mga konstituwente o para sa ilang mga higalang girepresentahan ng mga tao. Nan, sa pagkakaroon mga higala, murag dili proyekto gikinahanglan sa imong tao eh. Baruganan ni mo, gikinahanglan sa imong mga sakop. Murag maunay, gihuwat sa imong mga kuan garon, imuhang mga butante o imong girepresentahan. Ang imong baruganan nga makita nila nga hindi ka mapalit. Pero pag makita nila bisan pag unsao di mo explicar mo ingon ka nga para ra manggihapon ni sa inyo ang ako desisyon mo na nibutar ko in favor kay para duna tay budget. No? Musamot kamaot. Ang atong gobyerno. Musamot kamaot og musamot mga igala ka wayayo og musamot mga igala ka dili credible ang impeachment. Ngano man? Kung tinuod na mga igala nga nagsultis kamatuuran, kung tinuod na mga igala nga nagbit-bit yung kamatuuran, kinahanglan pa ba rin ang bayaran? Kinahanglan pa ba rin mga igala nga mugastog binilyon aron lang iba at mga igala sa mga ba-ba dito sa mga kongresista kung aron ilang suportahan? Dili ba di ay ang tinuod mga igala mubarog sa iyang kaugalingon? Kaya kung kinahanglan ng pondo aron nga itingal mga igala nga dito sa mga kongresista, adili din na tinuod pa mulitika rada yung tanan mga katropa.
1: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Alas 8, Jess. Aminaw na to si Luis Tro kay andam na siya. No, ang iyang gi-visualize ni Luis Tro karon ang sasinado na inyo. Iyong si Luis Tro ba nga bisan og iyang ibutang ang iyang tiil ngadto sa sapatos mga higala sa defense. Maglisod yung kuno sila pukan mga higala sa ebidensya nga anaa mga higala gihuptan karon sa prosecution batok sa vice presidente kining mga ebidensya nga gikan mga higala ni Madriaga og ni Trillanes. Sigurado mo ngano nasilip na di ninyo ang ebidensya sa defense ilahara ning paukyab ngano man sa tinuod lang wa sila masilip sa defense kay ni isa ang taga-defense, wa may gala mo depend, wa gyud mo pakita dito sa committee. Ilaman tong gituyo nga ilang imbitaron ang defense by para masukod nila panahon sa trial kung mulusot ni sa Senado kay bao na sila unsay i-rebuttal, unsay unsaon pa justify, unsay gi andam karon mga igala sa mga abogado o sa group of lawyers ni BP Sara. No? O gani nang karon ilang hatagag issue no nga si kuan ko no may gala si Attorney Michael Pua gibuno may galang sarag laptop. No? Tapi binuang ang nagid. No? Ang actually bright ang tirada karon mga igalas defense. Wa gyud sila mo abot dito sa kuan sa committee nga naman. Dito sa committee sukdon man ka nga ila din ning gamiton karon mga igala. Pag sugod trial, siguro paunhon ni sila. Paunhon mga katropa, pero i-establish sa ninyo ng inyuhang... Ha? I-establish sa siguro ninyo ng inyuhang... kuan? Inyuhang ebidensya balik niya sa Senado. Dili kay, paunhon ko nilang defense, bay? Paminaon ako dato ni si Luis Trobe.
1: XFM Katropa!
2: Mga comments na airtight.
0: Mm-hmm.
2: Ang kaso, and 99.9% ang conviction... Tayo po.
0: Mura na si siyang si Chucky ba?
2: We're very much conservative, no? So I wish to invite the attention of the public to the fact that we have never seen the defense evidence.
0: Uh-huh.
2: Even the slightest way. This is for the reason that in the entire proceeding before the Justice Committee, the defense team never appeared, never availed of the opportunity, and never presented even a single evidence. Mm. No? So, of course, we have seen the evidence. They're strong enough for the purpose of determination of probable cause. Pero pagdating po sa trial, assuming that the committee report, the finding of probable cause will be affirmed by at least one-third of the members of the House, assuming only, pagdating po sa trial, I think it is important to see first the defense evidence. No? We've seen the prosecution's evidence, we've seen the complainant's evidence, but we need to see first the defense evidence for us to be able to assess kumusta ang strength ng evidence for purposes of conviction. Now, with regards to the current proceeding before the House of Representatives, alam po natin lahat na natapos na ang determination of probable cause ng Justice Committee. Na-approve na rin po ng Justice Committee ang committee report along with the resolution setting forth the articles of impeachment. As a matter of fact, we have transmitted already all these documents to the plenary.
0: Mm-hmm.
2: Now, we are anticipating that this coming Monday,
0: Karun,
2: we will be given the opportunity to defend the committee report, no? To defend the findings of probable cause,
0: mm-hmm,
2: to defend the articles of impeachment. We will anticipate that there will be debate in as far as our findings of probable cause is concerned.
0: Okay, nagab.
1: XFM, Katropa.
0: Alas 8:14 na, mga higala, Dagnas Bundag. Matod pa, mga higala ni, mura na mag si Chucky, mga higala ni si Johnny, si Konsani, si Luistro. Ito ganing ungo nga, kuan? Ungo nga Monica. Mm. Monica. Yun siya nga, gusto na mo makita. Pag-abot sa trial proper, gusto na mo makita ang evidence sa defense. Kay wa bag yun sila mo pakita dito sa committee. Ang ila kuno sa prosecution is for the purpose of the determination of the probable cause, igo na. No? 99.99 megala murag kagaw. Ha? Igo na kuno mga katropa. Pero aron kuno nga for the purpose of conviction, kay wa magyo kuno mapakita ang defense bisag pinakagamay. Actually mo kay na ginaingon nga utok gigamit nila eh. No? Utok gigamit nila mga kaigsuunan, no? Nga di wag yun sila ni adto sa committee kay kasayod sila, tunaan sila didto. Ambot og karon ba ni sila nakahuna-huna nga sa sige nilang propo, sa sige nila mga higalang butang kuno ay ebidensya, no? Kay scripted man gyud, no? Ang ila na nga iprolong tani taas-taas para blockbuster ba dagagbutan aw. Mm. Pero baliktad man ko na hitabo kay nagkaduga ang impeachment bagay gala nagkalagot ang mga tao. No? Ngano man di ba sa bukas saligan good? Kining gipamutang diha ba no di sa mga kasaligan wa sa mga karon mga kaigsoonan, no? Ila may galang gusto nga silibo na mo nang sa defense. Mingo na ako defense paghuwat mo ay. Onya, di mo ka buot karon sa Senado, Luistro. Na naman kas prosecution. Kay apil man ka kamo mang Tiriridon, Leila De Lima, si isa ba to? Sa tong Zamora, no? Kamo na may mo barog dito as sa prosecution, ay di ka kabuot anang court. Senate na may court karon. No? Di na ka kabuot anang kasi unahon. Nya di sab ka pwede mo ingon nga pwede ba sa di magsugod ang trial mo lili sa miya ng ebidensya sa defense binuang ni istoryaha oy no binuang man ang istoryaha mga katropa wa jud kay kuan diha no hulat ka oh action man lagi kabalaka lagi ha nga Kabaluman daw mo. Oh, he is appealing to the public. Kahit bawa man kuno mo nga. Wadyog kuno sila kita sa evidence sa defense. Natural. Gituyo na sa defense. No? Kakamu kayo na sobraan ramong salida. Sige, magpagawas ang mga ebidensya kuno ay coming from Madriaga. Without you knowing, without realizing tingali nga. Siyempre, ang mga abogado ni Sara at nga time, ni BP Sara, giton naan si Madriaga. Ilan ang gi-anticipate gani nga moabot yun ni nga panahon moabot yun ni sa Senate mga igala. O nang gipangandaman nila dili dito sa committee kay wala man ditoy bisa pag mo presenta kag ebidensya dito, it doesn't matter, pilihon ka. Di ka cross examine. Masipyat ka, makontem ka pa. So, walay rason nga mohatag gani tog ebidensya. Mo ni gikagool karon ni Luistro nga laluya naman, no nga tagan mig chance, no? Wala. Tanawan ang inyong kabuang. Bullseye! Gatangga, rapod, no? Sa sobrang siging presenter ko nung ebidensya, mga igala. Nagtuo ba di ay mog nangatog itong mga abogado ni Sara? Gatanaw to sa inyo, eh. Oh. Kung ganyan, kung ba, maingon, pangayo ang pamahayag sila, Attorney Michael Pua, may sila, andam naman, may. No? Hintayin lang nila kami. Kung si tubag, mga igala, sa defense team, hulata lang, eh. Wala tala, ay may damay-damay na sa inyong komitiba. O, karon mga katropa, dipinsahan pa Manila ang, kuan, no? Dipinsahan pa Manila ang ilang committee report. Doon ay debate, mahitabo, karong adlawa, mga kaigsuunan. And then, pagkahapon, ani, mga katropa, mubutar na sila, no? Against, umasig unyang gabi, eh, mga kaigsuunan. Ato lang nitutukan. Anytime, kung kuan, pwede mo live. Pwede tamo live, gab, no? Pagkahapon kung kuha na sila, magboto na sila mga kaigsuunan. So, ang ato karong tanahon, mga katropa, kani usang numero, no, pila man yung kinahanglan, 106 mo yung kinahanglan. Actually, posible man may gala nga madugangan, posible isang di madugangan. Ano naman na, no? Pero sa pulong paniridon, sa ilang consultation, booking ba kay tawagan na unsa ba? Ha? Niabot naman ko na magahigala sa 215 ang kaya nilang ma-deliver mga kaigsuunan nga votes or in favor of the impeachment mga katropa sa vice presidente. Pero doon na sa issue lagi nga nag-limit ni ini mga higala. Kay matod pa mga igsuon, unya taon-taon ato ipakita ninyo ang video ni Senador Amy Marcos. Nga na ay mga word nga ginaingon may higala nga FLR. Or mga for later release. No, nga mga pondo, bukti ko no sa pirma mga higala sa impeachment. Si Representative Irisin, ingon na sad, nga mahibawan ginato ni. No, after, no, kung ang mga nagpirma makadawat ba o dili, ang mga awa ni pirma makadawat ba o dili, ang mga na-abstain mga higala makadawat ba o dili. Pero mas kolba na ingon na Senador Amy Marcos, ingon siya, ang di mo pirma, guk dun may galag OMB. Ayay! Kaya pala galit si OMB nga hindi nadawat agad yung ano, yung salen. Kasi gitunan gyapon to nga. Psst, ikaw. Ano na lang buhatan ninyo? Kanto mga di mo butar, kay kumbinsido gin mo nga, wag gini, puro gini pamulitika, ang buhata ninyo, bulabugay na lang eh. Oh. Bulabugay na lang siya. Ana na lang buhaton, pag-ingnan mo nga, kasuhan mo, imbestigahan mo. Di itugaan na lang sa publiko nga, giingnan man good pod me nga, di good me, makadawat og pondo kung, gibulabog naman ang Frasco. Si Frasco man, ingon anak mismo nga, muunang ni pirma siya, mura good, gihapon ay mahitabo ron. Kung moto, gihimo may gala sa unang impeachment, I doubt it kung saan ni himuon nila karon. Gihimo ba ito may gala sa unang impeachment? Usa may gihimo sa unang impeachment ba? 2025, February. Usa yung rason nila? Nga ni pirma sila? Oh, si Prasco ni Bulabog. Usa yung rason ni Prasco? Kay para sa iyang mga constituent, para sa mga proyekto. Ngano na, yung di mo pirma, why proyekto? O na nakapahaling karon sa publiko. O naana may gala nga idea, o nagtunhay na, amusamot o duda ang tao, ngang impeachment by brasuhanay ragyod o pamulitika ragyod ang tanan mga kaigsuunan. XFM Katropa. Oras, alas 8:22 ng Dagdas Buntag. Santo magbalik dugang pa mga igala mga katikaran atong hatagan pagtagad. May buntag diha ni Indiana pana November Maarat Guder. Uyawa ni ba? Naghinam-hinam na may idol Mulantaw. Ivy Mar, nagtingsi ng aging Luis Ro. Lian de la Cruz, mayong buntag. Si Good Morning DI nila Mr. and Mrs. Calis nga naminaw karon sa program sa Purok Sambag, Manga, Visayan Village, Tagom City, mga katropa. Ayaw nga pagpaminaw kaninyong tanan, oras may balik ako, kaday lang yun. Kadyot lang yun mga katropa. Balik ko man lamang din, alas 8.23 na.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Lugarong, kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
4: Ha? Karun di pa?
3: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
5: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya nga biglan unan nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo, sinaong taon tingga sa bunga.
5: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Bush Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Batogol taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Di ko mo to, iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
10: The Secret of Health.
14: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
10: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
15: The Secret of Health.
14: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
10: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
14: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
10: The Secret of Health.
14: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Oy, wake up! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
18: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
17: Kung pobre,
18: kurikong Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana, kleptomaniac.
17: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
18: Ingon dayo na nilag napas mo.
17: Unya, kung adunahan,
18: ang tawag ana, migraine.

0: Naghuwat-huwat ra sa ganun sa muhinay ang ato mga higalang immune system kay anha pud mo atake mga kaigsuonan. Alas 8:33 ang Santon Vitamin C, mapalit ka na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar sa Mercury Drug, sa Star Drug, sa TGP o Generica Nationwide. Dito sa may gala sa estasyon, mapalit po na ang Santon Vitamin C mga katropa.
1: Bullseye, kauban si katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye. Mayong buntag kang Lutsky Jampon, AG Calis, good morning.
2: Good morning.
0: And Mr. and Mrs. Calis.
2: Good morning.
0: O, diya sumay Manga, Visayan Village, Tagum City, nga nagtimpla sa karong may galaw, Santon plus Gold Coffee Mix. Salamat.
2: Good morning.
0: Thank you kayo.
2: Thank you.
0: Kang sumambot Madlos Nelly, mayong buntag, shout out ko sa akong kauban nga nag-harvest o gulay, Mino Midris Garden City of Buklad. Dennis, may Santo Tomas, good morning ninyo.
2: Good morning.
0: Si Arnel Salas Tukayo, mayong buntag.
2: Good morning.
0: Mayong buntag ni Muriadol.
2: Good morning.
0: Si Attorney Emmanuel Mahipos, partner, good morning.
2: Good morning.
0: Mayong buntag, pad shout out sa mga mothers atong gi sa ulog ang kagahapon ang Mother's Day, Bullseye Day sa tanang katropa.
2: Good morning.
0: Salamat kayo attorney. Si Enting Kahote, gikas Pagadian.
2: Good morning.
0: Si Ivy Mar Olilian og Lilian de la Cruz.
2: Good morning.
0: Mayong buntag diri sa atong YouTube channel sa Megala naglantaw silang Free Thinker France official. Imagine saying all this pagkahuman mapahiya krak sa trial, perti ng pangandam ni Labi Pisara, dapat sugda na ang trial para maulawan ng mga hindi na ako nibasahon na katropa, ha? Nagpangagot, nako, diris, kalagot. Ayaw lagi, yung ba ako sa inyo nga mag-Santon plus gold mo, kay para di mo ma-high blood, no? Labi na unya mga katropa, mag-live ko, basta mubuto na sila, no? At tangin ninyo na may galas YouTube o sa atong Facebook unya mga katropa. No, Lilian Ariza, ang mga tao mo'y muboto kung ang ayan bang i-impeach si Sara. Di, actually may gala mabasa na ni muna karon. Mabito nang ang ila may galang kuan diha. I-reflect na nato dito sa boto sa ato mga congressman. Unya, kasagaran karon, no? Wa ko mga igala kabasa og nanawagan nga butarin ninyo ang impeachment. Kasagaran may gala nanawagan nga paminawa mi, no? Paminawa mi. Isip inyong mga butante, siguro managsungi man ang barugana na amang po'y muingon may gala nga sige, sumayo ng impeach. Pero daghan sa may gala, no, ang nanawagan nga dili na kinahanglan pang muabot sa Senado, gumikan kay in the first place, mga katropa, anong kinahanglan pa man ang paabton dito kung sa sugod palang bakak na ang tanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga, daghan patag angay tutukan may gala, no, sa isgutanan diya Senado. Mas malipay pang katawhan may gala kung ang tutukan nila karon, labi na may gala nga duna na say ni gawas karon. May nga higala nga labi na kining di mo ni ma-underestimate, ha, kini expose mga higala nila Franco Mabanta kay puslamang nga dakpan sila. Ilan na sad ning gisugal may gala ilang kagawasan, puslamang nga dakpan sila, ilan ang gisugal ilang seguridad, gipagula nila karon mga higala ang giniingon nilang expose nga 1 hour and 49 minutes mga katropa.
1: Bullseye. Bullseye.
0: So ang boto sa kini may galang ang tingog sa tao, ang general will karon sa tao, adto na mag-reflect karon may gala in each congressman or congresswomen and representatives mga kaigsuonan nga mabutar o niya hapon o niya o karong adlaw kalabot na may gala sa impeachment.
1: Bullseye. Oh. Bullseye.
0: Kay dili nimo may gala pwede nga i-underestimate lang, no, ang panawagan sa mga tao, no. These are people nga nagbutar o congressman. These are people may gala nga nangayo karon og husay og nangayo og hangyo, naghangyo karon nga represent us. Ngano ba mao ni among tingog? Abi ta uban karon mga igala nga mga kongresista na nangonsulta na yung mga consultation gipanghimo nga to sila mga barangay kapitan. Oo. Do you think may gala nga nagpiyong ang mga tao mga igsoon sa pagtan-aw nga ang impeachment ni BBM taman ra may gala sa isa ka ginhawaan gi agi piktusan na diretso samantala may gala kang BP Sara gipalusot yung tamantaman mga igsoon.
1: Bullseye.
0: Do you think may gala nagpiyog ang mga tao ni muna karon mga igalay dako na may gala nga kinibang kalibog karon sa obang mga kongresisma kongresista sa man eh gugma versus kwarta, gugma sa imong mga constituents or kwarta nga aron nga mahatag ng ginaingon nga for later release. May buntag diha si RTN.

0: Rome Romeo Luestro murag na pasmo. Walay nahimo nga gagaw nga orang baba. Session na map. Well, good morning, Idol Arnel, watching and listening from Arkansas, USA.
1: Good morning.
0: May buntag diha. Og si kisabay di adre, Mimi Borge. No, regards ko sa imo diha, Sir Arnel, na malingaw kunin mo basta bubanat na sa atong panggobyerno. Solid BP Sarah. Ellen Tiong Son, Sir Arnel, pa-shoutout ko, kauban ako si Boss Jun, Abarques, Madelo, Sienes, Pumaloy, Pumaloy, Sablas, o Aguilo. Dere sa may Deca Mental, Davao City. Good morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Si, kasabay di adere mga katropa, Arnold Tero. Good morning, Idol. Check attendance. Naunsa naman tao ni SBBM, oy. Nadaot naman yung bad record. Anak ba? Arnold here from Cantilan. God bless. Salamat, salamat.
1: Good morning!
0: Na natong mabinawan karon mga higala, si Senadora Amy Marcos. No? Nalabot ni mga higala ang iyang mga impormasyon, usab. Nagipaambit, may galas publiko, pinaagi sa iyong social media, mga katropa. Paliog ko.
2: XFM Katropa!
3: Mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang chismis kahit sa Kongreso at Senado. Paano yung three little letters na sinasabi na FLR for later release, yung mga project na nakatenga for never release, tanggap na ng mga opisyal.
0: For never release?
3: Wala talagang pera sa administrasyon. Walang project. Tignan ninyo, may nagpapatayo ba ng mga tulay? Meron bang mga road widening o di kaya bagong kalsada na binubuksan? Wala. Kaya sabi nila, tiisa na lang to. Wala tayong magagawa. Marami pa tayong utang mula nung huling halalan. May dalawang halalan pa ng barangay at banti. Isa na lang. Pero may bagong pananakot ngayon.
0: Uy!
3: Three little letters na
0: naman. Agoy!
3: Ang pangalan, Ombudsman.
0: Okay.
3: OMB.
0: Ayay!
3: Dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ng isang para. Tama ba yun? Nakakatakot talaga. At hindi pa yun. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa, sangkatutak na kaso ang uulan sa inyo pag hindi kayo bumoto ng tuwid. Nakakanerbiyos talaga. Tama ba ito? Talagang may bribery na, may pananakot pa. Ano ba itong nangyayari sa bansa natin? Huy! Mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang...
2: XFM Katropa!
0: Alas 8.41, matod pa ni Senadora Amy Marcos. Ato iyahan na ha, ato lang isgutan mga katropa. No? Ang FLR... or for later release nga naandan ninyo kay mao man kanay gihimo kani adto na kuan na nahimo na na karon niya FNR unsa man na for never release F for later release kung mo perma pag di mo perma for never release na but pasabot mga higala nga dili gyud ka kadawat wa gyud kay pondo mga higala kung di ka mo butar aside from that mga katropa, kaya ka na, bribery man na. No, kung tinuod na. Aside from that, doon na pag yung ginaingon may gala nga, pagpanghulga, kaya doon na po yung laing three letters nga ilang mga igalang gi... kuan din eh. Ang OMB. Oh, kining kang Buing Rimulya. Di apod mga igala ang DOJ. Kung tinuod ni Bay, makasubo ba yan ni hunahunaon ba no nga? Ang hustisya o ang kini magpagpangita o accountability gi-weaponize nila mga higala for the sake of their political nga interest.
2: Bullseye!
0: No? Ang sakaha, karon mga higala ay excited ang tanan. No? Excited ang mga Pilipino. Paminawon ba kaha sa mga kongresista? Ang tingog mga higalas katawhan? Ang hangyo sa ilang katawhan? Dari sa Amos Davao Region, gahinam-hinam yan. Di sa inyo magarhiyon, kailan naman mo sa inyo mga kongresista, no? I don't know. No? Di kita maka... baka ingon, rakog na, ana. Pero sa pagkakaroon, we can only... well, we can only speculate, mga katropa, but based on, no, mga kuan, hindi mga igalang naa sa social media, panawagan sa mga tao, nga dili gyud pabutaran ang pangutana ing ana ba ka maisugo ng inyong mga kongresista nga mo barog mga higala ing ana ba mga higala ka mga maisugo ng kongresista nga kayang mutalikod sa FLR or mga for later release, mga kaigso?
2: Bullseye! Bullseye!
0: That's a question nga kinahanglan mga higala nilang makita na to unya sa ilahang pagbutar, mga kaigsoonan. Unya, well, taman raman ang tao sa pagyaw-yaw. Taman naman ang tao, mga higala, sa pag post sa Facebook, bla bla bla. O magiging na mahimo sa lintunganay at the end of the day. Kamu man diha sa plenaryo ang mutaas inyong kamot, ay or nay. Oh, kamu may naa diha. Well, mga katropa, pero dapat andam na mo nga mudawat sa panimalos sa tao. Panimalos may gala in a negative way, but in a positive way, labi na may gala sa isgutan ng demokrasya. Kay ilagin ning ikulit sa bato ang inyong boto karong adlawa. Oo, pakaingon dyan ko. Nga ilagin ning timanan. No? Di ko nila ni kalimtan, mga kaigsuunan. Ang inyong boto karong adlawa, pabor o dili sa impeachment batok sa vice presidente. Nga klaro kayo, mga higala, nga dili na accountability. No? Siguro, makaingon kag, maunjun na normal reaction sa mga naakang Sara. Kung ang mga kongresista may gala, nga ni Sultiana, are those congressmen nga pananglitan mga higala, kauban ni Sara. Pero si Irise, di ba na kauban ni BP? In fact, mga higala, si Irise, di mo butar ni BP as president. No? Kaya ang iyang, lahi ang iyang presidente, si Mar Rojas. We respect that, mga higala. Ilain-lain magitag preference. No? Demokrasya man po ding nasuda ni mga kaigsoonan. We respect that. We deeply respect that, mga kaigsoonan. Pero siya gani, nga, lain ang iyang baruga, lahi ang iyang gustong mahimong presidente. But siya man mismo, mga higala, nakaingon. Ang impeachment, ay pera-pera lamang.
2: XFM Katropa.
0: Alas 8.45 ang tag na may gala subag para gumanuman. Gab, is there a way nga pwede naman ato mapadungo bisag portion lang atong sa PGMN? Wala na abot sa imo. Kailang hangan no man unsa orasa ang butuhan, sir? Ato pa ng siren kung unsa orasa ang butuhan katropang Den Luna, but definitely karong hapon kay magdebate pa man sila niya. Murag alas 10 pa man yata sila musugod og live, gab. Ang wala pa live karon po, no. Sige ba, sa atangilan ninyo na mga kaigsuunan kay mo pagawasan pud na karon og ato na magaygalang subayon. Og ato nang i-live pod sa atong pages, mga kaigsunan. Ako sa ning kuan asya naman to eh. Kining unable to send ba siya, gab? Ah, dali lang, anong unable to send pa niya?

0: Alas 8.46 na may galadag na sa Dumbag, Banaguban-uban. Be, dali lang. Fail to send yun siya ba? Link na lang o sige. Kadyot lang mga katropa kay akong ipa... atong ipakita bago man ko di kagawas niya taas-taas sa gidis siya mga kaigsuunan no karon do na nay 30,000 shares yata no ako ning i ko under be unable to send pag i-send lang nimo siya ana check daw nakita na nimo sige kana ato ba minaw bisag ang portion lang kay kini mga katropa no. Biyaan sa nato ng impeachment. Balikan na unya hapon. Kay ugunya na hapon, mga igala mo. Kining gipagawa karon sa Peanut Gallery Media Network. Nga, kung inyo nahinumduman, last week, nadakpan ang founder ni ini nga si Franco Mabanta. Ang wa na ang kuna, mga igala nga, amigo ni BBM. Nagilimod na mga igala ni Anticlair. Si Anticlair man po inilimod, no? Nga di man po utro man pong di kasaligan. Dagan yung bitaw nakasaway ni Anticlair. Bisag mga, bisang pag-uban may gala, dili pa na supporter ni Bibi Sara. Nakasaway na yung Anticlair mga igsoon. Kay inangano manggod, dagan na kay inconsistencies, madungog ni Musiya. Huniya, huna-huna, kung istorya siya ba, naas ang likod ang logos Malacanang, no? Ang kining banner sa Malacanang. Ang bandera may gala sa atong nasod, ang flag sa Pilipinas, naadiha, no? Ang kinimaygalang logos Malacanang Palace, naadiha. Mga kaigsunan unya pagbuhis baba may gala, no? Muna ginaingon nga di sila ganahan kunong digong kay bastos ug baba, pero wa sila kay bawo nga nagpabilin pa din ng utrong bastos ug baba may gala sa Malacanang. May man tong kang digong kay suko man to siya, dili man nga to sa mga tarong. Ngadto man may gala sa mga dukiro, ngadto sa mga buangos katiling
1: Bullseye.
0: Kani, mangandam na putag tubag ni Anticlair ani. Sige, ato nga paminawon mga katropa, portion. Ini may gala sa gihuwat no nga giingong expose sa PGMN kay matod pa nga si Martin man lagi kuno ang gapadakop ani nila tan-aw na to karon. Be, paminaw na to gab.
1: XFM Katropa.
0: Sige. Oh, walay tingog, walay tingog, oh. Oh, walay tingog nila, oh. Nagkuan pa man sila. Oh. Human nga naka-release na si Mabanta, kuan, this is the story that Martin Romualdez wanted to kill. Maudo ni ang gusto ni kuan.
2: Ano kalaki ang 1 billion?
0: Okay.
2: Kung sa oras, ang 1 milyong segundo ay katumbas ng 11 at kalahating araw.
0: Mm-hmm.
2: Ang 1 billion segundo katumbas ng 31 years and 8 months. Now, this is 1,000 pesos. Kapag ibigay mo ito sa isang mahirap na pamilya, ito ay magiging pagkain para sa 2 hanggang 3 araw. Bigas, itlog, konting ulam, madaming sabaw.
0: Mm-hmm.
2: Kung mayroong may sakit sa pamilya, bahala na dahil hindi nakakayanin ang pera sa pamasahe papunta sa klinik o ospital. Mas lalong hindi nakakasya ang pambili ng gamot. Sa mahal ng bilihin ngayon, ang 1,000 piso sa 1 iglap, ubos agad. This is 10,000 pesos.
0: Mm.
2: Kung kumikita ka nito buwanan, mabubuhay ka. Pero survival mode. Renta, groceries, kuryente, tubig, pamasahe, kakayanin kung titipirin ng husto. Pero bawal magkaroon ng emergency. Bawal maaksidente o magkasakit. Bawal mabahaan o mabutas ang bubong. Kahit bigla ang project o gastos sa school, bawal. Walang seguridad dahil konting dagdag gastos lang, simot. Walang savings, kaya kung biglang mawala ng trabaho, back to zero.
0: Mm-hmm.
2: This is 100,000 pesos. Kung bigla kang magkaroon nito, makapagbibigay ng konting ginhawa o seguridad, pwede na sa tuition. Ilang buwan na groceries, pwedeng itabi para may konting ipon. Pero isang hospitalization lang, Ilang araw sa ospital, tests, gamot, pamasahe, kayang ubusin ito na parang wala lang. Hindi lang ubos. Minsan, mababaon ka pa sa utang. This is 1,000,000 pesos.
0: So, pagkita kahawid in taon na
2: changing para sa ordinaryong Pilipino.
0: Tinood
2: yun. Pwedeng magnegosyo, magpaaral, pwedeng magsimula ulit. Pero isang maling desisyon lang o sunod-sunod na problema, maling investment o naluging negosyo, unti-unti, mawawala rin. Kung may tatlo kang anak sa kolehiyo, isang taon, ubos agad yan. Now this is 1,000,000,000.
0: Sus, mode reformas 1,000,000,000 ba?
2: Ang 1,000,000,000 kayang pakainin ang 182,000 na pamilya sa loob ng isang taon. Kayang magpatayo ng mahigit 1,000 classrooms at makapagpaaral ng libo-libong estudyante mula elementarya hanggang magtapos sila sa kolehiyo para ilapit ang edukasyon sa ating kabataan. Kayang magbigay ng libreng gamutan sa 100,000 pasyente, mga buhay na maaaring maisalba. Kaya nitong pagaanin ang buhay ng maraming Pilipino. Tanggalan sila ng utang at hayaan silang mangarap. Isang buong henerasyon pwedeng magbago. Kung ikaw ay kumikita ng 25,000 pesos a month, kakailanganin mong magtrabaho ng 3,333 years para umabot sa 1,000,000,000 ang kabuuang
0: sumi. Patay, ginigita kaabot yan na ba?
2: Kung gaano kalaki ang 1,000,000,000 piso, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano karami nito ang ipinagkait sa atin at hinakot ng Kongreso sa loob lang ng 3 taon sa ilalim ng buwakaw na ginawa nilang Panginoon at sinamba nilang parang santo. And when I'm done with this episode, kayong lahat na mga ipokrito dyan sa Kongreso, mga walang bayag, palaganang mali, at tumulong pagkapan.
0: Ah, Gigi Suarez, so, starring Saldi.
2: Na kinabang kayo, kayong lahat na mga tunay na traidor sa Pilipino na nagbigay ng boses sa duwag humarap sa mga taong ginawa niya ng kamalian. All of you will owe all of us, the Filipino people, an apology because I'm coming for your God. It is time to pick apart and take down the dirty house he built on insatiable greed for money and power.
3: Mabuhay ang Kongreso ng Taong Bayan. Mabuhay ang Pilipinas.
2: Ferdinand Martin Romualdez, welcome to the show.
0: Ah!
2: Well, well, well, well. Uminom muna kayo dahil papunta na tayo sa nakakaiyak at nakakagalit na part ko. Inom kayo.
0: Santo na.
2: I'm sure by now, kung hindi man ninyo napakinggan ng buo, alam ninyo na nagsalita na si dating House Speaker Martin Romualdez tungkol sa nangyaring pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan under his watch.
4: Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind?
2: Ang pinapalabas niya, biktima lang din siya ng pamumulitika.
4: So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean.
2: Pagkatapos pumutok ng flood control scandal last year.
5: Sana po talaga maayos na po natin yung flood control systems natin para po sa mga baha dahil po kami po mga estudyante po yung nahihirapan.
0: I-appeal pa tong taga New Corillia.
6: Nakita natin na yung mga linagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak.
2: Kung saan bilyon-bilyon ang nakurakot sa mga substandard at ghost projects, at kung saan ilang mga mambabatas at iba pang mga opisyal na malapit sa dating speaker ang tinaguriang contractors at congressman. Mm. Dahil sa questionable pagkapal ng kanilang net worth o kita ng kanilang mga kumpanya at pagkatapos mabanggit ng ilang beses ang pangalan ni Martin Romualdez ng iba't ibang mga witness,
7: Martin Romualdez,
8: House Speaker Martin Romualdez,
2: maliban sa mga nagbubulag-bulagan at mga pumaldo para pagtakpan siya.
7: Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing uminom kami sa Wine Story sa BGC at Ed sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming kusina o sa Wine Story.
2: It was clear
0: to us that the Speaker
2: of the House, he played a big role in the scheme. And for that, we all hoped he'd go to jail.
9: Kung makikita niyong personal, si Carla Discaya, makikilala niyo?
10: Yes, Your Honor.
9: Pakituro niyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Pareho kayo, ina-identify niyo na siya mismo yung kaharap niyo. Na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo?
10: Tama po.
11: Tama po.
2: I hope he does. And I hope it's soon. Because right now, ang mga nasa kulungan ay yung mga contractor.
10: Happy, yes.
2: Yung mga district engineer.
12: Wala naman ako pong ginawang masama. Ginawa ko lang naman po yung trabaho.
2: And a very easy target, former Senator Bong Revilla.
13: Naharapin ko ito nang walang takot. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito.
2: At ang lahat ng sisi ay sa dating Appropriations Committee Chair when all these things happened. Si dating ako Bicol Representative Elizalde Zaldi Co.
14: Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President.
2: In his speech, Romualdez basically said three things. First, he said,
15: for a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue.
2: Hindi nga siya nagsalita. But did he not hire a spokesperson to face the media and the people on his behalf while he was Speaker of the House? Kaya nga binansagan natin siya, di ba? Na speaker who cannot speak for himself. Not only did his Congress hire Princess Abante to be the first ever House spokesperson in 2025, he also hired Ace Barbers to be his personal spokesperson.
16: Budget is not done by the House of Representatives alone. It is done by both the Houses, the Senate and the House of Representatives. So why put the blame on the people in the House of Representatives?
2: Nakailang interview si Barbers to defend him.
17: Walang direct na transaksyon at walang direct na pag-uusap mula dito sa mga nag-aapos, ha, kagaya ni Mr. Discaya, kay Speaker Martin at saka kay Congressman Saldigo. In the office of the Speaker is concerned sa pagiging caretaker, limitado ho sa ensuring that the services of the constituents of Congressman Barsaga will always be addressed, no?
2: And this is on top of his colleagues in Congress like Judas Idre, Paulo Ortega, Benny Abante, defending him on many occasions.
0: Ano?
2: He's saying good things about him like he's saying to them.
18: Speaker is our source of inspiration and our mentor and our guiding light. Siya po ang leader natin dito sa Kamara.
19: Ngayon, nananatili ang mayorya ng membro ng Kamara na sumusuporta sa programa at sa liderato ni Speaker Martin Romualdez.
20: In the 19th Congress,
11: Speaker Romualdez steer this institution with
0: the wisdom
11: under the stewardship. The House of the Representatives became a true House of the People.
20: Kaya kung titingnan mo, ang dami-daming nagawa ni Kong Martin Romualdez ng 19th Congress na talagang masasabi mo, eh dapat ipagpatuloy. Yung matutugunan mo at maririnig mo yung hinaing ng taong bayan.
21: Alam nyo, si Speaker...
0: Yan, di pa!
21: Dala ko sa kanya, he is always a man that does not make his own decision, no? He follows the rules, no? Kaya I do not think that the Speaker would be guilty of any gross, inexcusable negligence na tinatawag natin.
20: The best
0: Diara!
20: Speaker of the Congress of the Philippines.
0: Diara's Chucky.
20: Ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District dahil ni Speaker.
22: Posible pumasok po ito bilang bagyo o maging bagyo sa loob na ng PER. Tatawagin po ito sa local name na Tino.
23: Alas 9 lunes ng gabi, ramdam ang pabukso-buksong hangin at ulan ng bagyo Tino sa Javier Leyte.
20: It is because of our dear Speaker. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker.
0: Pastilan.
2: May mga trolls pa at influencers na binayaran allegedly to defend him.
24: I actually liked how Speaker Romualdez ran Congress. I was actually impressed at how he was able to unify Congress in a lot of major issues. Even the minority and even the independents were supportive of Romualdez's speakership.
25: Ang inaakusahan nila dito, si Boss Martin, sabi, tinago daw.
0: Mm-hmm. Pero kinsa man eh? Si Nico David, oh, Nico David.
25: Diba ang sinabi
0: katong si Kakopi, ano kita ba?
25: Nung isang buwan o dalawang buwan ago, nasa Marines daw. Ngayon, balik na naman kay Romualdez, di ba?
26: Hindi niyo makasuhan. Si Martin Romualdez, makalilinis talaga yung pangalan ni Martin Romualdez kung wala siyang bahala.
0: Katong isa, katong si...
26: Puro press release, puro drama ito? Lang ang ginagawa.
0: Diyan maligno?
26: Yung dalawa.
27: He publicly stated that
0: Diara.
27: He had no hand in the Balkan. Yun yung pinaka-consistent defense ni former Speaker. And fortunate for him, maybe baka yun yung reason bakit yun yung defense na pinipili niya. Talagang wala kasing malilink sa kanya sa BICAM or sa small committee.
2: He was not silent. Hindi lang siya humarap himself. And to me, that says he is a coward. Duwag siyang humarap sa ating lahat para sagutin ang mga katanungan.
28: I did not hide, I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the ombudsman may be contemplating against me.
2: He distanced himself from the issue para makalimutan natin ang alleged role niya sa corruption. That is a classic PR crisis management move na malamang sa malamang, taxpayers din ang nagbayad.
0: Yun!
2: That's exactly what the Nepo babies did, di ba? They literally stopped posting their OOTDs and travels dahil umaasa sila na makakalimutan natin sila. Second, he said na ang Congress as an institution ay walang kinalaman sa project implementation.
28: Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question, where does implementation actually happen? Definitely, not in the session hall of the House of Representatives.
26: Sir, hindi naman Congress as an institution ang sinisisi. Hindi naman kung ano ang nasa papel ang kinu-question. So, imbento lang namin ang bentahan ng projects? Imbento lang namin ang subasta?
1: Puso po yung bilihan ng budget sa Congress. Opo, ng budget po. Si Senator Marcoleta kinatesto this. Kaya po minsan, paghapon, pagpanoodin nyo po sa TV, ikot-ikot po mga kasamahan namin sa Kongreso. Yung pala, lalapitan yung isa, may budget ka ba natitira dyan? Nakin na lang. 20%. Parang ganun, susubasta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair.
26: Imbento lang namin ang parking fee?
1: Ito po yung common lingo ito. Yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair?
3: Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa.
1: Can you tell us the difference
3: yung parking, Your Honor?
4: Yung parking, Rep. Chanko, medyo kabisado ko, pero yung sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa?
3: Hindi. Yung parking po, Your Honor, is nakikusap ka dun sa district congressman, yes. Umayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto.
4: Mas matindi pala yun.
3: Oh, Your Honor, so dalawang term po yan, Your Honor. Isang parking, isang... Kasi matitinibo sa congressman eh, nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam.
26: Ang corruption ay ginagawa ng mga politiko, hindi ng Kongreso as an institution. At ginagawa under the table and off the record. Hindi sa resibo dinadaan ang lipatan ng pera.
0: Of course.
26: Sa maleta.
0: Yay! Yan na!
26: Finally,
0: dugaya sa kung ano eh?
26: Nawala siyang kasalanan, pero may alam siya.
28: I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence.
26: Wala siyang kinalaman with whatever went down, but he claimed to know many things, that if he goes down, he will not go down alone. Basically, he wants us to believe that the scheme behind the flood control corruption scandal started and ended with Zaldico, who, let us not forget, not only did he, as House Speaker, personally chose, he also promised the position to Zaldico back in 2007.
5: 2007 tayo nagkakilala. I told you if I became a speaker, I'll make you a chairman of opposition.
26: He wants us to believe that the scheme thrived and made a lot of people in Congress very rich without him knowing. Dalawa lang ang possibility kung paanong magiging successful ang naging modus na yan, kung saan bilyon-bilyon ang nakulimbat ng mga kawatan. Number one, tanga at pabaya si Martin, kaya harap-harapan at garapalan siyang niloko ni Zaldico.
28: Yun ang kagandahan po, that we have a wealth of experience. We have a wealth of leadership, a pool of leaders. So we can always go to them for advice, for help, and guidance. We are very blessed to have leaders of that caliber with that experience.
26: Oo, kasabwat siya. At may basbas niya ang panggagagong yan dahil kumita din siya. Katulad ng sinabi ng maraming mga witness.
6: Tagabuhat lang ako ng malita ng basura.
0: Mm-hmm.
6: Ibig sabihin, ang basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig.
26: I believe the witnesses. Either way, he should never be Speaker of the House ever again.
28: With a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives.
2: The Appropriations Committee is very powerful because it controls the national budget and it handles funding for all government agencies. Kaya kung gusto mong mabigyan ka ng mas mataas na pondo para sa mga proyekto mo, maglalambing ta sa Appropriations Committee Chair.
0: Sa si Kuan?
2: Wala kang bayag.
0: Kasaldi.
2: Tapos corrupt ang chairman ng Appropriations, eh, mapipilitan kang maging corrupt din. Or, i-accommodate lahat ng lambing ng chairman. Kaya nga pati Agriculture Department, di ba? Pinakialaman daw ni Zaldi ko.
28: Pinatawag niya ako para pumunta sa Manila Polo Town Homes. And basically, ang hiningi sa akin ni Zaldi ko ay kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024. Nagulat ako sa sobrang laki ng kanyang request. So I just said, I will look into it. Kaya immediately, nilabas namin yung noong March 8, 2024, ang Sugar Order No. 3 series of 2023 and 2024. Itong Sugar Order No. 2 ang naging basihan ko sa pagtanggi sa kanilang request. Ito ho yun. Mapakita namin mamaya.
2: Ganyan ka-powerful talaga. Kaya ang nilalagay dyan ng speaker is someone they deeply, deeply trust. Someone very close to them. Someone na alam nila paano gumalaw at lumaro. Gusto ni Martin paniwalain tayo na wala siyang alam at kinalaman sa lahat ng scam na yan? Come on!
0: Yes!
2: Pero, sa Appropriations Committee, ang pinag-uusapan natin, pera para sa agencies katulad ng DPWH, DSWD, DOH, agriculture at marami pang iba. Pera para at galing sa labas. Now, I want you to take a pause now and think about this. Kung ganyan ang nangyaring manipulation at panloloko sa budget ng ibang agency, kung saan maraming tao ang dapat hinga ng basbas o kailangan gawing accomplice o kakutsaba para mangyari ang nakawan and it was successful, don't you think mas malala ang pwedeng nangyayaring nakawan sa budget kung saan walang kailangang kakutsaba, walang ibang may control, at walang ibang nakakasilip maliban sa mga nasa leadership dyan sa House? Ang budget na hindi dumadaan sa deliberation, hindi pinag-aawayan sa BICAM kung dadagdagan o babawasan ba, at hindi pinag-uusapan ngayon. I am talking about the internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldi ko, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge.
0: Mm-hmm.
2: A committee whose chairperson is as powerful as a deputy speaker or majority leader because he or she has a voice and vote in all other committees. A designation so powerful that Martin Romualdez could only entrust it to one person.
0: Yun!
2: A person who he trusts way more than he ever trusted Zaldi Ko. His wife, Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez.
7: Ako po si Yeda Romualdez, ang kinatawan ng Tingog Party List sa Kongreso.
8: It is our collective hope that this momentous milestone of celebrating the 30th anniversary of the International Convention on the Rights of the Child will rekindle in us the burning desire to be unrelenting and passionate champions for children, especially for every Filipino child in need. Thank you, Mr. Speaker, at mabuhay po ang Batang Pilipino.
2: Ayaw niyang makonect sa kasalanan ni Zaldi? Tanga lang naman ang maniniwala dyan eh. Well, itry niya this time. Ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. Together, they ran that committee like a sindikato. Very buwakaw. Sa pa-only budget, the Accounts Committee is the holy grail for the corrupt. Let me tell you why. Ito ang committee na naghahanda at nagmamanage ng sariling budget ng buong House of Representatives. Ito ang committee na nag-a-approve at nagre-release ng mga pagkakagastusan katulad ng sweldo, mga bibilhing equipment, pagkain, kasama ang everyday buffet sa opisina ng speaker, supply sa mga opisina, repairs, construction, bonuses, donations, lahat. Ilang suppliers yan? Ilang contractors yan? Alam ba natin? No. But unlike other departments or agencies, actually, even the Office of the President at Vice President na dumadaan sa hearing at debate, ang budget ng Congress, like I mentioned earlier, hindi na usually pinagdedebatihan yan sa plenary o sa bicam. Kung ano man ang budget na ibigay ng Congress sa sarili niya, thanks to the Accounts Committee, malamang sa malamang, iyon na yon. Dahil under Article 6 of the Constitution, Congress has control over its internal affairs, including the administration of funds appropriated to it. Hindi pwedeng diktahan ng executive branch ang Congress kung paano nila dapat patakbuhin ang mga opisina doon dahil sa separation of powers. So co-equal branches sila. Ibig sabihin, even offices under the executive, katulad ng Budget Department o DBM, hindi pwedeng pakialaman ang trabaho at budget ng Congress. Mm-hmm. Hindi pwedeng mag-interfere before or during spending. Ibig sabihin din, buong nabibigay sa kanila ang budget na ibinigay nila sa sarili nila. Appropriations for agencies enjoying fiscal autonomy, katulad ng Congress, are automatically and regularly released. So, kung sa ibang agency, performance-based o need-based o conditional ang release ng budget, sa Congress, hindi. What Congress wants, Congress gets. In whole. Well, of course, nandyan ang Commission on Audit o COA. But what can COA really do? Its mandate under the Constitution is post-audit. Taga-check lang sila ng legality sa paggamit ng budget after the fact. Tingnan kung paano gamitin ang budget. Sitahin kapag may mislabeled na item. I-remind ang Congress sa tamang procedure. Katukin sa mga hindi nako-comply na policy. That's it. Hardworking ang mga auditors natin, pero maliban sa imposible na matrack lahat ng pinupuntahan ng pera ng Kongreso, which I will discuss in more detail later, ano sa palagay ninyo ang mangyayari kung sobrang maghigpit ang COA sa Kongreso? Kongres ang nagbibigay ng budget ng COA, di ba? Kalahati ng Commission on Appointments na nag-a-approve sa sino ang magiging chairman ng COA, mga congressman din, di ba? Kung sa DPWH nga, takot yung mga district engineer na hindi pagbigyan ang mga congressman sa mga special request nila kapag may project dahil pwede silang palitan, pwede silang ipadala sa malayong lugar.
9: Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito, wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto.
2: Don't you think the same power tripping happens sa Congress pagdating sa mga auditors? Home court advantage sila? I'm not saying nagnanakaw ang mga auditors o kasabot sila. No, that's not what I'm saying. I'm saying paano papalag ang auditor sa buong institusyon? Paano papalag ang auditor sa buong Kongreso? Paano papalag ang auditor kay Martin Romualdez? Sige nga. For so long, nagre-reklamo na ang mga auditors pagdating sa spending sa Congress at sa Senate. Dahil nahihirapan silang sundan kung saan napupunta ang pera. Tulad nga na sinabi ko kanina. Bakit? Ayaw nila maglabas ng resibo eh.
10: Ang mga senators, no, when they liquidate, for example, they usually just give a certification on their honor. They're saying that yes, we spent this money yeah. for this kind of thing. And kung walang kung may mga dokumento kami nakikita, well and good.
12: Wala resibo
10: kung walang resibo.
2: As early as 2010, nagrereklamo na ang mga auditors tungkol sa lack of transparency sa paggamit ng pondo sa Senado at Kongreso. Kinwestiyon nila yung practice ng pag-rely lang sa certifications imbes na resibo sa mga pinagkakagastusan nila. Kung walang resibo, paano malalaman ng auditors kung sa intended item nga nagastos ang pondo? Halimbawa, sa Senado daw, yung sweldo at allowances ng staff pwedeng ma-release sa legislative staff ng senador through special powers of attorney lang. May authorization lang ng senador na kunin lahat ng sweldo. Hindi tuloy malaman ng mga auditor kung totoo bang staff ang mga nasusweldohan o ghost employees lang.
12: There was a senator, I won't mention his name, but in the past, was caught having ghost employees.
13: Oh, yun na nga. Kasi personal salaries eh. De, maraming avenues for corruption yung 2.2 million na yan.
12: Okay.
13: As you said, Karen, all you have to do is put names there and then pretend that you have paid their salaries, but all goes to you. Or you can put also additional expenses from MOOE, but it all goes to you. No, you can just use any manner yeah. of words there.
2: Si Trillanes nga eh, di ba? Pati houseboy, pati mga family driver niya naka-item sa Senado as consultant. Tapos 16 members ng Magdalo Group na nakasama niya sa mutiny, naka-item din as consultants. Pati campaign donors niya.
14: Sa akin no, talagang kailangan ko sila. Talagang sila yung tumutulong sa akin.
0: Lolo, ni mo.
14: Para magawa ko yung mission ko.
2: Isipin mo, senador, 63 ang consultant. Lahat daw yung confidential agents niya na tumutulong sa office niya for intelligence gathering, field research, tsaka staff work. 400,000 pesos lang ang suggested na gastos ng COA para sa consultants nung Senador Citrillanes. Pero siya, 1.6 million pesos ang budget monthly. Gumastos ng 18 million pesos in 2014 alone. May nagawa ba ang COA? Wala. Kasi naka-classify as confidential in nature ang trabaho nila. So papaano madedetermine ng COA kung totoo yun?
0: Niya kang Sara Ron, ilang gidutan.
2: Hindi nila masunan yung mga pondo na na-realign o nalipat from personnel services papuntang MOOE o yung pondo para sa maintenance and other operating expenses. Now, before I continue, para lang mas maintindihan ninyo bakit malaking issue ito, ang budget ng Congress nahahati sa tatlong kategori. Personnel services o yung mga sweldo, allowance, and benefits ng mga empleyado. Capital outlay covers naman yung acquisition, construction, improvement, or rehabilitation ng mga fixed assets ng Congress. Ito yung mga mapapakinabangan for many years. So pasok dyan yung infrastructure, machinery, equipment, pati yung mga binibiling sasakyan for official use. And then we have the MOOE or the Maintenance and Operating Expenses.
13: MOOE, alam mo yan, ilagay na natin sa layman's language, our office expenses.
12: Yeah.
13: Bawat buwan, ang bawat senador binibigyan ng 2.2 million. Ma'am. I am required to spend one half of that on personal services, meaning to say, pangsweldo ko sa staff ko. Pagkatapos, ang kalahati niyan dapat gastusin mo sa rental mo sa opisina. Binapayagan kang mag-upa.
12: Okay.
13: Some of us rent, but some of us don't.
2: Pasok naman dito yung daily operational cost ng mga opisina ng congressman. So pasok din dyan ang rent ng office, sweldo ng mga staff na hindi naka-item sa Congress, utilities, pamasahe, papunta at pabalik sa probinsya o sa bundok. Hindi natin alam. Office supplies, etc., etc. We will go through these items mamaya. Now, balik tayo sa issue ng paglipat ng pondo mula sa personnel services papunta sa MOOE. Ang House Speaker, katulad ng Presidente, ng Senate President, Chief Justice, at mga head ng Constitutional Commissions can augment o pwede nilang dagdagan ang budget ng kahit anong item sa respective offices nila from savings mula sa ibang item na nasa budget nila.
11: Sa Kongreso, ang MOOE ay dapat ginagamit para sa paggawa ng batas. Research, committee work, drafting, official consultations tied to actual legislation. Basic office needs. Simple lang ang prinsipyo. Kung hindi tumutulong sa paggawa ng batas, hindi siya qualified na MOOE. Hindi ito opinion ko ha. Ito ang intent ng budget law. That is an audit standard.
2: So, kung may savings sa personnel services at capital outlay, pwede nilang ilipat sa MOOE. But, ang personnel services at capital outlay, mahirap dapat na mag-generate ng savings dyan kasi madali matantya ang budget sa mga yan. Magkakaroon ka lang halimbawa ng savings sa personnel services mo kung may mga posisyon ka na hindi na-fill o hindi ka nag-hire ng tao. Sa capital outlay naman, magkakaroon ka lang ng savings kung may natipid ka sa pinurchase mo o sa kontrata sa infrastructure mo, which is close to impossible. Diba? Halimbawa, na-cancel altogether ang purchase o construction, then you have savings. If neither happened, then the movement is no longer augmentation. It becomes exactly what the Constitution forbids, a transfer of appropriations. But creative ang Congress, my savings, always. And
0: Aldo.
2: Annual COA reports show this. In 2022, nag-realign ng halos 2.4 billion
0: Agay.
2: Pesos ang Congress papunta sa MOOE. 1.17 billion dito galing sa personnel services
0: Agay.
2: At 1.22 billion naman from capital outlay. The same happened in 2023. May savings na 1.87 billion pesos from personnel services at 1 billion naman sa capital outlay. Kaya naglipa ng 2.87 billion pesos sa MOOE. In 2024, 2.55 billion pesos ang na-realign na budget sa MOOE. Now to be fair, matagal nang nangyayari ito. In 2019, 2.1 billion pesos ang ni-realign sa MOOE. And in 2016, 1.6 billion. Ang tanong ko, at ito din, ang tanong ng mga auditors, are these really savings? O sinasadyang mag-over-budget sa ibang items para magkaroon ng savings na pwedeng ilipat sa MOOE? Kasi consistently from 2021, hindi bumababa sa 1 billion pesos ang nalilipat from capital outlay. And it has consistently been over 1 billion pesos ang nalilipat from personnel services to MOOE even from the time of Pinoy. But ang special sa panahon ni Martin Aspica and Dieda as Chairman of Accounts, lumobo uncontrollably ang budget for MOOE. Now, why is that a problem? Yes, the Constitution allows the Speaker of the House fiscal autonomy and authority to realign savings. But kaakibat ng authority na ito ay ang obligasyon na ipakita paano exactly nagamit ang budget. Under government accounting and auditing rules,
15: under the Constitution and the General Appropriations Act, the heads of the three branches of government have the fiscal autonomy to augment and realign funds any way they see fit.
10: So we do concede that, you know, all of these agencies, including ourselves, have fiscal autonomy, but that doesn't mean that we do away with transparency and accountability. By practice in the Senate, the Senate President has actually has delegated the authority to each member of Senate to make that realignment. So the discretion is not really addressed to the Senate President the way things are moving out now, but to each and every senator.
2: Generally, ang disbursements ay dapat supported ng resibo, ng payroll, billing statements, proof of delivery or service rendered, inspection and acceptance reports. Hiningi yan consistently ng COA sa Congress. But Congress saw this as an intrusion o panghihimasok ng COA sa legislative independence daw nila. Sabi ng Congress, ang trabaho or functions nila ay iba sa implementing agencies and that karamihan ng mga activities nila could not be reduced to the type of transaction-based documentation na hinihingi ng COBA.
16: But we do know that the MOOE has been controversial because it does not require some kind of very specific line item expenditure purpose. In the same way, medyo vague po yung ano dito, yung paggastos dito. It's only requiring liquidation via certification. Is it this also prone to abuse?
17: Yes.
16: Yung mga bonuses ko.
17: Well, theoretically, yes. So it behooves on individual members of Congress, the lawmakers themselves, on how to judiciously spend and properly spend the MOOE because of because it's only subjected to certain certifications and not really itemized auditing. Yes, perhaps it's time to make to revisit that policy.
2: Halimbawa daw, magpa-feeding program sila sa 500 na katao. Alangan naman daw, napapirmahin nila isa-isa yung lahat ng yon, 'di ba?
0: Pastila.
2: Isa 'yan sa mga senaryo na sinasabi nila. Basta mahihirapan daw silang mag-comply. Ito ang reason kung bakit nagkaroon ng clash before between then COA chairperson Grace Pulido Tan at Congress at Senate.
18: Is there any indication na yung budget
0: Dugay pagab
18: ng House of Representatives
0: taas pa. Sige, ato nagi putlon sa nato asa dapat na putol. I think mga katropa, we have seen enough, no? Og I mean, this is an explanation kung paunsa posibleng makawat mga katropa ang atong pondo sa nasod. No, ako niingon mga higala nga tananto tinuod, pero dagi mga punto bay nga kanabang makaingon ka nga ginaloko na nila ang tao. Like for example, may higala kung ato mabalikan, no, kung ato mabalikan mga katropa, no, si kinsa ni Saldico. You know, Saldico mga higala is the Committee on Appropriations Chairman. No?

pinagukod sa atong nasod for this billions may gala ganawa. Nga naman nga ang ato may galang mga opisyal karon, specifically the Congress per se itself, nagpakabutabungol man ini. Partikularmente ang atong Kamara de Representantes and then the Senate mga igala. Nakadungog mo ni Lacson nga niingon, walay mastermind sa kawat mga katropa. Even ang Congress, mga amin ang House of Representatives, wala sila extensive nga discussion or debate or plenary discussion or investigation. No? Kalabot ni ini mga igala. Asa nakapunting karon ang ilang investigasyon? Sara Duterte. No? Asa nakapunting mga igala ang ilang giskuntad kalabot corruption? Sara Duterte. Tanan, no? Gipahid nila aron mga igala nga malipat ang tao unya dili mga igala makahisgot dito sa uban nga labi na mga katropa ni ining hisgutanan sa corruption. Resibo. Nakita na to gaganina bay. No, tama magibuto. No, gipakita nga paglobo no sa transfer sa pondo mga igala from personnel to MOOE. Krabiha, no? Di gyud mo ubos sa bilyones. Kaya naman, no wonder. Naa si Martin Luther, no? Ang bana, ang asawa sad may igala, naa sa gamhanan sad nga komitiba sa Kongreso. The Committee on Accounts. Di basta-basta na. Oh, laliman ka, kana nga komitiba magigsuon. Gikan diha nga komitiba by ikaw nga chairman diha, pwede kang mubutar na kay voting power in all committees. Oh, asa ka manang kung anak. Kasi gibutang ang asawa. Mawito na sa itong komentaryo, maingunta sa una. Grabe, no? Mga katropa. No? Gikan sa bana, asawa, paingos anak. Nagtapok na gis Kongreso, wa na gyud nabilin sa ilang balay, may gala para mamahog og iring. Ha? Tuan na tanan sa Kongreso mga kaigsuunan. Oh, kani mga katropa, no kinahanglan gyud pong imbestigan. Pero kisay mag-imbestiga? No ni problema karon. Kisay mag-imbestiga mga katropa kung kining ato mga kongresista karon involved. Kinsay mag-imbestiga may gala kung kining ato mga gala mga gisaligan karon mga katropa nakabenepisyo dako. O nakabahin og dako, wala mag-imbestiga. Unang no wonder, nulusot ang impeachment, nabitin mga higala ang flood control anomalies. No wonder, nga nung paspas kayo ang tirada sa impeachment, even ang committee report ni Lacson, partial final. Diba? Kinsa na ilang ginaloko diri karon mga katropa? Ang tao. No? Ang tao, mga kaigsunan. Si Barsaga, nisulti siya about MOA o sige buhat nilang Barsaga? Suspende. Suspende si Barsaga. Mm. Kinigisgutan nila sa PGMN. Walay baguan eh. No, I mean, naana ni diha may gala. Kaya lang ang gihimo karon mas nidako nga nidako ang kawat nga nahitabo. Panahon ni Tintin. Unya, moingon na may galag wa si labot. Moingon may galag wa si kalambigitan. Moingon may galag di siya mastermind. Istoryahe. Bueno, para tayo oras mga katropa. Kaya alas 9:37 na. Medyo ipit pero atangin ninyo karon mga katropa ang plenary debate. Padayuno na to. Kato mga higalang gisgutan sa PGMN. Yan naman, it's substantial kayo to. Substantial kayo to. Wapang kumuingon nga gikawa to tanan. Ang punto di may galag. This, mauni pamaagi, nga pwede may galang lusot. No? Pwedeng lusot mga higala ngadto sa ilang pagpangawkaw. Una-una, tanawa ra gud ni unsa ni kang ilingig karon. Si Trillanes mismo, ikaw Trilling, naungkat na pud imong issue diri. Ha? 63 ka buhok imong consultant. Tiaw mo na. Unya may gana pa kang mo kuan karon sa confidential. Oh, di ba mga certification lang ilang gina-issue mga higala. And that is true. Mga katropa. Kaya nga no lagi confidential in nature. Pero ang pangutana karon, nga nung gigukod ba nila si Sara mga egsoon lagi? Oh. So, pamulitika ning tanan. Manginaot nga karong adlaw mga igala, may kabaguhan sa atong madunggan sa atong kongreso. Gumikan kay grabe na, sobra na. Ngilngig na kayo. Oh. Sorry ha, mga katropa, bigo kahalag mo ingon ka mga igala, bias maga, pero bahala na, mga katropa. Pero ato yung kus, tinuod mo dapig. Ato yung kus, kamatuoran mo dapig. Kung ang kamatuoran mga igala, yun nag-ingon. Ang kamatuoran yun may galan, makita na to. Doon naging kawat na itabo sa itong gobyerno. Dili kay gamay, dako kay kawat. Ang pangutan na ron mga igala, puro Poncio Pilato. Manghugas tanan. So ato ning katungdanan, karo bag uting kay din may galan, natulungan.

0: Anton may gala nga di mga priso, di mga pagya. Kini mga igala mga tawhana. Dapat manubag sila sa mga tao kay dugay ra mga igala nilang gihikawan ang tao sa alang unta sa tungkaog maon. Pero gisolo may gala kay mga buaya lang yung dagko.
1: Busay, kauban si Katropang Armel Cortez. Busay.
0: Ito lapas ko sa oras may gala. Anton na babohon, tangilang ninyo yung may gala sa plenary debate o yung marusab sa kini mga igala nga isgutanan sa pagbutar sa impeachment karong gyapon na may gala hataga magdagado niya diri gyapon sa atong dulumanon o diri may gala sa ato ang istasyon o sa atong mga channel may gala sa atong YouTube channel no sa atong may gala ang Facebook o sa atong page duha ka page mga katropa sa nga kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum City buti ka ba katingog pa si Bongbong diya dili na eh manamili to si Bongbong Bong. Si Janet, bakit yun? Ah! Inyong alagas kanginan, katropa ang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
1: Busay! Kauban si katropang Arnel Cortez. Busay! Busay!

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimong isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw di ko musukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipase.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipase niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga
3: teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
7: Kamusad, mag-Santon Plus, herbal capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
1: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nganong man?
1: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
1: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kung problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungo. Galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.

0: exciting!
1: Oras, mga higala, mga maring, mga paring. 3 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Maayong buntag. Welcome, welcome, welcome. Diri sa tumarang uban kiniang, kung ako ikaw, katropa. Exciting!

Well, Mayong, buntag, mga maring, kumusta? Kumusta, mga maring? 7 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Welcome kamong tinandiri sa to ang panag-oban kini Angkong. Ako, ikaw. Live kikan dira sa studio, sa Studio X. Ako ni Angimuang X. Ako si Maring Erika, hantod alas 12 sa Udto, mga maring. Adlaw karon nga Lunes. Thanks God it's Lunes. Sa Sabado og Domingo na bisbisag maayo. Muna hinungdan mga maring nga healthy ato ang Lunes kay na bisbisan tas Domingo. Sa mga wa na bisbisi din ha, eh, tagi ko God dress kay bisbisan ta ka. Mga higala, labi kan diriyan sa 107.1 XFM Taguam. Anya, mabati sa takaroon mga maring diriyan sa toa mga sister station. Ah, sister, ha? Dili pwede yung tago na mga brother station? Mga kuya? Mabati sa takaroon diriyan mga higala. Oh, good morning. Maayang pagbuto-buto diriyan sa XFM 95.9 General Santos City. Onya live sa takaroon mabati mga maring diriya sa XFM 99.1 XFM Mati. Og sab diriya sa XFM 101.7 Bukidnon. Og pildi halang sa mga maring mababati sa takaroon diriya sa 90 o XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Abay-abay, ito ang mga suki nga namati karon mga maring, ha? Ang ito ang text line, 0966309569. 0966309569. Siyempre, kanya ito ang programa. Hatunin kanya ito, mga maring. Sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Plus, taro na bigay. Tilaan ito mo taod-taod, mga maring. Kaya, mas kuki akong dila today. Tungod kay nabispisan ko kagahapon. Sa ko ang pagbalik, mga higala. Ang ito ang tila greetings. XFM! Exciting!

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Hilom dia! Wapa ko oy! Sige! Sa papa! Diba ah! Patsuta ka!
0: Pagkaugma ni Agi na sabsi ko rin! O gitawag siya sa parot o dinhi!
1: Hoy! Hoy ko rin!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Mag-exercise! Bueno, mga maring! Balik ta! Dari sa tuang panag-uban. Live na karon mga maring. Hanggi ka diri sa studio. Pahingon diya sa imuhang radyo. Kami ang iyong mga tigpamabagan ng buntaga. Ako ni si Maring Inday Erica de Liguapa de la Mestesa. Abang dili makopiansaan tungkol kay mangunay o silingan. Og, syempre! Kaoban ako karon. Ako ang upline. Wala lang, siya na pala ila siya kukulingon. Go!
4: Hello, mga katropa. Kinilang giya po ninyong giyaan sa kanunay panabang.
3: Maring, okay pa kataan niya atong gibuhat, Maring? Hindi ka taan niya mga kuan, Maring?
4: Lain mo kaya itong mga dagway.
3: Hindi ka ta ma-report sa...
4: Mura magdamuntagan diya sa kanang magsakan sa gulayan.
3: Hindi ka ta ma-report sa ICC, aning kalakihan eh.
4: Ay, mga katropa, kung inyo halang gapon mo yung itimbaya, magpaka-uaw na lang girmian eh.
3: Oy, Maring, live na karoon diya sa ito ang balik-balik ni ito ang mga dial sa radyo itong kaobanan. Live na karoon mabati diya sa XFM 95.9 sa General Santos City. At live sa tasa.
4: Matis City! Sa 99.9. One. Sa radio diya, no?
3: Og syempre live sa takaron mabati diri ang mga maring sa lugar ni Michael Ricabo.
4: Yes, diri po sa
3: XFM 101.7 Bukidnon. Og
4: diri sa paborito ni Maring Erica ang San Francisco Bayugan.
3: Ang lugar ni Ali Vicente.
4: Yes. Ang lugar ni Coniloy.
3: Ang lugar ni John J. Lebrian.
4: Og ang lugar ni Maring Ray.
3: Maring Ray. Yes. Na permitira magpagatas, Maring.
4: Yes. Walay imbitasyon na abot sa mua. Solonggana.
3: Sige na ni kaon si Maring Ray o ganang balot ay...
4: Sila sila lang, Maring.
3: Ako
4: din ako... Di na kabalo sila mong invite.
3: Ako, Maring, din ako maka-afford sa balotron.
4: Mahal na pa pag yan ang balot.
3: Mahal po kaayo.
4: Ay, magmantina na lang ko sa binugok ni Lando.
3: Matra na lang ako, ah. Magtina na lang takawin namin sa... Kanang panit, nga murag panit siko.
4: Ayaw ba? May paning panit sa siko, minti magintan.
3: Ah, di ba maurot, oy? Di ba maurot, Maring? Mahal ka yung balutron ay tagkuan na tag 25 ng usang.
4: Oo, mahal ka. Pero mapalit ka og sa gatos, lima.
3: Usa yung lima?
4: Kuan man siya, pakapin, masa sa gatos.
3: Ani, aba?
4: Mapalit kag upat, nakay libreng isa.
3: Pwede, unahan na ako kuha na yung libre niya, magmahan ako mapalit.
4: Uy, ang kuha ka, ihatag nang si mga katong binugok.
3: Katong mga di kayo, laig baho.
4: Pero lamig, katong pag-abri niya mong baho, imuhagi pong kaunon.
3: Lamig kay baho isa na, pero lamig gapon siya, no?
4: Ano ka na? Ito na, pangutanaw na sila, anong lamig man ang baho?
3: Sige, dabi, ato pangutanaw na ito mga suki nga namati, karong anong lamig-lamig man ang baho-baho,
4: yes?
3: Guys?
4: Ako po timbayaw niya nga ito. Dili lang po kayo na yung mga istasyon ng atong lugar. Magsugod na dari sa Panabo, Carmen, Kapalong, Asunción de Balog.
3: Oy, happy birthday na ni mo, Tia Daria.
4: Ako na yung birthday ka ron. Ako na yung timbayaw na kong sarili. Happy birthday, Tommy.
3: Pila na may imuhang score.
4: Happy birthday! Ano na, wala lang po ang score.
3: Para ba nagbinsahe diya?
4: Ay, mawan man good ang score kay... Lain paminaw ng score kay... Mabiyaan man po rin sa kanupa.
3: Para ba nagbinsahe diya? Good morning, you boot. Request po kog song nga. Pwede nga. I'm caught between goodbye and I love you. Aba.
4: Napag-iti rin.
3: Maayong... Ay, si Ma'am Philly Feliciano. Good morning, yes. Ni Moria, ma'am.
5: Hello, Ma'am.
4: Good morning.
3: Salamat
4: si Mo. Kamusta mo? Kinamon.
3: Kisa pa na adi ato.
4: Anapod rin, mayong sa yung udto, mga bayot.
3: Oy. Ay, bundak be.
4: Lagi na si Ma'am Wilma Joaquin, ay.
3: Lagi ka, Ma'am Wilma, ay.
4: Diri po na, good morning from Visayan Village. Kinin si Rodel Opinaldo.
3: Salamat kay Del. Og, mga maring, live sa Takarong Makitaan sa Facebook page sa XFM General Santos City. Oy. Liya, sabi niya, mga beauty, diri ang mga maring be.
4: Pasiganahan mo muli, li. Ayaw na po pala be, eh.
3: Kamu na yung decision ko. Nabay makapilde.
4: Manghubag ang inyong mata huwag masubrag li-li.
3: Parehas ni Kwa, sige na ba? Kanang li-li-li marino kay ganahan ko sa una anak marin.
4: Ba't kanay mong mga mata marin nagkagamay? Puro nahubag?
3: Niundang lang ko ato marin katong last na kong li-li. Piti mo nakuha, oy!
4: Panit na po sa siko?
3: Laki kay akong na li-li day kay CR sa agta mo day marin. Nakuha ka ayaw marin. Grabe na kaanan ko. Grabe, kargado.
4: Ay, kini akong basahan na rin. Eh, nag-reach ako ang happy birthday.
3: Kaya, kinsa na.
4: Kanan siya, oh, happy birthday, Daria. I love you. Uy, I love you to Alvin. Si Alvin Guok, dahil siya.
3: Ben, basiga. Baka naman, Ben.
4: Patimbaya ako sa tropa karon sa Bado, ha? Kay grand opening sa road. 1105 Bob's Resto Bar sa Matsu Iho featuring Pencil Case Band. Uy!
3: Aba, kuyawa.
4: Bro, kuya na kayo, ha?
3: Hindi, kuyawa naman ba? Ano
4: bayad? Rodel, na may bayad ni Rodel. Kay... Pang promote na maling imo ha.
3: Napadiri ay ngon singa pwede pa request o ganta kanang count unyo agikan kang El Rindigin yon nga member po ni Gabi Sam.
4: Kuha ba yan ang favorite song ya na ko na maring ay.
3: Oh yun na kamaring magpaila-ila dito sa to ang mga suki nga bag-o na to nga mga suki karon diri sa Densan nga kami ang mga members Gabi.
4: Gabi nakla.
3: Oh kohon basta do na po tayo mga doon na po tayo mga gusto nga magpa-membros Gabi, pangitaalan si Philip Oligario.
4: Yes. Ang diya sa Jinsan, diyan yung ihatag ang iyohang form.
3: Mga, oh yes, mga requirements.
4: Mga requirements kang Philip.
3: O, diyan sa Mati.
4: Ay, na diyan tulog ka mga Maria.
3: Aha.
4: Diyan yung ihatag kay Inday Tato. Kay Inday Bipa.
3: Uh-huh.
4: O kay Inday Tiana.
3: O, diri ang sub sa San Franz.
4: Sa San Franz, wala ilain na. Kaya kato ang Maring Ray.
5: Ayaw naman.
4: Ha, di ba? Diri sa Bokinan, kinsa man mo ang kwalito, Marie?
3: Si Michael Ricabo. Alam ka kaan niya sa mga requirements.
4: Gabi na gilay na si Marie.
3: But anyway, mga amigala, kini ato ang programa, gipalayuhan kini siya, gisapupo, gisabak, giamuma kini siya, ha?
4: Yes.
3: Sa mga produk ang gigama sa Yes to Health, labi pa mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Mm-hmm.
3: Doon na kay grabe kataas ng mga blood pressure, grabe kataas ng mga blood sugar level.
4: Yes.
3: Tordoki ka na siya, mga maring, pinaagi sa pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Grabe.
3: Or kini mga kapsule, mapalit na sa...
4: Lazada o sa Shopee o hinigag online. Diha po dool sa inyo ang mga parmasya o botika.
3: O, Dria sa Dakbayan Stango, mapalit ni Dria ato ang Yes to Health Clinic na sa may door 8 sa first floor M Central Building.
4: Yes.
3: Dool lang sa Mr. DIY, paliko sa palingki.
4: Dili siya dool.
3: Tapad yun siya. Tapad siya.
4: Eh, lahi man ang duol, narana sa kilid, sa atbang.
3: Kanang duol maring kay, para sa man sa kanang kigulog sa itmigin.
4: Ay! Duol na gan sila.
3: Duol na sila.
4: Pwede na magpako.
3: Pwede na sila mag-lili. Ay, ba? Narana ka di, ha?
4: Ha-ha.
3: Ikaw, kumusta ka murag gagi? Kung ako kami, giturutur ka kami.
4: Lahi magpakaisan niya. Brad, kumusta niya, Brad?
3: Kumusta? Hoy, hugas-hugasin po na di, ha?
4: Brad, aslam na kita, parat-parat pa niya.
3: Ay, naku. Ay, doon na tayo libre nga check-up mga maringikan sa Merkules, nga doon sa Biyernes.
4: Yes, libre na, ha? Libre.
3: Pangitaan lang si Doc CJ ni Druda. O kung muato ka sa clinic, pangitaan si...
4: Palangga! Ayaw ba? Ano ako na si... Maayong buntag mga maringlarog. Sure, la, wala mo si Maring Lade, si Maring Erika, magun na
3: ayaw mo tag-ana, bikin sa
4: si Maring Erika, si Daria. Kisa mga gwapa, nang lapa ko, naminaw ko ninyo paminaw na.
3: Hoy, ayaw na naglabihi, oy, kaya okay naman ang baho-baho.
4: Si Nancy Camilio de Aine.
3: Ah, si Maring Nancy de Aine.
4: Nang lapa daw siya sabtang naminaw.
3: Kumusta mga kadya, Maring Nancy?
4: Napo okay din si Louis de la Cuesta. Kasi gwapa ninyong dua. Kaya akong uyabon. Uy, kaya magunog kaming dua?
3: Murag nakay tripping sa mga yes. Pamitay.
4: Murag ikanahan dun ako ang pamitay ay.
3: Oh, nipakpak akong pitalos, Maring.
4: Ay, pakpak mo din,
3: oh,
4: ay.
3: Oh, nipakpak.
4: Ay, magka ito pagkapakpakat.
3: May sagulso mo. Ay, palain. Anyway, balik may Maring ha. Ato ang, pagbalik naman ato ang tila. Greetings, Maring. Ato ang tilaan. Ato ang mga suki ng mga namati sa Tibok, Mindanao. Apan sa di pa usa sa kaawit ni atong ihatagag pagtagad.
4: Asa ipahinungod na nga kanta?
3: Ipahinungod din sa birthday.
4: Ako ang nambaborito, Maring.
3: Yes.
4: Thank you so much.
3: Asa din kaon, Maring?
4: Niloto pa, Maring? Wala sa kabalaw, maloto ba di?
3: Uy, basig bitsinan da ito. Masibutan ka itong papauwag, Maring ba?
4: Ay, ayaw, hindi siguro, oy.
3: Mukhaon jug ko, ha? Ako si Maring Erika.
4: Kanilang diapon si Tia Daria.
3: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting! Exciting!
1: Balik tama nga, Maring. Og welcome sa tuang Tila Greetings.
2: Yeah.
1: Okay, so live. Kaya punta karo mga magala diri sa itong studio. Nga live sa mabati mga Maring. Ito ang balikan. At kaya wasi mo sila makabalo ba nga live sa takaro mabati diri
2: at Pasigwa sila kabalo nga live ta Maring.
1: Diri sa XFM San Francisco. Og sa XFM Mati. Og sa
2: XFM Bukidnon. Og XFM Jinsan.
1: Oy mga taga Malungon, maayong morning ha.
2: Dili sa Malungon. Oy, hadlok biya na diya Maring.
1: Manong, ano man naging mga Malungon nga lugar?
2: Kay kundili ka mapakahoy, Malungon ka.
1: Dili ka delikado ba diya?

0: kabalo ka na maring na mga sikreto maguna sa una.
1: Na uban na rin mga...
0: Na rin mga...
1: Na rin mga past di ay?
0: Treasure maguna diya maring, treasure.
1: Maba, treasure rin na diya maring.
0: Oo mo nang... Ang mga treasure rin nga, lungon-lungon daw kadaghan.
1: O, dahan kayo. Usa sa treasure maring.
0: Ang treasure lang, wala yung sure.
1: Hala, oy.
0: Oo, oh, ah.
1: Hindi ko maka... Sa una, bita maring, ako si Edgar, kayo nag-treasure man sa una.
0: Ag-treasure pa rin si Edgar?
1: Kaya siya nakuha bisan usa.
0: Ang iya, nakuha ang treasure lang?
1: Na, oo. Oh, ano siya na nga, may pamuli ko, oy. Kaya may pagdihalan ako sa imong bangag, kaya sinigurado pa ang... Sinigurado pa ang bina, ah!
0: Lahit ang bina, oh, maring. Ganda na hindi ang bina.
1: Ano? Ayaw ni girl, kanila yung mali ma-process. Kung nyo naman rin, bisag walay Mercury, mo buwag yung pumbulawan, maring.
0: Kuya na, maring. Ang delikado na yung maring, kung dili madutan, ang bulmil.
1: Hoy, dili, masik yung bounce-bounce naman. Mo bounce-bounce naman it me games, maring. Bitaw, ay, ano ka na siya?
0: Oo, kaya matot pa ni girl. Ama to pa ni Konilo, eh, pwede ko na pang bangil.
1: Ibangil sa bao-bao?
0: Bao-bao.
1: Gabi na makaayo na. Uy, mo rin siguro na ganahan ni Konilo, no? Kana mga...
0: Kana bangil yun.
1: Kana murag antugon kagahi.
0: Pero ikon mo kung siya. Katong naging adlaw niya, di ba? Ikon siya nga, bahala gamay kay... Ang nila na gahit man.
1: Mo gani.
0: Ano siya? Uy, maayos sa mamili din na siya.
1: Wala mo na ikuan. Uy, nila mo na pa balapuay. Okay, lagi dako lagi niya kay dako man po.
0: Yeah, gani.
1: Mura pa. Mura na kakaog saging nga sab amarin, nagapanog abog aslo marin. Ngayon lagi ka ay.
0: Matulon mo niya po ng sab amarin.
1: Tulon, oy.
0: Ano lang nakadakong sab oy.
1: Oy, mas gamay pa ana marin.
0: Ah, senyorita, mo gina ito?
1: Agutay, yun. Mga maring ha, ang inyohang mga greetings, i-plus tada
0: yes.
1: Na, kaya ka ng tilaan
0: eh, ganyan. Sa tanang naminaw nila, ano sa to, ingon ni mo?
1: I-plus tada.
0: I-plus tada.
1: Ilinya na ninyo mga yes. Kuwanda, kay andam na mga dila diri.
0: Kumbaga siya at ato ng i-firing squad.
1: Ganit si Ma'am yes. Philip Feliciano, nag-una-una na siya ang mga tila greetings. Happy birthday, cutie Daria. Habol ko na lang gift ko.
0: Why?
1: Keep God health always. God bless you
0: yes.
1: More.
0: Salamat okay. Kayo. Salamat kayo, tita.
1: Salamat kayo, maring Philip Feliciano.
0: Ay, tita. Tita, manguna ba?
1: Salamat kayo, tita, Ma'am Philip Feliciano.
0: Salamat kayo sa greetings. Og salamat kayo kay kakainom-dom pag hindi
1: ay. Atong admin mga higala, starring among admin nga.
0: Yes.
1: Murag purma ni Fernando po. Yeah. Og napay mga kodya kay mutila na ito. Katilaon na kay Kumaring ay.
0: Daghan pa kayo. Ay, si Maring Jonathan, oh, napagay pahabol. Good morning, mga bayot. Wash out to Rustom Villafranca. Iyabo na din ay, girl, si Rustom.
1: Si Rustom?
0: Ay, mga ni Jonathan.
1: Ay, basta yung magpamimbro pa siguro sa gabi na si Rustom. Sige, ay, magbibilin guru tag-form diha, Maring.
0: Maring, kung gusto siya mo appeal, padawata ha, pa-apply yan. Naman ay form diha.
1: Naman ay form kitala si Michael Ricabo da.
0: Ay, mga bayot, pamasage na mo dyan sa trade center.
1: Asa mo na sila, oy?
0: Si Louis de la Cuesta, hindi ay ni.
1: Oy, sige, magpamaulan ko gabi, eh, Maring.
0: Dako, bihan ni Bukton si Kuan. Ay, si Louis. Oh.
1: Hala,
0: kung sabihin mo, gusto hard?
1: Di ko anong hard kay Isog.
0: Ayaw naman. Lahir na itong hard.
1: Alam na itong hard, Maring.
0: Lahir na itong hard, Maring.
1: Sige, kanang kuan siguro gusto na ko marin, kanang masals marin, kanang pahong ang suga marin.
0: Ay, baka mo na pahong marin, ano? Basing asa mo kung may gapan, maapil pa rin ang inyo. It me game na marin.
1: Nakon kaila na marin.
0: Ay, kaila?
1: Nga, apilo ng it me game. Apilo na grabe lagi marin ang gilok lagi marin.
0: Manutsuot
1: sa bonmaro ang kagilok marin. Parang maapil ang imong It Me Games.
0: So sa ato pa natin na utok-utok na imuha ng It Me Games kaya na may bonmaro.
1: Oy, dako, ginagi.
0: Bura po rin nagbinugok maring o kanang itlog sa puti.
1: Lalis biya na sa una maring, naginalisa na lang maring ba?
0: Ang ano man
1: na? Na may nakahawid ng It Me Games. Ingon to nga, uy, kanang kuabali, kanang binugok pa niya. Kay baho-baho man nga.
0: Uy.
1: Ingagi, uyog-uyog maring.
0: Uy, uyog-uyog.
1: Pag-uyog-uyog, nilagsik bita na mga kuan maring.
0: Ang gabo.
1: Ah, ingon, nilagsik ang kanang murag utok nga, ay, bukog rin eh, kay na utok. Oy, ato auntie naman.
0: Shout out sa atong 11 million sa mga followers.
1: Pa-share siguro na, oy.
0: Ipayok na lang kung share ninyo para i-invite po natin yung
1: i-share
0: inyong mga
1: na
0: amigo.
1: Kung maabot nag 20, mo split na po ko.
0: Mo split kag maabot og 20, ah, sige.
1: Ako na yung pakita kong bestida dere nga.
0: I-share na na, i-share.
1: Napalit ni sa kong Lula Marie, katapang 1970.
0: Okay.
1: Ini ang kakuan.
0: Kaya kayo ang imuhang kuan. Imong gisuot ron dai murag ikaw na gyud ang gamhanang sa tanan.
1: Pero gigama ni Mari katubang 1930s.
0: Ay!
1: Gisuot ni sa lula sa kong lula katong nanguyab si Douglas MacArthur sa iyaha.
0: Murag gisunod bang na sa akong lula pod Mari. Katong nag-ukay-ukay pa siya glana.
1: Katong mapak. Katong membro pa siya sa
0: membro pa siya kuan,
1: sa wakwak.
0: Membro pa siya sa wakwak gang.
1: Ah, mo tila na taoy kay napay giingon
0: sige,
1: siya.
0: Ato, ato ano na idakayda na ilang mga pangalan, Mari?
1: Sige, kay tila
0: atong
1: na
0: oh, atong baloy ko na si Wilma Joaquin, si Rodel Opinaldo, si Alvin, Buong, si Nancy Camillo, Camillo?
1: Camilo siguro
0: Camilo.
1: Na.
0: Si Louie de la Cuesta, si Jonathan.
1: Or mga ato pong hagito ni mga taga Jensan nga comment po mo sa to ang live nito sa Facebook kay
0: yes.
1: Kanang uy basi doon ay ga comment sa live sa Jensan.
0: Di mo na to makita.
1: Diri ko lang tamutan ang obi basi na dito ah.
0: Sili pa niya ang mga taga Jensan kay hilig bigyan na sila og mga gabi Marie.
1: Kay ato pong kumusta hon ang mga pamitay nila ba?
0: Samunta na si Toto Richard. Ay!
1: Oy, kabalo ba
0: ayaw kumpiyansa anak. Dako-dako na naglawas pero nabayo. O yung tas man na siya.
1: Ana ba ya ang mga lawas sa mga dagko kay kargada maring?
0: Oo. Kamo na kong dakog lawas.
1: Dakog lawas gamay dabadi na. Ay, ato sa angi ko ali basig dunay naglili sa Jensan kay. Live biya pud sila basi makasamaan ta sa ato ang mga soki diya sa Jensan maring.
0: Kasapan si SM Gimo, tagaan jud gani SM niya og Mimo.
1: Basig may mohan ta ni.
0: May mohan jud ka.
1: Unya daw wa mo ni ka palo ani lang page maring. Oy. Ano sa siguro?
0: Naro, mayong buntag mga katropa. Shout out din di ay kay kanay Remy. From Benjamin Romano Abrilia.
1: Oh, aba.
0: Abrilia, yes.
1: Shout
0: out diha ng kanin mo, Paul.
1: Abrilia. Oo, kang Benjamin Romano Abrilia. Salamat kayo sa inyo paglilid sa
0: akin. Pagbasa diha, Maring. Benjamin o Benjamin?
1: Benjamin na sa bagong tubo. Pero sa una, Benjamin mo na. Benjamin mo na kani Anto. Itong panahon pa nila. Lapu-lapo.
0: Ay. Ayon ba? Ah, sa inyo ha din ha. Asa man mo gibutang sa Ginoo?
1: O asa man kung Ginoo magabutang sa ilaha basi hindi pud Ginoo maring.
0: Amit. Sige na, kisa man panila NDI.
1: Ginoo kung o. Kung i Ginoo i. Dapat jay maring ato sa ning palutsen. Oy, kada kan ba jay sa mga nagkuan ni Ria? Oy, naglili sa tuwa maring.
0: Oy, dagan di kay nagli. May kanina mo jigiton sila maring.
1: Nagwatching diri si Babski, si Sweet Monte Calvo Alimento, o si Nard Montesillo gawatching sila maring. Ha, maayo pag watching. Oo, nga to ang text line mga higala ha, 0966-306-9569. Usbon ko, 0966-306-9569.
0: Yes.
1: Pwede mo diyan mag-request o mga kanta or unsa makaha inyong mga pamaagi, unsa mga tirada.
0: Unsa inyong ipagawas ng mulo din ha? Or ito, bakit yan si Toto Richard?
1: Unsa iingon ni Toto?
0: Ano siya o, mga tila sa Tagum City. Ano siya, musupor yun ni Tawana.
1: Butasabot mga katulta.
0: Yes. Thank you sa pagbasa ka tropa Wilma Joaquin.
1: Oy, salamat kayo Ma'am Wilma.
0: Salamat sa inyong pagpaminaw din ha, no?
1: Thank you very much.
0: Inaad ko nga karong adlaw, mukabat sa sagatos ang iyong mapislit-pislit din ha.
1: Nga unsa?
0: Na mga kalawasan.
1: Oh, bilang ako eat me again.
0: Ayaw, okay. Ang pisliton at me in... Parang tuya ba?
1: Ano ba?
0: Ang mapislitan mo ng eat me again, Maring. Manglugwa ang mga katong mga utok. Katong mga zabon maro.
1: Ano rin
0: oy!
1: Gana ang tiyog mo rin.
0: Mura man na nadangog mo rin.
1: Mura ka na nabutangan, ganyan ka ng keratin.
0: Mura man may wax.
2: Ayaw naman.
1: Ay, nako. Oy, matira na ito. Oy, kayo mapatukard ako sa kakanta, yes. Mga higala. Ano na?
0: Kuhaan na rin sugdan, ha?
1: Og, siyempre, kini ato ang tila karon greetings. Hato ni Kanato sa Turbo.
0: Yes. ang Turbo Male Enhancer.
1: Ayaw ina nga laki ka kung imo di nagahi.
0: Kung gusto ka, mga pare, na murag gahi pa sa side stand sa motor ang imo ang trabadidoy, ayaw kalimot pagtumar. Og Turbo Male Enhancer.
1: Gusto ka makabaton og trabadidoy nga pwede ikang ikalso sa bao-bao?
0: Yes! Pwede ikang ikalso. Yes! Wala ni lain pa.
1: Digid, mabawas ako kung nahuna ang maring.
0: Aron mong ligon ang tuhod.
1: Makasuga ko, bisag magluhon.
0: Yes.
1: Mag-turbo.
0: Male enhancer.
1: Matag.
0: Adlong.
1: Hoy, dulog, oy.
0: Ay, matag dulog. Ay, matag
1: dulog. Ayaw mo lang. Di po,
0: ang matag dulog. Di rin katulog ang iyang Paris.
1: Ayun sa pamandi ay.
0: Eh, magsige naman. O kating, tinang mo na, sige na, God, patinuga.
1: Nagoy ka isa maring na kuan maring bangat. Ito palag-galag maring. Nakatingala ko sa kong kasilingan nga madungog na ako mo rin mo nagkagod man sila.
0: Nagkagod?
1: Ay, magbiko sila maring. Kaya,
0: yes!
1: Nga tiyaw-tiyaw lagi ang kaguran maring.
0: Ayay ka!
1: Nga ka na kung marag ka ng ungol siguro nga lubi ang ikagod ba? Kaya nagudtod bang kaayo?
0: Maraguang ang lubi siguro ito maring.
1: Sus, pagsoda ko dito maring.
0: Ay?
1: Sus, so, sila kagod maring.
0: Kagod siya maring?
1: Gatuno sila.
0: Mas kuya, pero ito, kipinag-anay na dito, Marin.
1: Ito, asik kong tuno, Marin. Ano na, mutila na ito?
0: Yes! Da! Mas ka mga parata ni Kuligo, pasiguro mo, oy!
1: Brasis, Choy!
0: Waswasin ko ng niyong, Choy!
1: Asa mo mabagbalik, mga Marin, ato ang Marites and Friends. Ato ka na tagaan ng pagtagalapan sa dipa o sa kakanta sa giganta ni Maririk.
0: Kasi kami pambundis ya.
1: Ti si Rick maring alam sa imong kasi taga-tagugpo din siya.
0: Taga-tagugpo ang ginena siya?
1: Si Rick Secreto.
0: Oh, si Rick Secreto.
1: Daga din sa mga Secreto maring.
0: Pero giya lang gi Rick.
1: Iya lang gi Secreto kay halok man sa mabulabog ang mga bulbets. Ako si Maring Erika.
0: Kini si Tia Daria.
1: Excited!

0: Welcome mga Marines sa tuang The Marites and Friends!
1: Yes!
0: Kaabang gaya po ni mga Marites karon diri sa Dakbayan sa Tago, mga mabati na karon diri sa naglaing-laing bahin sa Mindanao.
1: Oh, yes! Masig asa, madungog na gyud ta mga Maring!
0: Gani si Donald Trump, nag-text sa ko at nag-PM sa ako gabi.
1: Nag-mail siya di ay?
0: Hi Maring, how are you tonight?
1: English, ha?
0: Ano siya, Maring, can I... Pred, ano ko niya, missile?
1: Why?
0: Ano ko, ayaw na, ayaw. Pag-ana pa rin, Jonald, gaya.
1: Ay, nabang muna na kayo, oy.
0: Sumbong takang kuan. Sumbong takang ni kuan, ni katuganing kuan, Maring. Gato.
1: Ayaw na, ito ko namatay naman. Naigo naman to sa missile, Maring.
0: Sumbong takang Putin.
1: Ano si Putin kaya kung hindi ka musun mo kay Isog?
0: Ano si...
1: Naupaw na lang
0: doon
1: na kasakayan kay Isog.
0: Ano sa kasuko ko ni...
1: Sa
0: kasuko ko ni Donald Maring. Ano siya sa Maring? Kaya si Putin? Putlang ko ni Putin. Dati kayo na siya, Maring.
1: Ay, nagungaga na po, Maring.
0: Anyway, mga Maring.
1: Mura, panulong na ka mo. Kuhan siguro ano yung Maring?
0: May split?
1: May split, Maring.
0: Ako sa ibika-ibika ako ang kuhan, Maring.
1: Kaya parang... Practice na niya daan,
0: enhance ang Eat Me Games.
1: Shout out diri sa Chinook Fried Chicken. Si Jonax Kurisman ni. Diri sa Pioneer.
0: Tilaan na to, dayon.
1: Salamat mga bayon. O, niri, pinalian ka reply. Wapang kaya kay istorya. Jonax. Jonax Kuresma, baka naman. Oh. Isa lang ka, Wings?
0: Masa ba, labanok, labanok?
1: Oh, manok. Ay, po, gwapo mo na ng Wings daw, Maring.
0: Mau ba?
1: Kaya ingon nila, kay makauyot ano, na sila kaunog manok.
0: Basig, baho nag-ilok yung pako. Pero lami, siguro niya, Maring. Sumaya na to, Maring.
1: Jonax, pati lawa siguro, may kay... Sagaran mo daw sa inyong manok niya, kay lami man daw.
0: Uy, lamian juga, ayos siguro, Maring.
1: Unang raman may kabuok, Dari.
0: Yawa mo to, isa to, magkapalong, Maring.
1: Lima lang na ikauyota ang nabilin.
0: Unang gya po, kay kakinit. Duha mong ginangiya ha, kay paano na siya.
1: Depend right mo na yan. With wings, manggod siya, with wings.
0: Mura mo siya, butakal. Onsa pa, Maring?
1: Onsa pa na eh. Happy Father's Day? Father's Day.
0: Father's Day?
1: Father's Day, Erika og Daria.
0: Mga ba di ay? Ay, salamat kaayo. Gitimbaya dyan ko nila og Happy Mother's Day.
1: I love you. Magpaukay ko unya sa inyo ang duma.
0: Kasi ba siya, oy?
1: Sa unya po, Juan. Si Alvin.
0: Ay, Alvin. Ayaw pag-ana, Alvin. Kadi ba ka pa-ana, Alvin.
1: Kusog kayo ka mo, Ana. Nga di ka pa-ana.
0: Ay, lalo pa ato, Maring. Ako'y kaila, Maring.
1: Alamak. Kung saan ni Maring?
0: Nakabaho ba ka, Maring?
1: Bagong litis niya?
0: Hoy, nadyo ko'y mga screenshot, Maring.
1: Ay! Screenshot yun?
0: Nagreklamo na ang misis sa Tagum Today.
1: Ay!
0: Kaya sobraan kahangul sa iyong bana, Maring.
1: Uy, manyakon!
0: Bisan og, akilis siya bukas tiruhon siya, Maring.
1: Alay! Kuya ko mo na, Maring, uy!
0: Kawala ba ka, Maring, tungod sa kahigal sa iyong bana, Maring?
1: Mm-hmm.
0: Bisag nagbalon mo uli og udto.
1: Na! Yawa ba na, Ana? Kay mo kuan lang yun siya.
0: Kung sa'yo mo kuan, Maring.
1: Mukuan-kuan, Maring.
0: Mukuan, uy.
1: Yawa, no? Utrabaho niya, mo uli lang kay mo kuan.
0: Di hanggi pa check up, Maring, sa doktor.
1: Sikin siya, Maring.
0: Alin eh, wala, may ni-consulta sa doktor ang misis.
1: Ang misis?
0: Ningun ang doktor nga, hilamon ko no, kung gamay ko no ang isa niya, dako ang isa kay Itmi Games, mo ko no na ibot pasabot sa mga kana, mga bigaon ko no kay mga lalaki.
1: Ingon, Ana, da? So, this pareho ang timbang.
0: Yes.
1: Hindi ko dahil parehong timbang ang mga manyakon?
0: Ang mga Itmi Games, ang isa, may risiko, Maring.
1: Ang nikumot yun dahil, Maring? Mamao sa siko po?
0: Murang nabutang ang ice. Muna ka na kaning naligo, Maring. Natugnaw ang sapa, Maring.
1: Natugnawan ka na ning kumot.
0: Mura na ka ng tuhod, Maring.
1: Ay! Yawa ba ng panahawin?
0: So, Skarol, Maring, nasuko ba ng asawa, Maring?
1: Ngayon, naon sa man siya?
0: May balibad man ang asawa, Maring. Sa ko pa kuan kay sakit kaya kuang kuan. Uy! Sakit.
1: Nang hapdo sa sigurong pitas.
0: Nareklamo ang asawa, uy!
1: Ay, di ay!
0: So, Maring, pagreklamo sa asawa, Maring, kaya di nagbidala sa pakon kay sakit na kayong
1: yung bat, ka, Maring,
0: bat ang bat.
1: Basit ang hubag na to.
0: Ambot kaya pa na akong ilili.
1: Kuya, ang tawahan na din. Maring, Dili ka po yun?
0: Liliyong ko itong mamay.
1: Ayaw liliya maring, kay mabudjigitan ka maring.
0: O niya maring, kay nireklamo man siya maring.
1: Ay, o sabi niyang reklamo?
0: Ya, di na ko bakuan kayo sakit, kaya kung ba't ang mura ko mga anak.
1: Ay! Ya, nasasakaroon. Nipalang ang iyang bana.
0: Wala lang, kay muna yung maring nga ka ng ambana, ang asawa na yung hindi na pakuhaan si Manag, ambana na ako, kagkargada maring.
1: Ah! Sagaran sa mga nakagkargada maring, kihilid ka ayo.
0: Murag kargada sa Briton.
1: Ah! Ay, naku, kay Jumbo.
0: O sa Jumbo nga.
1: Jumbo, niyapotlong pag yun.
0: Murag anak din maring.
1: Ay, kalam mo yan.
0: Sus maring.
1: Kay kung din anak maring, kanili masakto. Ay, kamarang, ay, kasayang, kasayang.
0: Sus karon kay Nico Alan Maring. Nibalibad man ang kuan maring ang asawa.
1: Ang asawa.
0: Sus wa na makapugong ang bana maring.
1: Unya, unya pero sa ibang maring.
0: Nato sa pigiri.
1: Ayaw na ma. Nadi sila ibabuyan.
0: Dili wa naman sila ibaboy kay nadispatsa naman tanan.
1: Ay, nadispatsa.
0: Yakay na may baka gitigway maring.
1: Kailin tayo sa corn beef.
0: Sus karon maring, nisingkit ang baka maring. Uy!
1: Nisingkit ang baka?
0: Hindi ko na ang baka nga, tama.
1: Ayaw ko ba? Sa?
0: Tama. Nisingkit tayo ang baka maring og tama. But pasabot sakto kay dugay-dugay po na yung...
1: Iganahan ang baka? Uy! Ang baka lang ba ang ganahan, ani? Pwede man niyo po sa butik sa to, maring?
0: Pwede pang baka maring.
1: Pwede mahimong corn beef?
0: Sus, niuli ang bana maring.
1: Ya, yeah. Unya maring.
0: Niuli sa ilang bahay. Yeah. Pagkabalo sa asawang
1: bigamitong corn beef.
0: Ni chulala siya dito sa corn beef.
1: Nasuko ang asawa?
0: Ang asawa, di mo kaog corn beef maring.
1: Na?
0: Lord anon sa mga
1: ano kayo?
0: Mga kanang mga, sa mga baka nga putahe ganyan. Mga
1: steak.
0: Bulalo, mga bulala.
1: Bulala, bulalo, balbakwa.
0: Sus, karon di nagid pa ilabot ang kuan maring.
1: Aluoy.
0: Di nagid pa ilabot ang sawa.
1: Di saan mo tinong siya din yung magpagkuan? Di nang sakatira yung siyang asawa?
0: Di pugos manig maayo ning bana maring gibaharan sa asawa. Kung mupugos ka sa kuang maayo, ipost ko din yung video.
1: Uy! Nakagi-smoring ko din mo na i-screenshot di ay.
0: Uy, i-screenshot maring, oy.
1: Ay! Kaulaw na maring mahibalan sa uban
0: sus,
1: maring.
0: Sus, karo, nakitaan ko dito maring. Naapagin-apil pa ang tiyog maring, na nakdungog ang tingog.
1: Na ay tingog sa gran, na-record pag yun ko apil. Gibidjuhan din niya itong corn beef di ay.
0: O sa'yo, gibidjuhan, oy.
1: Sabi naman ang tawahan na ka. Milan mo kayo ng sagbatasan, maring kay pati ang corn beef. Bidjuhan.
0: Og moto maring ato ang
1: Shobe,
0: Shobe sa ato ang Marites.
1: Marites? Ay, kay ka Marites maring, no? Ikaw rin yung Marites, wala din mo liliya ang portal. Marites ka, nawag ka kapulo sa portal.
0: Wala ko liliya maring, oy, kaya ba't siyang paakan ko?
1: Bitaw sa katong wala mo sa wala na kabalo din na no ang kanto siya naman to link inada sa comment section ang yeah. Link ka ipinda ko lang one lar ay paring ka ang ato ang kuan ang ato ang link diya sa to ang station
0: ay ato yung station na to alam mo kata to Marites and friends nga check ka mga maring hatundo ka na to sa Santon Plus Coffee Mix ang Santon Plus Coffee Mix gimingaw na po
1: yes.
0: I miss him so much
1: ano siya pa man ko abon
0: and also I miss him so much
1: yes di ano pag si Wilma si ate Wilma wana Marites kayo mo mga maring ay
0: oy ayaw ko ipag-ana ma'am Wilma
1: hindi pa kung to Marites Ma'am Wilma,
0: kay gising, screenshot.
1: Kay gising raman to kang Maring Erica.
0: Ikaw ang guto sa Sander.
1: Ay, sa Sander gani.
0: Oo. Oh.
1: Yeah, ang link nasa comment section, ha? Yeah. Kalino. Sa tanang magkuha o ato nga kanang lili sa Beatles o sa corn beef nasa comment section.
0: O sa mga nga Beatles sa Bumbil o sa Orchids?
1: Sa Bumbil, katong bagong guwa yun.
0: Ay, kamaghawa mga igala sa to ang magbalik at ang taga-agpagtagad kining usok kasawa tapil ang ipadangat din sa to ang sibya na pansanili pa, ha?
1: Burang taas-taas yun ang sulat, Mari.
0: At to ang taga-agpagtagad kining isa sa mga request nga kanta karang buntaga.
1: Yung kayo ni-request na po
0: the most requested song today.
1: Yes.
0: Ang kanta na ganayon nga Caught Between Goodbye.
1: Uy!
0: And I Love You Very Much.
1: Nagre, goodbye diay, Mari.
0: Ato ni, painangod ka nga, Ma'am Philip Feliciano, diya sa may lungsod sa Mawab Davao di Oro.
1: Ay,
2: Exciting!

0: Mamino ka sa XFM.
1: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: Sa di pa ta magsugod, mga maring. Yes. Ato ang drama di ay karong orasa. Ato sa ding iplastada na maayo kay basin o ma... Makuantag maayo ani ato ang mga tirada, mga maring. Ato sa ding pasalamatan sa makausap ato mga suki nga namati karon diri sa XFM Jensan. Sa XFM San Francisco Agusan del Sur, sa XFM Mati o sa XFM Bukidnon. Thank you kaayo. Salamat sa iyong pagtan-aw og pa, pamati.
1: O bisan pa kining atoa nga link nato no. Kinahanglan nato i-share gyud ni para makakita pud na sila.
0: Uy, natay link di ay.
1: Ang link nasa comment section o i-share na ninyo para makakita pud ang uban. Ayaw saba kay kagani o kagani ha, mga screenshot ba yun na o mga video na adin ha.
0: Ala, uy.
1: Yes. Ingon ana kamarin kuya kay kamarin kay giapil gani mong corn beef.
0: Adlo ko ani mikropono kay murag kuan sa iya sa kuan ba indyan no.
1: mga maring ha, mga pare mari. Ang nananaw din na ipalayo kog share.
0: I-share dayo ninyo mga maring. Kay ko maabot ni 20.
1: Mo split ka.
0: Hoy, si ako ra ikaw pod.
1: Mukuan ko mo patuyo ko sa kong ulo nga akong tiila sa taas.
0: Hello, ikaw kuya.
1: Og abot og 51.
0: Hoy, unsa kay porma sa Itmi Games ana? Unsa kay kahimtang sa Itmi Games mari?
1: Nakakuan mo gud siya, nakatali mo gud siya mari.
0: Hello, oy, may di pa pagapos ba si?
1: Ano ba kita kanang tinalian sa kanang burag sa magnet kita kanang ana kayo.
0: Hello, oy. May pagkahigot dahil yes. Mali. Anyway, ang ito ang drama karon mga higala. Ito di ka na ito sa kapsula nga Turbo. Ayaw si Pangutana, Tagpila, og Unsa, Suwaye.
1: Yes! Mapalit na tatang butika siya sa inyong lugar.
0: Og, ay naman ito sa layo kay mapakan mong iro. Di alam mo doon sa inyo ang mga lugar, mga maring.
1: Yes, inyong silingan, pwede na siya. O, tapulan kayo ka, pwede ka mo-order sa itong online. Yes.
0: Pero mas medyo mahal ang presyo kung online, no?
1: Mahal, mag- sa mga tapulan, mahal. Usapot na na, usapot na na, maring.
0: Muda ko ang expensible.
1: Oh, yeah. Mumahal na siya, sama niya. Na wala ka niya gay mahal.
0: Sakto, man. Ay, sa dili pa nato si sugdan mga higala ato sa ding timbaya og usa ka maayong pagpabuto-buto ang mga taga Sunrise garments.
1: Ay, dili niyo ato na malintan mari kay ang ilahang mga gamit diya nga mga makinaryas mga yes. Original.
0: Sakto.
1: So busa ang iyang quality sa ilahang ginapatahi. Original za.
0: Gani kinato mga bestida okay sab kayo ha.
1: Atong mga uniform na to maring gikan sa pang jacket or sa uniform daily.
0: Yes.
1: Sila ang nagama. Ingon ana-ana kalig-on ang ilahang quality jud ang ilahang tahi.
0: O daming pa ato ang mga tibak.
1: Yes. Ang tibak nga wala miyagig tahi, gidiretsog suot.
0: Ah. Oy, syempre sa mga taga DMs, rent a car.
1: Yes. Good morning diya, sa DMs, ha? Kung gusto mo magrenta, wala mo isakinan, gusto mo mulaan. Ato mo basig asa?
0: Ato mong tagugpo.
1: Ato mong tagugpo. Di alam mo sa DMs, rent a car.
0: Yeah. Wala naman tayo kong oras, mga maring.
1: Kasi mo sa itong oras, maring.
0: Salamat na lamang sa mga katanaw. Alam mo, ito lang sugdan kini ato ang drama. Gingon diri ang mga igalang dear mga members, Gabi. Maring Erika og Tia Daria, maayong buntag kaniyong duruha. May buntag sab sa mga namati karon diri sa XFM Jensan, XFM Mati, XFM Bukidnon og XFM San Francisco Agusan del Sur. Tawag lang ko sa pangalan nga Nancy. Dalaga? Apan ako ay uyab nga itagok na lamang nato sa pangalan nga si Nards. Kina kung suwat ko agi, simple ra gud ni maring Erika, oy. Dili unta ako ni iswat kay medyo ako may victim suspect man ko ani. Ako na lang man ni gitagaan og pagtagad kay aron nga kuan kini mga pagtulunan sa mga namati. So dun ko ang among lami kay relasyon sa kong uyab nga si Nars. Og ingon ini ang mga nahitabo.

0: Hello, babe.
1: Uy, mayo kay na ka, babe.
0: Asa ka lagi ka, babe? Nakakuan lagi ka, nakapanglakaw lagi ka, babe.
1: Gikan ko dito sa nagpatahe ko sa Sunrise Garments.
0: Ay, ay.
1: Nindot na kung kayo jago kay.
0: Guwapo lagi kayo ng mong jacket, ay.
1: Salamat kay babes.
0: Grabe, babe. Babe, ay. I-date siguro ko, babe.
1: Oh. Ayaw sa pamamdi, ay.
0: Ikaw. Asa ba ko din mo dalon, babe?
1: Dalon ta ka dito sa kuan. Sa aksyuglik ko.
0: Hoy!
1: Ikaw, lindot na gini mong duster. Masama na yun, lindot na gini.
0: Yes! Bagong pinalit mo eh. 1980s nga design.
1: Matuda ka ni Maong Alcampor.
2: Ayaw ni ma.
0: Humot bang kayo ni, babe? Uy, o si Alcampor nga, humot kayo ni yun?
1: Kikabya-kabya ni mo. Di ba huwag mong livestock?
0: Ay, rahin lagi ka, babe. Bagong ligo biya ko, babe.
1: Matay mahagit na mapugwan yung kalakihan.
0: Di ba? Kuyaw kaayo.
1: Inagpakpak sa Peters, dugay ka balik.
0: Dali lang. Ay, kumata pa man, good babe. Ilaan
1: ako kay
0: mga unta.
1: Unyara.
0: Ay, lain. Bro, kabalo ko si Montoyo. Lain kikik tinanawan sa kuang paa.
1: Ako gimingaw na ko gabas ni
0: mga ba. Lain kikik tinanawan sa kuang paa, babe. Ay, matuntong na sa'yo kika ni Anto diri sa balay.
1: Ako, ingin nila. Diyo ko yung pangambo, pero...
0: Pero di ka nakalain. Imong tinong nakalain. Nakadungay lagi nakalain.
1: Ayaw nagsigistorya, ma.
0: Ayaw, babe!
1: Paakong ko ni mong liyo, babe!
0: Sakit naman to, babe! Uy! Ingong kayo mo akong palamian. Ibang mo akong pasakitan.
1: Naipo mo na kong pustiso.
0: Babe, pa nabilin yung pustiso ko,
1: babe! Ayaw saba.
2: Ayaw mo ba?

0: Be, guapo lagi kayo din nga beach babe ay.
1: Aw, oh, nindot ni Lisa. Nindot pag kayo direpita sa kuan, good. Pantukan.
0: Yun na pala. Usan nga barangay na ibig? Ay, pantukan, barangay na siya, babe, dili. Musipi yung masiguro na.
1: Pantukan, lungsod ni lungsod.
0: Ah, lungsod?
1: Ay. Ah, ya. Tawag, ako yung amigo ba?
0: Uy.
1: Milailan ako to sa mo kay...
0: Ah, nari kay kaila din nga lugar?
1: Ah, dili si kuan, si Alvin.
0: Ay, si Alvin!
1: Dili, mani mong kunod to, kay naglahag po dili si bye-bye po.
0: Tangasam na si Alvin, babe.
1: Tagay pa sugong.
0: Kalayo ka, maabot din siya dirin sa kuan, sa pantukan.
1: Lagan mo ni matagod.
0: Ay, wala na gini na si Alvin, lagan.
1: Ano na lang siya, baigong diri.
0: Alak ka.
1: Ben! Alvin, pari Alvin!
0: Yami aglawas ni Alvin.
2: Ugaya na ko katuod diri sa imong lugar, eh.
0: Wala ko makailbukto.
2: Nasaag ko sa unahan, no? Sa kuan, sa pantalan.
0: Bunagawa ka na si Alvin.
1: Matay maskulado, magyapon ka, Ben. Magyapon ka, mausap.
0: Ala, uy, kita kong lawa si Alvin.
1: Ina pa ka, ayad ako si, Nancy, akong amigo si Alvin.
0: Hello, Alvin, hello.
2: Hi, ma'am.
0: Mayong si Nancy, de ko, si Nancy ko.
2: Oo, hi, hello, Nancy. Ang saan, Nancy Binay, saan man eh?
0: Nancy Beauty.
3: Ayaw na, ma.
1: Ano siya naman kaon ta? Mga unta kayo na may kayo.
0: Nagasari ka, Alvin?
2: Ah, tagay pasugong.
0: Layuhan mo. Ano dapat lagi ka diri, Alvin?
2: Okay. Magkumigo na ko si Barinards nga. Laag ko nun diri.
0: Ako pangatanan mo ba?
2: Naman ko yung motor, di. Okay,
0: diri. Lapan ko yung pangatanan, Bin. Ga-workout ka?
2: Ga-gym dyan ko.
0: Banto na kayo lamay kayo. Mga takot
2: kayo. Gipislit mong gudin mga kumutiyan.
1: Ano yung ganyan kong amigo, babes?
0: Babe, ano po nung taka, babe? Mag-workout ka para mudako po rin yung muscle.
1: Bumang ko'y panahon ng taon mag-workout.
0: Tapunan nyo kayo ka, babe. Ay, sige kang kaon.
1: Busy ba ako sagingan?
0: Sige, magkagsaging. Sige ka panaging niya. Pag-uli, gamay na kayong saging madala.
2: Ma'am Nancy, okay rin mo siguro po nga lili. Balag lili matso si Parinards, pero kapag lumang po ko, ano nga, dako po rin kargada.
0: Dako? Ano mo nang dako nga maglugos ba daw isa?
1: Ayan po, bulabuga, maulaw po, tani po.
0: Hindi mo na bulabog nang matubag naman ko siya pangutan na, Ben.
1: Kari Alvin, unya ba? Shatting ta.
2: Shatting?
1: Shatting ta. Babes, uban nila, may sa kong amigo, may inumino, makakamahubog ko, na makabantay na ko.
2: Oh, sige.
0: Makasa mo ta mag-shatting, babe.
1: Magplano ko.
0: Sige.
1: Plano ko kay...
0: Ikaw bahala.
1: Ako libre. Kay Shildo God.
2: Sige.
0: Bilin na ipod kay pangpalit niyong roll-on.
2: Amutan talaga kay... Shildo mapug ko.
0: Ika niya kang sagingan, babe. Nanimaw na kang tagok.
1: Ayaw, pag-anak yung maulaw po tao eh. Samantao.
0: Bilin niya na yung kwarta niya pangpalit o ka ng roll-on.
1: Ay, taro eh. Kaya magkwarta kay pagumaldugan mo.
0: Sige.
1: Pag-gabiin na minom ta.
0: Bye-bye, Alvin.
2: Balik ko niya, ha?
0: Alvin, bye-bye.
1: Ben, balik din niya, Ben. Grabe naman akong amigo si Alvin. Bibs, matso mag-yapon kayo.
0: Kaya lagi kayo to siya, ay. Kaya tama yun nilak po, no? Buraga kaang-kaang lagi si Alvin, ay.
1: Dako po ng kargada.
0: Amin ako.
1: Ikaw kabantay ko sa imo, murag kag kuan kay kang Alvin ba?
0: Dili man, good bit. Nagtanaan na ako, nabaguhan ako siyang lawas kay Lingin kay mga bukton.
1: Ako di ayaw sa mga square.
0: Wala, kagawa pa ganyan maglawas, babe. Dako lang kayo mo ng jacket. Sige na ka sulo mo ng jacket ng gikan sa sunrise, ay.
1: Medyo nasuya na kuning kalakihan ni
0: kay... Ayaw siya, suya. Dali, babe. Dali, babe. Pakaksa ko, babe.
1: Tutan ka rin, bye-bye.

0: ubang kaayo.
1: Ba't mo na yung lugar ay mong gidadaan, dede, pari, Narts?
2: Babalik ka makainom-dom nga katong dagmay patadrita kanya to.
1: Medyo kalimutan mo, good. Huwag ko yan magkukatlaag ko dito sa pantungkan ko. Sige.
2: Inom ta dire, kaya kung uyab na ramasuna nagtungko-tungko dito. Babes, ayaw ko piyansa na basin doon yung mga bitin.
3: Okay lang, babes. Sige, siyat lang mo din, ho.
1: Okay naman din mo uyab to, siyat na dire.
3: Siyat lang mo, ho. Ayaw palagi.
4: Bantay lang si Karon. Pag mahubog na ng duha, bantay lang si Alvin karon. Maako ka ng gabi, karon Alvin. Maako na yung kaon niyang gabi. Hinaot ko nga, mahubog na si babe ma. Hubogag yun na si Alvin. Hubogag.
2: Parts, lipaw na mag-o parts.
4: Ini kita hubung kita.

0: Indonesia.
1: Ale bien, ale bien. Psst, lo yang siapa?
2: Murah bang dirani, ngecet cek gua.
1: Ale bien, ale. Ale. Si Nancy ketawa gua. Ale. Ketawa gak ada kah? Dungan ba, talik ba.
3: Di na kong biya Andre isi kuan kayo.
1: Isan, natulog naman na.
3: Gani no, diyan magkabata ni.
1: Kapalok ko ba sa mahubog na si babe. Di kaya na maglugos na nagbangon, ugma pa na mabutang. Talit, talit, nakuloy pangutahan na niya. Talit, talit, taki, sayang kayo ang gibayad si aircon. Talit, talit, talit. Tara, tara, tara,
3: giguyod ko ni mo.
1: Dira to sa sulod, bugno man kayo.
3: Imo uyab to ba?
1: Saan nila kita si Alvin? Ikaw yun, Alvin. Ay, fake up ko sa iyo.
3: Nancy, di ako po respeto sa kong amigo, ha? Di ko may anak.
1: Alvin. Ang respeto, respeto. Oh, respeto ha po ko.
3: Respeto, bito. Ang mga ganito.
1: Kinalagay natin ka din. Para respetoon po ko din.
3: Saan ba niya gusto ni mo?
1: Saan ka? Huwag ka masabot sa kwa, pasabot.
3: Sa ganino?
1: Ikaw na
3: di pa maakong guni mo kung ngabil.
1: Para di kakatubang.
4: Ayaw naman.
1: Dagat pa kikang istorya niya. Tara, Arvin.
3: Magkuyawan niyo. Mura mang gagana.
1: Maghupon ako. Magagaan. Tara,
3: uy, balik. Sunubo yung maghupo. Magkadari.
1: Tagakos, Arvin. Magkakos.
3: Ginoo ko.
1: Ang kilami. Salamat niyo mo, Arvin. Grabing six packs mag-yun niyo.
3: Matintal ko. Ano
1: yan? Dali, Arvin.
3: Ikaw ba? Nilampos yung kasi mong tumong.
1: Salamat kay Alvi. Murag na. Nahuwasan yung ko. Ay, ako may nahuwasan sa kahubog ninyo.
3: Eh, ikaw ba?
1: Salamat kay Alvin, ha? Murag.
3: Masan ko murag mag...
1: Atik-atik kayo ngayon.
3: Murag ang kuwan. Murag makag-uhaw aning yan. Namang kayo yan.
1: Dili mo siya uhaw, Alvin, hoy. Ganado lang siya ko.
3: Ang sumbot pasabot ni mo, imo lang kong gitilawan.
1: Lain lagi kayo kong sumakba, ay. Hindi mo natilaw.
3: Abin ni mo, Nancy.
1: Parang kapilaan
3: na. Bangas ka. Abin ni mo, Nancy. Hindi ko magkabuo nga nakasala ko sa kamigo.
1: Alvin.
3: Nga si Alvin. Nga si Juan.
1: Why? Dili lagi siya makabalo. Og dili ka mo istorya. Og mo istorya ka, bala ka.
3: Ang sumiplano ni mo.
1: Masuko na ni mo.
3: Oh, sige. Naarasin mo ha kung gusto ka. Adlaw-adlawon to ni. Kasi ka nila magkabalaw kong amigo.
1: Pwede na. Ay, nagsabak
3: eh. Yeah, gusto ka nga. Kung wala dari si akong amigo nga mong uyab nga si Nards. Adlaw-adlawon ta ka.
1: Okay mo kung adlaw-adlawon. Mapugos na lang yung kung sugot permintin si mo. Alvin.
3: Diba?
1: Kasi sa'yo magkababalik.
3: Mabalik ko karong sunod simana.
1: Kalugay pa man. Imo ka adlaw-adlaw niya. Sunod simana. Imo mapuntang paantuson, Alvin.
3: Sige lang.
1: Pahikap sa Simon Tian. Grabe ka formado sa six packs. Ay! Papapit! Buruk ka buktun. Ay, grabe. Alvin. Gawas ka na! Ni matapos ah!
5: Bebs!
1: Beb! Ang sa'yo mga pwede naman ni mong suka niya! Ang sa'yo naman na!
5: Nair na sa kong pamati ay mura na kita kong buong ng tubig!
1: Ay, nara! Makuha ko, nara!
5: Nang over ko!
1: Nara!
5: Inumun ako ah!
1: Kaluoy sa kong beb! Grabe laway ng tulo! Ay, tapoy pa siya na imong... Inagihan sa imo.
5: Yun na pang nalimaho magkaim na nun nga magkamuinom.
1: Ako mong kagihipos ang niyo ang ipanginom. Ako yung naghihipos, oy.
5: Imo to na kayo manughan, be. Nalimaho magkaim na nun.
1: Pangilang mo sa siguro dito, be. Ikaw mong ang baho. Imong ilong ba ba doon lang kaayo?
5: Alvin, my friend.
3: Anarge?
5: Ikaw mo rin ka mahubog man. Abog kayo ko may bangaw eh.
3: Nahubog ka kay sagusagol may mong inom. Pag humanin mong inom sa heart mo, magitulakan man mong RH.
1: Dali! Gusto ka na mula la siya Alvin ay. Basta na yung noon, iyagi hot doon.
5: Manguli tayo, manguli tayo kay... Tara na,
1: tara na.
0: usa ako kahuham tungoli tao.
1: Unsa nga ni oy? Naadik na dyan ko siya, ay. Kapangita naman ko ni Alvin, ani. Nagpangita na ko sa six packs, ani. Lami man gito si Alvin, formado kayo. Ang buktun, ang biceps, ang triceps. O gayahang hawak. Lami ko. Asta na si Alvin, walang kasi ni TX Kron, ay. Kanusa po ko ako magatila. Asa naman si Alvin, oy? Alvin, pakita! Kagimingaw na po ni mo, Alvin!
3: Maring ganit ka, Ogtia Daria. Man atong gabi una tumurag magpangita naman ko ni Alvin. Kining amigo sa ako ang uyab ba? O diyo ko po ko maring edi ka Ogtia Daria kay gi... Grabe ang nang lawas yo, murag si Arnold. Akatong kung bidas komando ba?
4: Ayaw
3: ba? Ka adlaw ane, ni ulit na po si Alvin. Basta kayo, wadyo ka pagong sa kong gibati, maring Erika, uy. Takmagan, ginagod na sa danayon, maring Erika. Muna na hitabo.

0: Uy, ben, magkakasal! Di ulit lagi ka, di ulit lagi ka!
1: Iyon na po rin. Makita ka sa mga tao, di ba?
0: Magkakasal, magkakas!
1: Sa mukha ni mo eh. Masa mga, again, nansibuy ko ba? Makita ka sa mga tao, di ba?
0: Saan na sila kagiming ako, ganyan mo ba?
1: Hindi naman kayo, Iyab.
0: Wala man ko diri ay.
1: Ano yung lagay niya? Kabalukan niya mga Marites diri oh.
0: Masa nga mga Marites?
1: Masa mga tao diri.
0: Ikaw naman na sila matanaw sa tuwa. Huwag man na kaila sa tuwa, oy.
1: Masa mo? Talimit
0: pa. Pakumot siya mong kili.
1: Ay, lamiya, oy.
0: Tara, tara. Maninatas sa kira ito. Ayaw na niya sa gabas kayo. Nananaw na itong tigawa ko. Talagay puto.
1: Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw.
0: Ayaw.

0: Bin.
1: Oh, yatag na na ko sa imong tanan, ha?
0: Thank you kaayo, Bin.
1: Tama na siguro nung itong imuha. Abinay mo, Nancy. Makonsensya ko sa kong amigo na kong si Narge ba?
0: Dili, lagi ka makonsensya. Kamalukalipin na ko, istorya ni Mua.
1: Unsa man ka na?
0: Nainlam na ko kayo ko si Mua, Alvin, ay.
1: Unsa? Nainlam ka sa kuwa?
0: Pangita natin ka, Parminti. Ikaw na akong manaw-naan, Parminti, Albi.
1: Ano saan mo ni mong uyab? Ngayon mo nga si Nards, biyaan ni mo. O, di na ako kayang mabuhato na, oy.
0: Kapalok, Albi.
1: Migo ko na ako na si Nards. Ikaw gusto masakita na siya. Saan taong ka na siya?
0: Kapalok, Albi. Kapalok ka kung ikaw lang ako ang iyon na una, Parminti.
1: Nihilak ka?
0: Kaya kayo na ako ikamyo sa karparani mo. Huwag mo sugot ka ako siyang biyaan. Saan
1: ka lang singo at ang kagitintal? Ano nga naman yung magibati na ko?
0: Lami kayo mo mga panlawas.
1: Mura din na yung magipangita, lami.
0: Ay, ano man din ang life?
1: Anong ako man yung piliyon nga naman na si Richard?
0: Ay, hindi ko na Richard. Ako na pong gayatog diyan. Medyo
1: na
0: ko
1: na si Ali, na si Ali.
0: Si Ali? Ay, sus, gabi mo na si Ali.
1: O si Rustom dahi.
0: Saan ka si Rustom?
1: Napagay si Junji, saktog barug.
0: Ay, dili ko nila. Wala ko kauyot sa imo, halam ko, Alvin.
1: Kang Philip.
0: Ay, si Philip. Ay, lahat man ang lakaw. Matakilin-takilin.
2: Ayaw na ma.
1: Ay, Nancy. Karuhon taga, ha?
0: Tinuod, Alvin.
1: Sa tinuod lang, paro pagka-istorya, Nancy.
0: Seryoso dyan ko, Alvin.
1: Anya, huwag mo ko'y gusto ni mo. Huwag ko'y gusto ni mo.
0: Sakita, Alvin.
1: Ayok, ikaw ano yung kasikasay sa kuwa, iduot kayo. Huwag ko'y gusto ni mo.
0: Ayok, ano, Alvin.
1: Isa pa ako, raman kang ipatughan, tungod kay.
0: Lain niyo ka manulti, Alvin, ay.
1: Ipatughan, tara ka, tungod kay. Gusto man ni mo. Kaya karoon, mainlam din yung kasi kung saman.
0: Ayo
1: paghilak.
0: Ako na gusto ko ko nimo. Kita pangita ta kanya akra.
1: Gusto lagi ko nimo. Ano ko gusto nimo?
2: Ayo di ba?
0: Ay di ba Alvin bastos kay kanti do mo.
1: Kundi ko nimo undangan an siya.
0: Ay Alvin.
1: Kundi ko nimo undangan.
0: Alvin.
1: Sumbong ta ka sa kong amigo nga si Nars.
0: Unsa?
1: Sumbong ta ka.
0: Interesting eh. Kung usiro magsugot siya o mutuo siya nimo ah.
1: Tuod, no?
0: Eh, kung matuo siya ni mo, daog ka. Pero kung sabili siya matuo, ang mot ni mo.
1: Kasi ako po na yung mahimong daotan na yung grakihan, eh.
0: Alvin, amin ko. Alvin, amin. Lodan na kami.
1: Uy!
2: Alvin!
1: Ayaw! Ginoo po. Ayaw, baglo.

gihatag siya ang tanan. Ako naging gihurot, wa naging nabilin sa kakanong, wa mong giyapo ipikto. Nga ano mang ka-Alvin, unsa pa man akong ipakita sa imo para magustuhan kung ni mo Alvin. Nibilangkan naman ko nakita naman ang mga petals sa mga dumbil. Giyapin na gitong tunok sa rosa. Unsa man nakakuha ang ipakita pa para magustuhan ko ni mo Alvin.

giabog naman ko ni Alvin. Kada mga panahon na maring Erika of Diadaria, wala nga ni balik si Alvin rin sa Pantukan. Dito na gusto nag-stay sa Igpasugong. Ibati ko gamingaw niya. O sa panahon nga mulabing-labing si Nard sa kuwa kong uyab, wala siya ko'y gana maring Erika. Ambot, oy. Kung ako ikaw, kung kamo ako maring Erika of Diadaria, o sabi angay kong buhaton. Sundan ko ba si Alvin sa Ipasugong? Obyaan ko na lang ba ni si Narch kaya wala mo ko'y gugman niha niya? Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo si Nancy.

0: Og mo ka to, mga maring, ato ang gibasa nga kaagi sa usa ka letter sender na to nga si Nancy. Mga maring, na in love siya sa amigo sa iyahang hinigugma. O niya, nakuha yun niya ang iyahang mga buot o tinguha, mga maring. Nga gitilawan niya si Kuan, iyahang gikuan niya, maring. Iyahang gipadudo sa uyap. Ang amigo sa iyahang uyab nga kining si Alvin. O niya, nasundan pa kani mga maring sa makadagan pang higayong tiya Daria. O niya, pagkahuman, si Alvin nagpakuan na po siya.
1: Nakunsa na patara.
0: Nagpatara na po siya.
1: Mura
0: na po siya kabaw nga gipatungan ng mga tabo na ang buko-buko.
1: Ay, gusto man po siya mo tila o karampit.
0: But anyway,
1: maharap rin si Alvin.
0: Iunahan ganyan si Alvin. Yung kilalaki ganyan si Alvin. Eh. Okay, yes. Si bahala ko. May muha sa
1: ko. Si Alvin.
0: Naaram ang gihapon niya akong pamitay. Yung mo ito, si Nancy, naingon na siya nga, higugma ko si mo, Alvin. So si Alvin, kaya wala mahigugma siya, hadi ay.
1: Pero si Alvin, wala siya mahigugma, pero sige siya tilaw.
0: Sige siya tilaw.
1: Sige siya reklamo, dili ko.
0: Pero sige na lang.
1: Ay! Kalang ni Ani, kini pa, gracia na, dilian.
0: Ano sa akong tamakasugat,

0: No, güey. Alguien sa kanya rin siya nung
1: nagbibuilding. Sa kanya rin. Yes. Okay naman sa mga threesome.
0: Ay. Sa inyo makomment mga Marine sa tuwang suwat ka ating ibasa. Iparangat ko na sa tuwang. Nga to lang akong duster, Marine.
1: Kung sa man nyo makatambang kang Alvin. Ay, kang Nancy.
0: Hala, i-text na sa tuwang text line 0966-3069-5610. O di pa ka mag-comment sa tuwang live karon sa Facebook. XFM 107.1. Live the crowd sa Facebook. I-comment ang inyohang mga tambag kang Nancy. O diri ang sub sa XFM sa Jensan. Natay live karon din sa Facebook. Comment po mo diha mga Maring.
1: Yes. Pag-comment ako sa mga tambag ninyo kang Nancy. Kaya unsa man si Nancy. Oy nga. May mamili man ay gwapo glawas.
0: Kina to ang gibasa nga kausuwat kaagi mga higala. Hatod ni kanato sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga makabaton taga piskay nga pamanit, hayag daw sa amugaway nga pamanit daw sama sa bye-bye sa Boracay. Puti kayo. Magnusnos na mga higala og Clear Skin Beauty Soap.
1: Makagwapa gina siya, Marie.
0: O, saan pa manipindihan ng beauty na to, di ayaw?
1: Makahayag pa yun sa imo ang mga face.
0: Mga bad radicals, yes. Go outside. Sabi ang pagbalik ito, Tia Daria, itong taga-apagtagad ang ilang mga tambag. O, syempre, ito ang tambag, diri alang sa XFM.
1: Exciting!
2: Ayo! Ayo!
3: Sige pa nga, yu, eh. Naram ko din eh.
2: Papalita ragod kong sigarilyo.
3: Unsa nga sigarilyo?
2: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
3: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
2: Kay nga naman.
3: Asa pa, more.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Kuya, Sakel, Mawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo po na akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Patina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na uminom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Ataka, iskun pa.
4: Ang iyong baon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Upo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kanya, nagdala sa kanilang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Well, mga maring, balik ta sa tuang panag-uban diri agyapon sa imuhang Gipanga ka istasyon. Yes. Siyempre, kini ang programa nga tuang gipaminaw na sa kadaghanan mga higala. Kini ang?
7: Kung ikaw, ako.
6: Kung ako, ikaw. Yes. Mga higala, itong oras, alas 11:46 na sa buntag. Siyempre, kining orasa, hatod sab ka nato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya, Vitamin C. Santon Vitamin C, ang pampalig-on sa tuang immune system. O, kung dililigon ang imong immune system, dapat ligon ang imuhang...
7: tuhod!
6: Para makasugakod...
7: Mag-Santon...
6: plus gold. Santan plus gold, mga higala, mapalit na sa mga pharmacic boutique nationwide. Doon ay sangkap ng mangosteen, doon ay pag-isa malunga, yes. Garlic, espirulina, o... Santan plus gold, mga higala, kablod, busy ka, kaya da rin ako kailabang. Ang iyang edad, no, kay 70, hapit na mag-80.
7: Uy, tigulang na rin, ha?
6: Ang purma niya, mora nagyapon sa 50.
7: So, okay. Sa'yo ginatumar niya?
6: Di, ako ano, wala sa'yo ginatumar ka niya. Wala ginatumar pa. Niya kay tag-usa kalusok nga luya matagbuntag. Luya ka lang na ahos matagbuntag. Niya kay sa pila ka tuig, mugod ito'y naka, wala sa mahay blood, di, sa diabetes.
7: Ah, mugod sa
6: mga gibati. So, karon kayo na ni mahal naman ang ahos, Maring.
7: Uy?
6: Na problema sa katong ni mahal ang ahos. Saan ko naman yung Bombay? Yan siguro akong tumaron. Sus, may gaano kayo nakabalo siya nga na dahil Santon plus gold. Nga doon ay sangkap nga ahos.
7: Uy! Niya, mauna niya ginagamit ka.
6: Mauna ginagamit niya. Mas brato.
7: Oo, giliayin na. Siya niya kompleto pag yun og sangkap.
6: Gilil ang kay ahos doon na pag isa'y kamunggay.
7: Espirulina.
6: Og ang palaya. Di mo yes. Nakagalaw. Uy!
7: Grana, giliayin na.
6: Healthy kaayo, yes. Maring.
7: Kantong na yung mga bukol-bukol, goiter, mayuma.
6: Uh-huh.
7: Mauna yung mga paborito niya, paggangon ng sakit.
6: Aba.
7: Opisan pa sa diabetes o high blood.
6: Sakto dyan naman yes. Siya, Maring.
7: So, busa pa. Ito na yung mga maintenance din, ha? O, wala na ilayan ninyo, ha, nga gamiton ng Santon Gold.
6: Oh, yan. Mayang papamino dahil kang Keanu Sibial, diriya sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
7: Yes.
6: Salamat sa inyo, ha, kanunay nga pagpamati. Mabalin-balhin man yung headset, Maring. Uy.
7: Oh,
6: ani, ana, ato ang tambagan na ito na yung sikuan, Maring. Ato ang letter sender na ito nga si Nancy. Kung doon na nilambag niya, basa ako noon na tiya, Daria.
7: Ito na, wala may nilambag.
6: Wala pa niya nilambag.
7: Puro man yung tila ilang gusto.
6: Tila ganyan ilang gusto, Daria. Lagi. Ato tilaan, uy.
7: Ato tilaan,
6: Ah, saka ang kabuhi ni Kinit nakadungog. Nakadungog sana sa sana all man kayo na.
7: Ato na ato na ning tambagan si Nancy kay unsa man si Nancy ni tubag pag si Nancy oh.
6: Tambagan na to.
7: Ana si Nancy pandamay ni.
6: Naapil si Nancy.
7: Ikaw din ni Nancy?
6: Tabaga na to na Maring, kay Moraga, basig ni Bukal na ron Maring.
7: Yes.
6: Ang ipaluto Maring.
7: Basig ang ato ang sabaw nga karon ang manok ron, naglangoy-langoy na yun.
6: Basig, kuha na, sa gulag kapayas Maring, mula yes. Nakabihag.
7: Ano ka ni Maring?
6: Ano na, ikaw na yung una tambag Maring.
7: Sige, ako ang itambag ni kay Nancy. Oy, Nancy, yung naminaw magkakaroon. Tarungan na imuang in love ba na in love ba ka or tawag ng laman lang yan.
6: Basin ka lang, umuwag ka lang, Nancy.
7: Basin, uwag sa iro lang imuha niya, Nancy. O tinanay mga ng gugma imuha, ipakita. Pwede din na mo ipakita kang Alvin.
6: O niya, pod ka ng, kung wala sa may gugmaan ni kang Nards,
7: dapat
6: wala
7: na yung hinungga.
6: Wala na yung pulos yung
7: magsila
6: pa. Kung wala
7: pong kagusto ni Nards, ayaw na dugaya kay ang tao mas
6: maglaom ba yan na?
7: Magkataas ang panahon, magkadako po ang sakit, ang ngayang matagamtaman. Yung
6: magkadako pong gasto.
7: Yes. Imapag yung pagkasusuginom niya. Kaya yun si Alvin daw at limpyo.
6: Nakainom na nakakuan pa. Asa naman na?
7: Yes. Grabe ni si Alvin.
6: Asa man napita niya?
7: Yung nananaw ang Nancy ha, Nancy eh. Piliig yun. Kung nasa tarong ni mo.
6: Sakto, Mari.
7: Ikaw, Mari. Ikaw.
6: Ako, kung namati man nun si Nancy, lahi po gag style Nancy. I feel you. Nakasabot ko siya, ha?
7: Adi ay.
6: Kaya sayo na kung ikaw may gusto magkakuanon. Hindi ka kakuanon.
7: Bani.
6: Musaka pa po di mong high blood diya dariya.
7: Yes! Kanang, mura kung masuko na kapermente, maglagot mo si Alvin kay ihang pugsun.
6: Mugay
7: dapat, dapat ihang ilaming-lamingon sa
6: usa. Ako po, dapat sayap ni si Alvin. Kaya kung di ikin siya, wag yung makapugong. Eh.
7: Gani?
6: Kung di siya, di ikin siya. May ba na kuwan siya, may maghuyang siya. Kaya pwede siyang...
7: Padako-dako, hindi ko siya. Sabi niya!
6: Sabi niya? Masukot
7: lang
6: diya po di ay. Masukot rin. Aba, murag ganahan sa ni si Alvin ay.
7: Gani.
6: Murag ni Kitty po na ang iyang tapay.
7: Iyan na pa na rin. Oy, Nancy. Kung magpakita ka, magpangita ka, i-chat lang si Paring Lar. Kay dako, siguro nagbunal.
6: Alo,
7: si Paring Lar, dako, nagbunal si Paring Lar.
6: Nagbunal kay
7: si
6: dako.
7: Ang naging nun na si Mark Gregory Inirio.
6: Si Mark?
7: O, si Mark Gregory.
6: O, nakita na siguro ni Mark ang kargada ni Paring Lar.
7: O, ikaw, Mark, ka, maramara po kay. Ikaw rin ay nakakita ng bunal ni Juan, ni Lar.
6: Basin si Mark, siguro may dako o kargada.
7: Yes, basin si Mark.
6: Pasahay na may screenshot diya.
7: Yeah, baby. Para makita ang tinood daw diya, Mark. Ipasa
6: na. Pasahay may screenshot. Yes. I want to see the
7: i-send
6: screenshot.
7: I-send dayon sa group.
6: O, sa group chat.
7: Sa group chat. Dali-dali. Sige daw.
6: Sa main group chat i-send.
7: Yes. Katong 240 ka mga sulod nga tao, ha?
6: O, kaya na ka makakita.
7: Yes. O, kung sa katinood. Oh, yun ang anak ko. Ano na ito, Maring?
6: Napa niya?
7: Ha?
6: Napaiwang nga wala mo niya. Napaikatikaw-tikaw niya.
7: Si Mark na naikatikaw-tikaw niya rin.
6: Salamat kayo ni Mang Mark sa imang pagtambag, Mark, ha?
7: Maya kayo mong pagtambag. Nandamay pa si Paring Lar.
6: At ang balikan sa kaagi na kuha mo na akong glibid sa Maring. Uy, na.
7: Taro nga na, Maring. Ako ang glibid sa Maring.
6: Murag
7: lain lagi tingog ay.
6: Lain lagi marin.
7: Sige lang. Lain lagi itong tingog ay.
6: Saan mo na? Tutoy na marin?
7: Oo.
6: Abot lagi sa puson.
7: Wala ka nag-drama rin. Wala ba ko nag-drama rin? Manahulog kayo?
6: Oo. O napalil yan. Naglakaw man ko kay Waman Matubang.
7: Ay.
6: O, si Maring Ganggang Marin. Minaw pa siguro si Maring Ganggang Ron.
7: Why, naminaw siya? Happy Mother's Day Day sa mga inahan. No? Belated Happy Mother's Day sa tanang inahan.
6: At ito pa rin itibaya ako sa kamayong birthday si Soy Soy.
7: Happy birthday, Soy Soy.
6: Birthday sa Oyotar, Maring.
7: Oyotar, ang little Oyotar.
6: Kung ang future sa Gabi.
7: Murag mo na magdalag listahan sunod.
6: Murag mo na sa mahimong ang CEO sa Gabi Group of Company. Si Soy Soy.
7: Nanay mo substitute.
6: Nanay mo puli sa to ang mga lakan, yes. Maring. Well, si Nancy, ato ang suhat kaagi. Nancy, ayaw pag-anak Nancy ba?
7: Di maya ka pag-anak sa mga Nancy.
6: Kung kami bita di ka pa-anak. Labog sa lain na pa-anak ka Nancy.
7: Alvin naman ka, Nancy. Dito. Pwede naman sa mga agon.
6: Pwede kang Elrin. Kang...
7: pwede po kang kuan ka, kang kinsa na, kang Gabi.
6: Kang Jitro, kang Jetro.
7: Jetro, kang Jairo. Pwede
6: kang Jairo.
7: Po
6: ka. Ayun, ang kakinit. Kaya di mo ginasikinit ginana ng mga pwede, inana.
7: Pwede po ka, kang Mark Gregory.
6: Pwede po na si Mark Gregory. Di mo alam po na siya.
7: Kwan ba si Mark Gregory? Kanang unisex?
6: Mau ba?
7: Pwede laki, pwede bae.
6: Universal na siya.
7: Yes, universal na siya.
6: Salak po niya pagka-estudya. Ratsada na siya.
7: Ratsada. Kung kuhaan pa na siya, sa pagkaon pa na all around.
6: Alam mo rin sa eat all you candy ay?
7: Yes, all around na ni.
6: Mauba. Anyway, kung namati man si Nancy, salamat kay Nancy sa pagbadangat sa imo.
7: Yes, maski mo may kasabot si mong agi nga.
6: Suwat ka agi.
7: Si mong agi din nga mura kinuskusan manig manok.
6: Hantod, puhon, ogma, mga mari, madungog na sa tadariya sa toang programa sa radyo. Siyempre sa mga gusto din mapadangat sila mga suwat ka agi, suwat lang ang limpyo nga papel. O ipadala diri sa toang istasyon. O di ba sa mga nakareiyang XFM station nga nabati ninyo ang programa, yes. Ihatod ang inyong suwat kaagi aron ato ka na mahatagan o pagtagan. Mm-hmm. Ako na si Maring Inday, Erika Dele Guapa, Dele Mistesa, apan di makopensa ang tungkol kay Mangunay o Silingan.
7: Kaya nga po si Tia Daria, ang inahan sa kanunay yung panaba. Ay, ang iyaan ay sa kanunay yung panaba. Kung higugma ako ninyo, nga mas lami pa sa humba o kinilaw. Kaya ako na'y bahala sa imuha mo tilaw.
6: Wala o, yun sa pa.
7: Kana lang, patilaw lang.
6: Wala kay mga birthday greeting, ang mga birthday messages di.
7: Ako na'y... Bayaon akong sarili, no? Happy birthday to myself. Mm. I love you.
6: Masama, last na niyo, napailain.
7: Last na rin yung mula na, pero sa yung tayo napuntahan. Napailain
6: na si Koy. Ano po ang kwan? Pusa na ang 5K?
7: Ay, ang pusa. Ito, nagluto-luto ng chicken dito.
6: Ay. Ano pa si Ilrin, digin nyo yan. Damay na po daw ang civilian. Daghang kayo salamat, mga maring og. Thank you for watching!
7: Thank you! Ayaw ba?
2: Ayo! Ayo!
8: Sige pa nga, ayoy. Naram ko din eh.
2: Papalita ragod kong sigarilyo.
8: Unsa nga sigarilyo?
2: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
8: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
2: Kay nga naman.
8: Asa pa, more.
9: Mga katupa, exciting!
10: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immune stimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senton Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
3: Senton Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No.
3: Senton Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ang imong baon ng kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
6: Opo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pati na si, hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM. Que tropa, amor!
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Peanut Gallery Media Network, inilabas na ang controversial na video na ginamit sa Manoy, naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Mike Defensor, naniniwalang pangharang lang sa 2028 elections ang impeachment laban kay VP Duterte.
1: PNP-CIDG, isinilbe na ang subpoena laban po kay Senator Bato de la Rosa. Senador, hindi natagpuan sa kanyang bahay dyan sa Davao Region.
2: Pulis sa Bulacan na viral sa pananakit ng babae, sinibak sa pwesto.
1: Paulong Ferdinand Marcos Jr., malugod na tinanggap ang pangulo ng Paraguay sa Malacañang.
2: Sa balitang regional, 200 na kilong amber gris o suka ng balyena muling hinukay sa Libak, Sultan Kudarat.
1: International, mga katropa, US President Donald Trump ay binasura ang peace proposal ng Iran.
2: Sa balitang showbiz, mga bagong pambato ng Pilipinas sa world stage, formal nang ipinakilala.
1: At sa sports, Alex Ayala, bigong makalusot kay world number 2, Elena Rybakina sa Italian Open.
3: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News, Nationwide.
1: Pananghalian na tayo ng Lunes, mga katropa. Ito po ang XFM News Center. Manila, Philippines, nag-added sa inyo ng XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan. 88.3 XFM Cebu. 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
1: Formal nang inilabas ngayong araw ng Peanut Gallery Media Network o PGMN ang umano'y controversial video na ginamit sa naging pangingikil ay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang episode na pinamagatang ang hashtag Martin Luther Fund. Sabing episode, katropa, nilatag po ng PGMN anchor na si CJ Hero ang mga detalye ng umano'y budget padding, phantom savings at manumalyang paggasto sa pondo ng Kongreso na pilit umanong itinatago ng administrasyon sa pamagitan ang paggamit ng mga trolls at impluensya sa media.
4: The internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldico, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge. Because he or she has a voice and vote in all other committees. His wife, Ningog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Well, itry niya this time ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. The Accounts Committee is the holy grail for the corrupt.
1: Naniniwala ang grupo na matinding pressure, pananakot at ang ginawang pag-aresto sa nilang mga membro ay nagsisilbing matibay na ebidensya ng pagtatangka ng mga makapangyaring opisyal na supilin ang katotohanan.
3: XFM News Nationwide.
2: Hindi na ikinagulat ni dating COMELEC Commissioner Rowen Aguanzo ng mabilis na takbo ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Guanzon, sa paglulunsad ng Ridge Coalition sa Cebu nitong Linggo, mas mabuting sa Senado na lamang maglatag ng mga ebidensya ang mga mambabatas dahil ito naman ang magsisilbing tunay na husgado sa oras na umakyat ang reklamo. Ang naging pahayag ni Guanzon ay kasunod ng nakatakdang pagboboto ng House Plenary sa naturang impeachment ngayong Lunes, May 11, upang desisyonan kung tuluyan ang ipapadala ang kaso sa mataas na kapulungan.
3: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ng dating kongresistang si Mike Defensor ng isinasagawa na impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay isang paraan lamang upang mapigilan ang posibilidad na pagtakbo nito sa pagkapangulo sa darating na 2028. Sa kanyang naging pahayag sa paglulunsad ng Rage Coalition sa Cebu, nakiusap si Defensor sa mga mambabatas na suring mabuti ang issue at huwag gamitin ang wing ng politika o kay bilang na mga kalyado para lamang magtanggal na opisyal sa pwesto. Nagpakawala rin na matinding patutsada ang dating mambabatas laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kung saan sinabi nitong ang mismong punong ehekutibo ang nararapat na managot at makulong sa gitna ng umiinit na tensyong politikal ngayon sa bansa.
2: Hinabo ni House Committee on Higher Education o Higher and Technical Education Chair Jude Asidre si Senator Aimee Marcos na maglabas ng matibay na ebidensya para patunayan ang aligasyong may alok na pera o proyekto kapalit ng boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Asidre na ang lumalakas na suporta sa impeachment ay nakabatay sa mga dokumento at testimonya sa pagdinig at hindi sa anumang bentahan ng boto na tinawag niyang isang reckless accusations. Naniniwala ang kongresista na posibleng diversionary tactic lamang ang isyong ito upang ilihis ang atensyon ng publiko habang papalapit ang mahalagang plenary voting para sa articles of impeachment sa Kamara.
3: XFM News Nationwide.
1: Pinagpapa sa Diyos na lamang mga katropa ni Senate President Tito Soto ang mga balita tungkol sa muna planong kudita para siya ipatalsikin sa pwesto. Habang nanatili naman siyang kumpiyansa sa paglilingkod na nakabatay sa tiwala ng kanyang mga kapwa senador. Ang usapin ng palasahan sa liderato ng Senado ay lumutang kasabay ng mainit na diskusyon sa impeachment proceeding laban nga kay Vice President Sara Duterte kung saan natakdang magbutuhan ang Kamara ngayong araw. Nanindigan si Soto na handa ang Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling maipasa at opisyal nang maipadala sa mataas ng kapulungan ang articles of impeachment mula sa mababang kapulungan.
3: XFM News Nationwide.
2: Isinilbi na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang subpoena base sa declared address ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang bahagi ng legal na proseso ngayong araw. Ayon sa tauhan ng PNP, bigong makita ang senador sa bahay nito sa Davao Region. Ang subpoena ay naglalaman ng umano'y extrajudicial killings noong tumatayong city at regional director pa ng PNP Davao si De La Rosa. Una nang nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na ang isisilbing subpoena ay hindi warrant of arrest kundi isang pagpapatawag kaugnay sa umano'y naging partisipasyon ng senador sa extrajudicial killings sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
3: XFM News Nationwide.
1: Philippine National Police, mga katropa, susunod sa direktiba ng DILG at sisisatin ang mga AJK reports. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Ipagpapatuloy ng Philippine National Police ang kanilang fact-finding review kaugnay ng mga ulat ng extrajudicial killings at iba pang insidente. Ito ay inisunod sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government upang masiguro ang masusing pagsusuri sa mga dating operasyon, partikular noong panahon ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang Davao City Police Director. Ayon kay PNP Chief General Semirecio Natates Jr., maglalabas sa subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group sa mga individual na sangkot upang makakuha ng formal na impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Kasama sa proseso ang Directorate for Investigation and Detective Management at PNP Legal Service para matiyak na ang investigasyon ay naayon sa batas, maayos na koordinasyon at nakabatay sa ebidensya. Nililaw ng PNP na ang subpoena ay hindi arrest warrant kundi isang legal na hakbang para lamang magalap ng impormasyon at magbigay linaw sa mga ulat. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Sinipak na sa tungkulin ng isang police corporal mula sa Malolos City Police Station matapos mag-viral sa isang CCTV footage na nagpapakita ng kanyang marahas na pananakit sa kanyang kinakasama sa loob ng kanilang tahanan. Agad na ipinagutos ni Police Lieutenant Colonel Romel Heneblazo ang pag-relieve sa naturang polis at paglalagay dito sa ilalim ng restrictive custody. Kasabay ng pagkumpiska sa kanyang service firearm at PNP ID upang matiyak na hindi ito magagamit sa anumang pananakot habang gumugulong ang investigasyon. Maring kinundina ni National Police Commission Commissioner Rafael Calinisa ng insidente at tiniyak na hindi palalagpasin ang ganitong uri ng pang-aabuso sa kababaihan. Lalo't nakatakdang maharap ang sospek sa mabibigat na reklamong kriminal at administratibo.
3: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mahigit 300 na open pipe muffler sabay-sabay na sinira kanina umaga, mga katropa, dyan sa ceremonial destruction sa lungsod ng Valenzuela. Ito po'y pinaunahan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Ang mga nakumpiskang pipe ay lumabag daw sa City Ordinance Number 390 Series of 2017 o MAPLR Registration Ordinance na sabing syudad.
3: XFM News Nationwide.
2: Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay ngayong May 11 para sa kanyang official visit sa Pilipinas. Sa isinagawang welcome ceremony, pinatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas at Paraguay habang binigyan diin ng 21-gun salute bilang paggalang kay Pangulong Palacios. Si Pangulong Palacios ang kauna-unahang pangulo ng Paraguay na bumisita sa bansa mula nang maitatag ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Paraguay noong December 12, 1962. Layunin ng pagbisita na lalo pang palakasin ang bilateral ties at kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, katropa, inihegpo ng National Dairy Authority o NDA, tumaas pala ng 6.5% ang halaga ng produksyon ng gatas. Ngayon pong unang quarter ng 2026 kung saan umabot sa mahigit 11.7 million liters ang naitalang supply batay sa datos din ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonio Sandaya, ang pag-angat na ito ay malinaw na senyales ng tumataas na produksyon ng mga local dairy farmers at ng lumalaking demand na mamamayan sa mga sariwang milk products. Target po ngayon ang tanggapang maabot ang kabuuan na 53 million liters milk production bago matapos ang taon sa pamamagitan ng agresibong pagpapalawak ng breeding program at pagdadagdag ng mga dairy animals sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
2: Senador Kiko Pangilinan, pinabubuhay ang 4 billion peso Coco Coir program ng DPWH. Narito ang report. Kinimok ni Senador Francis Kiko Pangilinan si DPWH Secretary Vince Dizon na buhayin muli ang programang bumibili ng Coco Coir mula sa mga magniniyog na umabot doon sa 4 billion pesos kada taon. Ayon kay Pangilinan, malaking tulong ito upang magkaroon ng dagdag na kita ang coconut farmers at papalakas ang industriya ng niyog sa bansa. Ginagamit noon ang Coco Coir sa mga proyekto ng DPWH para sa soil erosion control at slope stabilization. Commission noong panahon ng Administrasyong Aquino. Sinabi rin ng senador na muli niyang tatalakayin ang usapin sa budget deliberations ng ahensya at nais niyang makita ang konkretong plano ng DPWH para sa naturang programa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Iniulat naman mga katropa ng COMELEC, Commission on Elections, na umabot na po sa 4.49 million katao ang nagparehistro para sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Nobyembre, kung saan ay talang mahigit kalahati o nasa 2.31 million sa may to ay kababaihan. Batay sa datos, siyam na araw bago ang deadline sa May 18, nangunguna ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon o Calabarzon sa may pinakamarami aplikanteng sinundan ng Central Luzon at Metro Manila. Habang nasa 11,394 naman ang nakisa sa Register Anywhere program sa iba't ibang panig ng bansa.
3: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede niyo pong mapakinggan sa pamamagitan ng mga XFM stations nationwide. XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City. Balitang regional, katropa. Unahin po natin dito sa bahagi ng Jensan, may 200 kilong tinatawag na ambergris o yung suka ng balyena. Muling hinukay dyan sa Libak, Sultan Kudarat. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM, Jensan.
6: Kay na mga residente at lokal na pamahalaan ang tinatayang 200 kilo ng pinaniniwalaang ambergris o suka ng balyena sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat kahapon, May 10. Matatanda ang unang ibinaon ang nasabing bagay matapos itong matagpuan sa karagatan ng barangay Tipuan noong Biyernes dahil sa masangsang na amoy nito. Ngunit agad itong ipinahukay nang makumpirma ng mga eksperto na ito ay tunay na ambergris base sa isinagawang pagsusuri sa mga sampol nito. Ang naturang bagay na tinaguri ang floating gold ay kilalang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso dahil sangkap ito sa paggawa ng mga mamahaling pabango at produktong pampaganda. Kasalukuyan na itong nasa pangangalaga ng mga otoridad para sa mas malalim na pagsusuri. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: 4 na taong gulang na bata binawian ang buhay matapos malunod sa ilog sa araw ng Mother's Day. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
7: Na pangyayari ang nagtapos sa selebrasyon ng Mother's Day para sa isang pamilya matapos malunod at masawi ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki sa Barangay Sulong, Sibala, Mantique, bandang last 10 ng umaga nitong Linggo, Mayo 10 taong kasalukuyan. Sa panayamang ex-sepo Mantique kay alias Joel, tiyuin ang biktima. Sinabi nitong sumama ang bata sa kanya at ang nakababatang kapatid nitong si alias Nick, 2 taong gulang, upang manghuli ng isda sa ilog ng Sulong. Ayon na kay Joel, hindi nila namalayang nawawala na pala ang bata dahil abala sila sa pangingisda sa paligid ng ilog. Umuwi pa umano sila sa kanilang bahay sa Sitio Takas, Barangay Sulong. Pagbalik nila sa lugar, doon na lamang nila nakita ang katawan ng bata na palutang-lutang na sa tubig. Agad pa itong isinugod sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya, lalo na ang lola na nag-aalaga sa bata. Napagalamang ang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa habang ang kanilang ama naman ay nasa Maynila. Mula dito sa 93.3 Expo Mantica para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
1: Sa Cotabato, katropa, mayroon pong pagawaan ng baril at drug den ang nabuwag ng pulis sa bayan ng Buluan, Maguindano del Sur. Katropa natin sa Balita Sam Sali, XFM Cotabato.
8: Nalansag na pulisya ang isang pagawaan ng baril at ginagamit ang drug den sa barangay Poblasyon sa bayan ng Buluan, Maguindano del Sur. Matagal na manong minamanmanan ang nabanggit na lugar bago isinagawa ang raid sa mga operator nito. Bukod sa mga makinarya sa paggawa ng baril at mga material ng ina-assemble na baril, nakumpiska din ang ilang sachet ng Cebu at illegal drugs paraphernalia. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang apat na mga suspect na kinilala sa mga alias na Abubakar, Gianni, Camaro at Eman. Sanib puwersa sa operasyon ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office at Buluan Municipal Police Station. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
2: Away sa diskuhan, humantong sa trahedya. Mag-ama patay, inasugatan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Magdiwang para sa Mother's Day, nagluluksa ngayon ang isang ina sa Sityo Tuwi, Barangay Inayagan, Naga City, Cebu, matapos mamatayan ng asawa at anak na lalaki kahapon na madaling araw. Ito ay matapos silang pagsaksakin ng kanilang kapitbahay na si Albert Junson Cedinho, 28 anyos, na agad namang naaresto sa Barangay Linaw, Lungsod ng Talisay, Cebu, sa isinagawang follow-up operation. Patuloy sa pagdadalamhati si Nanay Idna Wagas Tapdasan, 49 anyos, na nasugatan din sa insidente matapos hindi na maisalba ang buhay ng kanyang asawa nga si Conrado Ubas Tapdasan, 59 anyos, at anak na si Dumik Wagas Tapdasan, 21 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon, nagsimula ang insidente matapos ang pista sa Barangay Inayagan kung saan nag-inuman ang suspek at ang isa pang anak ng mga biktima na si Giancarlo Tapdasan. Sinasabing nagkaroon ng alita na matapos pilitin umano ng suspek na pasayawin si Giancarlo, ngunit tumanggi ito na nauwi sa away. Matapos nito, nagtungo umano ang suspek sa bahay ng mga biktima, ngunit wala roon ang kanyang target na si Giancarlo at ang kanyang mga magulang at kapatid lamang ang kanyang nadatnan. Dahil sa galit at umano'y kalasingan, inatake ng suspek ang pamilya gamit ang kutsilyo na nagresulta sa pagkamatay ng ama at isa sa mga anak habang sugatan naman ang ina. Na-recover din ng mga pulis ang hinihinalang kutsilyong ginamit sa krimen ng suspek. Maharap ngayon si Cedinho sa kasong 2 counts of murder at frustrated murder. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At mga katropa, may delivery rider ang arestado matapos pong makuhanan na mayigit sa 400,000 pesos na halaga ng Cebu sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
10: Nasamsam na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o PDEA NIR, katuwang ang PDEA Negros Occidental at Bacolod City Police Office, ang mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawa ang operasyon sa Abada Iskay, Barangay Vista Alegre, Bacolod City noong Mayo 6. Kinilala ang naarestong sospek na si Alice JP, 43 taong gulang, isang delivery driver at residente ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PDEA NIR, na recover mula sa sospek ang 21 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 65 grams at tinatayang may street value na 442,000 pesos bukod pa sa ilang mga personal na kagamitan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng pulis ang sospek at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, inaasahan ang pag-asa tuloy nang hihina, magiging isang remnant low o ganap na matutunaw ang Tropical Depression Caloy sa loob po ng Philippine Area of Responsibility bago matapos ang araw na ito.
2: Katropang body ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 530 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
1: Nakaranas naman katropa ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan pagkidlat ang Eastern Samar, ang Dinagat Islands, gayon din po dahil sa trap ng bagyo. Habang Easterlies naman ang mga kapekto dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
2: Para sa ating heat index forecast, naitala ang pinakamainit na temperatura na abot sa 44 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, Cuyo, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Kasiguran, Aurora, 43 degrees Celsius sa Barangay Eastern Samar, Roa City, Capiz, Masbate City, Daet, Camarines Norte, Puerto at Aborlan, Palawan, Iba, Zambales at Baler, Aurora, at 42 degrees Celsius naman sa Iloilo City, Camarines Sur, Mulanay at Infanta, Quezon, Sangli Point, Cavite, Abukay, Bulacan at Nueva Ecija.
1: Mag-ingat din po tayo dito sa National Capital Region, katropa, dahil 42 degrees ang inaasang init na mararanasan sa Metro Manila.
2: Sumikat ang araw kaninang alas 5:30 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:15 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinanggihan mga katropa ni US President Donald Trump ang tugon ng Iran sa inihain nila na usaping pangkapayapaan matapos itong lumabo o matapos po itong tawaging totally unacceptable. Dahilan para lalong lumabo ang PAGASA na matapos ng 10 linggong digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa kabiguan na magkabilang panig na magkasundo, agad na tumaas ng 3 US dollar per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang natiling sarado ang Strait of Hormuz. Sa kabila ng matinding pressure na tapusin ang sigalot bago po ang kanyang pagdalaw sana sa China, iginit ni Trump at ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa ganap na nasusugpo ang banta ng nuclear capabilities ng Iran.
3: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Rumampa at nagningning ang mga bagong reyna ng The Miss Philippines na magdadala ng bandila sa bansa sa iba't ibang international pageants matapos ang ginanap na coronation night kagabi. Dahil dito, hawak ni Nicole Borromeo ang title bilang Miss World Philippines, si Marian Arellano bilang Miss Tourism World Philippines at si Alison Hetland nakakatawan bilang Miss Supranational Philippines. Kompleto na rin ang powerhouse lineup ng bansa kasama sina Generals Javier bilang Miss Eco International Philippines, Isabella Ismaela bilang Cosma Philippines at April Smith bilang Miss Charms Philippines. Hawak naman ni Catherine Wardell ng Summer Island ang Miss Teen Universe at si Trixie Rojas ng Iligan City bilang Miss Eco Teen Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports.
1: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Tumiklop ang Pinay tennis star na si Alex Ayala kay world number 2, Elena Rybakina, sa score na 6-4-6-3 matapos ang dikit na labanan. Sa round of 32 ng Italian Open na ginanap sa Rome, pagamat nagawang makalamang pa ni Ayala sa unang bahagi po ng second set, nanig pa rin ang lakas at karanasan ng defending champion para tuluyang selyuhan ang kanyang slot sa round of 16. Magsisilbing mahalagang preparasyon para kay Ayala ang naging magandang performance niya sa clay court habang naghahanda ng Pinay tennis star para sa susunod niyang laban sa French Open.
3: XFM News Nationwide.
1: Tatak alas 12:29 na mga katropa. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Lunes, May 11, 2026.
2: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat hanggang bukas.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Santo Plus Gold.
1: Ako si Moreto na mamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santo Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang kahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ating po mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa kanan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live ngayong araw. At syempre, atin din po mga kapanayamang isa sa ating po mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla.

0: 609-6545. Kung hindi kayong kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. Kumusta po? Kumusta mga katropa? Kumusta mga kababayan? We have a prayer na sa maayos at malusog po tayong sitwasyon. Bagaman marami sa mga kababayan natin, ano? Ang bukod sa mainit ng panahon, Dok, umiinit ang ulo. Sumasabay, ano? Sa init ng panahon.
1: Grabe, ano?
0: Sa mga kababayan natin dyan, ha? Mga katropa natin dyan, cool down, ha? Mahalaga na may cool down natin ang ating pong sarili, ha? Sa lahat ng mga kababayan natin, mahalaga po mga kaibigan ang pagkakaroon ng malakas at functional na pangangatawan, ha. Yan ang kinakailangan. Meron tayong mga meron tayong pang-backup sa atin pong kalusugan, ha. Bukod sa pag-inom ng sapat ang dami ng tubig, sapat na po ang mahinga, pagkain ng mga malusog ng mga pagkain, huwag kalimutan uminom araw-araw ng atin pong mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio, ha. Yung katawang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Kung nutrisyon, ang hanap po ninyo mga kaibigan, at itong mga tinatag mga essential nutrients, ano? Mga micronutrients, ay nandyan yan sa atin pong ultimate trio. Ang Santone Gold Herbal Capsule natin, Santone Vitamin C, at ang atin pong Premium D3 ay nagbibigay ng mga phytonutrients, nagkakaloob ng mga antioxidants na kinakailangan natin para mapangalagaan ang bawat selula, bawat organs, and system ng atin pong pangangatawan. Ha? Kaya yan po ay hanapin na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar, at ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto. Ha? Produktong tatak, yes to health, mga kaibigan. At sa mga gusto namang bumisita, Doc, sa ating po mga wellness clinic, ayan, pwedeng-pwede kayong bumisita, ha? Puntahan nyo po ang mga wellness center natin, mga kaibigan.
1: Oo, at sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic, ma-avail nyo ang ating mga serbisyo, ano, at mga programa, katulad po ng ating mga cleansing and detoxification program. Mm-hmm. Ganyan, nandyan din yung isa sa pinakamagandang gawin, lalo na kung medyo, alam mo, ang dami ng karamdaman. Yung tinatawag na nutritional therapy. And of course, may mga modality tayo gaya ng biozapper therapy, yung ating mugukbuyang Korean therapy, yung terahertz, meron din tayong cupping, ano, sa ibang mga branches natin, at yung ating natriotrad aligned therapy.
0: Yan.
1: O yung famous na hilot-hugpungan, the Wendell Pedreso method. Yan o, ay nasa Yes to Health Wellness Clinic sa mga nakatakdang araw, ano. Every Thursday nandiyan ako sa Batangas City para sa ating pong consultation.
0: Mm-hmm. Sa mga katropa natin, mga kababayan natin, na gusto pong kumonsulta sa ating pong mga wellness center, punta nyo ang mga wellness clinic po natin. Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na gagabay po sa inyo, magpapayo. Ayan, at magbibigay ng mga dietary guidelines, modification of your diets, and also appropriate program na nararapat para po sa inyo para sabilis ang recovery ng inyo pong pangangatawan. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985

0: 42005 Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng Asmes Sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nagkatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang atin pong katuwang sa pang-araw-araw na lusog ng atin pong pangangatawan. Mabibili po yan sa mga local pharmacies, mga drugstores, authorized dealers nationwide. Pag-usapan po natin mga katropa, mga kaibigan, itong natanging topic, Doc. Ano? At ito ay especially nakatutok sa kalusugan ng atin pong mga kababaihan. Diba, sa pagunita ng tinatawag na Mother's Day. Ayan, ang mga magigiting, ang mga ilaw ng tahanan, mga masisipag na mga kababaihan dyan, especially to our mothers. Ano? Maraming mga problema, Doc. Maraming mga karamdaman na nakikita tayo, nai-encounter tayo mga karamdaman ng mga kababaihan na mahalaga maging aware din. Pati yung mga lalaki dapat. Mm-hmm. Ano? Maging aware tayo, bawat isa sa atin. Ano? Women and men, kinakailang maging aware sa bawat kondisyon ng bawat isa. Ano? Mm-hmm. At sa ngayon, pag-uusapan natin itong kalusugan ng mga kababaihan. Bakit, Doc, may tuturing na unique ang kalagayan ng kalusugan ng mga babae?
5: Nako, unique talaga. Kasi ang babae, yung kalusugan nila, marami siyang distinct biological, hormonal, and reproductive processes na hindi gaya ng lalaki. Sa lalaki, ang pinagdadaanan lang naman natin na adjustments, yung adolescence, di ba? Tapos yung iba nagpapatuli, circumcision. Pero after that, hindi na masyadong meron mong lalaking
4: Kumbaga parang yun yung pinaka-highlight na natin
5: ng pag-adulthood. Pero sa babae, hindi . Kasi, just imagine, from stage of puberty, na kung saan magkakaroon ng menstruation, yung pregnancy and motherhood, tapos may menopausal pa. Di ba? Lahat yan, meron silang mga pinagdadaanan at ito'y nakaka-influence sa pangkabuang kalusugan across sa kanilang entire lifespan. Ang babae, kilala yung kanilang hormones. Ang mga hormone kasi na yung estrogen, di ba? Progesterone. May testosterone din ng isang babae. Nang testosterone, yan naman yung dominant male hormone. So, cortisol, alam naman natin, stress hormone yan. Yung insulin and thyroid hormones. Ito yung kadalasang nagkakaroon ng problema sa isang babae. Ang hormonal imbalance and yung influence ng hormone, nakaka-apekto yan sa kanilang mood. Oh, yung mga mood swing na pinatawag. Mm-hmm. Eh, sa mga kalalakihan, bihira ako makarinig ng mood swing na term eh.
4: Bihira ang moody. So, pag ikaw ay isang lalaki at moody ka, eh para kang binabae daw.
5: Sabihin sa'yo eh. May regla.
4: May dalaw kaya.
5: May dalaw ka ba? Mm-hmm. Ayan. So, sa babae talaga ganun. Ano? Common po yun. Mm-hmm. Saka yung pagkakaroon ng unexplained weight, fertility issues, sabi sa isang pag-aaral, karamihan daw sa mga kababaihan nag-experience ng sleep problem, yung you know, pagtulog. Ano? Mm-hmm. Problema sa tibay ng buto, kalusugan ng puso, kalusugan ng balat, at yung energy level.
4: Speaking of weight, Doc, ano? Pansinin nyo ha, kahit mga artista, kahit gaano kaganda yung katawan nila, once na nagbuntis yan, nagkakaroon talaga ng pagbabago sa kanilang timbang.
5: Marami akong mga nakita mga celebrity dati na nung bata pa sila talagang, kumbaga masabi mo, wow, perfect. Pero ngayon, pagpakita mo sila ngayon, 20 years ago, at 20 years after, talagang iba. Iba yung kanilang
4: form. Iba yung impact, kumbaga.
5: Oo, iba. So, at isa pa dyan, yung differential disease presentation. Ibig sabihin, iba yung tama ng sakit sa kanila, iba yung pinakikita. For example, marami mga sakit na nakaka-apekto sa babae, ang masigit na marami kesa sa mga kalalakihan. O, tsaka yung epekto, yung tama sa kanila, minsan mas malala compare mo sa mga lalaki. Example niyan, yung mga babae, yung 50% ng stroke, nami-misdiagnose sila. Tsaka yung heart attack symptoms, minsan iba doon sa classic chest pain symptom na makikita mo sa mga kalalakihan. So, yung mga babae, mas higit yung kanilang experience sa chronic pain, yung mga autoimmune diseases, yung mga mental health condition, no, gaya ng depression. Mas doble daw ito sa bilang na nagkakaroon sa mga kalalakihan. Yan ay ayon sa isang pag-aaralan.
4: Kumbaga, siguro, kaya nga nasasabi na mahirap panuhin, mahirap unawain ang mga babae. Siguro, pagdating sa sakit, ganun din. Medyo mahirap din kilatisin yung nararanasan ng mga kababaihan.
5: Kaya sa Bible, di ba, nakalagay, with regards sa mga kalalakihan na alagaan ang kanilang asawa na gaya ng mababasagin.
4: Tama.
5: Kasi talagang ganun sila ka...
4: Fragile.
5: Fragile.
4: Kung tawagin. Ano? Ano-ano ba, Doc, ang mga health challenges ang madalas na hinaharap o kinakaharap ng mga kababaihan?
5: Linawin ko lang, baka yung mga... mga woman power advocate, baka ma-misinterpret yung sinasabi natin. Hindi po ganun ha. Hindi namin sinasabing mahina ang mga babae. Pero by science and data, kumbaga parang medyo bilang babae, parang kinakailangan mas maingat eh.
4: Hindi sa pagde-debase sa mga kababaihan. Pero in reality talaga, meron talagang merong kinakailangan na pag-iingat para sa kanila na usually hindi mo yun pwedeng or hindi siya applicable para sa mga kalalakihan.
5: Yes, totoo yan. Siguro, alam mo, as naniniwala sa Bible, I believe na yung mga kalalakihan talaga well-designed sa kanilang katawan, sa doon pa lang sa shape ng buto eh. Sa tatag ng buto eh. Mas denser ang buo ng kalalakihan based on study. Kasi nga, sila yung nakadesenyo na magtrabaho ng mga
4: trabaho.
5: Yung mga kababaihan naman, sila yung katuwang.
4: Help meet.
5: Katuwang. Kaya balik, pagbaliktad nang nangyari, yung lalaki ay sinasadya nila na sila yung nasa bahay lang. Na may opportunity naman na iba, tapos babae yung nagpapagod, hindi maganda yun. Pero naiintindihan ko ha, yung mga kalalakihan na walang option, walang choice, alam mo, yung mga teacher, na mga nanay, yung asawa, hindi pwede umalis. Kasi, teacher nga naman, karamihan na ganun, ibang usapan yun. Pinag-uusapan natin.
4: Case to case basis.
5: Yan. Yung mga lalaki na talagang inaasa sa asawa o sa babae yung pagtatrabaho.
4: In general, Doc, ang mga kababaihan talaga is mas fragile talaga sila na kinakailangan ng mas great care para sa kanila, Doc.
5: So, tanong naman yung sa mga health challenges. Una, yung heart disease.
4: Yan,
5: Kasi yung talagang pinaka-killer ito eh. Alam nyo ba ng heart disease ay tinuturing na silent killer ng mga kababaihan? Isipin natin, heart disease, baka sa mga lalaki, kasi alam mo, mga careless karamihan ng mga lalaki, minsan walang pakialam sa kinakain, basta parang ganun yung impression sa lalaki, parang matibay. So, iisipin natin, mostly mga kalalakihan, pwedeng heart disease ang mangyayari sa kanila. Pero alam mo ba na pinakamaraming condition ng mortality ay tinuturo sa heart attack sa mga kababaihan.
4: Mm-hmm.
5: Ang heart disease, leading cause of death yan, based on study, at nagbibigay ito ng hindi karaniwang symptom. Unlike sa lalaki, katulad halimbawa ng sobrang pagkapagod na nararamdaman nila. Yung iba parang mayroong nauseous na pakiramdam. Yung iba naman may mga jaw pain.
4: Mm-hmm.
5: Hindi yung typical na chest pressure na sign na maaaring ikaw ay may problema sa puso. Ano? At nakaka-apekto ito sa isa sa limang babae sa buong mundo. At frequently, undertreated dahilan na-overlook yung mga symptoms. Oo, kaya kung kayo ay nakakaramdam ng sobrang pagkapagod na hindi nyo maipaliwanag, eh magpa-check up na agad kayo kasi nga iba-iba yung presentation ng symptom kadalasan. Ano? At ang pinakang mataas na risk dito sa pag-develop ng heart disease, based on study ha, yung menopausal, yung pagkakaroon ng diabetes, and pwede ito maging complication ng pagbubuntis at ng mataas na level ng stress. Yan yung mga common threat dun sa development ng heart disease sa isang babae. So yun yung bantayan po ninyo. Ano? Another thing na risk sa kalusugan ng mga kababaihan ay yung breast cancer. Breast cancer sa lalaki meron din pero
4: bihirang-bihira.
5: Yun, ano? So itong breast cancer, common ito na cancer na tumutubo sa mga kababaihan.
4: Mm-hmm.
5: Marami naman dahil lang ito. Pwedeng genetic, pwedeng hormonal exposure, obesity, and lifestyle. Yan yung sinasabi nila. No? So another advantage ng lalaki. Diba? Na yung mga babae, syempre sila yung commonly nasa at risk of developing breast cancer. Oh, another health issue naman, cervical cancer and reproductive health issues. Okay. So, meron ako isang nabasa na yung mga babae, kaya dapat you need to be careful with your ano, with the cleanliness, yung mga lalaki, di ba? Hindi naman sa ano to usapang ano na na yung mga lalaki pag sila ay may urge, sexual urge. Eh, syempre lalaki ka, di ba? Mag-request ka kay misis, minsan daw, hindi man lang naligo, hindi man lang nag-ano. Eh, ang trabaho mekaniko.
4: Nako, ayan na nga.
5: So, yung babae ang kawawa. Kaya, ang cervical cancer and other condition in the reproductive organ of a female, ano, eh, nagde-develop, ano, sa cervix ng isang babae. Parte ho ng uterus yung cervix na tinatawag, ano. At ito ay nanganganib sa isang persistent, very high risk na uri ng virus, yung tinatawag na human papilloma virus,
4: HPV.
5: Na commonly sexually transmitted yan. Okay? Ang kagandahan nito, ang HPV, eh pwedeng hadlangan sa pamamagitan ng vaccination at ng prevention. Completely preventable po ito, mga kaibigan. Ha? Yan, yan yung mga common issue sa mga kababaihan. Then next yung polycystic ovary syndrome because hormonal pa rin yan. Diba? Kung tumataba ang isang babae, tapos may kasamang pimples, irregular period, kahit anong gawin mong diet, di ka naglo-lose weight, baka may PCOS ka. Kasi yun yung triad kasi ng, ano eh, ng PCOS, yung weight gain, acne, and irregular periods and infertility. Yun yung commonly three factors na pagkakakilala ng taong may PCOS.
4: Oh,
5: yung mga endometriosis, yan yung problema sa lining ng mga
4: uterus.
5: Yung pagkakaroon ng fibroids, di ba?
4: Mga myoma.
5: Oh, myoma, yan. Yung mga common pelvic inflammatory disease, tingnan mo ha, bakit daw madalas ang babae ang nagkakaroon ng UTI? Kasi yung structure ng ano ng genital organ ng babae. Eh mas prone sa infection. Di ba? Yung lalaki may tubo pa daw eh.
4: Oo nga.
5: Na-imagine yung ibig kong sabihin.
4: Tama daw nga.
5: Oo. Kumbaga, yun yung isang paliwanag ng mga eksperto dyan. Ano. So, doon pa lang, medyo dihado na sila pagdating sa structural. Ano. Kaya kadalasan nakakaramdam sila ng mga infection, like UTI, ganyan. And kasama na dyan yung problema na kadalasan, maaga pa lang nararamdaman na nila yung problema sa menstruation. Especially yung dysmenorrhea. Okay? Bata pa lang, teenage pa lang, may mga ganyan eh. Di ba? Tapos yung iba, nagkakaroon ng menorrhagia, yung pag sila, matindi yung bleeding nila, no? So another issue, mga osteoporosis and bone weakness. Dahil sa tingin ko, ang babae kasi, bukod sa mas less dense ang kanilang bone, eh sila pa yung nagbubuntis.
4: Tama.
5: So pag ikaw ay nagbuntis, lahat ng effort ng katawan mo, siyempre gagawin yung baby sa sinapupunan mo.
4: Mm-hmm.
5: So saan kukunin yung resources to make that small person inside your ano, your womb?
4: Mm-hmm, mm-hmm.
5: Sa iyo kukunin. Ngayon, kung wala kang sapat na nutrisyon, at talagang madideplete ang nutrisyon ng katawan mo. Kaya nga, di ba yung mga iba, nagbubuntis sila taon-taon. Ano nangyayari sa kanila? Ang bilis sila tumanda. Kahit gaano sila ka-fresh tingnan, nung dalaga pa sila, pag nanganak na sunod-sunod, nagiging natutuyot na. Kumbaga, tawag nga nilang termino dyan, nalulusyang.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
5: Pero,
6: XFM

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 12:59 in the afternoon. Mga katropang oras, atun sa inyo ng Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Pabaligon sa inyong lawas. Dabi na ka ng panahon na nga. Medyo init ang panahon. Diligid medyo. Init jud ang panahon. Nga mo'y resulta nga dali kitang mataptan sa nagkadalang sakit tungod kay the more init ang palibot, the more nga mas paspas mag-generate ang bacteria. Bacteria die. Bacteria o viruses, mga katropa, no? And make sure to protect yourself every day kay kini nga masakita ang dali ra maapektuhan na nga to ang mga trabaho, mga ging buhaton, lain pa na to mga responsibilidad sa atong kinabuhi. Well, make sure to choose the right partner on your daily routine. Choose Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Ito ang produkto, mapalit kini sa nagkadayang butika nationwide. Ilabi na sa ito ang mga online platform. Anadihan nga ito ang produkto, mga katropa mo. And make sure to choose the right partner ha, o choose the right store. Kabasin niya sa lahi mga store, mga adto nun niya. Dito legit, no? Careful po ta na, mga katropa ha. And aside from that, pwede po ta mapalit sa ito ang mga butika nationwide. And yes, we're also available on open ang ito ang physical store, ang ito ang yes to Health Cebu Store, Pharmacy and Clinic, open every day, daily, except lang Saturday. And open that during Sunday, gapahigayay tag free consultation and general check-up, mga katropa. So from 9 to 5, ang ato ang ginapahigayay ng general check-up. Kung kamo gusto mo makahibaw sa status sa inyong panglawas, well, schedule na this coming Sunday. Nagapahigay yun ta o open, magsugod ta na alas 9. So, pasayo, mas better. Ana mo, maana ito, maabihon nga mga staff. Dahil na ito ang Doc, si Doc Bernie, mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Healthy. Man, ikatropa ha, available ta sa nagkadayang dapit diri sa Pilipinas. Kung diligin nyo makita na, pwede niyo mapalit sa nagkadayang sa anapon sa tuwa sa online store, mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma. Ako, giving on kay Kunim.
2: Promise?
0: Promise.
2: Ako po, giving on na ni mo.
0: Sakit.
5: Diba, give up naman ka, di ba? Pasakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw. Ayaw nga.
0: X-Rated.
8: Morris!
9: Uy, yan, karon. Pahila

Of course. Sali, okay na mo di ha? Init na ba kayong panahon ng pag-inom? Diyod mo og dagang tubig ha? Make sure stay hydrated, gitaruan. Kay lisod kaayog maughan ka. Bang, lisod ka eh, Diyod. Lisod kay maughan, yung mura hinom ng mga liki. Ang dapat dili maliki. Uy, make sure ha, nga daghan mong nainom tubig and of course, nakainom mo sa inyo ang mga vitamins, labi na para sa ito ang para sa kuha, diba? Always protected from against viruses and diseases. Santhone Vitamin C, mga katropa. Magpapaminaw, karon sa laing dapit pagin sa ito ang maabtan ng pagsibya sa ito ang programa karon. Labi na kamadunggan ta, Visayas, Mindanao. Hindi lang din sa Cebu. Diya sa Mindanao, madungan sa Bukidnon, Davao, Mati, Zamboanga, Cotabato. Ha, paman to ha. Basta madungan na diya. Oy, comment daw mo, babe. O, comment daw mo diya. Asa ko madungan.

Leon na to, asa inyong mga chika din. Kung asa mo na minaw ka. Jupiter Similiano, Jupiter Similiano, sa TikTok daw siya na minaw. Ayan. Ang tawa po kayo sa Facebook Live. Uy, para napoy tao ditong Facebook Live. Napuros na lang mo sa TikTok. Oh, sa mga nangutan ng ano, wala akong nag-live ganyan. Busy kayo ganyan na ako, ginapang-arrange. Di legit ba kaya sa kong power? Oh, sige lang, good. Anak, manggid na. Good. Padung na tamadato. Masige, tayo ka-busy. Porta na lang magikulang na ako, Annie Roy. Don DJ RC Guapa, shoutout me diri sa Highway 23 gas station. DJ RC Matsalam, God bless. Yan si Richard Gomez, pero lilang spelling niya kay Richard niya kay R-E. Kanang R-R-E Richard din, di Richard R-E man. So Richard Gomez, may nalagay kay tama ang spelling sa imong Gomez, no? Ay, pero mas lamig doon ang pinangga taing yung pa ni Allen. Manhapon kay Angie Remo. Mura ganiha pag ginis itong programa na anan siya daan. Randy Santisas, of course. May pagpaminaw, di mo din ha. Always you can listening. Diligyo ka masipiat, Randy. Ay, mo ganyang idol kay Gita Kagyod. Dapat katropa di idol din. Nasipiat si DJ. Dapat dili daw kuan. Dili daw idol. Dapat ang chingita. Ano lang, istasyon, uy? Pasarot DJ from Dinagat Island. Uy, ingro ba din yung trabagyo ng mga dagat doon diha kay Dinagat man. Sige lang. Anak, bitaw ko sa inyo, ha. Oh, nasig-chat na ako diri sa kuan, sa ko ang IG. DJ, wala ka nag-live sa TikTok. Ano, kung abisi kay ko diri day, uy. Pwede ka mong matrabaho, ani, akong ibuhat ron para maka-live ko. Oo. Tugro mo og kanang kuan ay tugro mo dili sigira ko pakyo. Lai pa ato di ay no. Lai na po nga adlaw Lunes. Lai na pud nga storya nga atong madunggan sa tong programang X-rated. Tatangin niya taod-taod ka tropa, ha? Kay, di naman ako ni Dugayon. Kaya kung Dugayon ako ni, malhin pala mo gistasyon. Joke lang. Walang ganon, chinita. Oy! Hindi ka maganyan-ganyan. Nabitay mo yung hapon sa inyo, Jonathan. Jonathan Mamites. May hapon sa inyo, ha? Diyan. Pasa rin ito na abot sa 116, no? Ibingaw, ganyan mo na ako. Basta atagin niya itong X-rated drama o niya. Relatable kay niyo, ay. Yan mo kanta na ikaw, ang inyong baboy sa inyong sino. Huwag na mo kit-kit sa... Aw. Yan ako, ikaw. Masin na yun, naniuturon mo. Doon niya makasabaan ko nga ano, nung inana akong ginakanta on air. Di kay relatable magoda nga itong X-rated drama na minaw ko ganiha ba na kayo ko nga dagan siya kong silingan ginaanay sa una ay magsigig pamutag baboy niya doos itong karada mo. Try lang ay at rin kalmahan na nga itong ibati din niya. Shoutout DJ from Kalina. Hello Luyanong look alike oh. Diba Luyanong na daw ko. Ano si Christian. Huwag niyo akong ganahan kay Christian Gid. Kamailad-ilad dyan ko ano niyang inyong kay Luyanong, Win-Win Marquez. Muto, osay ko. Bila na ba'y kasikasing ni Chinita. Ina, no, kung gwapa to. Ano ko, ay. Marcos, kung nandito ako. Ikan kay Jonathan. Shoutout DJ from Cavite. Hello po, Happy Mother's Day. Ikan kay Patrick Lee. Thank you. Ayan, kanta ko ha. Nandito ako. Umiibig sa'yo. Mo ba itong kakanta? Hindi ko sure ha, pero same-same. Feel ako muna yung request ni Jonathan, pero sure ko. Shout out from Kapatagan, Digos City. Davao del Sur, gikan kay Idol ng Bayan. DJ! Kung mamatay ang buta, buta pa ba gihapon yung kala? Depende kay basig na yung ophthalmologist dito. Hello DJ, gikan kay GR Cadiz. Shout out from Marikina. Ayan po. Shout out watching from Dumaguete City.
Yvonne and Kareel. Sir or Kareel? Oh, sorry kayo sa kayo. Hindi ko kabasa sa inyong mga pangalan kay Manjo. Last word siya ay, kisa pa naghimayawan inyong mga pangalan. Uy, kamo po mga ginikanan sa board. Kanang, ayaw sa buong hemo og name nga kanang, last word basahon, oy! Ay, pero kinamang ganun, ako bisag ako, inahan ko, ganahan man siya kung nandot kayo nga name sa akong anak. Pero ay po nang last word kay, hala, hindi lang ba, kamo ang manawag sa inyong anak, no? Sabadi ay in town, oy. Pero anyway, may hapon day diya sa tumang suking tigpaminaw, karungan na paminaw diya sa may Bukidnon, XFM Bukidnon. Wait lang, kuhaon sa nako, be. Exciting! Pangitaon akong zipper, kadali lang kay naato dito ang listahan sa mga station. Ayan. No, wait, mali nga zipper. Ayan! Diba, shoutout from Cavite. Gikan kay Jerome, nga kay Aru. Hello po. Do you believe in love at first sight or should I walk by again? Tanong sa mga si Emily, uy, giblock ko naman ni Nana masadidire. Ayan! Mo, ay, AJ, guwapa mo. So, filter na yan siya, sir. Sobraan, magani niya. Ito ni Kuwaan Gamay, B. Kaya murag, makaigo na sila guwapa. Gita, tama rin gina kong kagwapa, sir. Oy, sa tito. Dili po kay tantong guwapa. Dili po kay ingong guwapa. Kaayo, basta na, arap po ko ikapang hamo. Oo, di pa di nga, wala tay beauty din. Basta ako na ako, ana. Naimoy nga, ano na siya ng filter? Ay, pagkapahit ang filter din rin, makaangay lang ko ng filter? Huwa kaangay ang filter sa inyo, bahala mo. Anyway, hello po sa inyo, hadiya sa laing-laing dapit, oh, laing-laing stasyon. Diya sa may Davao City, KJ_20. Mabadunggan ta ka dirun, mabadunggan ko dira karon ha, siya may 97.9 Davao Katropa Majid Digital. Ano ba ito? FX ba? Ay, FX. Alam, salamat ni DJ Dre. Sige na, pangita sa FX. Di mo, ano man kayo tuntun asa yung FX? May papaminaw sa inyo diya sa Agusan del Sur po. Madunggan ko diya sa may San Francisco Mart. Si Pevi. Diya sa 91.3 XFM from San Francisco, Agusan del Sur. Ayan. Hello, ma. May hapon. Gikin kay Charlene. May hapon sa Diabili. Leon, saan ako din akong comment section sa Facebook Live. Kaya ba sa inyo, huwag ka nang, unsa ba ni tawag, ani, anong, naghana sila din ba niya? Mangluod na niya. Shoutout DJ Reyna. Gikin kay DJ. Ouch! Inaanay yung pangalan, sir? Dili, sure, nag-gidding out? Shoutout kay DJ. Ouch! Kay Kausapin. Good afternoon, DJ. So pretty and sexy. O kaninod sa tingaw, ulami on. Watching for City of Makubat Dos. Barangay Maglahas, Willy Hermosa Negros, Oriental. You're good. Lami anjog ka, good. Good afternoon. Di ko nabasahon na ni isa. Kaya hindi ko na anin niya nga tao. Ka-sexy ba, o? Gikan kay Diancela A. Emperado. Talinta naman na ang gihulngan. Pero pagkita na human minds, grabe po si Mads. Uy, pwede katunga sa kong ipang-anam. Ay, mag-uol, Mads. Ani-ani-ani-ani-ani-ana. Shout out diya siya may 92.9. Gihul ngay. May papaminaw sa inyo, adi na, ha? Niliyasan ko sa live. Uy, kay kaning ang suot na ba rin? Kay gapo na ba kaya atake ang suot rin? Hindi na ko ganahin mo sa link, ani. Kinaaran ni sa ako ang TikTok. Shout out DJ Kinipawan to Davao. Grabe. Mauwag yung kong maabot ni sa Davao ay kinapawa niya ako ang pagsibya baka ako mga kaparentihan o mga kahigalaan dito na. Ang ako namang istorya dito nga kung trabaho, ano akong trabaho din sa Cebu kaya nakaminyo na akong afa. Pero ang saon naman, oy? Hello, I love you, DJ, from Surigao City. May nalang, oy, makadawat in town kung I love you, ano yung mga suking tigpaminawan. Salamat kasi inyong pag I love you sa ako ay nakahuna-huna sa taon mo, no? Puri-puyang. Single pa ka, DJ? Oh, depende sa nangutan, ha? Kung ano. Ala, si Andre, wala katugno. Kasi pag-atugno, saan nga naka-off mong aircon. DJ watching here from Mid-Sayap, North Cotabato. Grabe.
ano sa inyo, ha, doon na. May pagpaminaw. Sa Banuan ako diya sa North Cotabato. Shout out DJ Marvin Rosales, natulog from New Bataan, Davao de Oro. Ana si Jonathan, pwede. Di man mamansin pag-huwat. Oy! Kani mga nagpa-shoutout na ako. Baka sabot mo ko niyong shoutout. Pero uy, kung naghan kayo mo diyan, di po na ako na maakutan. Pero isa lang ginako ikasiguro niyo maning kamot ko. Ay, napag-apura. Oy, kay isa ra kong Simon. Shoutout sa Tagum City. Diya sa 107.1 XFM Tagum. 95.9 General Santos City. 92.9 Gihulngayan. 89.5 XFM Pagadian. 99.1 XFM Mati. 102.1 XFM Cotabato. Ara po din madunggan sa 99.5 XFM Zamboanga. Oh, shoutout sa Kanuna family. Miss Aris, hello. Pa-shoutout kay Clarence Advent. Advento kaysa ra may ligo sa isa ka bulan. Importante makatilaw siya og basa. Inugdahang tubig, ha? Maying hapon sa ato mga katropa sa ilang laing dapit. Visayas, Mindanao. Manungan ko Visayas, Mindanao. Munang gituyo gid ni aron daghan ta malipay paghahapon oi. Mulay ra ini nga kuan. Tawag ani, maira ba ni nga init kayo niya. Natin paminawan ng mga palami ka ng problema sa tao niya. Kita baya, best in himantayon baya. Ta, hello, Abs! O, palangga kayo na ko ni si Abs. Siman man ni si Abs. O, yun yung ba nga, ah, palangga din mong siman. Kaya ganyan, palangga na ko ni kay sukay pala pagsugod na ko ni TikTok nana ni siya daan. Sa mga naminaw, karon palihog kong follow and like sa ito ang Facebook page, DJ, ano, asa si DJ Reyna Chinita. XFM Cebu 88.3, paki-follow and like so para po updated mo ba? Ati Gladys og Roland sa Miller. Sa Miller, asa nga Miller? Oy, kanang Miller diri sa kuan, Cebu? Oo, salamat sa pagpaminaw sa inyo, ha? Kay, wala lang, ganahan sa kudri magyaw-yaw. Agnes, hello po. Pa-shout DJ Palihog from Camotes Island. Share pod mo, oy. O sabi, oh, share daw lagi daw. Ingo ni Kuan, oh, mamina mo ni Kuan, be, under address. Randy Villa Carlos, thank you, DJ. You're welcome. Yo, Ryan Cacabelos. Mamayutay daw. Grabe sa karayan. Oh. Ayun, so yung pakawawi yung mga silingan o gigsuon niya. Oh. Mount, shout out sa Mount Apo Hikers. Amping mo, peer me. Hello, DJ Reyna. Pasharot ko Joseph Abayon, Makoy Morada of Transcraft Transport Incorporated. Kanduman, gikan kay JR Espinosa. Hello si inyo, ha, din, ha. May pagpaminaw. Miller Hospital na DJ. Uy, sige, may pwede o ka ng veggies. Nagana, mami din, ha. Kanang Andre. Tignan mo, kuriya, good Andre, good. Di ang po, may mo order o ka ng amuang. Ganahan mig veggies. Ganahan ginis lang veggies. Yung vegetarian mo yung kauban. DJ shoutout from Talisa. Gikan kay Alfred Suriano. Hello po. DJ Reyna, loud and clear. Madiri sa simulcast. Via simulcast. 98.9 XFM San Carlos. Oh, wow! Oh, ganahan po. Hello sa inyo, Hadia San Carlos. Ganahan mo sa kumag... Ay, ganahan sa kukaguan niyo. Ay! Ganun ako masig ago, basta dagan kay mami na. Salamat kayo, hanga namina mo ron. Soya og cinnamon, maoy lami. Sige, sunod niyo, manha ko nag Miller, ha? May hapon, DJ RC. Naadi na nga, so pretty, og lami, og tingog. Watching from CTU, magkupadoas. Talaga mo? Francisco Chavez, may ngunto DJ, always yung kunaminaw ni Mumingawon lang ko kung wala kay programa kay Makalingaw, magod ka always, happy jud ka. Thanks sa imong programa nga makawala og problema og less stress, John. Uy, uy, kahilo ko'y kawit lang. Nalipay ko nga pinagisok ang programa, nagay mo magmalipay yun. Daghan mo nga nag-atang na ako, kaarumawa ang inyong problema. Pero kining inyong mga problema nga gihatag dinhi sa akong programa, nagdugang sa akong problema. Ana siya.
salamat kay sa inyo, ha? Kailan ko na ba kayo ko diri, oy? Kaya nang mag-uutang akong dukhan. Grabe ko kung kalipay ang ibati nga. Nakadungo ko nga. Ubay-ubay, buhol. Ala!

Ganyang panahon, ikaw pa ang iyang hinigugmog, ikaw iyang gipili. Pagdagan sa panahon, wala nila ba'y nidagan yun? Wa na kapili ah, tungod kay aduna na siya'y nakita nga mas lami o mas. Ah, mas na mas good. Sakit ito, no? Napalandungon bang usay, makarealize ka bang ano man yung tao, no? O sa'yo, sakit kayo pala manandungon yun na yung mga tao sa itong kinabuhi nga kanibang doon ay pagdumot gani sa ito ang mga kasing-kasing nga mutumaw kay sa kalagot nga gibati nato. Dili lang sa gugma. Apay na sa laing matang pa sa itong pakibatok aning kalibutan. O, alam na labi na na yung mga istorya sa palibot nato. Isa din sa ako ang mga nakatunay. Ako no, I'm a very imperfect person, pero kuan ko, perfectionist ko kunuhay. Ano man na? Bida-bida ba, ana? Pero ang ako ginakita, no, kanin-ganin ibati na ito usahay nga pagdumot. Ako maka-feel dyan kong pagdumot. Isa po dyan sa akong gidawat na sa akong kaugalingon nga, adun ako yung mga susama ni Ini. Normal kina katropa ha. Ayaw mo ka ayaw kalimot nga kung unsa may gibati ninyo karon, nganong gibati man sada ninyo. Toy, kaning pagdumot man good, mutumaw kini siya tungod sa usahay nga lahi-lahi nga sitwasyon, aduna tungod sa sobra na. Aduna po usahay nga napoy namo gyud gibati nga pagdumot nga invalid sad ba. Dili na to ika-deny, there are situations in our lives na magdumuta sa usa ka butang tungod lang kay naigo nga tong garbo. Ako nakaagisag ko, ana. Kaya usay magod ang titanos tong kaugalingon nga, kabautas tong ibuhat. We know who we are. And sometimes, di na to madawat ang pagtrato sa ubang tao. Muna ang adunay pagpati nga pagdumot. Hindi na ito na makalimtan sa matighigi yun. Taong sa ka, DJ. Taong sa ka, oy! Pero ang ato ang X-rated drama katropa, susama ni ining ato ang akong gisgutan karon kaning pagdumot, kamo, mga katropa nga naminaw karon sa ilang dapit diri sa Visayas, Mindanao, nakasuway ba mo og pagdumot? Oo. Kana ba inyong pagdumot? Dugay ba kada nawala? Giyon sa inyo pagpawala kaning pagdumot, ha? Ban ingon nila iampo ra daw. Pasarad ko kay Boss Ruel Ople from Cebu. Thank you. Gikan kay it's me. Gkay. Basta si Gkay. Sarad DJ Malalag Davao del Sur. Gopahay gyud. Ana gyud nga pagopahay beta diri oy. Shout out Lapu-Lapu Poblacion, Suba Chapel. Okay. Natnat Arong daw, pa-shout out. Suya og sinina, oy, na ay uga. Say uga, oy, na ay ko, ana. O, hikot na siya. Actually, hikot na siya sa liog, ana, o, ana. Suya, on kay mo ay, i-order na ba na ako ni siya shop? Kapoy na baguhat og 1 week pag umaabot sa sorting area. Riza Alcantara Parkon, good afternoon, DJ. So pretty and sexy kanino itong tingog. Salamat si kayo, ma'am. O, DJ, good PM, Doc JJ, o, DJ Chinita, grabe ka, gwapo artista, ang face always listening. Uy, ay, papanabig artista ko, uy, kaya wala ba'y nagkabaw, ano? Pasara kay John Rowe, DJ, from Tuburan, ana. Good afternoon, DJ, mura man kaog na alanganin sa tela imong gisot, usi na alanganin. Nga gituyo dyan ko na og tas-tas, uy, kaya gusto dyan ko nga sanina, ang kulag tela. Gusto ko na mura ko kanang nagpait yung tanawin ba?

Alo, 1.39 na siya. Kahapuno eh. Ano man dami yung kagaliw ka niya na magsugod ng X-rated drama. But before that, nagkansita mag-isa kasunatan din nga akong giandam o. Oh. At yun yung paminawan ha. Mga nang samtang nagpaminaw mo, anito na sunata ha. Andama din ang udlan, habol, ya. Dana pong kuha niya, paypay, igang ka ayuron. Kaya magsugod na ta. Magsugod na ta.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Mauni ang putulon sa inyong kinatawo na sobra katukiro. Putlon ko ni anumat sa balang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Sa kibaandam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Sugo sa maayong pamatasan. May labot na mga way batasan, maayong hapon kaninyong tanana.
1: Ay!
0: Maayong hapon sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated. Sa mga leng-leng dapit ng mga abtanining pagsibya, Visayas, Mindanao. Kanloon, Bukidnon, Gihungan, Jansan, Tagum, Davao, Pagadian, Matiko, Tabato, Zabuanga, San Francisco.

na pong suwatampo atong hatagan sa pagtagad. Kiring usa ka babae nga ato lang itago. Sa pangalan nga Rona. Tagatagom. O kiniyang suwatampo ato ning giuluhan. Og pagdumot. Slash ang baboy sa mong silingan. Kamu nalang sabot ha, ganong naan dito ang baboy. Basta pagdumot.

GRC. Palihog tagwalan ko og tawga sa pangalang Rona. 36 nako. Og Minyo na ay mga anak. Kining ako suginanon, mga ako'y paambit ninyo. Mahitungod kini sa akong silingan nga akong nakainkwentro, DJ. Na, sumagay mo, di ba ito may igsuon? Pero bitaw, DJ RC, kini akong suwat, dili kini bahin sa gugma, apanga, bahin kini sa... Di ba ginatawag na itong pakikisama sa itong mga kasilinganan? Adunay punto sa itong kinabuhi nga kinahanglan na itong sabot. Sama pod sa pagsabot isip akong kapamilya. Kini akong silingan manggod, nilapas naman ni sa iyang ginatawag nga katungod. Kay napirwisyo na mi, DJ. Basta, mas maayo siguro paminahon ninyo. Maunang, ingnon ko ni ini pagsugod ang tanan.

0: Nabalik na dahil kagikan sa Manila. May puti mang kaoy. Nakauyon ka dito, no?
1: Gamay.
0: Oh. Huh? Saan to? Mura naman na unausap si ni. Suod ba nung tatay mi sa una? Pero, karamurag, hilaw naman at tinagdan ako.

0: Nagbuhi di mga baboy si May sa ila?
1: Maulagi ma. Ugang nakapait. Kaya ang ad sa ilang ad sa baboy, dool man sa among luyo.
2: Uy! Nung saguna, magbuhi ta sila. Pero, ila sab kauna-unaon nga, di makahasos lain tao.
1: Maulagi pa, uy. Ay, ambot na lang yun, Annie.

0: apa na kong silingan. O sabi ato ni mo guwapa.
1: Pwede makiksulti ko ni mo?
0: Sige.
1: Ato lang to sa lingkuranan sa unahan, no? Kasaba kay din eh.
0: Sure.

0: fairness ka, straight ka kag buhok. Sinaw ka ayo, napalipan ka. O ngayon ba kay Kooy?
1: Salamat.
0: Unsa man day untangin mo ha?
1: Nalangta ko yung yun ni mo.
0: Unsa man na? Ay sus, basta kaya lang ako. Wag yun na problema. Unsa man, maluwang ka ang kwarta?
1: Di. Ang kuan ba? Ang bahin sa imong pagbuhi o baboy?
0: Ano man yung pagbuhi sa imong baboy? Uy, pagbuhi na o baboy ha? Kanindot, kaya makasapi na kapuhunan at managko na.
1: Ako gani, no? Nagplano man gani ko nga punan ako. Mohang yun tak ko. Kanang hiposo ng tagtarong ang hugaw ba? Kay taim kay baho, uy.
0: Ha?
1: Ayaw lang kalain, ha?
0: Nalain gig ko. Ako mo lang gibanlasan pirmi ang ad sa baboy. Gima naman ni Maho, kay diretso ramanas ka na lang hugaw, ana.
1: Mapundo mang good. Lain kay baho. Lain kay sa ilong, sakit kayo. Niya, usahay matimingan nga magkaon mi. Unya mo alis bugyod ang baho. Di ko katiwasog kaon. Maong, mohangyo lang ko ba? Tarungan lang ang hipos ang hugaw sa baboy.

0: Ano sa brusme?
1: Di na lang manina buhi o gila ha! Masuya ko mo asenso ang tao! Masarangkap! Inga lang ala suya ka! Kay imo mang ipaagi og baho sa hugaw sa baboy! Inga lang ala suya ka! Sus! Mura baya og wapa ang animal! By second ako! Suyaon! Masinahon! Ah! Makalagot ka!
0: Ako mag-iingi panong dong? Karon ka!

0: ibaw sa akong bana. Nga mo atak ko dito kang May, tungod lagi sa nahita po. Dali kong gipugngan o gipakalma. Tuod man, DGRC, nang labay ang mga adlaw. Pero wala na'y hunong ang pagdungog-dungog ang mga istorya nga bati. Dinhi ni May nako. Og butanga, nakapainit sa akong ulo. Og unyaw sa kaadlaw ana. Ana-ana po siya, gipadungog-dungog dinhi nako. Og maokini ang nahitabo.
1: Sa imo mga istorya, May.
2: Aw, oh, kinahangan man ka. Aw, oh, ikaw yun siguro.
3: Isa ka nang kiingon, ha?
1: Nasuya ko kami asenso ka?
2: Kaklaro, ana.
1: Hoy,
2: ingon ti ka, maning kamot kong asenso nga di makapurwisyo og laing tao.
1: Ako, tarungkay kong ihangyo nimo nga hipuson og tarong ang hugaw sa baboy nimo. Kalain kayo, baho! Ano masuko man ka nga, tiloon ba na?
2: Ayaw gipaagig ingon, ana, day.
1: Kaklaro anang nasuya ka nako. Mas gwapa pa man ko nimo. Mas puti pa ko nimo. Lamang lang ka kay straight og sinaw imong buhok kay gipariband nimo. Ang ako kulot pero gwapa paghihapon. Ayaw pag binata oy.
2: Unsa man ha?
1: Buglong ta ni. Sa man hagiton ko nimo. Kadi ra man ta sa bugan.
2: Adi ay. Adi.
1: Ay. Mo. Kisa kasi panataw.
4: Pagdaman ka sa mong ipate. Nakikbugno magyong kanime.
1: Naglagot lang yung kay ko niya pa.
4: Naunsot mong taon eh.
1: Makalagot mangod kaayo pa. Sobra na kaayo.
4: O sa may kasulti sa imong bana, pinipaulero niya.
1: Kani mo pasabot niya.
4: Sige. Kay putong rabatong imong bana.

0: lang siya nako, ha?
1: Ayaw na lang, good. Ayaw na po ni pang mga kagubot.
2: O kisa may malipay na magtanaw lang yung tsura na nagdaghan mo ng kinagasan sa munang.
3: Mas labaw pang yan nahilaguman sa among bugno. Kalablak ka ito. Gisukmad na ko ang naong.
2: Mapagtaygin ako ng bayan na ba? Bantay
3: na. Hindi na lagi.
2: Sino? Ha? Kanag yung mga baboy yun ang mga hinunggan yung taman ba? Kanang patakala pamuhi.
3: Ganing animal?
1: Sabahin ka!
4: Nga nung niya ka o nagsyagit-syagit, ha? Gihiluan ninyo ang usan ako, kababoy!
3: Unsa? Suya man kay mo, God! O maglagot mo, maunang inyong gihiluan ang akong baboy, mga animal mo! Kamu ang naghihilo sa akong baboy!
1: Unsa? Unya, naa sila ebidensya. Na kamo man ang gipasanginan, ha?
4: Maugid ma.
2: Di ba sa nabaayo ang ilang pagpamasagi?
4: Sa bahis, kyun? Nag-ayo siguro nga usba na kubutan na nag-black eye na yung matay.
1: Hoy, hoy, Rona. Pagpuyo, ha? Ayag yung taon pada sa imong gibate.
4: Basta, di lang ganun siya magpahari-hari. Kaya magpahari-hari ganun na siya, aw kapilog!

0: Sial, ang akong bana. Kahar na ang bana ni May. Hoy! Ngano na? Ngano nagharong ko mong
1: to? Buka niyong bana? Ha? Ano mga pinapin mo na siya sa away? Inyo sa akong asawa, ha? Ha? Huwag magaling ko manghilabot. Pero siya nang hilabot? O siya nang hilabot? Bala mo sa ko, mangga. Naputo na ko ang puno ay sa kamanggay. Na amo, mali. Sa among yuta, ang maong tanong, may katungod ko mo putol.
2: Amo na yuta. Amo ang giturukan, anak.
1: Ah?
2: Buka ka!
0: Buka ka! Buka ka na ninyo!

na kaayo DGR si sukod ni Adtong nagtinobagay mi ni May. Gubot kaayo among pagpamuyo tungod sa among among lalis o karoon na wala gyud peace ang amo ang huna-huna. Dili lang tungod kami lang ni May ang naginawayay, kapati ang among bana nagsinokmagay DJRC. Ug mao kini ako mga pangutana, hinaot ko nga matubag ninyo kay kinahanglan ako nga malamdagan kini ako huna-huna. Makakiha ba ko nila May sa ilang pagpasangil din hinamo? O pagpamasangil din hinamo, DGRC? Ikaduha, nag-post-post yung bati si May sa FB. Ug ako ang gigo kay silingan man niyang giingon. Yanaa daw ko'y kabit. Ako gyud ang gigo bisag kinsay pasulti yun. Gibota ang ngalan, initial sa akong ngalan o gapliyado, ang clue. Makakiha bakunia. Na, daghan kayo makarelate ani. Ikatulo? Oo, angay ba nga dili na lang namo sila patulan? Unsa magiay mong matambag din sa ako, DJ Chinita? Aron mahatagan nako og kalinaw ang akong huna-huna. Imong suking tigpaminaw, Inday Rona.

0: touch ko bagay nga background music ay to ay. Lagi nakakita airpod ko. Nag-away tungod sa baboy. Baboy na magito ba? Oo. Lagi nakarelate diri o si Marge na ko. Marge Algi Ponoliera. Ponoliera na. Oo. Yasa, ingon ani gid ko last year ba, gistoryahan lang tarong ang tagtugod, nasuko na, mamalikas og maayo. Nga ano man sa pagbaboy-baboy mo nga namoy silingan. O na, ano sa pansabog kami? O nga, nga nung nagtusag kag nasuya ang tao ni mo? O nga, bisa kinsa naman siguro makatibaho o ka ng baboy nga. Alam, maglagot siya ko ay. Dili malagot siya nita, kaya dili man ikaw ang letter set. Pero bitaw no, relatable. Sa mga nakasilingan din ha, o ginaay babuyan, di ba gibawal naman na karon? Abot lang ha, pero sa amo ang barangay, gibawal ka ng pagbutag babuyan doon sa silingan. Kay, huy, iso gitaw ng baho sa baboy, promise. Oo. Mas langangon ang manok, ang tae sa manok, pero iso gitaw baho ang tae sa baboy. Grabe naman sad pod mo oy kanang maluoy sad mo sa inyong mga silingan umura na matingala ng mga na isa may naka-relate din ha nga susama ni ining experience ni May nga matud pa niya mura hinungdan okay nara mo gudo sa ilahang silingan sila mo gud silingan sad ani yamang opangutan na pwede ba daw niya mapakasuhan kining si May kay nagsigilagi daw padungog-dungog. Napagod yung initial. Kaya magiging mo yung pagkadag istorya nga naa siya'y kabit. Kaya wala naman dahilain daw nga silingan si Yaramanggi daw. So, dito, kamudia, Mads, Kuan, May, Bulyanday, all the way from Kidapawan. Ano po, may baboy? Ana si Podcast Radio. Wala na ba ko kadungog mo? Naisayop na ni mo ron. Thank you, Franklin Panukat, nga palao from Karkar. Makasasa ta anak ni mo, Pianar Jackie. Uy, kapoy kay ka, Pianar. May hapon yung katropang DJ Reyna. Pasyarte ko. Happy Fiesta sa Joanna's family diya sa Garing. Consolacion. Padali niya, day ko glitchon para panihapon sa work. Ano, di ba? Kasi nalagay duty niya, Fiesta, kay mag-ampo yung kagbabinlan ka glitchon yun. Kaya kung wala, magsakit yun yung buot. Good afternoon, DJ. Mura manog naalangin na. Okay, nabasa din ako ganyo. Eh, balik mo magbasa. Eh, basta mo ito naalangin na daw ko tela. Angay ba nilang? Angay ba nga dili na lang namo sila patulan? Oo, mangutan na ta kay Miss Crystal Felerca. Ay, naon niya ano ka. Basig na siya ikatambag. Ma'am Crystal, naba ka ni Agi mga Ma'am Crystal. Mga ay, may tambag si Ma'am Crystal. DJ, dapat doon ipatawag siya sa barangay o mga tubang sila kay tinuod lang kung magbuhig yung gani kag baboy kinahanglan na adyo kay septic tank sa iyang kanal para dili makapuerwesyo sa imong silingan o diba? O tama sad pong kakuan Francisco o asa yung silingan bawal ba yan na labi na kung naa sa subdivision nagpuyo feel na ko wala man sa subdivision pahimuin na lang ng tanang baboy pahiluin na lang ng tanang baboy DJ ayaw sad uy kagihuluan naman niya kaisa no ano na mag maro pwede na ko rin May 11 pwede pa shoutout Alvin Estomago para makadungog sad kong sad akong papa happy birthday Alvin Estomago mabuhay ka hanggat gusto mo DJ Chinita, tinood kong daghan paunta tag kwarta dato na judta. Kwarta na lang magikulang. Salamat sa mga naminaw sa X-Rated Drama from Kuya Noel of X-Rated Voice Talent. Hello, Kuya Ronel! Sana yung Ruel? Noel. Ah, Noel! Isa sa itong mga X-Rated Voice Talent. Grabe, asa ka dito, Kuya Noel? Ikaw tong bana? Asa man ka dito nga part? Ay, don't joke na ako ni mga dramaturgo ay. Kinangando na ba kayo mong dramaturgo sa una? Oh, Narciso Sardalia, DJ, gupahanin mo, oy. Oh, diba? Ako sa basahon ko kuan ha, mga estasyon din eh. Shout out day sa 98.5 XFM Canlaon, 92.9 XFM Gihulngan. 107 XFM Bukidnon, 95.9 General Santos City. Hello sa inyo, the XFM General Santos. May pagpaminaw. Nabodiha ang 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Cotopa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga. Salamat DJ, makalingaw gud ka from Jensan City, gikan kay The Cortez 53. Hello po, it's me Jen. Pagkagwapag ka na lang jud ning akong DJ RC oy. Si aw man kaayo ka DJ RC, walay laktaw tanan, puti jud ka tingali makasilaw. Hoy, sa kamera ra na oy, hamis jud ko tanawon sa ko ang kamera kay Logi, bini Logi.
1: Aya. Aya.
0: Dito oy lamig ikot tanawon sa mong kamera, lamig pamanit ba. Mura katabang pud siguro pag-inom nako og mga produkto sa Yes to Health oy. Pa-shoutout sa taga Kadasig Phase 1 DGRC, especially sa mga Biharasco family o sa taga Tambisan, ni Luding, Tia Nisha o si Tia Deli. Nga, Tia Deli. Sa mong dati manak po yung ginapaminaw na ako na sa una. Greetings from Jaira B. Moises Barrios Belodi, kasaksi ni mo DJ RC oy, mudan agyo ang imong kagwapa. Dan agi oy. Suma ba Moises? Midan agba na sa imuha diha karon. May hapon DJ RC Raul Mundero. Hello sa inyo ha din ha. O, pwede na mo manawag di ay sa so, wakahibaw. Open na nga itong linya. 0995-994-6868 mga katropa ha. Open na nga itong linya. Balikon na ko. Paminaw very carefully. Kaya kaisa rin ako ni-announce. 0995-994-6868. Okay? 0928-55-08-727. Ah, hinay na gid na ako ni kay piminti na ba kunyo kasaban kay paspasan man na ako. Ay! Na mo anak kay ay na sorry ka ayo ka tropang Doc JG ganyan rin si Saka sa sorry so katros. Sige, tete. Isod.
1: Ay!
0: Hello?
2: Hello?
0: Kinsa ka?
2: Si James ng Taman.
0: James? Dugay na na akong gihulat ang imong tawag. Anong karap man ka nagparamdam din na ako? Diin ka man?
2: Pasailo ko, mahal ko. Muna mo na din akong lipat akong maginigkan na rano ko
0: makakalabot. Kaya! Tinood ba, James? Gibatin ako.
2: Dugay na, mahal ko.
0: Gibatin na ba ako kamingaw ni mo? Sa mga panahon nga nag-inusara ako, labi na sa pagsinlak sa buwan. May nga po si Iwan, yung katropang James, all the way from Samal. Uy, kakabaw siya ko na niid ka. Dagang babuyan din ha, James. Dagang magbabuyan din ha. Dagang babuyan ko ano baboy din ha. Unsa ba? Sama sa problema ni Mads na ako ba?
2: Na may mga iso na mo dili nga dili mga mabuhay pero lagyo pa lang silingan na di Jersey.
0: Dapat lagyo no para pa dili ko.
2: Dapat yun.
0: Oo, luoy kayo mga kuan nato kung sa ba tawag ani kana makatimaw in town. So unsa may matubag ni mo ka tropang James? Sa mga pangutan niya. Oo, pwede ba daw niya makiha ang kani si May labi na sa pagpasangil kay gihiluan man daw ang ilang baboy sa ilang silo.
2: Kung ako yung pangutan na ni Jess.
0: Okay, sige.
2: Pwede kayo. Una na sa tanan, wala sila ibigay siya nga ipamatuod nila nga si Runa o ang banan ni Runa mo ay nagigilaw sa usan nila kamaboy.
0: Correct. Oo. Walay ka pa. Walay evidence siya.
2: Wala sila yung ikatanan. Oo. Ikaduhang pangutan na, di ba, gipost-post man to siya dito sa iya silingan kasi may?
0: Oo, gipost daw sa Facebook. Oo.
2: Nga doon na siya ikabit.
0: o na siya kabit niya ang gibuhat kay initial man ba niya kani gipadugdungog lagi niya initial apiyado og yang ngalan niya kung matud pa daw sa uban mga kasilinganan wala man lain
2: wala na gyud
0: kay sila po na sila lang po nagkaengkwentro baya pod
2: sila na baya wala hindi ro na kung ilaw ka man karon nga po dili mo diha kung unsa man lang yang ginapost sa paki-screenshot na tapos para matris na tanan iduol na dito sa anti-cybercrime para matuldok ka na ng inyong pwede ng inyong problema diya po para mahunong na natin ang mga kabuang ba kay binigay po na mayo
0: correct
2: ikatulo iba nang utana ka man na dili ba ninyo patunan para na ako no wala niya katuldok ka ng problema na kundi niyo nakapagan ng solusyon
0: anak
2: iduol na dito sa inyong barangay na. E una-una sa tanan, basta residential nga area, maskin pa kung dili sa division, sa ganitang silingan,
0: correct.
2: Di siya nasa kang napita sa suol sa Pilipinas, bawal yun ang mabuhi o mga hayop.
0: Yes.
2: Oh. Ganun nagtukod mo ganit mga poultry o pigiri, lagyo ang mga ganyan kapatayan. Yan din ang ipotermit yung pod.
0: Oh,
2: okay. Nato kayo factor kung muatag mo sa inyong kuan action. Yan to rin yun sa inyong kuan na, barangay na, para matuldok ka ng inyong problema. Mm-hmm. Kaya kung hindi nyo mo nakapagal ang solusyon, mm-hmm. Kaya na kinukmagyan ang galing isip ninyo ka ba na? So, dapat nga, ayan ang ginagdugudugaya pa. Iingat to na sa inyong barangay na, para mahusay mo. Kaya mas namin ito mahusay kung kasaksi ang mga barangay officials ninyo.
0: Sige.
2: Isugayo na.
0: Ito ako no, sa tinood lang, kung ako sa Irona no, makasabot sa kunya usahay nga kanang musukol na gita ba? O, makasabot na sa kunya Irona, pero dili na siya masulbad sa inaana, good for sure. Muna Irona.
2: Dili na siya masulbad.
0: Muna Irona, kung ako palang daan, sumbagay mo, di ba ito may igsuon? I mean, ayaw! Ayaw si Rita. Ah, sige go. Unsa man to?
2: Ipabot na to sa tanan na to mga katropa diha. Nabilang na nga kay MSM. Gusto pa ko mag-i-print pag nila po na?
0: Ah, yes. Oo. Gusto daw nga makikimamat si katropa James all the way from Samal. So, pwede ka nilang maa sa Facebook, ana?
2: Ah, pwede man. Pero, magbuha pa kong Facebook kayo. Ang kinood, wala pa kayo Facebook sa pagkakaroon.
0: Ah, sige. Okay.
2: Pero kung gusto nilang kuha ng akong number, pwede rin yan.
0: Oh, pwede po daw number daw.
2: Ikaw na rin hatag niya.
0: Ako din ako magkita imong number kaya nasa technician na imong number karon kaya gidawat man na sa imong technician. Hindi man ako maka-operate then he. I-announce na lang.
2: Nagganang mapil.
0: Ah, gusto rin kakis-kisa na imong gusto di ay. Isa rin ka buok.
2: Ako rin, nandiyan ko gusto ikahigala, pero hindi na ako direct sa mga buwan. Hindi naman mga buwan ko na iabuso mga buwan.
0: Yes, ano na mga ka namang binuang ba? Tinood man sa nakoy. Tinood. Correct. Amping yad. Correct. Anyway.
2: Ang nasi dosye nga 851 ang lasa ng nambira.
0: 851. Alright, sige.
2: Yes.
0: Thank you, kaayo ka tropang James.
2: 0926 ang opening.
0: 0926, 851 ang lasa. Ang opening, 0926.
2: Oh, ang last 851.
0: Okay, alright. Thank you, katropang James, ha? Sa pagpamina o paghatag ko ka ng bisang gamay nga, makuha ang pag-anikuay ni katropang Rona. I know for sure siya po doon nagunahuna siya. Unsan mag-ibahato lang niya yun. Basi niya, na, makinabasig niya. Nakinawaya na ba yung patibana niya? Salamat, katropang James, all the way.
2: Pwede ba kung mag-sipon? Ko dahil sa talan ako mga katropa niya sa suko.
0: Yes po, go ahead.
2: Kung nabinasabi sa barangay pagsubungan ng Dawi. No?
0: Alright.
2: Kami na ni Joe Gato niya. Kung sabi niya, pangalan din mo frequency niya? Dari sa mo
0: 88.3 XFM Cebu.
2: Alright, okay. Nagkaing nga salamat, DJRC.
0: Thank you so much.
2: Dudong. Okay.
0: Thank you so much, katropa mo. Exciting! Wala, gindigin mo tuman siya sa hello, may hapon! Kinsa man ni, unsay tuyo?
3: Pang XFM ko tabat.
0: Ayos, Miss Zenaida. Hello, Miss Zenaida. Unsa may matambag ni mo ay ni iyang baboy sa among silingan. Oo, so tiik ko, B.
3: Matambag na ko sa iyahan. Uy, di man niya iduol sa iyang ilahang barangay captain ang dapat nga magbuhi kang baboy katon dito sa uma na layo sa silingan.
0: Mm-mm.
3: Eh, bako ba yan na kaayo ang baboy?
0: Mm-mm.
3: Kay magtai pa man na. Dapat sa kuwan sa na sila yung sariling umahan dito na niya layo sa mga balay.
0: Correct, oo. Sige, padayon. Pasabi.
3: Pag-post-post, kung ako pasagdaan na lang na ako na para wala na gugot.
0: Mm-mm. Betaw, oy.
3: Kapuyon mo na siya mag-post.
0: Mm-mm. Basta di lang pansin nun. Di naman na. Oo.
3: Kaya kung pansinon ni mo, pansinon na niya DGRC. Dako kayang gugot. Kaya musamot, magpasuya man na siya.
0: Mm-mm. Betaw, ay. Mm-mm.
3: Naitabo na sa kuha, dagan kayo magpasuya. Ako na lang gibid matanan.
0: Para
3: magpasuya, di bitaw silang nagbuhi sa kuha.
0: Ado na pa yung mga pinulungan niya ko, medyo sa una, labi na high school pa ko, suya ma dead. Diba? Suya ba dead?
3: Paala mo na, pagpasuya lang mo.
0: Tiurok ma dead. Sure lang. So, sa iya, anong tanan siya, pwede ba doon niya makasuhan?
3: Mag-away si Inday Rona. Mag-away po ng mga bana nila.
0: Mm-hmm. Ang pagkutan na dirimads.
3: Na lang nila para wala na yung gubot.
0: Ang pagkutan na dirimads, pwede ba daw niya makakihab ba daw siya? Kagi pasanginlan man siya nga, siya ang naghilo. Anak man lamang.
3: Kung sa makakihab yapon siya, pwede niya i-dool sa ilang kapitan. Na pinasanginlan siya nagihiluan nila ang baboy o pwede po sila magpa-blatter sa pulis.
0: Yes, ano.
3: Pero ang mayo, ana, sa lupon yun sila ang barangay.
0: Magi sila nung, mapahusay sila, no? Sila,
3: maulang na matambag na ako, DGRC. Dagan kayo, salamat.
0: Aka na, betaw. Salamat yung kaayo, Mama Zenaida, sa kanunay nga pagtawag o pagsupo.
3: Tropa katropang Zenaida Isla from XFM Cotabato.
0: Hello po sa inyo sa XFM.
3: Ay, nakitaan ka na mo sa Facebook.
0: Maoko ba? Ano ba naman? Dino ko magla.
3: Salamat.
0: Thank you kaayo, Mommy Zenaida, all the way from XFM Cotabato. Uy, magtanaw sa Facebook, oy. Shoutout sa 102 XFM Cotabato.
3: Shoutout sa anak ko, akong anak DJ, pwede.
0: Ay, yes, sige.
3: Advance happy birthday kay Regina Israel. Sa May 26 yung birthday.
0: Hello, ma. Happy birthday sa imong anak, Ma'am Zenaida, katropang Zenaida, karong May 26. Daghang salamat, katropa mo.
4: Exciting!
0: Alright, another caller. Wala man na ni subag script niya kung mga listener ron. Tudloy, gudin ka na. Oy, hello?
5: Hello?
0: Maying hapon?
5: May nga po DJ Rina Chineta
0: Dota. Ayan! Ako agad ng Mads. Mads, nakaisilingan niya na ibaboy diha, Mads.
5: Kuan ba ka ng... Ah, di na mag-sip din ako kay mamugno man ko.
0: Kabaw yun ko sa batasan, sim-same yun ta.
5: Ayan! Nga, dili man sab na sila kuan kay... Dapat man dahin ko ka ng kuan. Nang... Pa-help ba? Sa among barangay?
0: Nangitabang.
5: Oo, so, udawgid ko. Karon, ilang baboy, ilang layo na.
0: Ah, pero nga na bito po di mga tao, nga na magtukod man sa mong babuyan nga naghagtaw.
5: Ay! Ano sa lang po ang kakasuran sa ad? Uway bakanting yuta.
0: Oh,
5: okay. Una yuta, dili po gila ha. Usabot na, usabot lang po ta, pero...
0: Pero di yun, ako...
5: Dili man na mo ba kung buta na nagsetektang?
0: Ah, ana, maningkamot lang kung sige hinlogod. Kaya puslan man gisudlan na ninyo, yung kabaw mo sa epekto sa palibot. Tatong timan na nung tanong, ang kanang dili, magkita na po yan yung kalibutan.
5: Ay, ay! Daot mo sila, ana, good. Huwag yun mo, daog, ana, basta upiait ka sa barangay, dikit na sila labanan.
0: Ay, correct.
5: Ayaw mo pagsigit bugno, kaya magkainitay, di maglabanan yung inyong bana. Ah,
0: mo pala, basig mo, sila na yung sinumbagay, di na ba sila igsuon?
5: Ay, na. Gabani. Maurot ako yung katamba niya. Kanang pwede na ako makuha ka itong number sa makid friend kay naasad ko yung nahinumduman niya and Bernice, naasad ko yung nahinumduman.
0: Saba di ha, oy?
5: Lagi.
0: Ate kita. ugma na lang mo bi akong sabuton mo nga ugma sa 1
5: kilo. Ay, dili. No.
0: Unawa mo kung kuha sa number ron.
5: Diba? Wait lang ba?
0: Baya ay.
5: Okay.
0: Ang luod ay na kung mas.
5: Hindi ko mamalihog.
0: O si Dok DJ, ginung hangiyon na ni kay ako. Mukoy ko
5: ano. Alam mo, siya may thickness yan. Alam mo,
0: ako lang si Dok DJ, di mo sugot kay siya na mo ang kaya.
5: Okay lang.
0: Ako lang di mo sagot si Dok JJ kay may mo na siya nga akuha na lang ka Miss M.
5: Anindot ba? Doktor pa. DJ ka na nga ako yung lumduman lang niya.
0: What if si Dok DJ na lang imong ilailahon?
5: Ayaw!
0: Ayaw! Ang gapa bitong asawa sa di si Dok JJ san?
5: Oo?
0: Kita kasi asawa.
5: Ay, stop baya ko.
0: Ala, Dok JJ!
1: Ayaw!
5: Sige na, na.
0: Sige,
5: sa narang pinainumduman.
0: Okay.
5: Sayang boses na, pinainumduman.
0: Ang sa manihan, namin na pa ba karoon si Sir James? Sir James! Kanang... Pagkita ko na kayo mong number dito. Sa tayo number.
5: Basta 5-1 ang last. Pero 926 ang primero.
0: Ano?
5: Muna akong nanak. Tamina.
0: Tamina Toron siya. Natong Davao ron. Natong Samal Island. Thank you kaayo, Miss M. Salamat kasi mong...
5: May okay, tagnay. Din salamat daan ha.
0: Oo, may tagnay na kuha nga kung ano eh. Pagtulunan ni si Madam Rona.
1: Ay!
5: Kay Juan kaayo ka ng burger kaayo.
0: Mauwag siya tayo, no? Sige, thank you, kaayo. Salamat.
5: Ba, ito sa ipamutan na niya ba? Kailan ako'y nainumduman? Ito ko'y nainumduman?
0: Sulti din ko, be. Kadugay, anak niya makasumpay, uy.
5: Ay, basta na ako'y naitaho nga nainumduman. Murag siya, kidna.
0: O, sama na, kay ex sa una, no?
5: Ha?
0: Na kay ex sa una? Ay,
5: gosh. Basta, kung pwede lang, matag ninyo na ako ang number ko.
0: Makichispis.
5: Pero kung di ako, asad ko'y may mo.
0: Ah, kung makita na ni Doc JJ dito, kaya ako rin, naman di ko kasubay anay ng mga number. Si Doc ha? JJ, si Doc JJ na gan. Palamiigin na si Doc JJ, rumangyo ni mo.
1: Ay,
0: ningkamot yung kaday.
5: Ay, kaya basta ko na ubang cooler.
0: Ah, salamat kayo, Miss M, katrapa mo.
5: Exciting!
0: Allah,
1: exciting!
0: Hello, my hapon! Kaya ako gano'n, magsunod-sunod ng tawag nila baguhan.
5: Ayong hapon.
0: Ay, kung gano'n, si Mrs. M, pudni.
5: Kung kayo,
0: di ko. Hello, Mrs. M! Unsa naman? Kumusta naman dira? Unsa may matambag ni maning Rona? Oy, ako kay, katambag ko na sa kong Rona ba? Ikaw naging makatambag din ni Ron?
5: Kawat lalo, narob ako ang ikatambag na ko ni RG.
0: Karon
5: wala siya ikuntra.
0: Mm-hmm.
5: At doon na lang siya mupoy pit nga walay silingan. Ay, lisod man kaayo nga, magigaway ta sa atong silingan tungod na sa atong hayupan.
0: Mm-hmm. Sige, sabi mo hawa, ang katong nay hayupan o katong...
5: Katong nay hayupan, kay siya may gadala sa gugo tungod sa baho, sa tais, sa baboy.
0: Oo. Ang inyong baboy... Sa inyong silong. So, mas maayo nga siya, nalang mo adjust, no? Kung gusto siya magbuhi, dito siya slayo, nga way silingan, anak.
5: Oo, di sila yun. Ang mga sila ay dumuganay, magpirmahanay na lang sila, pinaagi sila kapitan or kapitana.
0: Paspas yung tambag ni madam, oh, nagadali, ginigin, mahurot na yung tawag.
5: Lakul ba, ano? Kay, ano man si Miss M, nga na siya kapamilya, siyang ex dati. Kay, balo mong kuugin sana, kay, pagkadungog na po siyang tingog, maupoy akong na, kuan di jinga, na challenge ko niya.
0: Ayan.
5: Pagkadungog niya na siya, DJ.
0: Kamu ha, excited yung chismis kay mong duha, di mo i-share sa kuha ha. Anyway, thank you kaayo, Mrs. M. Salamat kaayo. Go, kaayo. Basta si Mrs. M, all the way from Barili ni no.
5: Oh,
0: ah, there we go.
5: Mag-greet day ko sa nagdawat sa kong call og ni mo, DJ Chinita. Belated Happy Mother's Day ko. Sorry kung dalaga pa.
0: Yes po, nanak ko, dirinin na nakoy ko, ano, nakoy piso, sad.
5: Maria, day sad, yun. Sana, pamilya ni Miss M, kahit balo ko, o murag siya gito, o sa ba, ng alias ba siya?
1: Maria!
5: Kanang pagparang gano'n, kay dugay na kang... Dugay na kayo kang gimingawan ni Miss M kung kamo pa man gihapon sa imo ha. Dati mo yung karon. Dapat mo tawagin ka na mo kay kita man ang unang nagkakas. friend.
0: Hala! Nadi yung nga noong agoy. This is so interesting. Anyway, thank you kayo, Mrs. M. Salamat sa pagpuminaw
5: niya. Salamat, Mrs. Chinita.
0: Of course. I love you sa mo technician. Thank you kayo, Mrs. M. Katropa mo.
5: Exciting!

0: kawan yun yung glass, bisag among technician ha. Grabe yun kayo mo. Alas 2:35 na sa kahapunan mga katropa. Wala pa man tayo ingong mga caller din ha. No? Ako sa Tagaag oras o panahon din nga to. Pipila ka mga pahinom dumubalik na taod-taod mga katropa sa programang X-Rated. And you're still with me, DJ Reyna Chinita. Paminawa sa nipipila ka mga tukar o ga. Pipila ka mga pahinom dum. Ako di bahala ha? Open na gyapon itong linya. Nagyapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Mga katropa, exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Lupig pa nimo ang na-scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag-i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayaw mi? Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
2: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan. Og gahatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
7: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 2:39 na siya kahapunan mga katropang oras. Hatod sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Pampaligan sa immune system. Nabili ka ng parahuna katropa. Ang grabe init yung panahon. At ay dalang sakit. Grabe mo daghan ng viruses and diseases na nasa palibot. Wanna make sure or make sure to choose the right partner on your daily needs. Isa diha nga itong produkto, ang Santon Vitamin C, nga pwede i-partner yung matag-adlo. Labi, naghina kayo mag-immune system, pwede nyo i-double dose para mas paligunan pa, pabdikon pa nga mubatok sa laing-laing sakit ang inyong immune diha katropa. Magkatagbog energy, makaboost sa energy, and of course, magkatabang kining mo protect sa inyong panit against the sun. Oo, isa bang sa tabang sa papanindot sa panit kining vitamin C katropa, ha? Ganahan mo gani nga munindotan yung panit, dili mo uga diha paminawon. Uga na gani ka in real life. Uga pagkagpanit. Oh, diba? Di na siya maayo mga pamahiin. Choose the right partner on your daily routine. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health mga katropa.

0: Pa-shoutout day ko DJ Second Family diha si Province. Lingatong Nugas Alcoy, Cebu. Hello sa inyo, hada may pagpaminaw si imong family kay Chacha Yama Salmeron. Regarding ana yung giingon nga mag-post sa FB, labi na dili maayo, like niingon na asay kabit sus makihajud na. Ana si Kuya Noel siya daw tong bana sa usa ni reklamo nga baho nga baboy. Si Kuya Noel. Si Kuya Noel nasa tong comment section, isa siya sa atong mga X-rated voice talent. Mga dramaturgo nato diri sa Cebu. Katunadunggan yung abana dito ni Rona, mo ni si Kuya Noel. Kanindot sa gisuot ni mo DJ, sakto na nako. Ay nandiyo ko apil-apil Miller. Uy, saan mo si Miller? Kuan na lang ni Miller, ay na lang pagkuan. Pasyara DJ Christopher Shoki. Okay. Lain na pag-ilis na ni Ogpi, balain kay paminaw, hindi na suki. John Miller Perez, Jerry Yan, Fortunato Gisolina. Hello si inyo rin, may papaminaw. Kanindot i-date aning DJ Chinita. Oy, talaga ba? Hot dan ka kwarta, okay mong ka-date. Good afternoon, Miss DJ. Happy Monday, gigay kay Jovette Arisgado. Maluluon? Biglay, maluluon daw. Maluluion guru ni mo pangalan, maluluon sa tanan nga sa tanan mga mahirap. Okay, maluluion ni dong usban ni imong kuan. Dai kay paminawon. Pa shout out kikin kay Ma'am Mark. Sopex, so shout out. Good noon ma'am, shout out ko sa friend nako sa Buncan, Tubigan, Bohol, especially Nicolas Podador, Margarito Picolado. Sa may pagpaminaw sa inyo hadi. Thank you so much. That's it for today. And yes, alas 2:42 na no. Sirado na to ang linya, mga katropa, din ako mudawat kay taod-taod. Bye-bye naman sad ko. Hello DJ, pasar kong balaw nga wala pa mo palit og materyales sa ilahang imong. Lihok nito ano diadong way, hangapon na oh. Paabot siyod mo ting ano, bating out na po. Di na mabuhat niyo nga trabahoan din ha. Lihok na, lihok na, lihok na, lihok na, lihok na. Dinadahag langay, dinadahang langay. Daghang istorya, daghang langay. DJ RC, imong tingog ba makaputo sa garter sa panty? Itnap daw. Ano ba ni? Ano maputla man sa tubog tingog? Good afternoon, DJ RC. Iba barangay na na, maura na. Batig batasan imong silingan, Ron na. Ireklamo na sa barangay o gili, o dili gani mong uto o truhig black eye para pantay. Makatawa man ko sa imong theme song DJ RC oy. Mo mo di bagay good oh. Ang inyong baboy si inyo sino? Nasa mo na kitkits, itli, hana. Iba mo raw ti pinaka sakto gyud. Wala mo di oy, mabuot mo sa kung kuan. Nalingaw na magha mo ato. Din ako dugayon ni ako anong panahon og oras para muhatag sa ako ang tampusan sa mga pangutan. Ano na punta sa ako ang tambag? Ni DJ RC. Pwede yung kay kang makakiha labi na sa isgutan ng pagpasangit. Pero depende gina sa sitwasyon o unsa ang ebidensya nga naa ka. Pagpasangil dili automatic nga tinuod o legal dayon. Wala siya klarong proof nga kamo ang responsable, dili na liso o lisod na ipugos nga kamo gyud ang pakasad-an dayro na. Imo tan-awon diri pinaka-importante unsa ilahang o sa may gipasangil pagpaghilo sa ilang baboy. Kinahanglan na ay written nga complaint, blatter, demand letter or kaso. Eyewitness, resibo, chat, video, ubang pang ebidensya. Paminaw niya, day, kaya ako gini isa-isahon, day. Naamoy sariling proof nga dili ka mo ang sad-an. Pag naamoy mo ganing inani nga butang, pwede kayo nyo siya, pwede nyo buhato ng inyong mga gusto or proteksyonan nyo mga kaugalingon na saan, ha? Ayaw sa pag-angkon o pagpirma, bisan unsang wa pa nimo masabti ang issue. So kung naamoy papirmahan sa imo, ha, or unsa man ang buhato nila din, ha? As long wa ka kasabot sa matang issue, ayaw. Tiguma ang mga ebidensya kung unsa may buhaton niya against sa imuha. Mga timeline sa panghitabo, pwede po na yung mga messages, kanang screenshots. Oo. Labi na ka na hulga. this murag kinahanglan na siya og barangay or police involvement. Mas maayo nga makigistorya dayon sa abogado o sa barangay aron klaro ang inyong proseso. Pero sa inyo mga duha, pwede pa mo aging barangay ani. Kung gusto nimo isulti ang unsa exact, o gusto nimo tagaag kuan unsa gihinungdan ug nganong nagkagubot mo gid mo duha. Basta pagbadaan niyo og istorya da ini di ay. Ang butsa da ni May, nganong nagtuo din siya nga nasuya kaniya. Main character pud kay ni si May. Oy. Usahay man good May, dili tungod kay naigisulti nga daotan bahin sa unsay nakabot nimo, kasuyaan kami. Usahay man good, namong gud gibuhat nga makaingon sila ba og ngano. Ay, samo kay kami ay. O, dungag-dungag rin sa problema na ako. Problema na baya ko diri, ha? Basta mo ito siya, Day. Muna akong maingon sa imo. Kung basin po na imong giingon, nga naa siya mga post sa Facebook, pasagin lang ka, aduna kay Kabit. O, mahimo na siyang paninirang puri o online defamation. Dili kinalang full name, pirmi. Kung dali ka mailhan sa mga tao nga nakailan ninyo, labi na kay dingan yung mga silingan, wala naman nilain daw siyang nakaaway, ikaw ramang yun. Pwede gyapon ng konsiderahon nga pagpandaot sa imong dungo. Labi na kay gigamitan og mga ginatawag natong initials. Kung bakak ang Kabit nga accusation o gipost publicly sa Facebook aron pakaulawan ka, naa kay basihan nga mo reklamo day Rona, ha? Mas ligon imong side kung ano na kay screenshot sa post, comments, update. Na yung mga tao nga nakaila, nga ikaw di gyud ang giigo. Yung mga silingan ba? Niingon ba na? Na ba? O kini ba naapektuhan ang imong reputasyon? Especially trabaho, labi na imong pamilya. Ha? Ayaw lang og supaki, ayaw lang og supaki online. Akong pasabot din ayaw supaki. Ayaw gyud og kuan nga ka na. Mo revenge gani ka. So i-screenshot na lang apil ang timestamp. So kung mga papasabot sa timestamp dahil ka ng panahon, ha? I-save ang link sa post. Dili man galing i-delete na. Pero mas maayo magsugod gid mo sa ginatawag na tong online nga online dili online oy barangay nga kanang tawag ani barangay mediation. Mas maayo maguna gid mo sa barangay. Kung padayon pag yun og ni grabe na kay nakita man nga ginawayay na magid imong bana dai. Pwede na gid mo konsulta ka abogado o cybercrime desk sa pulis sa mahitungod sa posibleng cyber libel. O ang mga pangutana nga makakiha ba kaniya o basta paligo na lang imong ebidensya. Mas maayog mo duol po mo og barangay. Kaya di pa mo mabidit sa pulis ang tundili pa mo ang barangay. Magdepende man na sa status sa inyo ang kahimtang. Kaya bana ako pa manadiag, madapa ba mo og barangay? Madapa mo magsabot-sabot? Anyways, so wala ko igong oras, alas 2:48 na sa pagkakarunday, Rona. Hinaot ko nga dili sa nimo patulan na mga hinanan ni Day Kuay, ni Day May, kay posibleng nga mo po na hinungdang nga mas mugubot patong kay inyong mga bana. Mo apil naman, Day. Mo apil-apil naman. Hindi naman sa sila kapunggan sa ilang gibati, kay normal man po na. Masakita man sa demong bana. Dili po na ako ingo mabaso limong bana, kay bana, good na ni mo. Di man abana ni Kuay, di man abana na ako, di po na abana ni Miss M. Ni Zinaida, ni Mrs. M. Bana na ni mo. Sa karoon, laylo sa, likay lang sa ninyo, kaya aron na maproteksyonan po ng inyong pamilya. Kaya unsa man ang inyong himuong lakang, posible nang mo-rest back gid na. Nang learn how to react with calculation. Gapahan ni mo, DJ, oy, pwede mo apply sa imong kinabuhi. Mahal. Mahal kay kong maintenance, Gerald, oy. Si Gerald, no, kay ihapad, tirahon sa kuuglas po. Grabe sa niya si Gerald, oy. May hapon diha, DJ Chinita watching from Chinita watching from Sitio Camasi, Kinasangan, Cebu City. Ka sexy ba? Thank you so much sa mga katropa nga naminaw. Kinaot ko aduna mo nakuha nga pagtulunan. Sama ba mo ni Rona nga nakasinati og panaglalay sa inyong silingan tungod sa mga butang labi na sa kaning babuyan. O shout out din sa mga nagabuyan po. Ana sa balaod karon ginabawal na nga ang babuyan anaa mismo sa residential area kundi aduna mo'y daghang silingan. O, naagit yung mga sukod gani, unsa ka dapat kalagyuon ang inyong babuyan. O, dili tungod kay nganong nireklamo sa tungod kay nasuya sa nimo. Dili, oy, isod ka ayaw makasilingan doon ni baboy. Ay, grabe ka isog ang baho, anak. O, may tag ka ng kamulay na ilong, no? Niya, apil mang silingan na may ilong. Unsaon man na ron? Punta inyo masabdan ba, dili kasuya ang tanan. Nasa bigibuhat nga, dili maayo. Sama, ana, natukod mo og babuyan. sa man sa kapod mayo, ingat isog-isog man sa bugadayon. Hindi na maayo, may ha. Ang dangi na, may. Mura na inong na nga, di mong mapadayon na imong negosyo. Kita ka naghang kaaway, ana. Alas 2.50 na. Ito magkatropa nga naminaw ko ng orasa. Hangtod ko ng orasa, gikan pag ininang alas 2, ala una, sa kagaba, kagabion, kagaha, kahaponon, oy! Hello kay JV. Shoutout sa imo, shoutout sa imo, that JV. Ay, nakaapas ka, JV. Kaya pahuman ako dali, oh, bye-bye na ko, kaya nanakit na kong panga. Umapon, magdunggan na ipunta sa itong programang X-Rated. Dili lang gihapon. Sa 88.3 XFM Cebu. Alam na hangtod alas stress mga katropa. Kundi na nga to ang salusaluhan ng mga problema sa kinabuhi nga susugod pa lamang wa man ta may labot ni Doc JJ. Nga nung pag-abot sa anak nga karon man kami may mga kami gimo atubang. Shoutout lang po rin sa itong mga caller diha. Mga mads ha, dili una yun si Doc JJ, nanay, ala, nanay, ma'am Kati na. Bahala mo kami hinungdang, hindi naging nakatagal si Doc JJ kay magdula na nanay na pirmi. Ayaw ha? From Misamis Occidental, si JV. Alright mga katropa, thank you so much. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, sa kung inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa programang X-Rated. Dali lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Cellphone Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosine, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Katropa.
1: Oras may galan doon tayo, 6 minutos pasado, alas 3 sa hapon. Welcome mga galan sa special coverage. Kailabot na may galas magay muon niya impeachment proceedings or galing pagbutuhan karon mga katropa sa Kamara de Representantes. Ang report gikan mga katropa sa Justice Committee, no? Nalabot mga igala sa impeachment complaint batok kang Vice President or Vice President Sara Duterte. Karong hapon mga katropa, normal ka nag-abli ang ilahang kini mga igalang pagdungog ron sa Kamara de Representante aron nga isgutan kini o gilauman mga katropa. Ya adunay pagahimuon nga plenary debate o pagkahuman ini mga kaigsoonan ang kining pagboto kalabot na mga higala sa impeachment complaint na gikinahanglan nga makakuha mga higala ang maong iskutanan o kining ginatawag nga articles of impeachment o 106 votes out of 318 population sa Kamara de Representante mga higala karong adlaw. Og aron kini mga katropa nga ma-forward nga to sa Senado alang sa impeachment trial or impeachment proper o trial proper mga kaigsoonan. Sa Senado usab, kung mapa-impeach na ni sa level sa Kamara de Representante, sa Senado kinahanglan mga katropa og 16 ka boto. No, gikan mga higala sa mga senador, at least 16 gikan sa mga senator judges ang mo pagawas mga higala sa ilahang verdict nga convicted, no, ngadto mga higala sa Vice Presidente aron kini mga higala nga mamahimong ma-impeach na sa hingpit mga katropa. At ang tulaglaruhon nga ang pag-isgutan karong hapon mga kaigsoonan is ang tawag gihapon ani nila impeachment gihapon mga kaigsoonan, i-impeach nila sa level sa Kamara de Representante aga Vice Presidente mga kaigsoonan. Sa inyong tanaw, no, mulusot bakaha makuha baka mga higala ang 106 votes na gikinahanglan aron mga higala nga mapalagpot or ma-impeach ilang level ang Vice Presidente mga kaigsoonan. Ang mga tao karon mga higala ang katauhan na nagkadaiya ang mga opinion daghan sa mga kaigsoonan nato na nawagan sa ilang tagsa-tagsa ka mga kongresista nga kun mahimo mga katropa paminawon sila isip mga constituent kalabot na mga higala nining maong isgutanan karong hapon. Nagsugod na mga katropa, no, aga ginibagay ka lang yung session sa plenaryo sa Kamara de Representante karong hapon atong paminawon mga katropa.

0: Leviste, Libanan, Lopez, Loria, Loyola, Lubistro, Lumayag, Macapagal Arroyo, Makasaet, Maseda, Madrona, Malapitan, Mangudadatu, Manikis, Marañon, Marcoleta, Marcos, Marquez, Mastura, Matibag, Matugas, Mendoza, Mercado, Mercado Revilla, Miraflores, Momo, Montes, Nava, Nazal, Nisay, Nolasco, Ominal Henry, Ominal Sancho Fernando, Oducado, Olivares, Ongchuan, Ordanes, Oreta, Ortega, Uano Dizon, Padiernos, Panaligan, Pancho, Panotes, Pascual, Perez, Pimentel, Plaza, Plato, Poe, Primicias Agabas, Pumaren, Puno, Kimbo, Rama, Recto, Regencia, Remulia, Revilla Brian, Revilla Ramon Jolo, Ridon, Rivera, Robes, Rodriguez Yuloyo, Rodrigos Maximo, Rodriguez Rufus, Roman, Romualdez Andrew Julian, Romualdez Ferdinand Martin, Romualdez Yeda Marie, Romualdo, Romulo, Roque, Sagar Baria, Sakaluran, Salceda, Sally, Salvacion, Salvador, Salvame, San Fernando, Santos Maria Alana Samantha, Santos Mark Anthony, Shimura, Singson Richelle, Singson Ronald, Singson Mihan, Solon, Soriano, Suan,
1: Alas 3:12 mga katropa, sa karong mga orasa nag roll call pa nos mga pangalan sa 318 ka mga kongresista, no? Sa Kamara de Representante. So ginatawag kini sila usa-usa mga kaigsuonan, no? Based sa ilahang I believe ko ani kini bang in alphabetical order mga katropa. So tawagon ning 318 pagkahuman niini mga katropa atong atangan, no? Ang dugang nga proceedings karong hapon mga katropa. Good morning na ba noon. May hapon di ay sa atong mga katropa diha, no, nga naglantaw sa atong YouTube channel and then sa atong Facebook live. Mamalihog ko og pa-share mga katropa sa ato ang kining live karon karong hapon. No, dinhi mga igala sa 107.1 XFM Tagum. Atong atangan, no, kay as of this time gitawag na si Di Carlo Uyuy ang amuang kongresista dinhi mga higala sa lalawigan sa Davao del Norte second district mga katropa, no. Na nakaroon kang tuason Vergara and then usa-usahon ni sila mga higala antod nga mahuman og alinata karon proper nila mga higala nga managisgot karon si Tintin og ang asawa niya natawag na mga katropa og ang arak. Sabi nga kuwan eh, no? Ikalirungan na yun nila pag-ayo mga kaigsunan. Sige. Ang taon mga katropa, no? Di alam mo, standby lang mo, kaya ito nang subaybayan garong hapon, hangtod nga itong masayran o mailaila na to. No, kung kinsa ba ni mga higalang mga mubutar karon, no? In favor and not in favor. no, kinsa ang uyon o kinsa ang supak mga higala nining impeachment complaint against the Vice President karong hapon. Diri lamang kana mga katropa sa 107.1 XFM Tagog.

0: Hoy ang paglilitis sa Senado. Iyan lamang po ang tanong. At iyan ang sagradong tungkulin na ipinapasa ngayon ng Committee on Justice sa buong kapulungan. Hawak po natin ngayon ang bunga ng mahabang proseso. Hindi ito nabuo sa isang gabi. Hindi ito produkto ng chismis, galit o sigaw sa social media. Committee Report, 52 pages. House Resolution, 18 pages. Articles of Impeachment, 23 pages. At lampas pa rito ay libu-libong pahina ng annexes, records, certifications, testimonia, financial documents, at deliberations na masusing pinag-aralan ng Committee on Justice. Bawat pahina ay may bigat. Bawat dokumento ay may implikasyon. Bawat testimonya ay may kaakibat na pananagutan. Nagawa na po ng Committee on Justice ang bahagi nito. We examined the evidence. We tested the arguments. We listened to every side. We placed everything on record. At ngayon, ang desisyon ay nasa kamay na ng buong House of Representatives. Tayo ngayon ang haharap sa sambayan ng Pilipino upang sagutin ang isang simpleng tanong. Kapag may mabigat na aligasyon laban sa isa sa pinakamataas na opisyal ng Republika, ano ang dapat gawin ng House of Representatives? Tumingin sa kabila? Manahimik? O sundin ang konstitusyon? Nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit nating narinig ang isang tanong. May numero ba tayo? Ilan daw ang boboto? Kaya ba ang one-third vote? May umatras na raw. May nag-withdraw na raw. Wala pang ang botohan. May bilang na agad ng mga sumusuko. Pero, Mr. Speaker, distinguished colleagues, iyan ba talaga ang pinakamahalagang tanong ngayon? Because if we remember, we already went through this process before. Noong nakaraang impeachment proceedings, mayroon ng sapat na numero. 215 kasapi ng kapulungang ito ang bumoto upang isulong ang impeachment. Isa iyon sa pinakamalaking bilang sa kasaysayan ng ating Kongreso. Pero ano ang nangyari? Tinigil ng Korte Suprema. At mahalagang linawin kung ano ang tunay na sinabi ng Korte Suprema. Hindi nila sinabi na wala nang dapat sagutin. Hindi nila sinabi na walang kailangang ipaliwanag. Hindi nila sinabi na bawal nang magkaroon muli ng impeachment proceedings. Ang sinabi ng Korte Suprema ay ito, kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso. Sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi lamang kung may numero tayo. Ang mas mahalagang tanong, sinunod ba natin ang proseso? At higit sa lahat, mayroon ba tayong ebidensya? Mr. Speaker, distinguished colleagues, proseso at ebidensya. Iyan ang pundasyon ng bawat makatarungang lipunan. At ang sagot po natin ay isang malinaw at matatag na opo. Sa proseso, naging maingat tayo. Hindi tayo nagmadali. Sinunod natin ang 1-year bar rule. Pinigyan natin ang pagkakataon ng bawat panig. Ang mga pagdinig ay isinagawa ng hayagan, naka-livestream at bukas sa taong bayan. At higit sa lahat, pinakinggan natin maging ang mga tumututol sa impeachment. Pinakinggan natin ang bawat manifestation, bawat argumento, bawat legal na punto. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo, ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Sa isang demokrasya, ang suporta ng mamamayan ay dapat igalang. Ngunit kahit gaano kataas ang posisyon, kahit gaano kalakas ang suporta, walang sinuman ang lampas sa pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Hindi ito usapin ng apelyido, partido o rehiyon. Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban. At kapag may aligasyon laban sa sino mang opisyal ng pamahalaan, maging miyembro man ng House of Representatives, Senado o Ehekutibo, dapat itong imbestigahan at sagutin sa ilalim ng batas. Walang puwang sa isang tunay na demokrasya ang selective accountability. At sa ebidensya naman, nakita natin ang mga dokumento na hindi maaaring ipagsawalang pahala. Mga certification mula sa PSA, mga disallowance mula sa COA, mga records ng transaksyon mula sa AMLC, mga dokumentong isinumite mismo sa Committee on Justice at isinama sa official records ng kapulungang ito. Nakakita tayo ng mga pangalang walang official records. Nakakita tayo ng mga confidential funds na idineklarang disallowed at pinababalik sa kaba ng bayan. At nakita rin natin ang ulat na nagpapakita ng bilyong-bilyong piso ng inflow at outflow na mga transaksyon sa loob ng maraming taon. Maaaring may paliwanag sa bawat transaksyon. Ngunit sa laki, lawak at pattern ng mga ito, tungkulin nating tiyakin na ang mga ito ay maipaliwanag ng lubos sa tamang forum at sa ilalim ng panunumpa. At habang pinag-uusapan natin ang bilyon-bilyong piso, alalahanin natin kung kaninong pera ito. Pera ito ng manggagawang pumapasok kahit kulang ang pamasahe. Pera ito ng magulang na nagtitiis upang mapag-aral ang anak. Pera ito ng pamilyang pumipila sa ospital ngunit walang pambili ng gamot. Pera ito ng mga Pilipino na araw-araw nagbabayad ng puwis habang umaasang tapat ang mga pinunong kanilang pinagkatiwalaan. Kaya kapag may mga tanong tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bakanteng upuan ang humarap sa Committee on Justice. Hindi dumalo ang Vice Presidente upang personal na sagutin ang mga isyung ibinabato laban sa kanya. Ngunit sa ating sistema, ang mga seryosong aligasyon ay kailangan sagutin sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat depensang inilabas ng kanyang kampo. At matapos ang mahabang deliberasyon, matapos ang halos 22 resource persons, matapos ang libu-libong pahina ng records, nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. At mahalagang tandaan, hindi nagsimula ang komite na magkakapareho ang pananaw. Marami ang nagtanong. Marami ang nagtuda. Marami ang nais munang makumbinsi. Ngunit habang dumarating ang mga dokumento, habang lumalabas ang testimonya, habang nabubuo ang kabuuang larawan, unti-unting luminaw ang isang bagay. May mga tanong na hindi maaaring iwasan. May mga issue na hindi maaaring ipagkibit palikat. May mga bagay na kailangan ng harapin ng buong bansa. At ito ang naging batayan ng Articles of Impeachment. Article 1, ukol sa confidential funds at paggamit ng kabanang bayan gamit ang mga questionabling dokumento. Article 2, ukol sa mga transaksyon at ari-ari ang nangangailangan ng malinaw na paliwanag at reconciliation sa salin at idiniklarang kita. Article 3, ukol sa aligasyon ng bribery at paggamit umano ng pera, kapalit ng impluwensya at pabor. Article 4, ukol sa mga banta at mararahas na pahayag laban sa matataas na opisyal ng bansa na sa pananaw ng komite ay sapat upang litisin sa Senado. Mr. Speaker, distinguished colleagues, may mga aligasyong pinansyal na kailangan sagutin. May mga dokumentong kailangang ipaliwanag. Ngunit may isang bahagi ng usaping ito na higit na mabigat sapagkat hindi namang pera ng bayan ang nakataya. Ang nakataya rito ay tiwala ng sambayanan at katatagan mismo ng ating republika. Sapagkat kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin, at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika. May mga nagsasabing wala namang overt act. May mga nagsasabing emosyon lamang iyon. Ngunit, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang usapin dito ay hindi lamang kung may kasong kriminal. Ang usapin dito ay ang bigat ng mismong mga salitang binitawan ng isang pinakamataas na opisyal ng republika. Sapagkat hindi pangkaraniwan para sa isang mataas na pinuno ng bansa na magsalita tungkol sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa isang assassin kaugnay ng Pangulo ng Republika. Hindi ito simpleng init ng ulo. Hindi ito karaniwang political rhetoric. At lalong hindi ito uri ng pananalita na inaasahan ng sambayanan mula sa matataas na opisyal ng bansa. Sapagkat ang mga salita ng mga pinuno ay may bigat, maaari silang magbigay ng kabanatagan o maghasik ng pangamba sa sambayanan. At kapag ang mga nasa pinakamataas na antas ng pamahalaan ay tila inuuna ang karahasan kaysa kinahunan, hindi lamang mga opisyal ang naaapektuhan. Ang unang naaapektuhan ay ang ordinaryong Pilipino, ang manggagawang nangangambang mawala ng hanap buhay kapag nagiging magulo ang kalagayan ng bansa. Ang pamilyang hirap na nga sa taas ng presyo ng bilihin at lalo pang nangangamba kapag humihina ang tiwala sa pamahalaan at ekonomiya. Ang maliliit na negosyong umaasa sa katahimigan at katatagan upang patuloy na makaraos araw-araw. At ang mga magulang ng tanging hangad ay isang ligtas, maayos at matatag na kinabukasan para sa kanilang mga anak. Sapagkat sa panahon ng krisis, hindi karahasan ang hinahanap ng bayan sa kanilang mga pinuno. Ang hinahanap nila ay kapanatagan. Hindi takot, hindi pangamba, hindi kaguluhan. Sapagkat ang tunay na lakas ng pamumuno ay hindi nasusukat sa tapang at karahasan. Nasusukat ito sa kakayahang magbigay ng kayusan, kapanatagan, sa sambayanan, lalo sa panahon ng pangamba. At ito ngayon ang isa sa mga tanong na kailangang harapin ng sambayan ng Pilipino. Anong uri ng asal, paghusga at pamumuno ang inaasahan natin mula sa mga pinunong pinagkakatiwalaan ng sambayanan? Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang mga articles of impeachment na nasa harap natin ngayon ay hindi simpleng political document. Ito ay salamin ng isang mas malaking tanong na bumabagabag sa sambayanan ng Pilipino. Anong uri ng pamumuno ba ang karapat-dapat sa ating bansa? Sapagkat ang usapin dito ay hindi lamang legal. Ito ay moral, ito ay
1: XFM Katropa.
2: Oras mga katropa, doon tayo undo malas 4 na sa hapon at sa butlon na kadali mga katropa. No, ang kiningis speech ni Representative Gervil Luistro, because we have heard a lot of that. Daganatang nadungog niya na mga katropa kining pamahayag ni Gervil Luistro. At usan ni mga higal, hatagag bagdagan, kumusta man mo riyag may hapon, nagpadayon garon mga katropa. Ang plenary session aron nga pagabutuhan mga higalang articles of impeachment dito mga higala sa Kamara de Representante batok mga higala sa Vice Presidente. Nakaroon mga higala 200 kapin ka mga hindi mga higalang presente ng mga magbabalaod ang naagroon sa plenaryo o andam na mga higala sa debate. Nana, before tamo pa na yun mga katropa, atong sulayan, makutayang atong linya karon nga kang Professor Ramon Bilino III to give us also kini mga igalang point of view and ma-enlighten po ta mga igalang ini issue. Gumikan kay breaking news po ba mga katropa? Mag-ulang usap mga katropa nga gipulihan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Tito Soto III isip Senate President mga katropa.
1: XFM Katropa.
2: Ini human nga imong bakante ang posisyon man siya may gala gipalagpot sa 13 ka mga senador ang mi pabor nga tanggalo na siya mga katropa sa kini mga igalang pagka Senate President. Doon ay siyam nga misupak. Doon ay tuloy yata ito mga katropa ang abstain. Huh? Now, ang pangutan na kinsa maning 13. No, nakaroon sa itong linya. Garoon mga katropa. Kita maglang nasa kabilang linya si Professor Ramon Bilino III. Professor, magandang hapon, sir.
3: Yes, magandang hapon. Magandang hapon din sa lahat ng mga nakikinig.
2: Yeah, una sa lahat, Professor, ano ang sa tingin nyo dito ngayon sa impeachment? Makukuha ba itong one-third or itong 106, Professor?
3: Yeah, ako yung makukuha naman. Although sa tingin ko ngayon, medyo may mag-hesitate na dyan.
2: Mm-hmm.
3: Kasi nga, yung tinitingnan ng iba ngayon, baka maging futile effort o yung pagboto.
2: Mm-hmm.
3: Kasi right now, it seems like hawak na naman, no, ng ano eh, nung dating minority bloc, no, itong mga kakampi ng mga Duterte.
2: Mm-hmm.
3: So hawak naman nila ngayon yung Senado. So baka magiging futile, no, baka matulad last year, di ba?
2: Oo.
3: Na walang nangyaring ano eh, walang nangyaring impeachment eh. So ito yung ano, no, ito yung inaabangan natin ngayon. Ito ba ay ano, para itong, para ba itong cold water, no, na ipinuhos dito sa mga kongresista dahil sa init na init na siya sa impeachment. No, pero biglang ano eh, no, biglang lumabas itong balita, no, and talagang, although hindi siya nakakagulat, ah, because last week kasi medyo nagbago na ng tono si Tito Soto.
2: Mm-hmm.
3: Si Senate President Tito Soto, and yun, sabi ko nga, no, baka nakaramdam pa siya, no, na yun na nga, no, na papalitan na siya.
2: Mm-hmm.
3: And true enough, no, since ngayon din yung votation, no, for the passage, no, of the articles of impeachment. Mm-hmm. Ngayon din yung tinaiming, no. So sabi nga natin, no, hindi naman aksidente na nagkataon yan ng ngayon.
2: Professor,
3: din, no?
2: Professor, so, masasabi ba natin, excuse me, Professor, masasabi ba natin, sir, na it sends a strong message dito sa mga proponent, ito sa mga pro-impeachment, itong pagpapalit ng liderato ng Senado ngayong hapon, talagang nataon or sinadya? Ano ba ito?
3: Yeah, for me, ano eh, sinasadya talaga yan. No? Hindi by accident yan. In fact, sabi ko nga, last week pa natin natutunugan na nagbago yung tono ni Senator Tito Soto.
2: Mm-hmm.
3: And siguro by that time, naramdaman na niya. Kasi nag-uutap naman yung mga yan eh.
2: Mm-hmm.
3: Very civil naman. Kaya nga kanina, walang nangyaring untoward incident. Di ba? Very peaceful yung transition.
2: Mm-hmm.
3: So, yun, ramdam niya yata last week pa. No? And sabi ko nga na, ito, tinaiming talaga nila ngayon. No? Para at least, di ba, na habang ano, no, habang nag-iisip yung mga kongresista, no, doon sa kanilang magiging boto, no, dito sa articles of impeachment.
2: Mm-hmm.
3: At least no, makikita nila na pagdating, no, sa Senado, possible na maharang ito. So baka ano eh, baka wala ding mangyayari, 'di ba? So instead na bumoto sila ng yes for the impeachment, baka you know, mag-abstain na lang.
2: Mm-hmm.
3: Or hindi na lang bumoto or mag-absent na lang. Okay? And then yun na nga, no, na possible na hindi na sila magpa-participate dahil sa possible nga na walang mangyayari. Pero yun na, sabi ko 51 is 51. No? 51
2: yeah.
3: naman lang yung kailangan.
2: Mm, kaya.
3: And I think, no, achieve, at kaya naman yung 51 na ito. Tingnan natin, no? Kasi baka mag-hesitate na eh.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Na, you know, magiging futile ng effort and then, you know, next year na lang ulit. pero tingnan natin, no? Kasi ngayon, ano eh, ngayon medyo nag-iimit pa itong, ano eh, itong House of Representatives. So baka ano naman, no? Baka medyo makitaan natin ang buhay mamaya nung once na mag-start na yung votation and yung pag-explain nila.
2: Mm. Ano kaya sa tingin nyo, what leads to the situations like this, na bakit parang biglang nagbago yung helm ng Senado, at even yung sentimiento ng public is sa nakita ko, ang daming mga prominent constituent din na nananawagan doon sa mga district representatives nila to represent them and they are against the impeachment. What happened?
3: Yeah, actually maraming nangyari past several weeks, 'di ba? Lalo ito mga naglalabasan ng mga ano doon, ng mga expose, baka gabi din ay nung Sunday, tama, kahapon, no?
2: Yeah.
3: Nagpalabas naman itong ano, no, itong PGMN.
2: Mm-hmm.
3: So ang dami, no, ang dami nga lang ang sabi nila na baka ano, no, baka puro politika lang talaga itong mga nangyayari sa ngayon, no? And then, you know, may mas marami pang magnanakaw na dapat na ano, no, na kung ano lang pansin, no?
2: Mm-hmm.
3: So yun yung ano, yun yung medyo ano, medyo nakikita natin sa ngayon. Pero definitely, no, sabi ko nga, no, medyo magandang abangan, no, at bantayan, no, itong pagboboto ngayon, no? Kasi sabi ko, no, baka hindi pa nakarating sa Kongreso na nagbago na ng ano, ng leadership dito sa ano, dito sa Senado. Pero sabi ko nga, no, medyo ano, no, sabi ko parang malamig na tubig na pinuhos sa kanila 'to eh.
2: Mm-hmm.
3: Pero anyway, tingnan natin, no? Baka ano eh, alam din naman natin yung ano, parinig ni ano ni Senator Ivy kahapon na nadagdagan na daw yung mga possible na pwedeng matanggap, no, ng mga yung mga kongresista na possible, no, na bumoto in favor of impeachment.
2: Matanong ko lang ano, this is for the sake of discussion. Ito ba ay may katotohanan diyan sa ano, sa plenary?
3: Yeah, ako naman, there's no smoke if there's no fire.
2: Mm-hmm. Diba?
3: Ang hirap din naman na inventuhin lang ni Senator Ivy. No? And dahil sa ano nga, dahil sa nauuso nga ngayon yung mga cyber na yan, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Yun, Jason Star, di ba? Itong, di ano, di Mabanto, ay Mabanta, di ba? Di, ano, di, na baka possible naman na ano no, na ma-check no kung ito ba'y totoo, no? So ano naman makukuha niya kung magsisinungaling siya, di ba? So I think ano, no? I think na medyo may katotohanan ito, no? Siguro ito it's only a matter of amount, no? Kasi ito rin yung narinig natin last year eh, when the impeachment was passed, di ba, by more than 200 congressmen. So hindi yung inisip natin na possible na yun na nagkaroon nga ng bayaran, hindi yung sinabi ko na ano eh, sa aking prediction na medyo mapupush talaga itong impeachment if gagalawin, no, yung 2026 budget, no, para if you will, no, itong impeachment, itong articles of impeachment.
2: All right, Prof, may pangalan ba tayo, balikan natin ito sa Senado, may pangalan ba tayo kung sino itong 13? Kasi chine-check din namin eh, kung sino ito eh.
3: Oh. Yun din yung unang tanong ko, no? Yun din hinanap ko, no? But of course, alam natin, no? Yung mga nakita kong kamay kasi doon, buti, of course, si Alan Peter, di ba? Si Bato, si Bongo, okay? Nandoon din si Lauren Legarda, si Villanueva, okay? Of course, si Marco Leta, si Bongo, si Amy Marcos, yun yung so far na ano, no, I don't know. Alam ko si ano, si
2: JB
3: Lia Cayetano. Si JB, si Jingoy. So 11 na yun, yung dalawa, no. Ako kasi hindi ko nakita yung kamay kanina ni Ade, no. Yung kamay ng magkapatid na Villar. Pero I think very crucial yung kasi or sila yung dalawa na nag-abstain kasi may dalawang abstain.
2: Dalawa,
3: eh.
2: Oo, dalawa.
3: So, 13-9-2 kasi yung ano eh, yung naging score kanina eh. So baka may baka yung magkapatid yung nag-abstain, no. So yun, kaya ngayon yung medyo hinahanap ko kayo, no, ano yung mga pangalan na lumabas kanina, kasi sabi ko ano, medyo planado talaga, no, na kasi nakita nila to be sure na makuha nila yung majority, talagang ano, kailangan pang lumabas ni Senator Bato. Pero nung lumabas si Senator Bato, no, nakita na siguro na oops, ayun na, no, nakuha na nila yung 13, kaya siguro nag-abstain na lang yung dalawa.
2: Itong dalawang yung magkapatid din na ano, yung Tulfo ba? Doon ba yun sa parang kasama yata sa Siam?
3: Yeah, actually kasama yung dalawa sa Siam, no, kasi nakita ko mga nakaupo lang yung dalawa. So I think, no, and alam naman natin, no, na medyo ano eh, medyo malapit din yan sa ano eh, no, sa dating House Speaker. So ang expectation, yeah, of course, no, yung sina Bam, no, si Bumot, sina Bam, sina Risa, si Kiko. In fact, may manifestation si Kiko bago na luklok si Senator Alan Peter eh. So yun mga alam natin, no, na ano, mabibilang natin doon sa ano eh, doon sa Siam eh. Kaya lang yun lang talaga yung, yung sino yung 13, eh wala pang lumalabas na pangalan. Puro palita kasi 13 eh, pero wala pang lumalabas na pangalan.
2: Yes, oo. Prop, anong mangyayari dito? For example, hindi aabot ng 106 ngayon?
3: Na no, kung hindi aabot ng 106, and then ano naman, no? Next year na naman ulit, no? So February next year na naman ulit, no? So yung sabi nga natin hanggang sa hindi nga tumatapos, eh every year na ito mangyayari. So tulad din ng nangyari during the time ni President ano eh, President Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Na dahil sa very unpopular siya, every year, no, pinapailan siya ng impeachment complaint, and every year din nabidismiss yung impeachment complaint.
2: All right, at ito ngayon, Professor, whatever happens to this, sa tingin niyo may epekto kaya ito sa rating ni Vice President Sara Duterte?
3: Sa ngayon wala naman, no, kasi hindi naman didepende sa Senado on her behalf, diba? Yung makikita lang natin dito, baka hindi nila ipupush yung impeachment, no? But hindi magsasalita itong Senado in favor of the Vice President, of course, diba? It's an independent body, pero yun na nga, no? Lumabas na kasi yung mga allegations at saka yung mga possible na mga ebidensya. So yun na lang yung tanong natin, no. Ang isipin pa ng mga tao na this is another grand plan, no, para pigilan yung impeachment. So baka ganun yung ano eh, or kung darating man sa Senado, di ba? Eh ang kailangan ng Senado is 16 eh. So sa ngayon 13 na yung nakuha ng ano, 13 na nakuha ng Vice President, di ba? So paano makukuha, paano sana maghahanap ng 5 votes ngayon, no? Itong gusto mag-push ng impeachment. So yun yung medyo abangan natin. So possible, no, na makakarating sa Senado, possible din, no, na dito. Pero yun na nga, no? Yung possibility na makonvict siya with 16 votes at medyo hindi natin nakikita sa ngayon.
2: Kasi yung may 9 plus kung idagdag pa, kahit na makonvince yung nag-abstain, kulang pa rin. Oo,
3: yeah, talaga. Actually, hindi ko na nga binilang yun eh. Kasi kaya sabi ko na kailangan nila ng 5. Kasi 11 yun. So kailangan nila ng 5 to convict the vice president.
2: All so, right.
3: Yan. Ako, possible na, no? Possible na makarating pa, no? Possible makuha yung 106. Pero yung ano, no? Yung makuha, yung 16, medyo sa ngayon, no? Sa ngayon, medyo hindi natin nakikita yun.
2: Mm-hmm. All right. So with that note, maraming salamat, Professor Ramon Bilino, sir, sa panahon na inilaan nyo sa amin dito sa XFM. Thank you, sir. Magandang hapon.
3: Okay, maraming salamat mga power. God bless and stay safe. Patuloy.
1: XFM Katropa.
2: Alright, nabati ninyo mga katropa. Professor Ramon Bilino III, dalang sa ato ang short analysis may galang. No, sa nahitabo karon na nga labo-labo ang atong nasod karon mga katropa. No? Sumala may gala sa at ato ang na-interview with Professor Ramon Bilino nga mura ni og mura sila og gibuhusan og bugnong tubig karon ang kini mga pro impeachment nga naa mga gala sa kamarada representante because nabalik na po sa minority karon ang paghupot karon mga higala sa Senado and hinumdumi nga kining naa sa Senado bay mauni ang uni mo desisyon actually mga katropa kasi lang mo barog nga mga senator judges now nakakuha og 13 nga mga voto mga higala votes no against the sitting or the former tawag na to mga higala nga former Senate President nga si Soto nabalagpot siya gipuli si Cayetano 13 o kining 13 mga katropa. Wala na, no? Kasara na gini with Cayetano as the Senate President, mga kaigsonan. Karon suko kayo, mga igala, ang... Ito'y suko si Contreras. Suko kayo siya kay... wala na gini ko, no? Grabe gini ko nung Duterte, no? Sa umani mo na, mga katropa, no? Karon mga kaigsonan, o ikaw karo'y kongresista, kung mubutar ka o yes to impeachment, mubutar ka yes to impeachment, bagunsa na imong boto karon kapag abot sa Senado, pusilon gina. No? And kining mga pro impeachment sa Senado, kining 9, bay kinahanglan nila 5 bay. Kinahanglan nila 5, 9 sila. Kinahanglan nila actually 16 may kailangan. Kailangan nila 7. 7 pa lang kailangan. Oh, kay i-appeal na to tong oh, kaning duha karon nag-abstain. Bilyar siblings yata ni. Oh. So kinsa man karon mga igala ilang idugang katong solid na tong 13 nga that is majority ya karon mga higala mao na sila na pod karon minority rather sila karon na pod ang naghawid mga katropa with Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President mga kaigsunan so Soto out Cayetano in and Jervil Luis Troa pagyadyapon mahuman sa mga higala ang pamahayag no sa yung opening speech karon ya si kamarader representante mga kaigsunan but then anyway ato kining padayunon bay ato kining tutukan adto nga mahuman og makaboto karon natong bulusot pa ni basig wa pa sila kasayod nga sa Senado karon anay rigodon sa Senado karon mga katropa do nanay nahuman do nanay nausab nga liderato mga kaigsunan and it sends a strong message ngadto mga higala sa ilaha nga oy wala na kulat na si Cayetano nga bebebe come here bebe come here bebe dali na mo dire be oh ansa o man ni karon yung impeachment nga si Cayetano nagatang na dito ngadto mga well tawagon nimo nga Duterte, senators, you can call it whatever you want or bisa ko sa itawag ni mo ana. But you cannot deny the fact mga higala nga napulihan karon ang liderato sa Senado which is crucial in deciding mga higala kung mulusot ba kining ginatawag nga impeachment complaint mga igsoon.
1: XFM Katropa.
2: All right. Delta mga higala sa mga miboto kang Cayetano initial report out of 13 pa lang Bato de la Rosa, Amy Marcos, kaysa pa si mora na duha sigurado das bongo no sigurado das bongo si Loren Ligarda kaysa pa man si kaysa i-type oh. Maklaro makita man ako na diha no. Si type ko no dia. Robin Hood Padilla. Oh, tawar na haram din. Si Robin Hood Padilla. Si kisa kayto dito Emig De La Rosa to no? Oh. At anyway, bahalag kinsa na diya. Basta importante, napulihan na. Mga katropa. Balikan na to ang Kamara de Representante kay Wapajud Mahomans Jirbil. Mga kaigsunan. Right, balik na to mga katropa. Ang audio no sa plenary session karon sa Kamara de Representante. Labot na maigila silang deliberation sa pagboto nila no sa impeachment complaint or articles laying down the articles of impeachment against the Vice President.
1: XFM Katropa.
0: Were transmitted as well to the respondent.
4: Mr. Speaker, I respectfully manifest that these questions are not meant to prejudge the impeachment case or obstruct the constitutional power of this House. Ang layunin lang po ay malinaw na mailagay sa record ang isang mahalagang due process concern. Dapat ang impeachment complaints ay sapat sa kanilang sariling allegations at supporting documents at the time of filing. Kung ang material evidence tulad ng AMLC reports, corrected bank data, witness affidavits, COA records, at authenticated videos ay nakuha lamang during the committee proceedings, kailangan malinaw kung ang complaints ba ay sapat na noong inihain o nabuo lamang ang kaso pagkatapos. For this reason, before the House votes, may we respectfully request that the record clearly show which evidence was attached at filing and which evidence was obtained later. Ito ay mahalaga hindi lamang para sa respondent, kundi para sa integridad ng House at ng impeachment process. Thank you, Mr. Speaker, Madam Sponsor.
5: Majority Leader.
6: Mr. Speaker, please recognize the statesman from Davao City, the Honorable Representative Isidro T. Ungab.
7: Honorable Isidro Ungab, 3rd District, Davao City, is hereby recognized.
8: Mr. Speaker, before I will ask my question, I would like to ask how many minutes am I allowed to ask for this interpellation?
7: You're given 3 minutes.
8: 3 minutes only? I understand that's only supposed for the explanation vote, but considering that it's only the time limited or given, so I will just go direct. I have a lot of questions, supposedly. Will the sponsor, Madam Sponsor, may I continue?
0: I will be pleased to respond to the Honorable Gentleman.
8: Will the sponsor confirm that no leave was sought and no order was issued allowing either complainant to amend or supplement the consolidated complaint after March 16, 2026?
0: May we be clarified, Mr. Speaker? Which complaint does the gentleman refer to?
8: The two complaints, Your Honor. I am supposed to ask questions. There is no House rule and no Supreme Court precedent that allows silent amendment by post-answer evidence. If no leave was sought and no order was issued, then every post-answer factual addition is by definition outside the operative pleading.
0: Mr. Speaker, if the gentleman is referring to the two impeachment complaints, the third impeachment complaint, that is Abalia et al., and the fourth impeachment complaint, that is Cabrera, the Justice Committee did not amend any of those complaints. What the Justice Committee did is to conduct a clarificatory hearing for the purpose of the determination of the existence of probable cause. And it is for the same reason that the Justice Committee exercised its compulsory power, such as the issuance of subpoena ad testificandum and subpoena duces tecum. There is no amendment that happened, Mr. Speaker. Other relevant documents were considered, but the same is for the purpose of responding to the mandate of the determination of whether probable cause exists or otherwise.
8: If the new evidence merely supports existing allegations, will the sponsor identify the existing allegations in a Sabalia or Cabrera complaint that placed the respondent on notice of A, 1, 313 personal CTRs, second, 1.83 billion in personal inflows. 3, the Madriaga supplementals claim of Malacanang armed assault. 4, the names of Kalilong, Lotok, and Anglubin. Are these present in the original verified complaint?
0: Mr. Speaker, both the Sabalian complaint and the Cabrera complaint mentioned about unexplained wealth and non-disclosure in the Salen. And again, inviting the attention of the members of the House to the test of relevance, test of significance, even if the attachments or the evidence is not attached to the impeachment complaint at the onset, so long as it is relevant, so long as it is germane, so long as it is connected. The rules of impeachment expressly allow the Justice Committee to include the same in the consideration of evidence for the purpose of the determination of probable cause.
8: I actually disagree, but let me continue, Your Honor. Will the sponsor confirm that the Madriaga Supplemental Affidavit dated April 11, Annex W of the Articles, was executed 26 days after the filing of the respondent's answer?
0: Nonetheless, Mr. Speaker, following the test of relevance, Mr. Madriaga is alleging the delivery of the confidential fund to the identified locations in his supplemental affidavit. This statement, Mr. Speaker, distinguished colleagues, is of course relevant to the allegation of misuse of confidential fund. And therefore, this should be considered in the determination of probable cause as the same is expressly allowed under paragraph 2, section 7 of the rules of impeachment.
8: Mr. Speaker, the supplemental affidavit is annexed to the very articles to be transmitted. It is footnoted at footnote 84 of the article 4 as the evidentiary anchor for assassination, civil obedience, and armed assault at Malacañang Palace to ensure respondents' assumption of power before 2028. The language does not appear in either the Sabalia or Cabrera complaint. The dates are uncontroverted on the face of the articles themselves. Answer of themselves, Your Honor, March 16, yung ating respondent ay nag-reply na.
0: Mr. Speaker, distinguished colleagues, the question being raised by the honorable gentleman is the same question that has been raised for 3 times already. Notwithstanding that the supplemental affidavit was not yet existing prior to the filing of the impeachment complaint, Section 7, Paragraph 2, allow the consideration of the same, considering that the supplemental affidavit is relevant to the allegations of offenses. If I may add, Mr. Speaker, distinguished colleagues, let us be reminded that the threshold that was given to the Justice Committee for the purpose of the determination of probable cause is very minimal, and that is probable cause. When we say probable cause, the Supreme Court pronounced and described the same in the past impeachment processes as merely reasonable justification for us to be able to proceed to trial. With that, Mr. Speaker, distinguished colleagues, we submit that all the evidences not present during the filing but present during the proceeding are relevant evidence and therefore must be considered as well by the Justice Committee.
8: My time is expired, but one last comment,
7: okay,
8: Mr. Speaker. The consolidated articles of impeachment, which is supposedly a product of the two verified complaints, has been expanded and has included new evidence, and it is only fair and fitting that the respondent should be asked to reply first before that is being brought here in this plenary. That is my point, Mr. Speaker. Where is due process here? If the respondent was not allowed to answer the consolidated articles of impeachment.
0: Mr. Speaker, distinguished colleagues, as to the question which is being repeatedly raised by the honorable gentleman, let me manifest our position for the last time. Regardless of the fact that the evidence are not yet attached, not yet present, not yet available during the filing of the impeachment complaint, so long as the same is relevant, paragraph 2, section 7 of Rules of Impeachment expressly allow the Justice Committee to include the same in the consideration for the purpose of the determination of probable cause. With regards to his second manifestation, Mr. Speaker, that the respondent Vice President was not given due process, the records will show from day one of the justice proceeding We've been sending notices to the respondent vice president. As a matter of fact, even after each resource person, for 3 consecutive clarificatory hearings, we were calling the vice president just to make sure that we're able to cater ample due process, because we are consistent to the rules of impeachment, the Constitution, and even the decisions of the Supreme Court.
7: Representative Ungab, please
8: be allowed. Just one last comment to answer. The argument stated by the lady sponsor conflates two doctrinally distinct constitutional requirements. First, one, what is required? Procedural attendance, the right to be present, to file pleadings, and to participate in proceedings. And second, substantive fair notice, the right to know in advance and with specificity the factual case one is required to meet. The Constitution in Antibay Gutierrez versus House Committee on Justice, and most recently decided Vice President Sara Duterte versus House of Representatives, which was denied with finality, required, and the record will show that the committee provided the first but withheld the second. Whenever post-filing evidence introduced factual predicates absent from the four corners of the verified complaint. Thank you, Mr. Speaker.
0: Mr. Speaker, distinguished colleagues, I wish to invite the attention of the Honorable Ungab, my distinguished colleague, that the Vice President, during the determination of sufficiency in substance, upon the determination of sufficiency in substance, was indeed sent a notice for her to file her answer. Indeed, the Justice Committee received the answer. However, Mr. Speaker, distinguished colleagues, the answer raises constitutional questions, questions similar to those pending before the Honorable Supreme Court. It never responded directly to the allegations of the complaint. To complete my response, Mr. Speaker, distinguished colleagues, as I have said, in the entire proceeding of the Justice Committee, the respondent vice president was duly notified. And after presentation of every resource person, she was being called by the committee secretary to make sure that due process will be provided to the respondent vice president. With that, Mr. Speaker, it is our humble submission that we complied fully, amply, to the requirement of due process, be it substantive or procedural.
7: Majority Leader.
6: Thank you, Mr. Speaker. Please recognize the gentleman from the 1st District of Batangas, the Honorable Leandro Legarda Leviste, for
7: his interpellation. Honorable Leandro Antonio Legarda Leviste, 1st District of Batangas, is hereby recognized.
5: Magandang hapon po sa aking kababayan, Madam Chair. Madam, is selective justice justice or injustice?
0: We are not abiding with selective injustice, inasmuch as we do not abide in selective accountability. And I have mentioned that in my sponsorship speech.
5: So selective justice is injustice, therefore if we hold some to account, we should hold all to account.
0: That is correct.
5: Thank you, Madam Chair. Would you support the House resuming the flood control investigations?
0: Mr. Speaker, distinguished colleagues, in our response to the mandate of transparency and accountability, we have to distinguish between an impeachable official and non-impeachable official.
5: I'm asking for your personal position on
0: this.
5: For
0: impeachable official, Mr. Speaker, we follow the rules of impeachment, both of the House of Representatives and of the Senate. For non-impeachable official, it will depend on the nature of investigation or case which the gentleman from the 1st District of Batangas wishes to initiate.
5: Let me reiterate the question, Madam.
0: Nevertheless, Mr. Speaker, there is proper forum, there is proper rules that apply to every remedy that is given to the Filipino people.
5: So may I ask again, Madam, would you support the House resuming the flood control investigations?
6: Mr. Speaker, may I be recognized?
7: Majority Leader.
6: While I understand the concern of the Honorable Leviste to pursue accountability in all matters involving Congress and the government itself, I request the gentleman from Batangas not to stray from our deliberations involving the resolution.
5: So the House does not want to make a statement today on whether it wishes to resume the flood control investigations.
6: Mr. Speaker, we will not make any statement outside our deliberations on the impeachment complaints.
7: May I remind Representative Leviste to confine your interpellation and question to the resolution under consideration.
5: I will move to my next topic. Thank you. Do you support transparency in the use of public funds?
0: Definitely, Mr. Speaker.
5: Thank you, Madam Chair. I heard that on March 18, some members of Congress got Easter break bonuses or additional MOOE of 2 million pesos or more, and those who do not support the impeachment did not get this extra MOOE. Do you know anything about this, Madam Chair, and how much MOOE have you gotten this year?
0: Mr. Speaker, I deny the allegation of the Honorable Gentleman from Batangas, but it is my observation as well that the statement is no longer relevant to the subject matter of this impeachment.
5: Madam Chair, I just want to make this clear before the members of Congress cast their votes. Because there is, first of all, confirmed information that some members of Congress got 2 million pesos on March 18. But on the impeachment...
6: Point of order, Mr. Speaker.
5: Mr. Chair, just on the impeachment.
7: Just Majority
5: on,
7: Leader.
5: On
6: Mr.
5: the impeachment.
6: Speaker, the Honorable Legarda Leviste
5: just on
6: is
5: the impeachment,
6: free
5: Mr. Chair.
6: To speak his mind after the voting, so long
5: Mr.
6: as
5: Chair,
6: we stay.
5: Just on the impeachment, Senator Aimee Marcos said those who vote for the impeachment will get 20 million pesos. And I just want to make it clear if this is true or not, because if it is true, then it should be made public. And if some are getting the 20 million and others are not getting the 20 million, then it should at least be fair that everyone who votes gets 20 million, and those who do not vote hopefully should also be given that, because this is taxpayers' money and should not be allocated on the basis of your vote on the impeachment.
6: Mr. Speaker, on behalf of all the members of the House of Representatives, we categorically deny any statement made by
5: this
6: the Senator.
5: This is what Senator Aimee Marcos said.
6: Yes, Mr. Speaker. May I request the Honorable Leviste to proceed with his interpellation regarding the resolution and the articles of impeachment.
5: I have one last topic on this, which is, for the sake of the other members of Congress, is it true or not true that those who vote against the impeachment will lose benefits for their vote? So that before we cast our votes, we will know whether doing so will result in us losing our benefits or not.
6: Mr. Speaker, may I be recognized once more?
7: Majority Leader.
6: Mr. Speaker, on behalf of the House, we categorically deny any such allegations, and we would like to thank the Honorable Legarda for his pursuit of accountability
5: thank
6: and
5: you,
6: transparency.
5: Mr. Chair. I would like to thank you for putting it on
7: Honorable
5: the record.
7: Honorable Legarda.
5: Mr.
7: Your
5: Chair,
7: time is up. I'll give you one last question.
5: No one should lose their benefits for their vote today. And lastly, I would like to ask if the House Committee on Accounts and the DBM can release all data on the budgetary releases for MOOE or for infrastructure or any other budgets so that we can ascertain whether it is true or not what Senator Aimee Marcos said. Thank you, Mr. Chair.
7: Majority Leader.
6: Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there being no other member to interpellate the sponsor or make any manifestation, I move to adopt House Resolution Number 989 together with the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report Number 261. And for this purpose, direct the Secretary General to call the roll of members for nominal voting.
2: The
7: Secretary General is hereby directed to call the roll of members for nominal voting. The Chair reminds all members that the House is now in process of voting, and pursuant to the rules, the voting process shall not be interrupted at any other business or question. Members who wish to explain their vote shall be recognized after the announcement of the results and shall be allotted 3 minutes each for such purpose. Secretary General, conduct the nominal voting.
9: Roll of members: Abalos, Abante, Asidre, Acop, Acosta, Adyong, Advincula, Agarao, Agyao, Alano, Alba, Albano, Almario Chino Manuel, Almario Dennis, Almonte, Alvarez Jose, Alvarez Mercedes, Amante, Amatong, Ang, Angara, Angeles, Aquino, Aquino Magsaysay, Arbison Munir Jr., Arenas, Arrogancia, Asistio, Ataide, Aumentado,

0: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Batogod taon, mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent a Car Tagum. Sa DMs Rent a Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagagutik dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Garon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! O niya, garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!

0: sa edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano, man?
0: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
1: Mauba.
2: Ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa kabayo active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pag taas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas. Ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
2: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix. Kung
4: diyan sa ka-tricycle driver, ang partner ko sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sa kanan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Kailangan kong mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Sola! Pagigiyo, yap!
11: Oh!
10: Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
12: Wow!
10: Nakapagigiyo, yap! Lison po, nagmamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
13: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa,

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
2: The Secret of Health.
3: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
2: The Secret of Health.
3: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
2: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kog duko. Maong gibati

course nga public servant nato sa ilang nga pagbiyahe, sa ilang nga pagpamauli. I hope no nga makadangat kita or makadangat mo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan nga safety. Mao lang gyud na nga to ang mga gipanghinaot nini mga orasa tungod kay we don't know manggod wata kabalo sa mga posibleng nga mga panghitabo. No, malay gitawag na itong mga unexpected nga moment nga usahay ang ato ang dagan, no? Wata kabalo kung makadangat ba ta sa ito ang mga destinasyon or dili. Usalang yun kabutang ang makasiguro ta mga kaigsuunan, no? Doon na may mga panghitabo sa ito ang kinabuhi nga wala na ito gi-expect, no? Wala na ito gi-dahom. Then ato nang ipasadyos ang tanan. Ato ning ilangop nga to sa Ginoo, tanan nga pagbiyahe, tanan nga transaction, unsa ang ato ang mga individual nga mga gibuhaton, mga kaigsoonan, then atong paning kamutan or atong batasanon nga sa matag gipanghimo nato nga doon natay gitawag nato og kanang kalambigitan or atong iapil sa ato ang mga business transaction or individual nato nga mga gibuhaton. Atong i-appeal ang ato ang labaw makagagahong mga kaigsuunan. Labi na gyud nga siya ang bugtong naghawid sa ato ang matag usa ka kinabuhi, bugtong nasayod sa ato ang ugma og nasayod usab sa mga handom sa ato ang kinabuhi mga kaigsuunan. O gani ato siya nga pasalamatan, sumala palagi sa awit nga takos siya nga pasalamatan, indin takos pud siya nga pasidunggan nga hantod may kinabuhi, no? So, muna ang mga simple, mga basic lang kayo ng mga butang nga diin usahay ato pagyud malimtan, usahay failure pagyud sa paghimo mga kaigsoonan, no? Bisan lang gani sa ato ang paglakaw, sa ato ang pagmata, o sa ato ang pagkatulog, ilabi na gyud ni ining taknaas kagabion nga diin ang mga pipila ka nato na ana sila matag-usa ka mga higdaanan tungod kay humanalagi og panihapon. And then ato gyud nga batasanon mga kaigalaan, no, nga mapasalamaton kay ta tungod kay we are blessed. Dili ta mahimong ungrateful, dapat mapasalamaton kay ta labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga ato ang nabatnan mga kaigsuonan. No, dunay mga panahon nga diin na brag na ata karon sa panahon nga diin ang ato ang kahimtang naglisod ba ta or ang ato ang kahimtang na ata karon sa gitawag nato og kahamugaya, then kung unsa man or whatever nato status karon sa ato ang kinabuhi, then thank God na ato nga pasalamatan ang ato ang labaw makagahom sa matag karon og unya ilabi na gyud sa iyang kanani ang pagbantay o pagsupply sa matag-usa nato ka mga panginahanglan, no, sa matag-adlaw mga kaigsuonan. Wala gitay laing kadangpan, no, watay lain nga ka istoryahan sa ato ang mga panginahanglan, watay kasumbungan sa ato ang mga problema, bugtong ang Ginoo mga kaigsuonan amda maminaw kanato. Well, nining mga orasa kauban nato karon si Sir Ronnie De La Piña. No, may gabi, shout out sa imo din ha. Maayo jud, no, naatay Ginoo sa ato ang kinabuhi. Yes, amen, no. Praise the Lord. Sir Ronnie nga naa karon sa may Mawab, ingon siya may gabi ka tropa. Pastor Junard Iconar naglantaw ko imo program ang tingog sa reformasyon. Ronnie De La Piña from Mawab, Davao de Oro. No, shout out dai sa tanang mga listeners and also sa ato ang mga viewers nga naa karon din na sa may Mawab. And also, no, kay napo ni sa Mawab ang Salvania family and then ang Usares family nga naakaroon na himutang sa may Sintro Mawab yun, no. Ato ang usa sa ato mga kauban, mga kaigsuonan. Na ingon si Sir Nindot ang huni, Pastor. Praise the Lord God, no. Amen. Maugin na, no. Simple ra gyud kayo usahay ang ato ang mga ngabil, mga kaigsuonan. Atong ipabuka kunya mulitok ni og mga pulong nga makapamaayo sa ato ang salabutan, makamaayo or makaayo dai sa ato ang
kinabuhi mga kaigsoonan sa tuang pamati. No, doon ay mga mensahe ug honi sa awit nga usahay makapatandog sa ato ang mga galamhan. No, galamhan yun. Sa ato ang mga kasing-kasing. Mga pwede kayong motor mo gitawag na ito o mo kwan pa ni, kanang mo tusok pa ni sa pinakauyukan sa ato ang pagkatao mga kaigsoonan. May gabi usab sa ato ang mga kaigsoonan din sa May San Miguel. Mendoza family and then ang Laguet family nga nagpaminaw karon dito ta karon dito ta ganina di dili karon dito ta ganina ni bound no sa ilahang residence ang Mendoza family na makikain na punta dito na may gabi sa inyo din ha naot nga kaluto na mo dira. And then ang ato ang mga listener din sa May Upper Kibalang Marilog District nga always kanunay nga nagasubaybay ug nagalantaw sa ato ang programa ang Canada Family nga nunay yung naka-tune in sa 97.9 XFM Davao. And then also ang ato ang katropa usab no atong usod nga higala din sa May JKK ug ato ang igsuon si Brother Israel Arisa mga kaigsuonan. No, may gabi sa inyo din ha. And then, mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kaigsuonan. O labi na gyud ang Iconar family. Ito ang panalanggang asawa. No? Mayong gabi sa inyo din ha. Kita nga nagpanginaot o naamo karon sa mayong kahimtang. Unsa gay si status na to din ha. No? Unsa ga ang ito ang plastada din ha karon kay medyo ganina dag-umanggod. Og pasalamat lang gapunta nga dunay mga pagtulo sa ulan mga kaigsuonan. Okay, before ta mo aginod ngadto sunahan para sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Take note mga kaigsuonan ha, usa sa ato ang mga hisgutan karon is maghisgot ta karon mahitungod sa ato ang gitawag og gadget or teknolohiya no pag-upgrade o pag gitaw na to og pag-increase no sa mga hunahuna og knowledge sa mga tao karon mga kaigsoonan labi na gyud kining teknolohiya na ato ang kasamtangan nga ato ang ginagamit karon mga kaigsoonan. No, agto sa ta ubanik ko ninyo mga katropa ubanik ko ninyo og moduol tap sa ato ang labang makagahom pinagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsoonan.

Nindot kay minsay sa awit mga kaigsoonan, sumalig ka lamang sa Dios. So amang itelaing kasaligan, no? Pwede ta nga musalig sa usa ka tawo, pero ang pagsalig sa tawo nga atong gisaligan usab, pwede kini nga mapakyas o mo-create kani siya o disappointment nga to sa tawo nga nagasalig. But kung dito ka sa Ginoo, aduna gid na gitawag na to 100% or kapasalig man gyud ta, no? Basta musalig lang gyud ta sa Ginoo pod. Mo na nga bisan kinsa na kuno nga mutawag sa iya, ha? No, kinsa bisan kinsa nga modool sa iya, dili gyud niya pakyason. Usahay lang mga kaigsunan, doon natin mga gipangayo is Ginoo nga dili mo tukma sa ato ang gidahom, no? Dili na to ma-appreciate tungod kay wala siya mo or wala siya mi level or wala siya ni abot sa ato ang expectation mga kaigsuonan, which is usahay, no? Dili ihatag sa Ginoo kung unsa gyud ang pinakataas sa to nga pangayo. Doon na lang mga butang nga iyang ihatag o doon na mga bugat kaayo nga katuyuan mga kaigsoonan nga nang inana ang mga pamaagi sa Ginoo, no? Nya, may gabi usab di ay kang Brother JC Kasantao din na sa may Kampo Ono Arakan. Kampo Ono Arakan. Murag sakop namang guni sa may Arakan North Cotabato. Ang pamilyang Kasantao, labi na yun si Sir JC Kasantao, mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kaigsoonan. Now, ang ato ang hisgutan karon is nagbasik ni siya sa sulat ni Daniel. Kung doon na mo'y Biblia din na mga kaigsoonan, no, paki-open and then i-prepare ang Daniel chapter 12 verse 4. And then ang ato ang pinaka tumong sa ato ang paghahisgutan karon or ang ato ang topic for this evening is it talk about knowledge, no? Unya kini nga mga panghitabo mga kaigsuonan is intended ra ba ni siya sa katapusan nga panahon, no? Sa ato ang panahon kung ato ni siya nga or nag-start na sa mga panahon sa mga inventor sa una or sa mga maalam nga mga tao and then extended na sa tuang panahon karon. Now ang ato ang katuyuan nganong ato ning i-try og okay og otingkay kining mahitungod sa Daniel 12 verse 4 mga kaigsoonan tungod kay na naghisgot siya nga ang kaalam daw adi ni ingon nga daw, no? Ang kaalam mo uswag, no? Kung do na may Biblia din ha, paki-review sa ako ang gisulti din he and then tabangan ta ni og analyze mga kaigsoonan kung asa nato ni siya i-apply or asa nato ni siya kanang ipadapat sa panahon lang ba sa mga antediluvian or sa panahon lang ba nilang Daniel or naghisgot ni siya sa future, no? Sa panahon ni Daniel naghisgot siya mahitungod sa future, which means it means mga kaigsoonan gitawag ni siya og umaalabot pa, no? Kung basahon nimo ang Daniel 12 verse 4 sa English version mga kaigsoonan, but thou O Daniel shut up the words and seal the book even to the time of the end. No? Many shall run to and fro and knowledge shall be increased. No? Daghang nagadalagan ngadto nganhi og ang kaalam magalambo or magaoswag. No? There are two things that foretold in the Bible that exist in our day today. Nga dunay duha ka butang nga gisgutan sa balaang kasulatan nga naglungtad na sa ato ang panahon karon. Og subay pa sa akong gikaingon ng daan kagayna and it's about technology mga kaigsoonan and the other things is that the character of the people. Bura pod og kanang naganoy pod ang kinaiya behavior attitude sa usa ka tawo sa paglambo usab sa teknolohiya karon, no? Muna ang mga existing mga makita na to in the realidad nga kung ato yung balansihon mga kaigsoonan gyud sa gaha, no? Pag develop
unsagahan nga klase sa mga utok ang nag-create ani nga mga labinigit kining cellphone, computer, no, mga telephones kaniadto, mga kaigsoonan. Now, kini mga kaigsoonan, kung ambot lang gaha kung kamoy pasultihon, no, mahitungod ani mga high-tech nga technology or gitawag na tog modern na technology nga nag-exist sa ato ang panahon karon nga moy atong nga kanunay nga ginagamit, no. I remember sa atong 2005 dako layo pa, no, 2005 or 2006, 2007 nakawa cellphone din taon ta ana, no, katupang cellphone nga gitawag na to og keypad, no, sa brand nga Nokia na siya. Wala pa'y touchscreen ato or doon naman galing, pero wala kayo nato napansin tungod kay na ato ang atensyon is naa dito sa keypad, no. Tungod kay ni atong panahon nato mga tuiga usab, burag nga komportable na ta sa ato ang kinabuhi, labi na gyud nga naatay gadget nga gamay nga anytime, no, pwede na tong tuplokon, pwede tang mo-dial, pwede na tong i-text, no, nya minute lang, pwede ganing second, no, na maabot or madawat na sa mga receiver. Og sa ato ang panglantaw mga kaigsunan, mao ni usa sa mga gihisgutan ni Daniel nga ang kaalam muuswag. Tiaw mo na mga kaigsunan nga sa una magpadala ka og message, moabot pag pila ka bulan nya uso ba to sa una tong airmail, no, na mga postman magdala unya sila moy muhatod mo travel sa imong letter, love letter ba na or mga summon nya na mulin ang duration na mga kaigsunan is taas kaayo, no, maghatod lang og message. Pero at that time nga niabot ang gadget nga gitawag na to og cellphone or dili pa gani cellphone, no, ang telepon pa gani, ang telepon sa una ang duna kay telepon murag da nana ka sa higher level nga status kinabuhi, no, nana ka dito murag na linya sa mga datoon, no, or dili gyud datoon, mga dato gyud unya atong ginasight ani mga kaigsunan kung sa unsang pamaagi nga ang mga prophecy or ang mga panagna kaniadto nga gisgutan labi na gyud kang prophet Daniel, sa unsang pamaagi nga sa anam-anam na tinuod o gani naabtan nato sa ato ang panahon karon. Kay kung atong ibalik, no, backward sa ilang panahon kaniadto, wala may cellphone sa una, no, magkabayo pa gani ang ilang messenger. And then pila kamilya mo travel na pwede pa gani na silang i-unbo sa ilahang kalaban tungod lagi kay ang sistema sa ilahang kanang gitaw nga to og pamaagi sa pagdala og balita sa tuwa pa karon gitaw nag low tech, no, dili pa siya high tech mga kaigsoonan. Muna nga atong gina-try og analyze ba ang ato mga panghitabo karon is nasulat ba ni sa balaang kasulatan ang mga existing or realidad nga naa sa to ang palibot karon, kanang cellphone nga imong ginahawiran, kanang microphone, no, daghan na kaya karon dili lang kato mga atong nibaloan kanito, doon na pagi mga latest karon nga mga upgraded nga mga gadget o daghan kaya nga mga gitawag na to o pwedeng gamito na to. Unya, sa ato ang nasabtan mga kaigsunan is gituyo ni sa Ginoo nga mahitabo ni nga dunay mga mo-exist o mga mulungtad nga mga gamit sama ani nga ato ang ginagamit karon. Ang usa sa mga purpose ana og katuyuan, amot lang ga kung sa inyo ha unsay katuyuan, unsa may purpose nganong naa kay cellphone, no? Duna kay computer. Unsay mo ang tuyo, no? Doon na ba na siya gamit nimo or imo ba ning needs? No? Lahir ba ng needs o want? Kaya sa hay, bisag daghan na tayo og cellphone na lap, sige galit og cellphone. Kaysa niya itong needs nga gikinahanglan yun nimo tungod kay na kay tawagan, imo magamit. No? Doon na kay tiksan, ma-replyan din nimo largo. Doon na kay mga emergency nga contacts nga imong ginakontakt.
imuding matawagan, no? So ang usa sa mga katuyuan nganong nga naa ni karon sa atoang atubangan na asimuhang kamot karon, ang uban nagmaniho is to lighten, no? Para mapagaan ang trabaho sa usa ka tawo, no? Usbon ako usa sa mga nakita nato nga mga possibilities nganong nga naay mga sama ani nga mga butang nga nag-exist sa tuang panahon karon dili ingon nga mahimo tang tapulan, kundili para nga ang bugat nga trabaho nato mapagaan og ang dugay nato nga mahuman or dugay nato nga kanang transaction nga mulint pa og month mahimong hour na lang, mahimong days na lang or mahimong seconds or minutes na lang mga kaigsunan, kay lagi naata karon sa modernization, naata karon sa high-tech nga era mga kaigsuunan. Muna nga pasalamat ano, pero susad na ato lang puling ipulaputi. Usahay masubo ta mga kaigsuunan tungod kay pinaagi usab sa mga moderno mga nga kagamitan, no? Ang uban nagbuhat og krimen. Usahay ang mga yano og mga linghod nga mga hunahuna sa mga gagmay nga mga kabataan, buraga namantsahan pinaagi sa paglantaw sa mga advertisement or sa mga ginapasalida labi na gid sa ilang mga cellphone, no? Muna nga dapat aware mo mga ginikanan especially sa mga parents nga ambantayan ninyo kung unsa ang inyo hanga ginahatag sa inyo mga kabataan og lantawa og i-check kung unsa ang ilaha nga ginatan-aw matag adlaw, kay basin unya og wala ta kabalo wa ta kabantay nga usa ka panahon na lang ana, no, naghikog na imong anak or nibuhat na siya og pagkrimen, pagpangawat ba or pagpatay ba og pinaka worst pagid sa tanan kanang pagpanglugos tungod kay available na manggod tanan, dili parehas ka ni adto nga TV lang, no? Katupag yung naay burot sa likod na imuhang monitor, dili parehas pod karon nga mga flat screen na. Na sa una, wag yung kailaing lantawon. Dihadyo ka sa mga salida, sa mga ginapalabas sa television ka ni adto. Pero karon na nakay option, no? Pwede ka mag taod antena, pwede kang magsili kung sa imuhang tanawon, pwede ka ganahan i-scroll lang nimo. Pero ang atong ginalantaw diri mga kaigsunan is kanira ba unta nga mga gamit kini nga mga teknolohiya ang ayra bagit unta nato ning pasalamatan, no, bigin sakyanan sa una magdaro tao pa ganito kay wa pa nila ma gitaw na to og kanang masayran nga pwede dai idaro ang kabayo o ang kabo ang baka, no? Sa dihan nga ni dar nanay pagdaro ang baka ang gigamit or kabo ba naka-invento na pod og mga heavy equipment, no, sama ng mga tractor, no, nya mo lagi kana siya gihimo para nga mugaan ang ato ang trabaho para sa nang motor kana gipalita, no, na develop na siya para nga ang ato ang pagbiyahe sayo na lang, dili na ta magsigi og baktas. Pero ang nahitabo karon mo na man gigamit pag drug test, drug race, mura may noon ta og drug pang drug, pag drug race day mga kaigsuunan, no, mo na ginagamit gihimong panggukod na daghan nga mga kinabuhi ang nakalas niya, di rabag yun mga idaran, mga batanon pag yun. Muna nga, atong gina-review

tungod lagi kay sa registration, taas kayo og registration kining cellphone, no? Unya wala ra bagay mga public advisory mga kaigsuonan nga ato ang madunggan labi na gyud sa mga produkto nga ato ang ginapalit. Wala gyud mga warning na ato ang madungog sila nga oops pag mo ni inganion ni paggamit, mao ni ang mahitabo. Kung mamasipkat mo sa paggamit, mao po ni ang mahitabo. Pero mga kaigsuonan, kinilagay mga butanga is gihisgutan ni siya pila ka no, wala pa si Kristo ani no, wa pa magpakatao si Ginoong Jesucristo og kini si Daniel na pa ni siya sa under pa ni siya sa captivity sa Babylon mga kaigsunan pero naghisgot na siya nga in the future ang kaalam daw dili lagi daw di ay ang kaalam mo uswag unya sa akong gikaingon ng daan kaganina. Dili lang kay ang kaalam ang niuswag, kundili hasta pod ang behavior sa tao, mga kaigsuonan. No? Kay lagi, dili na needs ang gipairal karon. Di na unsay gikinahanglan nimo ang gipairal, kundili ang wants na nimo. Unsay na imo ang gusto-gusto ko ani, pag di na pod imong ilistan, gusto na pod kag pikas. Kay ang tao lagi, walay katagbawan. Now, atog yung sabton mga kaigsunan nga kining gadget nga or mga teknolohiya or mga kitaw na to mga mekanismo labi ni kini mga sakyanan usa sa mga katuyuan nga nung naan ni para lagi mapagaan ang ato ang trabaho dili na ikaw mo karga bakho na no bulldozer na ang modaro. Bulldozer na ang gitaw na tuog mo plane. Di na ikaw magsigpala, sakit dun sa hawak, no? Pero usahay, kining mga teknolohiya nga naa sa tua nga palibot karon usahay maurabagin na yung mupatay sa tua, no? Ang motor, kumidjahe, na patakay iyong padagan. Pila na ka kinabuhi ang nawala ana mga kaigsunan, no? Unya pila na pod ka mga kinabuhi or pila na ka mga kitaw na to og maayong panglawas ang nawala og naapektuhan tungod sa mga teknolohiya mga gadget nga ato ang gigamit dili ingon nga dili ta mo gamit wala ta giingnan nga di ta mo gamit ang ato alang natay proper discipline kay ang target ana mga kaigsunan ang side effect ana kung masipyat tas paggamit doon na gitay atubangon ana doon na gitay pamation usa ana mga kaigsunan ang ato ang health ha muna nga amping ta mga kaigsunan karon duha man ni ang ikaduha no ang una gisgutan ni Daniel nga in the future ang kaalam mo uswag. No? And then karon, kung basahon nimo dito ta sa New Testament sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 nga ingon din he nga this know also that in the last days perilous times shall come. No? Unsa dako no? Makalilisang nga mga panghitabo ang muabot. Kanos sa katapusang mga adlaw. Unsa day naa didto or unsa day mga mahitabo no ipadayon to pagbasa mga kaigsunan for men shall be lovers of their own selves oy ang mga tao di ay nahimo nang mahigugmaon sa ilang kaugalingon no unsa pa gyud covetous no dali ra maibog unsa gamit sa uban maibog dayon no pag niyon lang nga nagkalanas lay bagong sakyan balit pud lang kagimo. Unya dili ka gusto nga matopngan. Di po ka gusto nga malabuan. No, unsay mga butang nga naa sa uban nya maibog ka. Mulay gingon nga usa na siya sa mga makalilisa nga mga pangitabo labi lingid sa karakteristik sa usa ka tawo mga kaigsoonan. Usa pa gyud gingon dinhi boasters, no? Mag gitawag diri og kanang hambugiro. No?
na dili lang

0: Mga katrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Santo Basso.
2: Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basco.
3: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mike Osa. Akusasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
5: Basso. Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basso, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basso.
3: Santo Basso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, aduna iduha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi ug matud pa sa pagtuon maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
3: The Secret of Health.
6: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
6: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Cik Kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay mo silag lugar.
2: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta.
0: Sikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita. Salat.
0: Oh, kuyay.
2: Exciting.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusukay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asin. Karon tuwig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malugan. Ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago.
8: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko. Premium D3, kami na kayo ako paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
4: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple. Pura ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ang ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap.
10: Okay, Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sasar niya. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sumapan.
6: Santon Plus Herbal Soap.
4: Yan namigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Vitamin C, the

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?

0: Capitan Lode.
1: Archie.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Oh! Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo nga na akong bukulo ubag sa akong likod. Daga na doktor o kalpularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas po ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Before, madalas akong haggard at stressed sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stressed at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinag-alumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
10: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Balot! Balot! Balot!
1: Ay, balot! Ay, balot!
2: Piten!
1: Nga kaya sindi, ha?
2: Naa!
1: I-apel po nung siyagin!
2: Again! Again! Again! Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Uy, Kap! Nakoy, pangutahan na ba?
2: Mm-hmm.
1: Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
3: Ano yung buhaton? Ipasimot niyo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na! Tumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na!
0: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: kapitan.
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool.
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik. Exciting. Exciting!
2: Ako si Andrew. Ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghanan kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Na, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Na, Niligyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Pisot pa din si papa.
1: Pisot pa yun rin taon.
0: Gagawa, papa eh.
1: Magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa una, wagi sulo lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghalag sulo lang akong pitaka. Sheesh! Binabi? Ay, panamay. Resibo, kutihoram ni sila sto. Exciting?

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.

0: Yes. Hello, B. Pero, unsa kay feeling na yung ana ako ang tingog ba? Galuya, B, hello. Wala ko sa mood, B. Sagpa ako, Gorta. Gorta, Gorta na rin katapat. Ado! Oy! Mayang gabi, eh, B. May gabi din ha sa inyong tanan. Sa mga naminaw, sa mga nagtanaw, sa itong official Facebook pages. So, itong programang putahe sa gabi. It's another night. It's another saba moments. Magsaba-saba na po kita karong gabi una. Kay kabalo ko nga, ang uban sa inyo din ha, karon ka ka-board. I know nga, ang uban sa inyo ha, karon nangita og kalingawan, nangita og makuri-kuri. Ang say kuri-kuri on? Nangita og ka ng magunit-gunitan. Uy. Ang sa'yo mong gusto gunitan, Ron? Tubag ako. Ang sa'yo mong gusto gunitan, Ron? Louder, unsa? Mo ba? Gusto niyo mo gunitan ang kuan? Ngainit ba yan? Di ka mapaso, ana? Kana lang. Lahi ba yan ang iyang kainit nga makapaso kay Murag? Karong gabi una, syempre, nga to ang programa. Hatod ka na to sa mga produkto po sa Yes to Health. Ang atuang katambayayong. Ang atong kauban nga mapalig-on ang atuang immune system. Gikan ulo, hangtod paa. Mao nang sa mga bibi na to, karong nga galuya. Ang inyong mga immune system di na musukol sa mga sakit-sakit. Nga dala sa pangit nga panahon. Ayaw kalimot nga naa kita yung mga produkto sa Yes to Health. Namutabang sa inyo ha. Mabalik ang inyong alindo. Mabalik ang inyohang mga kusog. Mapalitan nga ito ang mga produkto sa mga dool na Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generics Pharmacy, generic and nationwide, o pwede sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Pwede usab ka mo magbisita sa mga dool na Yes to Health Clinics nationwide. From there, pwede ka nga maka-experience sa ito ang free consultation sa ito ang mga naturopathic doctors. Paminaw lang gid mo sa mga programa sa XFM Network Philippines all over Philippines gid ni siya ha. Kaya na ito mga schedules. Basig pag-adto ninyo ba wala ito ang mga naturopathic doctors. Tungod kay daghan na sila clinic nga gina-adduan. Karong gabi una! Taas kang gasolina na no? Wow, bago lang ko nagpagas sa LE Leon. Hindi ko ma-imagine talaga ang pagtaas ng ating mga pamalitunon. Wala na nag-increase, nagka-feel na gid nato, no? Pero unsaon ta man na, realidad man na, mo namang gid na siya sa tumbuhaton gid karon, maningkamot, magpadungog-dungog sa boss, na tasan ang sweldo. Luwi kita mga Pilipino, no? Maluwi ko sa tuwa ba kay gataas ang pamalitunon, gataas ang tanay, pero atong sweldo, maura gid gyapon. No? Unsaon man pod, masabtan man pod nato nga nga tuang boss, kung magtaas pod siya sa tuang sweldo, wala na pod, kay syempre gataas pod ang mga, nagataas pod ang mga baligya. Saon tama na? But anyway, maghisgot taron og mga butang na din na dapat hisgutan. Char. Para sa tang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita ni siya sa tibuok kalibutan pero kung dali kas bukid noon, naa kita nahimutang sa may Maramag, Valencia and duha ka branches diri sa Malaybalay. Wala laing Shell. Oragid na siya. Ato ang Sir BB question. Aha naman duwa pa manigawas. Medyo hina itong internet, no? Ay, dili ni Mao. Nabalik ni mo ang question B. Dili ni siya Mao. Oh, lalahi akong question lagi. Oh, wait lang sa daw. Wait. Ang atong Sir BB question for tonight. Puro ni siya mga what ifs, eh. Ako'y nawala sa live. Sige lang, okay lang na siya nga din ako makita sa live. Okay, nagigayo. Returning black. Sige, while naghulat ta sa itong Sir BB question ha, live kita sa itong official Facebook pages. Paliog baya ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil, Zamboanga, Cebu, Gay, and sa official radio stations and Facebook pages po sa Radyo Amigo. Anong pilit ko? Unsay feeling na uyab nimo ang ex sa imong barkada? Kausap mo, eh, kasuway mo, ana. Kanagong, kanagong, uyab mo sa una. You shared good memories together before. Not good. Sa tawagan ninyo, BB, lang. BB, og lang, niya. Sa dihang kayo, wala mong ginag-work inyong relationship. E. Barkada ni mong nipunit. Daw eh. Dili ba siya awkward? I think sa uban awkward siya, no? Hoy, inyong reaction ha. Kabalo dyan ko nga naagin yung mga reaction ani labi na sa mga naka-experience ani nga. Uyab nila ang, uyab ni mo ang ex sa imuhang barkada. Niya mong barkada, kaya lang ka siyang iingo-ingo din na siyang iyo, tagapulot ng aking kalot. Iyo, tagapulot sa kong basura. Linyas mga bitter. Kung wala mo mga linya na siya sa mga bitter, eh kung naakay gitawag na sportsmanship, eh, kanang wala lang kay dapat ni iingon. Regardless kung imuha pa ng ex-husband, ex-wife na ato sa imong barkada, or unsa pa man din ha, eh, dawat-dawat din po. Diba? Depende lang gina siya sa imuha kung ginaunsa ni mo pag-interpret. Kaya kasagaran man yun, ang madungog ni mo din ha, yuck. Tagapulot ng aking basura. Labi na ka ng pangit inyong breakup. Wala na. Ew. Ah, diba? 0975-474-9153. May gabi po, Mami Jacqueline Lavis, di sa Hong Kong. Thank you! May gabi, Imi. Balita ko, magtataas ng airfare ang mga, tawag ani, mga airlines. Sa ang pag-uli, Mino? Na, may gabi, ininaasin mo, Mami Jack. Hapit na ko makaipon, mi. May gabi, Amy. May gabi, ipod, Mama Josefina Tinambunan. And also, Tinambunan family. Diha sa may Bugkaon, Lantapan. Hi, pod kang Cyril J. Dumayaka sa akin. Thank you! Salamat kayo si BB Hinaro Kalapan. Oy! Long time no, si B. Kumusta naman ikaw? Minyo na ni ba? Ano, minyo na ni? Hingin naman siguro na si BB Hinaro Kalapan. May gabi, Amy, ha? Si Amy Mohabi. Salamat si mo always nga pag-tune in sa to ang program. It's been a long time. Wala na tanang kita-kita. Bino, Bessie, mangguga, Bessie. And then, ang imuhang assignment po siguro sa imong work, medyo layo-layo na. Oy, ato na ipalayo na niya ito ang paghahisgutan, ha? Kabalo ko nga naagin mo yung mga reaksyon. Again, 0975-474-9153. Gihinay-hinay na nako na siya, kay reklamador kayo mo. Hello po, oh, no choice na, pero balik pohon pag stop na swar. Sige lang, mi pohon. Oh, anak gid na siya. Pero bitaw ha, ang ato mga katropa karon ay mugabala ka kay maski pag naay price increase sa to ang mga pamalitunon, ang ato mga produkto sa Yes to Health remain gihapon as is. Especially sa mga panginahang lanon sa mga kababaihan o mga kalalakihan nga adunay partner na kulang na sa paghatag og satisfaction sa ilang mga partner na agihapon. For as low as 75 pesos per capsule sa ato ang Turbo Man Enhancer, ma-experience na nimo ang kanindot gyud, ang kagahi sa imong baruganan. Oh! sa mga kalalakihan, pampakuan siya, pampadungog siya sa kusog sa mga tuhod, pampagahi sa mga dapat mugahi. Sa mga kababaihan, pampadungog siya sa libido or gana sa pakiglabing-labing. Kabalo ba kabi nga kapag kakamo nagalabing-labing sa imuhang partner, naghahatag na siya og mga happy hormones. Nagahatag na siya ka ng beauty hormones. No? Nagapagwapa na siya, nagapablooming na siya. Kapansin man siguro daw mo, Ana, based sa mga experiences sa mga katropa na to, nga nakagamit na sa Turbo Man Enhancer, pag mata daw sa buntag, kapag pagkagabi, nakakuan, nakaingon, Ana, nindot daw kay outcome, kay lami daw kayo ang mood, gwapagi daw kaayog sa mood, bubloom daw ang imuhang skin, munang ayaw kalimot sa imong obligasyon sa imuhang partner kung kulang sa kusog, ayaw kalimot sa paggamit o pag-inom sa ato ang Turbo Man Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisantarte, pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Ang usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Oil na pandin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag bumtag abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo condition gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
9: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

my lifetime loving you, Daya. Inga na, kung ba mo ka-effort, bi ka nang, magmahal, tapos ibibigay lahat-lahat. Inga na, di ay mo. Now I know. Nga no, mo bitang nagmasakitan ta, kay masing kabalo, wala mo good po day identification, no? Wala ilhanan po bitang, kani nga lalaki, kani nga babae, nga akong kauban karon mauna siguro, mauna gindi akong forever. Wa man ta kabalo. Mo na ang masing kabalutan nga nato sa maling tao, ihatag gid nato ang tanan-tanan eh, mga words di mo ba nga I wanna spend my lifetime loving you. Nga na. Sus, kumabalaan pa lang bito no ahead of time madili di siya para sa imo hanong ka. Asa. Hindi siya ko mag-usik-usik sa ko ang mga flowering words nga akong iingon siya. Ikaw rin gina kong mahal noon. There you go. Pero ang saon tama, wala man good buday ka ng wala man tayo application, wala man tayo ka ng itawag na machine na maka-identify nga kana nga tao nga naa sa imong life karon mauna na si Zach. Atong programa, by the way, hatin kayo nato sa Santon Plus Herboso para sa mga bibi nato din haangan na nagapangalisbo na gyud ang kalawasan, especially ang mga ilok na COVID. Solusyon ni na, ha? Dili pwede nga wala kay buhaton para ana. Dapat nga maligo ka, manglugod ka, kaong pugag healthy foods, dapat na nakaprutas, gulay, minimal lang ang ato ang fats, o dili usig pala kaon ng chichirya because dili gyud na siya maayon sa lawas. And kung sabon ng atong istorya, Santon Plus Herbal Soap. Naaki na siya yung mangosteen. It helps prevent the early signs of skin aging. So kapag katanaw ninyo nga ang inyong mga kilid sa mga mata or inyong naong nanay mga wrinkles, oh, solusyonan na ha. Magsabon na ta sa pampaguot na sabon. Ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide. Pwede ma-order sa mga online platforms o pwede-pwede sa mga dool na Yes to Health clinics sa inyong mga lugar.

very awkward. Ilabi na kung naanagin mo yung mga pinagsamahan together. Like, nagana kayo mag mga na-share ng mga memories together. Katunga unlan, inyong gihignaan. Kana siya nga baso. Kainom mo og tubig, anak nga baso. Gakaon mo og isa ka kutsari. Diba? Luod-luod gamay. Sorry sa mga gakaon. Kana siya nga t-shirt niya. O, ginasuot-suot ko pa na siya dati. Kanang iyahang shorts? Ako'y galaw mo, ano? Kanya, ang pinakasakit pag din ha, Abby. O, sakit pag din ha, ah. Nakita ni Mimi Barkada sa una, gisuot niya ang t-shirt sa imong uyab. Let's say, example, ako. O, yung uyab na ako ni si, gisama ni siya. O, uyab na ako ni siya. Nga uyab po ni mo. Nga, nakita na ako sa una, nga ikaw nagasuot-suot anang t-shirt niya. Nga, karoon ako na po yung nagsuot-suot. Nga, nga, nga, nga. Thank you. Di mo misuya on, pero I cannot dare. Oh, dili ko ka dare nga. Musuot ko anak nga t-shirt. Ngayon mo po na siyang gisuot sa una. So kung naakay partner nga, ingani mo lang ang inyong sitwasyon, palihog ko ilabay na lang inyong mga t-shirt. Ilabay na inyong ha, mga shorts. Ilabay yun na. Those things that gives you the memory of her or him. Unsa man eh, igsuon sa igsuon. Ah, agatong si Kuan. Ah. Unsa may gisuot ni mo, iyahan Kuan? Unsa man? Ah, oo. Ate man to ni mo. Maro man to ate na ni mo. Ate to ni mo. Magulang to si mo ha. For how many years? Huh? Six years. Di mo bagay. I can tell. Gusto mo bagay by looking at the picture itself? Di mo bagay. Pero ang email sa giyon. Bibi, ang samad sa panit, mamaayo pa kung gatambalan, pero ang samad sa kasing-kasing, nga gipasakitan ka sa pagmahal. Dili madaling mamaayo, di ba? Oh! Ooh! Labi na kung naigugid ka o naigugid ka sa iyaha. Lisod kayo to. Lisod kayo, Bibi. Walay pag-move on. Bawal lang po sa oban. Pero ang tinuod, kung nag-move on ka sa usa ka tao nga in love kayo ka, lisod kayo na siya taplakan, lisod kayo na siya tambalan, lisod kayo na siya kalimtan. No? Labi na kung naka-oban mo for so long, niya in love kayo kasi yata, sige, baliwala. Binaliwala! Nang ay nang pagmamahal mo. No? Lisod kayo na, tinuod kayo na siya, texter 530, tinuod kayo na siya. Walay pag-move on na di ka mo agi og sakit. Sakit kayo na siya. Pero along the way, makakuha, nag-hapong ka, maka-move on, nag-hapon ko. Eh, sa pag-focus diha. Hello, Daddy Peter Paul. Thank you! Sulbad akong gabi, ikakute, jud sa mami, oy. E. Thank you, bebe. Thank you, Daddy Peter Paul. Ano ko yung daddy? Efren Junior Santander, baby. Hello. Maayong gabi. Hello kang Love May Gonzales o kang gikan kang JM ng Mate City. May gabi din ha sa inyo ha. O, mga guwapa o guwapo. Salamat kay sa inyo ang pagsilip o pagpaminaw sa toang programang Putahe sa Gabi. O nga, taod-taod bi atangin ninyo ang toang Putahe Confession. Mauna siya ang panahon ko na. So pwede mo nga makapavoice out sa inyo mga hinanakit. To any of you, kabalod ko nga naamoy mga sekreto din ha. Naamoy mga kasakit din ha as kinabuhi. Nga digid ninyo mapagawas-gawas. Naara ko diri, pwede nagukunin yung sulat, pwede nagukunin yung padala ng sulat ay, o daghang kayo nagapadala, daghang kayo nakalinya to be honest, pero kung sakasakaling gusto ninyo i-air na nabi, bayari kong GCash. Pero bitaw, so far so good, every day, makaya pa man nato, daghan-daghan po din sila nagpadala, pero masakto ragid po kaayo, and masulod jud ka, mas-squeeze jud ka sa koang schedule. Pwede ko nimong i-message ha sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Sa toong istorya karon taod-taod, ato ang Putahe Confession, di ko maghatag sa inyo ha, o ganang background, unya na lang na ako ihatag sa inyo ha, pero masaklap po ni iyahang kaagi eh. Masaklap na nakakatawa na nakakainis na nakakaluod. Sorry.
Pwede po mong manawag uni, ha? Or pwede mo

0: O magpadala sa inyo mga problema. Ayaw lagi ng kwarta. Pailita ka relate, Ana. Pila na itong si Ingon-Ingon. Kwarta man akong problema, Cindy. Wala ko'y labot. Yung mga problema sa kwarta nga, otro po kong naingon-Ana nga problema. Ano magdungag-dungag pa mo? Ayaw niyo dungag akong problema sa kwarta, mi. Ha? Kung may problema, love life, family issues, anything, ayaw lang yun ng money matters, kaya di ligod ko makaresolve, ano, abi. In fact, isa po ko sa mga mangayo. Isa po ko sa magdungag-dungag o ganang disturbo sa inyo, ha, pag-abot sa mga ingon-anat na issues. Pero ganang mga simpleng problema lang, like ang imuhang sobraan kagwapo, no? Kisa may nasobraan sa kagwapo din, ha, abi, ka nang ginagukod yun sa mga kababaihan, itaas to ang mga kamot, be.
1: Chismis!
0: Oh? Gwapo na gid kaayo, sobraan ka gwapo, sobraan ka gwapa, ka nang di na gid katulog, kay mo sige nalag padamgo-damgo. Oh? Or di kaya ka nang gukdunon, kasuway mo nang gukdunon. Oh? Ay nako, kanito ang Sir BB question karong gabi una. Oh, kaning giingon ni din ha ang naman to nawa man to. Kasi feeling na uyab ni mo ang ex mo ang barkada, depende na gid pud na siya sa imo. It's about professionalism. It's about sportsmanship. Kung kabalo kang mudawat sa imuhang kabalo kang mudawat sa kapildihon or kabalo mudawat siya sa imong kapildihon, kay kasagaran mong good inhiya. O kasagaran mong good inhiya, ang ex mong good ang maglisod o get over. Kasagara gani ana maghimo na gani dami account. No, kasagara niya i-stock ka. Ano meron sa akin? Meron ano? O di ba? Aminin niyo. Pero dili. Actually, ang mga ex, they don't really care. Kaya mga present. Well, analangin mo na yung mga present kaya silip-silip sa imong account dito sa imong story. Karelate? Kita ko ano, nagin na yung mga proof. Be very careful. Oh, kung nakay plano mang stock, you try to use something na you try to be careful. Ayaw lang ninyo i-click siguro ang iyang whole profile, pero sa profile mangod ang tuyo. Oh, kay mo ug kaning makita ang my day mangod mag-start mangod na siya from the very top. So, the moment na mo cross ka sa iyang profile, if you wanna go ahead and tanaw nimo ang sulod sa iyang profile, makita man gid nimo ang iyang pinakauna, ang pinaka my day niya. So, makita nimo ay non-follower, is kemedy. Oh, makita nimo didto patay gyud. Tanang tao need og kwarta, oh. Junlin runs tinuod. Masking ako. Need na ko kwarta. Ah, ayong gabi ika tropa. Hello po, XFM 89.5 pagadiana ka connect. Drina Mino Miss Sasakyanan. Solid listener Noel Marasigan Mabuhay Hardware pagadian. Oy! Thank you. Salamat po sa inyo ha, Sir Noel Marasigan ng Mabuhay Hardware. Ikaw lang sapat na. Imong pangalan bitaw, Sir, no? Mayang gabi rin ha sa inyo. Salamat kay sa inyo ang pagpamina sa tuang programa ha. Kung asa man mo karong gabiyahe man mo, amping-amping ha. O magtanaw sa dalan, magtanaw sa mga kuan kay dili na ito mabalaan. O usahay ngit-ngit kay ang dalan. Pero hayag gihapon ng imong pananaw gantos iya ha. Taon-taon ay mo panghawa biha. Taon-taon ato nang pasudlo lang ato ang putahe confession sa tuang letter sender for tonight. Once again, 0975-474-9153. Pag di ganun mo mag-text, ipangsumpa ko na yung mga cellphone. Text mo ha. Or tawag mo niya taod-taod. Okay, kinahanglan ani niya o ganang mga tambagikan sa inyo ha. Para po nga malamdagan ng iyahang pangutok. Kaya usahay mong ganito mga pangutok, bitawbi. Wala gini, nagkadimao, labi nagpagabot sa gugma. O, tanga na kong tanga. Oh, buang na kong buang, ingat na anak yun ta. Diba? So dawat-dawato na lang ginato ang kamatuuran na ingon anak yun ta. Pagabot sa gugma, wala lang yun tay pili. Basta kay mahalin lang. Hi nako, here's another track, B. O para ni sa imo ha, sa mga nakasala din ha akaron, sa mga naiproblema din ha akaron. Here I have Neo Colors. Kasala. Kasalanan ko ba? Para ni sa imo ha. Ayong hawa din ha, taon-taon magsugod na ang atong

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Combimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take one, ha. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Oil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat alas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kay akong lawas gada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus. Herbal soap. Nakuha yung skin.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: O kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwedeng imasin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Yes.
1: Wow. Ala, di na lagi ni maningog. Wait lang, anara. Kaya alam mo sa talahi eh. My God.
0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Once again, mo ni ang panahon kung asa pwede ka maka-express sa imong emosyon, aray. What's happening? Sikit ako diyan. Napanuhutan ko. Bitaw, Bioy. Kini ang panahon kung asa pwede bito ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit din ha. Kesa naman imuha ng ikip. Kesa naman imuha ng tagu-taguan. It is better na imuha gid ang ipagawas. Maybe sa mga kailan nimo, pero katong mga trustworthy lang po. Katong mga masaligan lang, kaya basig ko niya din na imo masaligan, ay impas ka, di ichismis ka. Ang atong istorya karong gabi una, kung ano siya eh, kanang gipatulan niya ang ex sa iyahang close friend. Niya naapagyod sila'y anak. Lo! Oh! What about now? Isa may sundon ni Wibong kasing-kasing ang Wibong konsensya! No! Magyod, oy! Isip o sa ka-friend, oo, nga na ay konsensya, pero ang imuhang kasing-kasing ga-pitik-pitik, kagugmahon na kaayo, ay nako. What will you do? O unsaon man ang imo sa may buhaton nimo parang ma-conquer nimo ning ingon ani nga feelings kay murag murag murag torn between two decisions jugani. Atong number once again 0975-474-9153 para sa inyo ha mga reaksyon karong gabi una, or kung sakasakali nga gusto niyo ipahabol na amoy mga ipampadala nga mga confession din ha, just a short confession bugat na kaimuhang dughan, pwede ra gyud imong ipagawa sa to ang programa karon. I'll be here up until 11:30 sa kagabion. Andam nga mutabang sa inyo ha, naapod na to ang mga callers karong gabi una, naapod gyud mga texters karong gabi una nga anda maghatag sa ilahang mga words of inspirations sa inyohang tanan. No? Ang atong Putahe Confession, once again, hatudpod ka natod sa L.E. Leon Shell Mobility Station para sa mga dekalidad o pang-international na brand sa gasolina, lubricants, magpa-change oil, dirigita sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Diri sa Bukid Nonha, once again, naakitay brand sa Maramag, Valencia, and then duha, diri sa May Malaybalay, ang isa-isa atbang sa Malaybalay City Hall, ang isa-isa atbang sa Polymedic. Diri sa May City Hall, naatay second floor, pwede kang mukaon sa Wingmaster. Pwede kang nga magkaon sa Burger ATC, mga lamian kay nga mga burgers. And of course, mga lamian o mga fresh na fruit juice sa frutas. Shell Select, tanang kinahanglan ni mo, essentials while nag-travel ka, batteries, pagkaon, tubig, you have everything that you need. Ayaw lang kalimot every transaction ni mo, ipakita ni mo ang imuhang Shell Asia app. Cinderella, how does it look like? I'm gonna show it to you. Wait lang ha. Shell Asia app. Ingani siya, B.O. Oh, sarap to kong Shell Asia app. Mag-uro ko nagpagas. Oh, wait lang ha. Pakita ninyo ang inyong QR code. Oh, ingani. Pakita ninyo yung QR code. Oh, kani siya. Pag magpagasolina mo or magpalit mo, pakita na ninyo dito ah. Nana siya yung mga equivalent na points na magamit ninyo for your future transactions. Let's say, example, magpagasolina ka, wala kay kwarta, pwede gid kayong imong points ang imong gamiton. Basta kay dako-dako na gid pud noon kag points. Pwede sab nga imo siyang i-grocery sa grocery nimo siya sa Shell Select. Pwede ra gid kaayo bi. Di na ko maglangay pabiha kay medyo nagpanikad na gid ang atong letter sender for tonight. Once again, would like to welcome you all sa itong programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo, papriso ka. Aga!
2: Sexual.
7: Mm.
3: kasama mo.
7: Ang droga.
8: Ayaw, di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Trisha. 24 anyos. And gusto na akong i-share ng akong story sa inyong tanan. Adun ako'y best friend for more than usa ka dekada. Nag-share mi og daghan kaayong memories together. And also, naa siya'y uyab. And so ako, naa po ko'y uyab. Ang akong uyab, ug ako ang best friend, close friends po it. And here it happens, ang akong best friend itago nato sa ngalang Don. Naa siya'y uyab. Ano ang mga time, Cinderella? Close kay ko sa ilahang duha, both kay Don o sa iyahang uyab. No feelings involved. Like malipayon kaayo ko nga silang ako ang mga friends. We share the same sentiments together, mga problema na mo sa mga boyfriends. And then nagkataon, close kaayo mi sa babae, which is girlfriend sa kong best friend. Cinderella, nabalitaan na lang nako. Buntis siya sa anak sa kong best friend. Ako ang una nga nakabalo. So syempre happy kay me para sa ilaha. Naistoryahan na mo kung ready na ba sila financially, especially si Dawn. Naging close good me sa babae, Cinderella. Tanang problema na ko, problema niya. Ginaingon good na mo sa usag-usa. Ang among closeness kapag ka nagkakita mi, dili lang chats. Lahi ragyan, Cinderella, daw muramid managsuon. And syempre, Cinderella, pareha sa uban nga, nagkaedad na, nagkatiguang na, kami usab, diha mi nagapadulong. Nagalahi-lahi ang priorities sa amuang kinabuhi. So wala na mi nagka-catch up sa kong mga best friends. Until nagbulag mi sa kong uyab. Moto ni hawak ko sa amuang lugar. Ug wala na jud ko'y balita pa ila doon o sa iyahang uyab sa kong mga close friends. Ug katong pagbulag na mo sa kong uyab, Cinderella, nagkita mi sa uyab sa kong best friend ug iyahang na-share na dugay na pud ay silang bulag ni Don. Nangutan ako kung unsaon ang bata. Pero naingon siya nga settled naman daw. Kaya nagasustento mamgood po daw si Don sa iyahang anak. And then Cinderella, mga pila katuig ang niagi, nagkabanding gid mi ni Don nga wala na mo tuyo ah. Nagkasugat mi sa Osaka bar, kung asa nag-inom-inom mi, nag-share mi sa mga kaagi na mo for the past years nga wala mi nagkita. Hantod sa niabot ang time, Cinderella, nga iyang gi-share sa kuwa kung unsay nahitabo sa ilaha sa iyahang uyab nga nung nagbuwag sila. Wala ko'y gipanigan, Cinderella, na ako sa tunga. Kay wala ko kabalo sa both sides. Wala jud ko kabalo kung unsa gid ang kamatuuran. But I felt bad for both of them. Sayang kaayo kay syempre na sila'y baby. And then Cinderella, sa pila ka oras, sa pila ka adlaw, sa pila ka buwan nga ga-istorya mi ni Don. Wala na ko nabantay akong kaugalingon, Cinderella, na na-fall na di ay ko sa ko ang best friend. Caring siya, gentle, na ay emotional intelligence, na top tier gyud kaayo. Na siya'y panahon, na siya'y oras para sa kuha, maskin pag busy kaayo siya, Cinderella, unlike sa kong past relationships, nga daghan og rason. Dawn is way different, og better than them. At first, Cinderella, gipugnan gyud ako kung kaugalingon. Kaya syempre, friend baya na ako, best friend na ako ang iyahang ex.
dili na ako maikaila. Di na ako ma-deny Cinderella na ami pinagsamahan sa iyahang ex. And every time Cinderella nag-video call me ni Don, naghangyo-gigo sa Ginoo, nga pasayloon ko sa mga sala nga akong nabuhat ug sa sala nga na-fall ko sa iyaha. May mga panahon, Cinderella, nga di na ko siya gusto istoryahon. Galikay ko. Pero nagapangita siya og paagi nga maistorya ko niya. Maski pag i-block na ko siya, Cinderella, maski pag usahay mo, hilak na lang ko. Kay kabalagid ang Ginoo, Cinderella, kung unsa na ko kalab ning tawhana na willing jud ko mo take og risk para sa iya, ha? Kay Cinderella, sa tinuod lang, kapag kakauban ako si Don, wala'y butterflies, pero naay peace of mind. Feeling ako safe kay ko, secured, o gimahal. Gitagaan ko niya og chance, Cinderella, nga i-love akong kaugalingon ng sobra-sobra. Daghan nag-ingon sa kuwa, Cinderella, dapat i-consider gina ko ang ako ang friend o ang iyahang anak. Pero gina-question ako kung kaugalingon. Unsaon pod ko? Unsaon pod ako kung kaugalingon na nagmahal ramang pod ko sa iyaha? Wala man ako tuyo, ah. Wala man ko, di man ko daotang tao. Maayo man kay ko. Karon lang na panahon na piliun na ako kung kaugalingon. Pero ngano murag mali. So tanan na, Cinderella, yun na huna na ako. Nag-struggled off na gid ko. Bahala na gid ni. And then Cinderella nag-propose si Don sa kuwa. And now we're engaged. Pila ka bulan pa ang niagi, Cinderella. Pero nakita na nako kung kaugalingon na ikasal sa taong akong gusto makauban hangtod sa hangtod. Kung kabalo lang gid mo, kung unsa na ko kalove ning tawhana. If makita lang gid ninyo, I'm sure masabtan gid ninyo ang akong gibati karon. And every time makita nako si Don, every time madungog nako ang iyahang tingog, Cinderella. Even the days nga dili mi kauban, kabalo kong na I made the right decision. Malipayon ko, Cinderella. Malipayon ko. Tungod kay ang among pamilya. Pamilya niya o pamilya na ako. Palangga kaayo mi. And that's all that matters to me. Ginapray na ako na healthy and wealthy future. And Cinderella, I hope na dili ko matawag na selfish na tao. Pero sa karon, Cinderella, I am really happy sa decision.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragay ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santan Plus Herbal Soap.
7: Yan ang sigal na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilain yung gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

ito sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.

Pagkabalik kita ninyo atong programa The Secret of Health sa gihapon ninyo mga kauban. Your health consultant si Jenny Druda. Og ang atong programa sa gihapon ang gipaluyan gid kini sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Sa mga bagong abot din ha og bagong naminaw karon sa atong programa. Pwede pa kamo mohabol mga katropa ha, og padalagan sa inyo mga mensahe. Just text your messages and the concerns ato ang text line number 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutan na unya no, human gayod sa ato ang health information. Gani aduna na yung mapipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. Ay maghawa ha tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. No, gayon sa ato ang health information. And sa mga nagatanaw usab sa ato ang Facebook Live, no, mga katropa, tungod kay live usab di ay kita karon, no, sa ato agayong XFM Facebook page. No, pwede niyo na insert sa inyong Facebook apps mga katropa ha, ang XFM 107.1 tagong. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. Gani pwede usab kamo din ha mismo mo comment if you have questions. No, mahitungod gayon sa mga panglawas. O kung aduna usab ka mo'y gusto itimbaya, no? Pwede usab ka mo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong Facebook Live. No, gayon din sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Ato kita no, sa atong pagtuon. Ato ang naingon ganina mga katropa nga din atong pagatunan karon. Mahitungod gayon din ang gitawag nato nga high blood or hypertension. Mangutan ako kinsa kaha karon ang adunay high blood no sa atong mga listeners karon no sige daw itaas daw inyong kamot di man gihapon nato makita no kinsa kaha karon ang may high blood mga katropa no ko pangutan-on mo no mangutan ako nga anha kaninyo mga katropa ha? Siguro halos or pipila karon nga din adunay gitawag nato nga high blood. No, pipila lamang siguro karon ang walay high blood mga katropa. No, kung din hilang mismo dakbayan stagom, kung isurvey ka, kinsa kaha ang mga katawhan karon nga din adunay or walay gitawag nato nga high blood. Tungod kay halos tanang tao karon mga katropa, no, adunay gitawag gayod nato nga high blood, no? Inana na kalaganap kining gitawag nato nga hypertension ining atong panahon. Gani sumala pa sa data mga katropa, may kaabat na gayod sa gitawag natog 1.4 billion adults no worldwide na siya mga katropa. So naana sa gitawag natog 33% no of the population ng nag-edad og 30 no pataas mga katropa aduna gayoy gitawag nato nga hypertension. Sipo nimo no nag-edad pa lang 30 possible. According to sa survey, no, naara di ay gitawag nato nga high blood. Ay nako po ha. And then 2024 pa na no, nga survey mga katropa and karon na ana tas 2026. Unsa naka no kalaganap kining gitawag nato no nga hypertension mga katropa. Kung mag-focus tas Pilipinas, ang Pilipinas naana ni saka na pud sa 37% no, in the year of 2021 according to the Philippine Heart Association mga katropa. And that is sa 2021. And in 2026 na karon, 5 ka tuig aming labay. Kamusta nakahaang ang gitawag natog gindaghanon no sa katawhan nga din adunay gitawag nato nga hypertension. No, so inana ka gitawag datog ilado no, mura ni artista ni hypertension. No, inana ka ilado kining gitawag natog high blood mga katropa og laganap gyud kinatibok ang kalibutan. Now adto ta sa gitawag datog atong ilhon maayo kining gitawag natog high blood. Unsa man jud ay kining high blood ug sa unsa kining high blood nagsugod. No, tungod kay daghan karon ang adunay high blood apan wa sila nasayod kung unsa jud kining high blood. No, kining mga pasyente nato mga client nato pag mato clinic, pag mingon sila doc high blood magud ko pila na katuig na ako gina maintainar nga mga medisina. Adunay mga gipang-inom nga mga maintenance. Nya pangutan o nimo kabalo ba kanay tay unsa nang high blood? Aw di makatubag no. Maglingo-lingo lang. Unya ang ilhang pagkabalo ang uban
pag muisgot tag high blood o hypertension, ang ilang iingon lang kining gitawag na tog pagtaas sa pressure sa dugo, no? Moro na ang diretso nga pagkatubag nila kung imong pangutanon unsa ning high blood. Ang high blood do mao na ni taas ang pressure sa dugo. mura ra gi translate ang English hypertension, high blood pressure. Pagtaas sa pressures dugo na. Pero masugot ta mga katropa nga din maora jud na ang atong kahibalo mahitungod din ang gitawag na itong high blood. Mao nang masugot na po tag pila ka tuig inimnanay og mga maintenance para gayod sa gitawag na itong high blood na. Mao na atong tunan karon mga katropa unsa man jud kining high blood sa unsa nga diin kini nagasugod mga katropa. Sumala sa pagtuon ang high blood mahitabo kini sa dihang adunay pagkipot, pagpiyungkot o sa pabang mga terms Bisaya, no? Pagpiit, no? Or pagguot or paggamay, no? Dinha gayod sa agianan sa dugo, ilabi na kining mga ugat mga katropa dinha sa atong lawas nga magresulta og pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa. Usbon ko ha, adunay pag-narrow, pag-stiffen, but-pasabot, pag-kipot na sa agianan na dinha sa atong dugo, nga nasa itong ugat mga katropa. And normally, dapat dili gin na siya mo-narrow, no? Dapat pirmi gin na siya widen, pirmi gin na siya luag, para pirmi smooth ang pag-agi sa atong dugo mga katropa. Apan kung adunay pag-guot, no? Sa ito'y gamit atong term kanina, pagpiit mga katropa dinhas gianan mao nang ang dugo di na kayo moagi og magresulta sa pagtaas gayod sa pressure niini. Ano mo taas man pud ang pressure moagi ra di siya bahala ginagmay ra makaagi basta di ra mo taas ang pressure di pud pwede na tungod kay kinahanglan ang gidaghanon nos dugo nga din moagi sa matag parties tong lawas kinahanglan pirmi na ma-maintain. Dili pirmi nga dili pwede nga karon na daghan unya ginagmay lasa. No, kay labi na kay traffic kaayo mura bag Dabaw. No, or mga gianan nga perting trapika. Aw karon na dili lang sa tahulat paabot ra sa mo dinha ha. Moingon ang dugo nga paabot ra sa dinha kasing-kasing, paabot ra sa dinha baga ha. Maabot ra lagi ang supply unya. Paabot lang kay perting trapika sa dinhi oy, no? Mayon tag inana mga katropa apan dili man pwede, no? Kinahanglan pirmi og igo pirmi ang sustentos dugo paingon sa kasing-kasing, ano? O paingon sa baga mga katropa. E kung dili gani na igo, magka problema gid ang kinatibok ang lawas. Apan ang problema, adunay pagkapiyungkot or pagkapiit sa agianan sa dugo. Mo na ang himuon mismo sa ato ang lawas, iyang pakusgod ang pressure sa dugo. Para bisan tuod gamay ra kayong agianan, tungod kay kusog man ang pressure, makaagi gihapon ang dugo mga katropa ug sagana gihapon ang pag-agi o pag-supply o dugo dito gayon sa pipila ka o party or ugano gayon sa ato ang lawas. Mo na'y nahitabo mga katropa, no? Gani, ang problema kung inani na lamang pila ka bulan hatod hilabi nagpila ka tuig aduna kay gitawag na tog hypertension, itaas ang pressure sa dugo. Tungod kay mismong lawas rapod nimo ni pataas ni ini, tungod lagi aduna siya nakitang problema nga has gianan sa dugo. Magresulta mga katropa og pagka problema dinha gayod sa lining, no, sa imuhang blood vessels. Kana bang gamayng senaryo, gamayng tawag ni ini imagination. Hambawa, dina lang tas tubo. Ilabi na kung plastic ang tubo mga katropa, no, material sa plastic, dugay nga taas nga pressure. Pwede gid na siya magasgas, maguba, no? So katong mga gagmay nga mga particles, no, dina usab sa ato ang dugo, katong nagsilbing mga lining nga din nangaguba tungod sa taas nga pressure sa dugo mga katropa, katong nga mga lining, mga ibuto, mga hulog, and then mabuo na siya o gitawag na tog plaque. Ang plaque mao nay maginahinay og pundo dinha sa imo agianan sa dugo, hantud mo gahi dungagan pa jud og mga fats, na mga calcium. Hantud mo gahi mga katropa nga diin maghimong adunay bara. Ilabi na ko moabot pagi dito sa utok.
magbara na kayo mga katropa, daghan nag mga plaque formation, di na jud kaya sa ugat, kay tungod kay taas kayong pressure unya wa di na jud makaagi ang dugo, o mao nang mubuto ang ugat mga katropa, magresulta kining gitawag nato nga stroke, no? So dinha nagsugod kining gitawag nato hypertension, no? Usbon ko unsang hypertension, dili lamang kini simple nga pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kini usa ka kondisyon nga din adunay problema dinha sa imuhang blood circulation. Gani adunay duha ka klase sa hypertension kung aton tun-an. Sumala sa pagtuon, aduna tay gitawag nato ga primary or essential hypertension. Ah, para mas masabtan nato ba? No, kining high blood duna pud ni siya duha ka klase ka hinungdan. Duna pud ni siya duha ka klase nga din matawag nato para mas masabtan nato asa ta dinhi ining bahina. So adunay gitawag nato primary or essential hypertension. Kining primary or essential hypertension ang pinakahinungdan gayud niini. Number one is lifestyle factors. Unhealthy diet. Halimbawa kung imong pagkaon pirmi hataas og asin, pirmi hataas og taba, o kana nga mga pagkaon baka pataas gayud sa pressure sa dugo. Halimbawa okay man unta imong blood circulation, wa kay problema din ha. Apan ang problema kung pirmi pud ka sigig kaog parat, sigig kaog mga taba, mo taas day sigi hapon ang imuhang blood pressure. Ilabi na sa mga taba gayud mga katropa. Ikaduha, lack of physical activity. No, kining talagsara magpasingot, talagsara magliok-lihok. Ay, naku po mga katropa, magresulta usab kini gitawag na tog high blood pressure. Obesity o sobra timbang. Ay, labi na sa atong mga kababainhan ha. And then alcohol and tobacco use. Sa mga hilig manigarilyo, usab kini nga mag resulta gayud og gitawag na tog hypertension. And this is a primary or essential hypertension. And the most common type of hypertension mao kay kining gitawag na tog primary or essential hypertension mga katropa. Ngano? Tungod kay syempre, ano, kitang mga katawhan nila binak kitang mga Pinoy. No, bisag unsa basta kay naaldi na sa lamisa og pwede makaon og lami kaonon ato madyong kaonon. Mo na musugot ang sa dili, most common form of hypertension is a primary or essential hypertension caused by lifestyle factors mga katropa. Pwede gayud sigarilyo ilim nun, pwede usab sa atong mga kinanan gayud mga katropa. How about the secondary hypertension? Secondary hypertension mahitabo usab kini sa tao nga diin bisan pa man healthy ang iyahang mga kinanan, healthy ang iyahang panggawi sa kinabuhi wa siya'y bisyo. Apan kung aduna po siya yung mga medical conditions, mga underlying health conditions, halimbawa, aduna siya yung number one, diabetes. Possible gihapon magka-high blood siya mga katropa. Ikaduha, halimbawa kung aduna siya yung problema sa kidney, hilabi na kung chronic kidney disease no, or CKD, pwede gihapon siyang magka-high blood. Ikatulo, thyroid problems. No? Kung aduna yung problema din na silang thyroid gland, pwede gihapon mga katropa. No? So, kana nga mga kondisyon, buot pa sa buot, kining secondary hypertension, gitawag na siya og irritation of the other organs. So, if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Mauna'y pagkasabot sa gitawag na ito high blood, ha? Bawa, Dok, nga naman nga healthy man kayo mukaon, pirmi ramaganay ko law eh, Dok, saluyot, malunggay. Nga nung nagka-high blood lagi ko, Dok, pag-check nimo sa iyahang thyroid, doon na dahil siya'y problema. Pag-check nimo sa iyahang gitawag pancreas, doon na po dahil siya'y problema. Pag-check nimo sa iyahang kidney, doon na po dahil siya'y problema. So, buot pa sa buot, pwede gihapon siyang magka-high blood gayod mga katropa. O uban pang mga factors, kining gitawag na ito, genetics and family history. Ang uban, kay proud kay muingon ani Dok, ay namana naman good na ko ni Dok sa akong mama, sa akong papa. Naanagid ni sa muang lahi Dok, high blood. Niya, with smile face dayon, asa ka na, no? Murag. proud pa kayo ka din adunay high blood, na? Oban, and this also one of the factor, no? Kung aduna na sa inyuhang linya, sa inyuhang dugo ang pagka-high blood, buot pa sa buot, mas taas ang chance nga magka-high blood yung ka, no? Pero kanato ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatuldukan ka na nga mga mindset, although you have a bloodline or history
family history of hypertension. Dili gihapon pwedeng high blood dajud ka, no, mga katropa. Tungod kay pwede gihapon nato na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then ika-5, kining gitawag na tog age. Syempre sa pangidaron, pwede po na mga katropa tungod kay normally ang atong thyroid, ang atong kidney, atong liver, atong pancreas. Halos tanan ng mga major organs pwede gid na muluya pag naa na ta sa pangidaron. So mo nang possible gihapon hilabi na kung pagluya niya na ng mga major organs sabayan pa jud og wrong lifestyle and wrong diet, mo nang mutaas or possible jud ta magka high blood or hypertension bisan pa man wa tay family history of high blood gayod, mga katropa. Unsa kadelikado ang hypertension, day doc? Sobra kadelikado, gani mo na siya gitawag og silent killer. Anong gitawag og silent, but pasabot di magsaba-saba, tingala na lang ka. No, doon na kay kaila din na or doon ay tao din na nga mutiurok lagkalit. No, nga din okay pa man unta, nindot pa kayo yung pagstura-sturya o niya ni kalit lagtiurok. Mo nang inanak ka silent killer, kining gitawag na tog high blood. No, tungod kay grabe pa niyong tikal-tikal din ha. O niya pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina. No, o niya wak kainom og maintenance, possible atakihon gina mga katropa. Inanak ka delikado, kining gitawag na to nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod, diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuo nga mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din na sa lining sa ato ang ugat, mga katropa. No, mo nang grabe ka delikado kining gitawag na to nga hypertension. Mo nang kinahanglan magmatngunta atong ampingan ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle. No, tungod kay kung di na ito na mabantayan, tingal na lang ta, malabot mga panahon, pagpacheck ni mo, hala, high blood naman di ay kudok. No, kano sa rakha ni nagsugod? O, sa himoon dayon, mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani. No? Ganyan sa atong panahon karon adunay duha kaklase sa tao nga din adunay high blood. No, gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha? No, kung pangutanon ka, Dok, naman ko'y high blood. Pero controlled hypertension. Kasi pasabot sa controlled, but pasabot, doon na siya maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutan na kung tanggalon ang maintenance, no, normal baka na, mabalance baka na, no? O, dili po na mga katropa. So, muna gitawag na itong controlled hypertension. So, mga uncontrolled hypertension, bisan pa man, adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon o balansi o normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, ginaino mo saka, mubaba, muna nahitabo gayod sa pressure sa uban, mga katropa. Muna duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayod nga hypertension. Apan na bisan asa ni anang duha, pareha sila, adunay gitawag na to nga high blood, mga katropa. No? Ato ta sa gitawag gayod na to nga solusyon. No? Nining gitawag na to nga hypertension. Aduna ba'y high blood? Aduna ba'y tumble, Doc? Aduna ba'y kayuhan kining gitawag na to nga high blood? No, daghan ang nangutanan ako ni anak mga katropa sa ultian tamo, no? Sa mga client ato nga din Agatos Clinic, no? Halos tanan, mangutanan gina sila. Ilabi na sa mga client ato nga din adunay high blood. Mangutanan gina sila, Doc, aduna ba ba'y kayuhan ni Doc? Pwede pa ba maayuni nga hypertension or high blood? No, mawagin na ang mga pangutanan mga katropa. Kabalo mo unsay tubag na to, as especially as naturopath. No, kanamo mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kayuhan or tambal kining gitawag na to nga high blood, ang among tubag jud niya na mga katropa, no, wala jud na tambal or di jud na maayo kining gitawag na to nga high blood. Okay nga naman. Ang ano man nga wak banday tambal or di manday maayo ning high blood, Doc. O, tungkol kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. No, kanamo mga naturopath, mga katropa, wagid mi gato o
Or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usa ka sakit mga katropa. Kay kung usa ka sakit, buot pasabot kinahanglan tambalan, no? Oh, mao nang pagmautan ng kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No, kay kan among panglantaw sa high blood dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka gitawag nato resulta sa pagka problema dinha gayud sa agianan sa ato ang dugo. Oh, mao nay panglantaw namo sa gitawag nato nga high blood or hypertension. It is a circulatory issue. Problema dinha gayud sa blood circulation. Kay kung mao na ang atong panglantaw, mao na atong mindset, we believe kanang kondisyon o resulta sa circulatory issue which is hypertension, makaangkon o kaayuhan o pwede gid siya matuldukan. No, mao nang by God's grace and help, no, dili man sa panghinambog din sa atong Yestro Health Clinic, no, pag mo ato ganig ato ang opisina, unya doon na siya yung high blood, no, by God's grace and help mga katropa, ang pila na katuig niyan taong daladala ni anak, pwede gayud niyang mabiyaan. No, goodbye. Magbulag na sila sa iyang agidala-dala nga high blood or hypertension. Basta, mapasabot na to pag-ayo. Unya, masabtan pag-ayo sa gitawag na tong tao nga din adunay high blood. No, balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw isip nga naturopath, it is not really a disease. But it is a condition which is a result of having a circulatory issue. Buot pasabot, kinahanglan ha, akong giawagan tanan. It is educational, no? Para gayod sa ato ang information, no? Para gayod sa ato agayong mga tigpaminaw karon. Ngadin kung kamo adunay high blood, ayo tuldoki ang inyong isip, ngadin adunay mo'y sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip ngadin adunay mo'y sakit nga high blood, mao nang muasa na lang gid mo sa inyong mga gipangmintinar karon, no? Pero kung ang inyong huna-huna inyuhang inyo hapang ipakatag, inyo hapang yung ipadako ang inyo ang una-una, sama na lang sa atong pagtuon karon. No, nga din, ang high blood di ay, dili na di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo. Kundi, kanagi di ay adunay, lalom nga pagtuon, nga ang pinakahinungdan maugayod ang problema din na circulation sa dugo. No? Atong ginahinay, nga din, adunay pagka-problema din na sa lining sa atong ugat. Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo, katugay mapudpod, hangtod mabuo kining gitawag nato nga plaque formation. Mao'y pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayud og stroke mga katropa. Unta nasabtan natong tanan, tungod kay kung masabtan nato kung unsa gayud kining gitawag nato nga high blood, hilabi na sa klase sa high blood og pinakahinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors at secondary hypertension, kung ato na kay mga underlying health condition, mas dali nato matuldukan o matabangan kining kondisyon gayod nga gitawag na itong high blood. Basi di ay sunod tuig, no? Pag-check gayod sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag-survey nila, niubos na lagi ang gitawag na itong survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man nato kung unsa gyud ang tinuod nga kondisyon nining gitawag nato nga hypertension. Ugma mga katropa, adto ta sa solusyon. Sultian ta mo og tudluan ta mo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud mag matuldukan gayud nato kining gitawag nato nga circulatory issue. No, kining high blood or hypertension. Tudluan ta mo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo ugma mga katropa. No, kana nga mga therapy dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy para gayud ma-balance and mobalik gayud sa kahimsog ang ato ang circulatory condition mga katropa. Ugma, mausugya pong orasa, mausugya pong stasyon. Di sa nato ipadayon ron tungod kay nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basig ma-short ha. No, kay taas-taas ra pa ning pagton, hilabi na sa mga gitawag nato lifestyle and the diet modification, mas maayo, mas masabta nato ni. So ugma atoa nang ipadayon ang atoa nga pagtuon karon. Akong giawhag ang tanan, hilabi na kung kamo adunay high blood, tungod kay atong tun-an in a very natural way, mga simple nga mga pamaagi sa unsang pwede di ay, no, matuldukan kining gitawag nato kondisyon sa hypertension or high blood mga katropa. Kuha naman ta igong oras.
Og sa pagpadayon na itong programa, atos ang hatagan o pagtagad kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 354... Dok, mutana ko ni mo, unsa ni ang karot magtambal sa mata pagkahuman butang sa mata pwede pa fresh? Asa managi ka ning karot? Ah, siguro namina po ni siya no, sa ato aga yung mga program. Tungod kay ang karot sa usani sa atong gina-advise as a juicing therapy. Karot sa mga katropa, yes po, it is high in beta-carotene level. No, which is very essential also to have a healthy eye. So ang carrots, dako kay siyag tabang no, para sa mga katropa nato nga din adunay problema sa mata. Ang pangutana, human nga gamiton ang carrots tambal sa mata, pwede pa ba siya gamiton na fresh? Pwede mga katropa, kanamo especially kanamo ng mga vegetarian. Ang among ginahimo labi na pag pure no. Carrots juice mga katropa, amo ang giblender, amo abang gibanggod, kana ihang pulp. Oh, amo ang ginahimo ana, amo ang ginabutangan og harina. Oh, ginabutang harina, timplahan, butang kamatis. O nya amuan ginapatis pa no sa mga gakaon og karne, ginatawagan na nila patis. Ana mo ginatawag naman na is boneless no, among ginaprito. Di mura na siya naana pug kay gitawag na tog panud-an no. Mao na mo ginahimo no kung mao ni ang pasabot sa nangutana, pagkahuman butang sa mata pwede pa fresh. Mao na mo ginahimo mga katropa ha. And then, kung ang imong pasabot po, the ma'am or sir, human nga gigamit ang carrots, no, para sa mata, dili ni siya ipasabot ha, nga itulo, ibutang gid mismo sa mata, mga katropa, kinhalan inom ni siya, no, sa atong texter, ma'am or sir, human nga imong na juice, kining carrots juice, ang juice niya, imnon, dili ka ibutang sa mata. Pero kung aduna mo iterigium, effective po ni kining carrots juice mga katropa, hilabi na dapat purely safe and hinlo jud pagka himo nining gitawag na itong carrots juice. Ha? Kay ibutang na sa imuhang mata, dako po kayo nagtabang if you have already iterigium. Kanang iterigium ba sa mata mga katropa? Dako po kayo nagtabang. Ibutang ras dropper kining juice ng carrots. Unya, patuloy ang inyuhang mata, duha katulo, buntag o gabi. Dako po kayo nagtabang. Pero pinaka the best, imnadyod ninyo ha. Okay, nagsugod ban ang problema din naman sulod sa lawas. Last nga itong hatagan o pagtagad from 670. Hello, maing hapon na pwede ko mag-ask kung aha mag-clinic si Doc tomorrow. Tagong ba or matina? Thank you po. Ay, para po ha, sa ato aga yung mga nagaplano nga mato sa ato ang Yes to Heart Clinic. Ugma mga katropa, ang atong schedule is tagom, no? Naatas tagom mga katropa. Basta ang atong schedule for check-up and consultation sa atong Yes to Heart Clinic, basta adlong Merkules, Huwebes, Bernes, o adlong Domingo, ang atong schedule for check-up and consultation na akita dinhi no, sa syudad gayod sa Tago mga katropa sa atong Yes to Heart Clinic branch. Ang atong address nata sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Public Market Rana mga katropa. Ha? Dako kayo ng building nato din ha. Di na ito ha, nag-rent rata din ha. I mean, dako kayo na din ha. Nga building, makita niyo na dayon. Kung nag-commute mo, pahatod ramos Mr. DIY tungod kay tapad di ana, mausap ang atong Yes to Health Clinic. Brido alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Syarog ma-short sa oras, no? Alas 7 sa buntag. Pero atong consultation, magsugod na tag alas 9, ha? Unya sa mga taga Davao, ang ato ang schedule every Monday and Tuesday, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon mga katropa. Akong giyawagan tanan kung kamo adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga mo ato ang bisita gayod sa ato ang Yes to Heart Clinic. Aduna kita yung mga pamaagi nga in a very natural way ato agayong matabangan ang lawas, atong mapasiguli ang pagkahimsog o pagkapiskain niini. Ilabi na kung aduna mo gipangbati din ha, suwayi sa pagbisita ang Yes to Heart Clinic. Dagan salamat mga katropa. No, ilabi na sa mga niuban yan itong programa o nagpadala sa ilang mga mensahe. But for now, we don't have enough time. Kinigayod ang inyong health consultant, CJ Nidruda, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adults tanan, and God bless us all.

0: Exciting Pilipinas.
1: Niya sa kinakaroon sa gawas at ron ato kining guhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
0: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

Bada man mga katrupang nakabayunit karong panahuna. Ita kumusta mi butang sa karyo to butang mga katrupa ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot. Kumusta ba tibok probinsya karong mga tropa sa Davao Oriental? Nagkapaminaw karon sa 88 naman. 99.1 mga katropa XFA. Mga balita bago. Ala kanina ng hurot din mga katropa. O siyempre mga kaisunan din hiyo sa mga katropa sa Davao del Norte. Probinsya sa Davao del Norte. Good morning. Kanina ng hurot nagkapaminaw karon sa 107.1 Tagum City. Exciting. Kumusta mga katropa sa Davao del Sur? Niyayanig mga katropa dahil si Batura ihulihin na? Ay nago po. Arang natatakdan tayo sa ibang nasud mga katropa. No, natatakdan tayo. Samok mga katropa ng Senado. Ay nago. Anong nangyari nito? Musika. Bitaw bago na bitaw mga tropa, gumikan kay nagahitabo na ba na mga kaiksonan, nalatangin niyo mga tropa sa bulsay. Isa-isa ho mga tropa, paglatag ko niya mga tropa, nagahitabo, kagapong adlawa, mga kaiksonan, hantong kagabi eh. Kung sa'y nahitabo mga tropa, kagahapon mga kaiksonan, change na po mga tropa ang Senate President. Napuli na po mga Senate President karon mga tropa, si Peter Cayetano. Station, sa Pilipinas. Magkaupan ta, buhata ang adlaw. Bago na mga kaigsonan, gumika kay buntag na. Kinahanglan na mga tropang inyo, mga katropan, tagsatag sa karoon, mga kaigsonan. Nga mapresensya ang nagmata na. Apili na po ng konsensya, mga tropa, aron ganahan ka mga igsonan. Ala, ibta na mga tropa, mga PC na. Ibta na mga tropa, mga lansang din na. Nga kahit kayo, ibot na mga sano. Ibta na na boy. Exciting. Adlaw karon mga kaigsoonan nga kuan ha adlaw karon nga Martes mga katropa sa 12 ng bulan sa Mayo tuig 2020. Kumusta ba karon da taga Kapalong? Murag aduna na po ipatawag unya mga tropa sa DAR mga katropa dinis Kapalong. Mga husayunon, mga kanibitaw mga dugay na kay gipasalig mga katropa, mga luna mga kaigsoonan gipang-applyan kaniadto mga katropa sa CARP. Anong wa man yung mga katropa, no? Dugay-dugay naman yung mga katropa. Taon-taon na, unya, nagamihuras na ni mga katropa, nagabayad, nagbuhis mga katropa. Katawa ito, buhis. Banko pag ito, land bank, ito gabayad sa una mga kaigsunan, no? Mga kaigsunan, tali ni mga katropa sa may kapalong bahin mga katropa. Naagya po yung porsyon rin mga katropa nga nagsaposapaw na mga katropa mga pangalan. Tingala man tangan inin taga ambot, asa na yung napita mga katropa nga nung parihog lot area mga katropa ang ipang-applyan. Sa kwarta ni gidawat wala mga tropa gitanaw ang kuan adunay ni naka adunay ni nakapatong mga tropa patungan lang yapon mga igsuon og lain nako po mura man sila mga ahente oy ay ba tega dumala mga tropa sa Bureau of Land ba mura pog mga ahente no. Ang ahente mga tropa nga ni endorse ito giahentihan pog uban. Ato nagsapaw-sapaw na mga tropa, mga pangalan, mga tropa, nga ital-ital na din ha, mga tropa. Ay, nako. Naapoy mga pangalan nga wala dito sa una, naan yung kalit nag-abot, mga tropa, nga sila na po nang nailang mga pangalan. Nawagin sila diha, dapita, mga tropa, nahibalong ba nga nirira na silang dapita, pero nga naabot po dito ang pangalan. Nako, marang makalilibog ba ni mga tropa, taga pangasiwa ng Bureau of Land. Taga pangasiwa sa itig apod-apod mga katropa sa yuta sa gobyerno mga kaigsunan. Nga pwede mga katropa ang ipagamit o mga katropa ipang apod-apod gato sa mga mag-uma. Ay nako po. Ato na ang pasagdan sila mga tropa. Masaya pag atong iampon Ginoo. Ay iampon atos Ginoo mga katropa aron magmalampuson ang tanang mga kabus.

Tak bangun dah bangun terus bangun bikin ke buntang dah bangun ke sunah lah bangun bangun bangun bangun nampak. Alas cuatro try alas cuatro try kurente utso na bangga katropa. Sering da pita sa mamakaw kapalong nakabangon na. Sering da pita bangga katropa. Sa Mati City mga kaigsoon ang paminaw karon sa 99.1 Mati City nakabangon na sab nakamata na andam na mga tropa og tagana sa ila mga tropa bagyong buhaton alang karong adlaw diri sa Tarragona Davao Oriental sa akong maguling akong maguwang dinhi si Ami mga tropa Ami Linda Algabre Vergara. Good morning diri kaninyong hurot. Dari sa ako mga pag-umangkon, mga katropa. Nila ni Gisa. Nga rin mga katropa kang Dexter. Nga ni mga kaigsunan kang Ay-Ay. Gato sab kay Zorin. Sa pari si Aileen Jean. Salamat, Aileen Jean. Karon, di o pamanimo ako. An pamanimo karon? Leave pamanimo karon, Aileen, no? Last mong leave karon. So, ugma, mubalik na kag-duty, ugma. Ikaw, ana ra na. Maningkamot lang hantod nga maka kuha nag-stable lang yun nga trabaho. So, good morning, Madiha. Ugkan, Tonton. Morning, Ton. Ugkan, kuha, kam Brad. Brad, Digoy. Vergara, good morning. There is my Tarragona, Davao Oriental. Og sa Tagamati, kumusta ang Tagamati karon? Good morning, dear kaninyong hurot bay. Good morning! Taga Kapalong, taga Santo Tomas, Asuncion. Dari sa may Sawata. Siyempre mga tropa sa New Corellia. Talaingod, good morning kaninyong hurot. Duhali, Carmen. Panabo City, Island Garden City of Samal. Siyempre ang Tago mga katropa. Good morning! O dinhi usab mga kaigsunan sa tawag ta mga katropa. Juan. Davao de Oro, kumusta taga Davao de Oro? Good morning! Davao de Oro! Nahidid by... Good morning! Siyempre, Raul Mabanglo, mga tropa, ang amahan sa probinsya sa Davao de Oro. Good morning! Awa nila sa Congressman Maricar Zamora, Congressman...

0: Report mga katropa suan, kumusta na kagahapon at lawa? Kapila ka mga congressman mga katropa ang namutar sa Mindanao? Sa Davao Region mga katropa? Kapila ka congressman ibutar o pabor mga katropa sa impeachment? Muragang hibawaan gina mga katropa, kinsa kini sila mga kaigsuunan. Dahil sa akong kita mga katropa, niabot mga to sa 257 mga katropa ang nipabor sa impeachment mga kaigsuunan. Noon kadang impeachment, kuan pa mana. Tawag na itong panahon sa pagpatubag. Pero murag imo na ganing hukman mga katropa na mauna gina. Aliso na po na. Labi na gapaldo-paldo mga katropa. Mingo pag walay kwarta mga katropa sa impeachment. Ihimong negosyo ng impeachment ba? Mingo tagway kwarta. So, mudinay pa. Bisang nakatangag na mga katropa. Nagkangal-kangal lang ay halos higay makalitok mga katropa nga tungod sa gipampaak. Ay, dito sa Senado mga katropa usap. Dito sa Senado mga katropa. Si Senado sa Senado. Gibutan na karoon mga katropa si Senador De La Rosa mga kaigsunan. Bato De La Rosa sa ginatawag og protective custody mga kaigsunan. Sa Senado mga katropa. Nakaroon sila sa protective custody. Sa Senado. Uman sa kuan kagahapon giaprubahan sa Senado mga katropa. Yato ga Lunes mga katropa sa hapon ang motion o sa hisgutanan mga katropa aron kunong mabutang ngadto sa protective custody si Senador Ronald Bato De La Rosa samtang ipangita niini mga katropa ang mga kabahin sa matud pa kaso batok ngadto sa iyaha sa International Criminal Court. Ay niabot ra bato si kuan kagabi mga katropa. Niabot si kagahapon na to, niabot sa hapon. Niabot mga tropa si Trilling mga katropa, Trillianes ba? Good morning! Sorry na, good mo kay manay angga gini mga katropa, Trilling na may tawag sa uban. Trillianes, mga angga, mga good name. Diba? So niabot na dito mga tropa. Unya ang nahisgutan mga kaigsoon ng emosyon. Mga katropa, gidoso kini sa susama nila mga kauban sa Senado. Ni Senator Rodanti Marcolita sa tumong mga kaigsoonan nga maprotekta magaprotekta nga to kag De La Rosa samtang gigamit ni ini mga tropa ang tanang nga legal remedy kalamigitan sa iyang kaso mga kaigsoonan. Matod pa kay Marcolita ang ayan lang mga katropa ang ayan lamang kuno nga maprotektahan si De La Rosa samtang gipaglaban ini mga katropa ang ihang katungod mga kaigsoonan na naagyapon siya katungod. Kini na mga katropa aron kuno mga ang panahon aron subli nga mutambong mga tropa si De La Rosa sa session sa Senado gikan na ngadto Nobyembre mga katropa wa na ni katambong mga kaigsoonan. Pero kagahapon ipakita mga katropa adunay komisyon pun mga tropa nagakahitabo lagi pud. Ay nako. Sabido bas palibot mga katropa. Hala, good morning diha kanin yung tanan mga katropa. Hatag na mong mga mensahe din na aron ato mabasag sayo. Wala ta mga kuan sa ato ang personal account mga katropa. Naaran ninyo mga katropa makita din ha mga igsunan sa ato ang Facebook page mga katropa ng atong live karon o ingon man mga katropa din sa one din sa atong YouTube sa XFM Tagum City. Inha mga katropa ninyo makita mga kaigsoonan ang ato ang live karon mga katropa sa YouTube. YouTube. Diha mga katropa makita na ni dinho mga igsoon. Nanagi sa YouTube mga katropa na si Wilma Di Soyo dre. Mato pa good morning Davao del Norte. Labi na mga congressman diha Paldo. Mato pa niya Paldo mga katropa. Yon may buntag po ni mo diha Wilma. Diri karon sa Kuwait mga katropa Kuwait ni Kuwait ug ubang Pinoy diha ni Kuwait na gyud. Paldo-paldo man sila. O, anak man gina mga katropa basta mo Paldo. Wa na gyud ayo ning Pinas. Naapay mga congressman diha sa Davao del Norte ug Davao di Oro Paldo. Pero murag sa Davao region. Murag wala mo butar mga katropa pabor. No supak mga katropa sila sa impeachment. Wala nila gi kuan mga katropa ilang gi kuan bisa pag nidawat sa Paldo mga katropa. Pero sa ako na tan-awan mga katropa na obserbahan wa koy dadungog mga katropa pero ato pa rin tan-awan unya mga katropa do. Ang kumpleto gin ini mga kaigsuonan unsa gyud nahitabo mga katropa sa ato mga congressman dinis Davao region. ako nag-ingon rin sa Davao Region, mga tropa, walay mga nakita na ko mga kaigsuna nga tawag na to, kuan? Ni kuan mga katropa, ni Butar mga katropa, batok na to sa ato mga kaigsunan na BP Sara. Sa Davao Region, rin sa ako nakita rin sa Davao Region, mga katropa, sa Davao Oriental, nag-abstain mga katropa, buot pag nag-abstain isa, si Chino Almario, wa siya mabutar og no, wa po siya mabutar og yes, so abstain siya. Unya si Nelson Dayanghirang Jr., no, gyud si Nelson Dayanghirang Jr. Then mga katropa, si sa Davao del Sur, only mga katropa nagbutar, Davao del Sur, Davao Region, no? Si kuan mga katropa, si Congressman Jan, no? Congressman Tracy Cagas. Yon, nagkuan siya, nag-yes. Niya sa Davao de Oro, mga katropa, tanan sa Davao de Oro, nag-yes, mga katropa. Naas sila yung mga rason, siguro ni. Naamagin yung mga rason. Si Maricar Zamora o si Jongjong Sinisa. Uy, sa kuan rin Davao del Norte, mga katropa, yes, di po na itanan. Nag-yes po na itanan, mga katropa, no? Limutan, mga katropa, nag-yes, di itanan sa Davao del Norte. Si Di Carlo Oy, mga katropa, si J.M. Lagdamio. So, nag-yes, tanan sila, mga katropa. Wadi matuban tong giingon mga tropa sa kapitan, mga tropa nga kung istorya nga kuan ko no mag di ko no mabutar mga tropa si kuan kay gikonsulta mi ni kuan mga tropa ni Congressman Uyo. Pero aduna ni mga rason mga tropa. Gusto la pud sa uban nga nag-yes mga tropa, labi na katong dili kinotado mga tropa nga again sa mga Duterte katong mga kuan gyud. Gusto lang gyud la mga tropa makatubag mga tropa si BP Sara mga kaigsunan. No, nasaka naman yung mga katropa ganito sa Senado. Nasaka na dito na sa Senado, mga katropa, ang paglilitis nito, mga katropa. Ma'am Lia Manalaysay, good morning. Unya sa Davao City, simtre, tanan niya, mga katropa, kung ano gina sa Davao City. No, gina sa Davao City. No, kay duha man na diha, mga katropa, mga, o tulo man na din ha, mga katropa, grupo mga gina sa mga Duterte. Diba? So, nakakuha nilang butar niya nga no, mga kaigsunan. Mga Davao Region. Yan. Basta kay 26 ra mga tropa ang nagbutar og yes. Oh no, 26 nagbutar og no. Unya abstain mga tropa siyam. Unya ang kuan 257 ang nag yes mga katropa. Basta daghan lagi ni Paldo mga tropa, mas gabay ang wa mo dawat kay sinadawat mga katropa. Naraman na. Nawa na ang gahom sa katawhan mga tropa nga mo ay nagpili kanila mga kaigsunan wa nagipaminaw. Oras mga tropa, alas 4:58 na bahay. Diga po sa atong pagpanag-upan mga katropa, diri sa atong tulumanon inyong programa. Ang atong mga tropa, hisgutanan inyong adlaw, hatol ka na ito mga katropa, ganto sa Sanson Plus Gold. Sanson Plus Gold, ang mas gipa epektibo, gipakusog mga tropa, nga suplemento, tungod kini mga katropa sa extracted ang pagkahimo. Gikuha kini mga katropa, pinakaduga, o pinakanutrients, sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina og ampalaya bag-o kini gisulod mga katropa sa kapsula. Maong dali kayo kini mga katropa gamo absorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo og pinaka-epektibo nga kombinasyon Sanson Plus Gold og Sanson Vitamin C. Ubanin ka na mga katropa sa pag-inom og healthy nga kape Sanson Plus Coffee Mix. Mapalit kini mga katropa sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar mga kaigsuna. Unsa pa gipaabot ninyo, hala, birada bay, birada na! Siyempre, mga katropa, ayon po kalimot, mga katropa, sa atong mag-eksyon ng mga mag-uma, ayon yung kalimte ang atong mga produkto, makatabang sa atong pagpanguma, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga katropa, kung adunay mga congressman, mga katropa, mga kuan uban pa din ha mga tropa officials gobyerno nagpaldo-paldo mga tropa malita-malita ang kwarta mag-antos lang sa ta mga tropa o kaning kwarta mga tropa nga puno-puno pud ang pitaka ari ta mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. At least mga tropa busog pirmi ang bulsa. Diba? Busog pirmi ang bulsa basta ang imong gi-spray sa imong mga tanom ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ang iyong kinabukasan maging gold. Mapalit kini sa nagadaiya mga kaigsunan ng mga butika. Butika? Nagadaiyang agri-store mga katropa sa inyohang mga dapit mga kaigsunan. Ayam buntang dari baga tropa kang India Alpha, India Alpha November. Sama ni usai maarat. Maarat go maarat gudir. Rido. Amot lang. Pangbali man ninyo mga kuan buwan maglisod man ta kaning kuan ano makabasa ng India Alpha November. Kuan na siya mga tropa. Ayan. Ayan ang India Alpha November. Kanila apelido mga tropa, Portilisura kay Pangbali. Albert Javier, good morning. Ug nga to sab kag Chotico Asuncion ug kang Apple Love. Apple Love. Good morning. Yon, good morning mga tropa. Uban pang na nasa YouTube karon mga tropa gatanaw. Hala kanin yung tanan mga tropa, good morning mga kaigsoon. Mao to mga tropa ang atong mga pagpanimbaya mga igsoon. Oy, sa ato mga balita karon mga tropa. Pagtugyan mga tropa sa buhatan ngadto usab sa bag-ong nga hippie mga kaigsoon sa Tagum City Police Station. Nagbalampuson mga katropa, gi-turn over na kagahapon. Bago na pong hippie mga tropa kay nagsapasidaan tudaan mga tropa si Police Lieutenant Colonel Dilis mga katropa nga naasya'y schooling mahitabo. Yon, siyempre. After sa schooling, nahibalon ta mga tropa para sa promosyon na po na kuana po na para sa iyang duga mga tropa promosyon kay importante ko na sa promosyon eh. Samtang servisyong totoo mga tropa program sa Island Garden City of Samal sa Mayo 2026. Gipahibalon na kini mga tropa mga schedule aron masayran kini sa mga Samalinyos. Samtang sa Pikas Bahin mga katropa sa Pikas Bahin na Senator Ronald Bato de la Rosa giselbihan og sampay na sa ilang panimalay sa Davao City. Matod pa mga tropang Jovet Espanyol giselbihan pero naaman mga tropa dito sa Senado. Mga katropa unsa may masilbi din ha mga kaigsunan. Diba Alma Paraguay Garing? Unsa may silbi dito ng dapita? Exciting Pilipinas! Samtang diri sa mga tropa sa atong mga balita pa sa Wata PNP mga tropa nagapadayon kini sa ilahang maayong panag-ingnan sa komunidad pinagi mga tropa sa mga paghimo og mga pagkamanghihatagon good seeds good deeds mga katropa ang mahitabo. Samtang sa laing bahin pagbinantayon sa katauhan Yahweh mga tropa sa paglikay sa mga hulga sa komunidad batod pa sa Duhali PNP. Exciting Pilipinas! Ang Mayor Timbol mga tropa sa Kapalong Davao del Norte nagpakusog kini sa ihang padayon matud pag suporta sa mga tricycad sa Kapalong tricycad driver. Task for training Lawa at Binhe ipahigayon sa Santo Tomas Davao del Norte. Samtang diri sa Davao de Oro Gobernur Mabanglo ipasalamatan mga tropa ang DNAC in turn sa ila mga tropa ang kontribusyon sa probinsya. Daghan bitaw mahimo mga tropa mga intern no. Kay hayahay kayo basta ano na mga intern mga katropa. Hayahay kayo mga regular mga tropa na sa opisina. No, hayahay kayo na sila mga kaigsoonan gumikan kay ang ila magibuhaton adto man ipatrabaho sa mga intern. Sumalipay po mga intern gumikan kay graduhan ra man na sila mga katropa. Diba? Mao ni karon mga tropa basta ano na mga intern. Mabitan mga tropa sa uban pa mga radio station daghan kay mga intern. Makita nimo mga tropa. Napoy ma-apply diri mga tropa, ipadala din ni mga tropa sa XFM para sa mga intern. Aw, andam ug tagana mga tropa si katropang gab alas diri mga tropa mutudlo din na sa inyo ha. Diba? Napo diri mga tropa mo station manager. Andam mga tropa daghan gyud mo makatunan mga kaigsoonan kung mo intern mo sa XFM. Samtang sa Pikas Bahin. Diri mga tropa usab sa kuan sa Davao Oriental. Ispis, gitawag Ispis Kahayag. Fun run for a cause 2026. Gilonsan mga tropa sa Mati City alang kini sa mga kabataang nanginahanglan mga katropa. Batur-batur ito kay 300 dito, na 300 dito katropang gabs para sa fun run. Na 300 na po 500 ang 10K, 500 pesos ang imuhang registration. So ang kuan na doon na may for a cause man siya. So doon na yung mga panginahanglan. Kini mga katropa ng mga fun run basta adunay kapaingnan nindot ni siya mga katropa suportahan pero fun run mga katropa nga para lang mga katropa unsa diha tagay-tagay makaigsoonan lahi po na mga katropa para na sa ilaha mga katropa walay kapadulgan ano nagay apoy kapadulgan para mga katropa mga laos ang ilang atay sa pag inimnan ha. Ay Dan mga panran ka sagara for akos gina siya mga katropa. Alright, mga tropa, kato mga tropa, mga luhan tudling sa ato, mga hisgutan, mga tropa, balita, hato ka nato sa mga produkto nga po, mga tabang ka nato, mga kaigsunan sa pagpaligon sa atong lawas. Labi na mga tropa, hisgutan tama ng premium D3, ang gipakusog mga tropa, nga vitamin D3. Sa mga tropa, ka ginatawag itong functional supplement. Lagi pakusog kini sa VCO o moringa oil mga tropa usab. Ano pakusog ini mga tropa nga adunay taas usab mga tropa nga medium chain triglycerides, medium chain fatty acids. Nga nakita kini mga tropa sa mga pagtuon sa mga eksperto nga kini mga tropa adunay dako usab kaayo nga katabang para mapakusog ang imong immune system o mabatukan usab mga tropa ang mga sakit nga virus ang og bakterya mga tropang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO og moringa oil mga katropa. Mapalit kini sa mga butika nationwide mga kaigsuunan. Siyempre mga tropa, ay kalimot sa atong Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga tropa, nasayod bang kita mga katropa nga kining pagpanguma inantigo mga tropa, ganun ay kaigmat diha mga kaigsuna sa pagpili sa ahaom ug angay mga tropa gagamiton aron nga makabot usab ang atong tingusbawan isip usa ka bayaning mag-uuma ning yutang saad murag bulanon. Tungod mga tropa sa pagbahal usab sa mga abono o gapinaagi usab sa pagduki-duki sa mga eksperto mga tropa na mugna kining usa ka produkto ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Adunay hiniusang mga sangkap sa mga kumpletong nutrients nga maoy kanunon mga katropa aron ang tanom himsog. Adunay hormon alang kini sa busok, bugat ug daghan nga bunga ug siyempre adunay spreader sticker aron nga dali makaon sa tanom mga katropa. Ayaw kalimot ang mga Crop Gold mga katropa, epektibo, garantisado, affordable kaayo mga katropa sa bulsa. Ang Crop Gold maayo kini gamiton sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak ug uban pa. Siyempre, magtimpla lang ka mga katropa 100 gatos 150 ml kada knapsack sprayer mga katropa ipang spray sa imo mga tanom. Ang Crop Gold pwede usab kining himuon nga one day seed treatment sa mais mga katropa ug humay aron nga mas dali ang pagitip sa imong binhi. Sa Crop Gold ang iyong kinabakasan maging gold. Ang Crop Gold mapalit kini mga katropa sa inyong mga suking agri-store sa inyong mga dapit mga katropa. Oy, ayaw kalimot, katunay ng mga baratia, mga tropa, unya wagin magpa-check up gumikan kay mahal ang pagpa-check up, mga tropa. Libreng check up, mga tropa, ang Saway 2 Its Clinic and Pharmacy. Saway 2 Its Clinic and Pharmacy, mga tropa. Libre din ha, mga kaigsunan. Aduna di hay check up, mga tropa, sa adlaw nga Domingo. Nay, walay adlaw Domingo, no? Kuara, Merkulis na din ha, mga tropa. Merkulis, og, kuan, mga tropa, Merkulis og Biyernes. With Doxygen Hydrodan na siya mga tropa. Naakini makita ang Y2H Clinic mga kaigsunan, Clinic and Pharmacy. Inyo kini makita sa door number 8, first floor, M Central Building. Dool kini sa Mr. DIY. Paliko mga tropa sa may palingki, Ganti Road. Barangay Mag-Ugpo West, Tagum City, mga katropa. O sumunod ka, free check up ka na diha. Free check up. O naamoy kwarta mga tropa, palit po mga tropa sa mga produkto sa Yes to Health kay kini mga tropa garantisado mga eksonan o kini aduna gyud siya mga tropa alibyo. Labi na kun sa kape mga tropa isgutan. Kung kape na gani, aritas kape mga tropa sigurado nga makapatabang sa imong panglawas mga tropa ang coffee nato mga tropa Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Sa Sanson Plus Coffee Mix ug yuman ang atong premium D3 coffee mix mga tropa. Ininom mo 14 lamia. Ingon mga tropa, makapangagho ka mga tropa dili oras. Makapangagho ka dili oras mga katropa. Oy kang Dodong Nalia Alderit Andaliti. Good morning. Nalia. Kaga si kuan mga tropa si akong amigo Nalia Midulnim. Si Fred Saguran no? Fred Saguran. Kag Nalia may Midulnim ni Fred Saguran og ni kuan mga tropa tung Alan mga tropa. Alan nga Valencia sa Valencia Bukidnon. Yan, may buntag niya kanintanan. Alright mga tropa, dirita mga tropa sa ato pagpanaguban mga kaigsonan na ako pagliliog balik kining inyo mga wanday basta gado na pa yung mga mensahe din eh. Ako nang gitan og balik mga tropa aron dili mga kaigsonan makasibat ang inyo mga message. So, wala ko mga tropa mag-live karon sa akong personal kay akong cellphone mga tropa daot-daot na ni akong cellphone kay nang kuan na sa bago pa i-charge mga tropa, kung ano man po, si tawag na ini, malubat na po. Grabe ni cellphone na, eh. Ay, nako. Daghas, tugos sa kadagang apps mga tropa, siro nga itong na-download, ano eh. Kusok eh, mukha og batere. Ato ni wag tangon ang apps karugay mga tropa. Sinilang speaker, cellphone na ito gamitan mga tropa, mga apps nga pinakalit, pina-abtik mga ka-exon. Alright. Ato na mga tropang arangkadahan ang ato mga balita mga tropa. Unahon ato si katropang Lars Anyol. Gumikan mga tropa sa iyong balita. Pagtugyan mga tropa sa Batang. Nga ato sa bago karong hepe mga tropa sa Dagom City Police Station. Nagmalampuson katropas balita mga tropa si katropang Lars Anyol. Atong sayron kinsa kini mga tropa ang nahisgutan karon nga bagong hepe katropang Lars. Live report.
1: Nagmalampuson ang seremonya sa formal nga pag-turnover sa bagong hepe sa Tagom City Police Station nga gitambungan ni Davao del Norte Police sa Provincial Office sa Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines ug mga police personnel nga gipagayon sa nasangpit nga istasyon sa Proctipas magugpuis Tagom City alas 10 antak na sa buntag Mayo 11, 2026. Dito gyan ni outgoing Chief of Police Police Lieutenant Colonel Frederick Delis ang buhatan nga to incoming Chief of Police Police Lieutenant Colonel Edgardo B. Bahan nga nagpakita sa smooth transition sa katungdanan og parayong komentaryo sa mandato isip tigpatunay sa peace and order sa Dakbayan. Dungan ini gipasalamatan ni Police Lieutenant Colonel Delis sa iyang mensahe ang police personnel, partner agencies og stakeholders nga naghatag og suporta sa mga programa sa kapulisan. Kahinulman sa iyang pagdumala isip hepe sa Tagom City Police Station, daghang dagkong kalampusan ang naangko ini anti illegal drugs operation, illegal gambling, pagdakop sa mga wanted person, hinanaling aksyon sa mga krimen. Usan ini ang paspas nga pag-aresto sa mga suspek sa ngilngig nga krimen sa Barangay Pilipina Tagom City sa midabay nga tuig. Aktibo sab sa ground si Police Lieutenant Colonel Delis sama na lamang sa pag-super bahay sa mga bypass operation pag-implementar sa War on Tuberes araw masiguro nga nahiyon sa Batakang Balaod ang mga operasyon o pagmahigayon ng mga checkpoint hilabi na kung adunay dagkong aktibidad ang Dakbayan. Ablisab sa bisan na unsang oras si Police Lieutenant Colonel Delis alang nga to sa mga media personnel nga buot makakuha og konkretong impormasyon alang sa kasayuran sa publiko. Nagparayag usab si Police Lieutenant Colonel Bahan sa iyang bahin matod niya iyang ipadayon ang mga kalampusan nga naangkot sa Tagom City Police Station o pagpakusog sa paghatag og mga serbisyo sa kapulisan nga to sa katawan lakip ta ang disiplina o pakiglambigit sa komunidad. Para malami ang isi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Lars Anyol, sa nisgutang ang balita. Kini mga tropa, kini mga hipis, kapulisan, mga kaigsunan, nga open kayo mga tropa sa kasayuran sa media, okay kayo na mga katropa. Kay ang mga informasyon mga tropa, dili na pa mahimong fabricated mga kaigsunan. Mabito na mga tropa, nga doon ng mga media personnel, nga muhim wala mga tropa nga mga fabricated nga mga kasayuran mga tropa gumikan kay mailap sila sa media unya mga suko ra ba mga kaigsunan kay fake news kuno kay wa kuno na sila mga tropa sa ila moagi mga kaigsunan sa pag-agi nga di mo kabalo mo approach sa media naagi police station nga ana mga tropa nga mahitabo mga kaigsunan permita makaagi ni ana kaniadto mga kaigsunan pero karon murag mga kuan karon hilig na mga tropa nga mopahibalo dayon nga to mga tropa sa media aron mahibal-an ang nagakahitabo din na sa ilaha mga tropang buhatan. Alas 5:14 na bay samtang sa laing bahin diri mga tropa usab sa serbisyong totoo program mga tropa sa Island Garden City of Samal nining bulan sa Mayo aduna na mga naka-schedule ni so gipahibalo kini mga tropa aron masayod ang katawhan sa Island Garden City of Samal labi na sa mga kabarangayan kompletohon ta ni tali mga tropa manukad gikan ni katropang Gabalas. Live report.
2: Gipahibalo sa Island Garden City of Samal ang schedule sa serbisyong totoo program alang sa bulan sa Mayo 2026 isip kabayan sa padayon nga pagpadala sa serbisyo sa gobyerno nga mas duol og masayon nga maabot sa mga Samalinyo sa tibuok isla. Pinagi sa hinuyosang paningkamot sa lokal nga kagamhanan og nagkalainlaing national government agencies ang programa maghatag og libreng serbisyo sa tulo ka distrito sa Samal. Lakip niini mga serbisyong pangkalusugan, social services, konsultasyon og uban pang programa nga makatabang sa katawhan. Giawhag sa lokal nga panggamanan ang publiko nga aktibong moapil og magpahimulos sa mga libreng serbisyo nga itanyag sa matag iskidyol sa kalihukan. Ang maong inisiyatiba kamahin sa padayon nga tinguha sa syudad nga mapalig-on ang pagserbisyo sa katawan o mapadala ang serbisyo sa matag komunidad sa isla. Katropa, kaping healthy doon naglatatayan ng collagen ay mong ipangita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino pa sa Pilipinas, Gabalas, XFM News.
0: Ikasabas katropa Gabalas sa detalye sa mga balita samtang sa pikas bahid mga katropa. Diri sa Davao City, mga katropas, balay ni Senator Bato de la Rosa. Ano na po inaanto dito, mga katropa, mga otoridad? Aron pag-serve, mga katropa, mag-serve, sasampay na, Bato gato mga katropa sa atong senador. Katropas balita mga katropa sa katropang Jovit Espanyol XFM Davao. Live report.
3: Gikumpirma sa Police Regional Office kan PRO 11 nga gisilbi na ang sabpina kang Senador Ronald Bato de la Rosa sa iyang panimalay sa Barangay Magtuod, Davao City o sa ancestral house niini nga nahimutang sa Santa Cruz, Davao del Sur kagahapong adlawa, Mayo 11 ning kasamtangang tuig. Sumala kang PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete nga wala ang presensya sa senador diang gisilbi ang sabpina nga giisyu sa Criminal Investigation and Detection Group kan CIDG may kalabutan sa gerivay nga investigasyon sa giingong human rights violations o extrajudicial killings kan EJ case ato sa kampanyang kontra droga sa miaging administrasyon o sa panahon nga hepe pa sa Davao City Police Office kan DCPO si De La Rosa. Gibot siyag sab sa opisyal na sa mga napadalang nga sabpina, wala mitubag ang senador.
4: Ano siya nag-receive na sabpina, our solution department make a reply on the comments or the evidences
3: Giklaro sab nini nga bisan pa og dili mo pakita ang senador, walay gahom ang CIDG sa pag-contempt kang De La Rosa.
4: Well, baka hindi sila magkakirin din yung opportunity niya to present evidences. Sayang, of course, ang tutuloy ng investigation ng CIDG ay wala ang contempt powers.
3: Samtang bisan pa sa gisilbi nga sabpina, mi patim aw si Senador De La Rosa sa Senate session kagahapon adlaw kung asa mi alma ang senador sa giingong pagpugong sa NBI sa pagsulod niini og pagtambong sa session. Sa pikas bahin kahinumduman nga unang gibutsag ni Interior Secretary John Vic Remulla nga lahi kini nga imbestigasyon og walay koneksyon sa giingong warrant gikan sa International Criminal Court kan ICC. Sa karon wala pa nagpagawas og opisyal nga pahayag ang iyang kampo kabahin sa sabpina og sa pagreopen sa kapin 100 kareklamo may kalabutan sa gingong EJ case sa Davao Region. Mga katropa, rung kanunay himsog ang panglawas, bata sana sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropa, Jovet Espanyol, katogabahin usap sa mga balita, mga katropa, hatog ka nato sa premium D3, mga kaiksonan, virus bang hinungdan sa sakit na mga katropa ang imong ikahadlukan. Inumi ka na mga tropag premium D3 ang bag-o mga tropag vitamin D3 ga adunay VCO og moringa oil. Mapalit ka ni mga tropa sa kadaiya mga butikag parmasya nationwide mga katropa. Premium D3 mga katropa, basta premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria mga kaigsuonan. Tapta pa rin mga tropa sa atong mga balita sa Davao Region. Diri mga tropa sa Sawata, mga katropa Davao del Norte, nagapadayon usab karon ang Philippine National Police sa pagpakita mga tropa sa ilang dedikasyon pinaagi usab kini sa pagtabang sa katawhan. Dili lamang mga tropa isip tigpatuman sa balaod, kun dili usab mga tropa kasaligan nga kaabag kini sa katawhan, ilabi na mga tropa sa panahon sa mga panginhanglan. Gani pinaagi usab sa mga kampanya mga tropa sa PNP Good Deeds. Gipakita mga tropa sa kapulisan sa nisgutan nga buhatan ang ilang mga tropa ang pagkamahinungdanon o pagserbisyo sa komunidad, pinaagi usab sa paghatag o tabang, pag-atiman mga tropa sa kaluwasan sa publiko o pagresponde mga katropa sa mga panginahanglan sa katawhan. Kani sumala pa usab sa Sawata PNP. Kabahin kini mga tropa sa ilang apadayon sa mga pagpaningkamot aron lamang mapalig-on ang pagsalig o maayo mga tropa nga relasyon tali usab sa kapulisan o sa komunidad. Subay na subay sa advokasya nga bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at maramdaman. Ipasiug daw sa mga tropa sa kapulisan nga magpabilin pagpabilin silang andam sa pag-alagad o pagpanalipod sa katawhan, isip katuwang o kaabag mga tropa sa kalinaw o kaayuhan sa komunidad mga katropa. Alas 5.20 na mga kaigsoonan rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa pikas bahin mga katropa. Ipasiog na usab sa kapulisan sa Duhali Municipal Police Station ang kaminungdan usab sa kooperasyon sa publiko aron lamang gabalikayan ang posibleng spill over threats o uban pa mga tropa mga hulga na makadaot kinis kalinaw o kahapsay sa komunidad. Pinag usab sa kampanya nga Stay Alert, Stay Informed, Stay Safe. Iawag usab ang mataga lumulupyo nga magmatngon mga katropa sa aktibong pakigbahin sa pagpanalipod sa kaluwasan sa ilang lugar. Sumala pa sa kapulisan, dako usab ang papel sa mataga mamamayan sa pagpugong mga katropa sa kriminalidad. Pinag-iusab kini sa dali usab mga katropa nga pag-report sa mga kadudahang nga lihok tao man o panghitabo mga katropa ngadto sa ilang ngadto dayon pag-report sa awtoridad. Ipasabot mga katropa usab ang ligon nga pagtinabangay tali usab sa komunidad o kapulisan mao'y usa ka epektibo kuno nga paagi aron nga malikayan ang posible nga peligro og mapadayon mga katropa malinawon nga palibot. Padayon usab mga katropa nga ginauhag ang publiko nga magpabiling kining alerto og responsible sa pag-atiman mga tropa sa kaluwasan sa matag usa alang kini sa mas luwas og malinawon mga katropa nga community mga igsoon. Alas 5:21 na bayad rin gapon sa atong pagpadayon sa pagpanag-uban samtang sa laing bahin. Gisaysay usab karon mga tropa ni Mayor Edgardo Timbol ang iyang matupang padayon nga suporta nga sa sektor sa transportasyon atol kini sa pagpanumpa sa mga bag-ong opisyalis sa Kapalong Tricycad Operations and Drivers Livelihood Association kung ginatawag ni Katrudla niyato ga adlaw ga Lunes Mayo 11 tuig 2026. Kani kagahapon mga tropa nagtapok din sa Kapalong mga tropa mga tricycle driver sa conference hall sa Mayor's office. Sa iyang mensahe gipasiugdahan mga tropa sa mayor ang dako bato pang papel sa mga tricycle drivers o operators sa adlaw-adlaw nga serbisyo publiko sa lungsod isip labi na mga tropa sa paghatod og luwas mga tropa og sayon nga transportasyon alang kini sa mga kapalunganon. Matod ni Timbol mga tropa, ang kakugi og pagpaningkamot sa mga putput drivers maoy simbolo sa pagkabatinud-ano sa bukugihan sa mga lumulupyo sa Kapalong. Kani iyang ila mga tropa mga matagkita matupa sa mga drivers gikan kay limpyo mga tropa og matarong pagpanginabuhi alang kini sa ilang pamilya. Gipasabot usab mga tropa og gipaabot gato usab sa mayor ang iyang paglaom sa padayon matupa pagkalambuan sa lungsod. Pinagi kini sa pagdani mga tropa dugang usab nga mamumuhunan nga makatabang kini sa pagpalig-on sa lokal nga ekonomiya sa paghatag usab og mas daghan mga tropa oportunidad sa trabaho og panginabuhi samtang nanumpa mga tropa baga leader sa Katrudla ilauman usab mga tropa ang mas ligon nga panaghiusa sa kooperasyon tali usab mga tropa sa lokal nga panggamhanan og sektor sa transportasyon alang kini sa kayuhan sa katawhan sa Kapalong mga kaigsoonan. Ang kini mga tropang putput mga kaigsoonan mao kini ang ginatawag natog nag-unang transportasyon dinhi mga tropa sa sentro sa Kapalong Davao del Norte mga igsoon. Alas 5:23 na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban samtang sa laing bahin mga katropa sa atong mga balita. Diri sa Santo Tomas, Davao del Norte, gipakita usab ni Mayor Roland S. De Jessica ang iya mga tropa suporta sa gipahigayon nga orientation of cast for training, lawa at binhi. Nga nahitabo kini mga tropa sa may GSO building. Ikaduhang andana kini sa Santo Tomas, Davao del Norte, kagahapong adlaw. Ang mao mga tropa inisiyatibo, gipangunahan kini sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 uban usab sa panaghiusa sa MSWDO o Magro sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas. Tumong mga tropa sa orientation nga masabtan usab pag-ayo sa mga partisipante o benepisyaryo aga proseso mga benepisyaryo mga tropa benepisyo o mga responsibilidad ilawom kini sa programa nga lawa at binhi nga nagatinguha kinis pagpalambo mga katropa sa panginabuhian o suporta alang kinis komunidad sumala sa lokal nga panggamahanan. Ang maong programa kabahin sa kinis sa padayon nga pagpaningkamot sa gobyerno nga matabangan ang mga residente pinagi usab kinis sa mga livelihood o environmental relative nga makahatag mga katropa o dugang usab ang oportunidad ngadto sa katawhan mga katropa. Alas 5:24 na mga kaigsoonan samtang sa lain pang bahin diri sa Davao de Oro. Gipasalamat usab ni Gobernador Raul Mabanglo mga tropa ang mga estudyante sa Davao del Norte State College tungod kini sa ilaha mga tropa nga serbisyo o kontribusyon isip interns sa probinsya atol kini sa Joint Internship Monitoring and Evaluation nga gipahigayon kini mga tropa sa Kapitolyo. Sa iyang mensahe, gipadayag mga tropa ni Gobernador Mabanglo ang iyang pagpasalamat sa mga kabatanunan nga mitabang kini mga tropa sa pagpalambo sa mga digital systems nga magamit mga katropa sa nagkadaiyang opisina sa provincial nga panggamhanan. Ipresenta mga katropa sa mga intern ang ilang mga na-develop nga mga information system o information system lakip na mga katropa ang mga itawag ba Madrian system, PDL Inmate system, citizen charter system o BNSN Adapt a Child system nga lauman mga tropa nga makatabang kini sa pagpasayon o pag-digitalize sa recording o serbisyo mga tropa sa gobyerno. Subala usab ni Joycel Odi. Padayon mga tropa pang pag-gibato pag-ipasinaw o gipahamis mga tropa pag-ayo o giayo mga tropa ang maong mga sistema aron kuno mga tropa nga hingpit nga magamit sa umaabot usab nga mga panahon. Ang maong kalihukan nagapakita kini sa ligon usab nga pag-panitinabangay lalo usab sa akademia o gobyerno aron lamang mapalambo mga katropa mga teknolohiya o serbisyo publiko sa Davao del Norte mga katropa colleges mga igso. Katapusan mga katropa sa balita dari sa Davao Region. Dito sa Davao Oriental mga katropa gilusad usab ang ginatawag Espis Kahayag Fun Run for Akos 2026 isip usa kini ka gitatong kalihukan mga katropa ang naghiusa sa kahimsog pa naghiusa o pagtabang mga tropa alang kini sa mga kabataan o kabus na sektor sa komunidad. Ang maong fun run gipahigayon o pagahimoon kini karong Mayo 17 tuig 2026 sa may Capitol Hill o bano sa mga tropa sa may assembly time alas 3 mga tropa sa kadlaon. Subala po sab sa mga tigpasiugdan ini. Ang tanan mga tropa ang kalihukan gikan kini sa mga kalihukan idunar mga tropa usab. Ang tanang kita gikan sa mga kalihukan idunar rin nga ito mga tropa sa House of Joy Orphanage o sa Regional Scales Development Center aron kuno nga makatabang kini sa ilahang mga programa o panginhanglan. Yawag sa mga tropang publiko ilabi na mga katropa makabatanonan runners o mga individual nga gusto mga tropa makatampo kini sa maayong katuyuan nga moapil mga tropa sa maong kalihukan pinaagi usab sa pagparehistro online pinaagi mga tropa sa registration form mahitabo o kani mahimo kini usab mga katropa nga personal nga magparehistro sa Peso Davao Oriental office nga nahimutang kini mga tropa sa may provincial capital hills building kani gipadayag usab mga tropa sa mga organizer nga ang labaw mga tropa sa usa ka ordinaryo nga fan run ang maong mga tropang kalihukan usa ka paagi kini aron lamang kuno nga mapaligon ang espiritu sa pagtinabangay o pag manggihatagon samtang gipasiugda mga tropang mga aktibong panglawas o kahimsog mga tropa sa komunidad. Gilauman usab nga daghang mga partisipante gikan sa nagkadaiyang lungsod o siyudad mga tropa sa Davao Oriental ang moapil kini aron lamang nga suportahan ang maong advokasya o mahimong kabahin sa paghatag o paglaom sa mga kabataang nanginahanglan o tabang mga katropa. Alas sa 5:28 na bay, diri gyapon sa atong pagkadag-uban mga katropa katong gabahin sa mga balita mga katropa. Hatod gyapon kanato mga kaigsoonan ngadto sa mga produkto mga tabang mga katropa. Premium D3 walay gana mga tropa ang lihok-lihok. Tungod mga katropa kay luya ang lawas, mag premium D3 kabay. Ang mas gipagkusog og mas gipaepektibo, premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag kini mga tropa ang instant energy. Tungod kay kini adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride usa ka triglyceride mga katropa adunay 8 o 3 mga tropa ka mga klase sa fatty acid na kung makasulod kini sa lawas mudiretso kini sa atay og mahimo kining instant nga kusog. Premium D3 ang maski pagkusog og maski paepektibo, premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oils extract. Mapalit kini sa mga butika parbasya nationwide mga katropa. Halad bira na bay. Oras alas 5:29 na mga katropa.
5: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: Punta kayo na niya takaroon din hi, sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gagwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Niya, unsa man yung kasturya sa uban nga wapagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mag crop gold.
6: Kaya nagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa crop gold.
6: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
9: gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa crop gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
11: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
13: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
12: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
14: Santon Plus Gold.
15: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
11: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw.

0: kini ang sikreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C ug Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore, ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sandon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Sandon Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Sandon Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na siya akong menstruation.
3: Sandon Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Sandon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Sandon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Sandon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Sandon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Sandon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Sandon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
3: Sandon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
10: Yes to health!
12: Reduces the pain.
13: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sistapain. Sistapain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sistapain ka na rin.
12: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga bukika.
16: Ako po si Nilo, isang bicycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
23: Exciting!
24: Alright, balik tayo mga tropa sa ato pagkakaguban sa antang 41 minutos na bilang oras alas 5 sa buntag. Bye! Oy, good morning day mga katropa. Sa dito mga katropa nila ni Kuan, mga kaigsunan, nining atong mga katropa karon. Si Joseph Prochena Par, Philippine Area of Responsibility. Good morning from Santa Josefa Agusan del Sur. Oy, taga Santa Josefa Agusan del Sur. Sa mga Kuan Re, sa Beruela, o sa Kuan mga tropa sa Santa Josefa, mga Gomez family rin, may buntag. Tercel Yanera Quirino, kumusta man mo sir, ma'am? Kumusta man mo? Si Dato Jerry Sisbino rin sa may Braulio Eduhale. Good morning, mga Dato. Og mato pa ni Disoyo Fintis, mga tropa, Wilma. 20 million times 255. Kasi 255, mga 257 naman. Bankrupt ang Pinas. Ano, taon-taon na bankrupt ang Pinas, oy. Taon-taon na bankrupt ang Pinas, mga katropa. Gumikan ining mga tropang istorya, ha? Okay, confirm po mga tropa sa kuwanig. Confirm po na sa kuwan mga tropa nga sa ICC. Gikumpirma nga tinuod ko na mga tropang gipakalat karon ng mga arrest warrant kadto kang Senator Bato de la Rosa. Kanya ang mga NBI bitaw nga nisunod dito mga tropa sa Senado. Gisite in contempt sa Senado mga tropa. Basta murag nabigyan ito kagahapong adlawa mga kagabi. Nabigyan mga tropa. Dala dito sa taas mga kaigsunan. Ay na kuning kuwan karon Pilipinas by 14 na sa muka mga kaigsunan. Tapos dito maglanga mga tropa ito ng ruidahan na ito mga tropa. Ang balita gikan sa XFM Mindanao Reports kay Adunay Search Warrant mga tropa. Gipahigayon kini sa Sisyo, Season Surigao del Norte. Shabu og drug paraphernalia na recover. Katropas balita sa katropang Lemuel o kay mga katropa. Katropa Lemuel.
25: XFM Mindanao Reports.
26: Na-recover sa mga operatiba sa Sison Municipal Police Station ang ubay-ubay nga mga pakete sa gidili nga droga og mga kagamitan ni ini human gisilbi. Ang usa ka search warrant sa panimalay sa usa ka suspect sa may-aging buntag. Ang operasyon gihimo dito sa Poroksay, Barangay San Pedro, Sison Surigao del Norte. Alas 5 sa sayong buntag ang search warrant gipagawas batok sa suspect nga giila sa alias nga Tata. Base sa report gikan sa kapulisan, wala sa iyang panimalay ang suspect sa dihang gilusad ang operasyon. Apan gipadayon gihapon ang panghulhog subay sa kamanduan sa Balaod o sa pagpatuman sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atol sa pag-search sa balay ni Tata, nakuha sa mga otoridad ang duha ka pakete sa gituhoang shabu, improvised tutor, lighter, pouch o guwan pang mga drug paraphernalia. Nagsilbing mga saksi sa mga operasyon ang usa ka opisyal sa barangay o ang igsoon sa suspect aron masiguro nga husto o transparent ang proseso. Ang tanang nakumpiskar ng mga ebidensya gidala na sa buhatan sa Season Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon o dokumentasyon. Samtang padayon karon ang gihimong investigasyon o hot pursuit operation sa kapulisan aron madakpan ang suspect nga si alias Tata. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
24: Ika mga tropa dito sa Bahia, Region 13 mga tropa, arita sa Bukidon, anti-crime, anti-cybercrime, no? Anti-cybercrime unit mga tropa, gipahimangnuan ang mga katauhan sa Bukidon, senior o ingulman mga batanon nga biktima sa love scam. At ito na sa iyo mga tropa, unsan din siya mga kaigsoan, pinagi sa report ni katropang Hanilo Tabios mga katropa.
25: XFM Mindanao Reports.
0: Nagunang kaso nga gisang-at sa buhatan sa Cybercrime Unit Office sa Bukidnon mao ang cyber libel sama sa pagpost og pangalan og hulagway sa Facebook, pagpakaulaw labi na kung nag-away o maningil og utang, ikaduha ang scam sama sa illegal nga pag-access sa social media, bank account og GCash pinaagi sa pagkuha sa OTP og uban pang access. Sa bulan sa Abril 2026, mukabat sa 3 hangtod 5 ka kaso nga may kalabutan sa cybercrime ang nasang-at na sa korte og aduna pay daghang reklamo nga giasikaso ang buhatan. Ang kaso sa cybercrime adunay bugti nga pagkapriso gikan sa unom hangtod 12 ka tuig ilawom sa Republic Act 10175. Gikasubo usab nga daghang mga senior o mga batan-ong babayi ang nahimong biktima sa pagpangscam. Sa agad na ilad sa mga nagpakaron-ingnong ang mga afam, mupasalig nga magpadala og kwarta apan igo lang kuhaon

0: dansa. Ako ni Lotabios at sa Famusa.
1: Kaysa mas katropa ni Lotabios gikan sa Bukidnon at tuon mga katropa ang XFM Jinsan pinagi mga katropa sa report ni Cheris Lighead kanhi ko ng mga katropa prok chairman dakpan kini sa search warrant operation sa Jinsan. Cheris Lighead sa kompleto ni Talie.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Nagpingkagol ang dinakpan ng kanhing purok chairman sa gipaygayong search warrant operation sa mga personahe sa Lagaw Police Station alas 2:36 sa hapon ning nakalabayng adlaw sa Purok 8 Pulavi Street, Barangay Lagaw sa Dakbayan sa Jensan. Ang dinakpan gilang nga si alias Atoy, Hingkod, Minyo o kanhing purok chairman sa Purok Balite sa Naisgutang Barangay. Nasairan nga gisulod sa kapulisan ang pinuy-anan sa Naisgutan subay sa search warrant kagiluwatan sa Hall of Justice Jensan nga giingong alas sa pagtago sa illegal nga drogas. Ato sa nasampit nga operasyon nasakmit sa kapulisan ang usa ka glass tutor nga giingong adunay residue sa drogas ug mga drug paraphernalia. Kasamtangang gitanggong ang suspect sa custodial facility sa Lagaw Police Station. Mga katropa, kaping adunay glutathione ug collagen, mag Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Lighead, XFM News.
1: Nagkasabas katropa ga Cherish Lighead sa detalye sa mga report samtang alas 5:47 na ba ay... Balikan itong mga tropa, kay kaduhang round sa mga balita, mga katropa, doon ay free orientation, operation tuli dahi. Dari mga katropa, free operation tuli. Libre operation tuli, ganyan siya. Nga to sa Kagwait, mga tropa, Surigao. Isuportahan mga itong pagkani sa Surigao, Del Sur, o First PMFC. Katropa sa balita, katropa, Alay Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Aktibong bisalmot ang mga personay sa Surigao del Sur First Provincial Mobile Force Company sa gipahigayon nga free operation toli alang sa kabataan dito sa Municipal Activity Center sa Kagwait, Surigao del Sur ning milabayng adlaw. Ang maong medical outreach activity gipasiugdahan sa Municipal Health Office sa Kagwait og gisuportahan sa kapulisan ubos sa liderato ni Police Major Magdalino G. Pimentel Jr., ang acting force commander sa First Provincial Mobile Force Company. Uban sa partisipasyon nila Police Master Sergeant John Michael L. Troncao o Police Master Sergeant Nel V. Muhadalam, kinsa usa-usab ka-registered nurse, dako ang nahatag nga tabang sa kapulisan ngadto sa medical team sa pag-atiman sa mga benepisyaryo o pagsiguro nga hapsay ug luwas ang pagpahigayon sa circumcision procedures. Sumala sa First PMFC, kini nga lakang kabahin sa ilang community-oriented policing o tinguha nga mapaligon ang serbisyo publiko pinaagi sa pag-apil sa mga programa nga direktang makatabang sa kahimsog ug kaayuhan sa komunidad. Pinaagi sa maong kalihukan, mas napalig-on pa ang maayong relasyon ug pagsalig tali sa kapulisan ug sa katawhan sa probinsya sa Surigao del Sur. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente X XFM News.
1: Kasama sa katropang Ale Vicente, wa magitabo ng ubang dagwes mga bata. Ronald Rivas, nagpatuli na kalo. Kay libreng tuli. Matupan ko ang mga tropa Inja Alpalima. Maka-proud yod Inja Alpa November Ray. Maka-proud yod idol ning mga kongresman nga naay baruganan sa kaugalingon o kaugalingon dili mura gnaw kwarta. Nag-apas po na sila nga proyektuhan sila. Tragic. Mabito ilang kasagaran tubag mga tropa. Pero ang ubang ko niya, paldo ko na ilang gihuna-huna. Samtang sa 41 anyos mga tropa patay sa dihang napalgan kini sulod mismo sa iyaga apartment sa Marabag, Bukidnon. Katropa sa balita, katropa ka friends, obra.
2: XFM Mindanao Reports.
5: Patay nang nakaplagan ang usa ka 41 anyos nga lalaki sulod sa ilang apartment sa lungsod sa Marabag, Bukidnon. Domingo sa hapon, Mayo 10, 2026, ang biktimang nailang si alias Leo, residente sa Paradtalan, Marabag, Bukidnon. Napalgan ang biktima nga nagboyod nga hubo sa daanan nga wala na'y kinabuhi og anaana sa state of decomposition o pagkadunot. Base sa investigasyon, alas 12:30 sa unto niya itong biojes o sa kalalaking anaa sa legalang edad nga niya ito sa apartment sa biktima aron kuhaon ang ilang service vehicle. Sa pag-abli ni inisupultahan, iyang nadiskubrihan ang patayang lawas sa biktima sa daanan. Gipahayag sa maong lalaki nga katapusan niya nakita ang biktima niyatong Mayo 6 mga alas 5 sa hapon atol sa adlaw na tawhan sa biktima kauban ng iya mga kauban sa trabaho. Walay nakitang timailhan sa foul play atol sa inisyal nga visual inspection. Ang lawas gipailawom sa

0: tukmang post-mortem examination aron matino ang hinungdan sa kamatayon ni ini.
1: Na problema na bakas bukol-bukol si mong panglawas, isang ton plus gold mo niyan. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News.
2: Kasama sa katapang friends sa obra sa detalye sa mga report samtang sa katapusang bahin sa report mga tropa doon na napulo ka mga Philippine hanging parots nga buot mga tropa ibaligya online na kumpiska kini sa suspect dakpan o kumpiska suspect na dakpan. Katropas balita katropa ka Philip Oligario.
3: XFL Mindanao Reports.
4: Subling nagpahinumdum ang mga otoridad sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR 12 nga labing ginadili ang pagpanghilabot o pagbaligya sa mga endangered species ubos sa Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kinihuman gidakop ni nakalabayng adlaw alas 12:27 sa udto sa entrapment operation nga gilusad sa Community Environment and Natural Resources Office kon Sendro Jensan o Regional Anti-Cybercrime Unit 12 kung Rako 12, ang suspect kasi John Mark Mercado Balal, hamtong ang pangindaron o taga-Pulomulok, South Cotabato. Tungod sa pagbaligya online o napulo ka Philippine Hanging Parrots o mas ilado sa ngalan nga Kulasisi, gikonsidera ang mga langgam isip critically endangered ubos sa Philippine Red List sa DENR Administrative Order No. 2019-09 hinungdan gipangkupis ka kini. Sa pagkakaron, buot buhian sa kabukiran ang mga mananap samtang ginaproseso na sa mga otoridad ang mga dokumento alang sa pagpasangat o kaso. Mga katropa, lailaing balatian na ba ang ginaanto? Ayaw tuguti nga kini musamot. Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na aron matagamtaman ang healthy lifestyle o strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Oligario. XFM News.
3: Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
2: Para sa to weather update mga katropa ning ang oras sa ning panahonas tibok Davao Region mga katropa Mayo 12 tuig 2026 sa kasamtangan ang easterlies o init mga katropa nga hangin gikan kini sa dagat Pasipiko. Maoy padayon karon mga katropa nakapikto kini sa Mindanao ug sa Davao Region. Busa gilauman usab ang partly cloudy ngadto na usab sa cloudy skies uban usab sa mga panagsang rain showers ug thunderstorms ilabi na mga tropa sa hapon o gabi. Sa matupas pag-asa mga tropa sa Metro Davao lakip ang Davao City, gilauman kini ang temperatura mga tropa nga mukabat gadto sa 25 degrees Celsius hangtod gadto sa 35 degrees Celsius adunay 20% nga posibilidad mga tropa sa pag-ulan o ulan karong adlaw 20% lang. Samtang sa ubang bahin usab sa rehiyon sama sa Davao del Norte, mainiton mga tropa og medyo panganod ang kahimtang sa panahon. Aron lamang mga tropa posible nga gihapon sa apan posible sa gihapon mga tropa sa pagkalit kapag ulan og thunderstorm sa hapon. Sa Davao del Sur sa mga tropa sa ug sa Davao Occidental, partly cloudy usab sky uban usab sa panagsang pag-ulan. Sa Davao Oriental mas dako mga tropa ang tsansa sa ginatawag itong scattered rain shower, mga tutaligsik o thunderstorms tungod mga tropa sa easterlies na direkta mga tropa kining nakaapikto sa ginatawag nato mga tropa sila nga gabahin usab sa upasad pa nga bahin mga tropa rin sa Mindanao mga kaigsuunan. Samtang gipahimangnuan ang publiko na magmatgon ilabi na panahon mga tropa sa thunderstorms tungod kining mga tropa sa posibilidad sa flash floods, sa landslide o kusog mga tropa nga dalugdog o kilat sa pipila usab ka mga lugar. Samtang sumala pa sa monitoring sa Davao River Basin, walay na matikda mga tropang dakong pagtaas sa level sa tubig. Ug normal lang mga tropang sa pagkakaroon ang kahimtang sa mga suba din sa rehiyon. Light rains and thunderstorms lamang mga tropa ang forecast karon sulod sa 24 oras. Alang sa kahimtang mga tropa usab sa kadagatan, hinay nga to usab sa kasarangan nga hangin ang gilauman sa kadagatan sa Davao Region. Nindot po mga tropa nga to sa medyo baluron mga kaigsoonan ang coastal waters. Busa luwas mga tropa gihapon kini sa gagmay mga sakayan apan gikinahanglan lang gihapon ang pag-amping labi na kun adunay thunderstorms mga katropa. Ang adlaw mo ni subang alas 5:24 sa buntag kaganiha musalo pag katropa alas 5:53 sa hapon. Mao kada mga tropa ang latest weather update dinhi sa Davao Region nining bulan mga tropa sa Mayo 12 tuig 2020. Sempre tuig 2026 na mga katropa.

Wala tayo kong oras, mga tropa. May buntag na slagang mamakaw. Kapalong, tambungin ninyo ang mga kuan karon, mga gipatawag ng mga pangalan para sa dar, mga katropa, ni Anang Luna. Di na aron maklaro na gina mga yuta din na mga tropa. Walay away, mahitabo. Napoy maghulga-hulga, mga tropa. Lisod kayo na paminaw. Kana hulga-hulga, mga tropa, nga ulahe na kayo sa ulahe na kayo ng lugaran, mga katropa, na mutho. Mapay maghulga. Ay nako, bawal abay. So, kanyang unaan na nga sitwasyon, mga tropa. Ay, napahulga-hulgaan ang mga tao din ha. Kay, kuha pa, 1970s pa na ubang mga tao din ha. Nangabot yung uban din ha, mga tropa. 2,000 na kapin, mga kaigsuna. Maupay mga hao din uban din ha, mga katropa. Ginoo ko. Yuta nas gobyerno. Lubong yapunta sa yuta, bay. Dili awayan ang yuta. Kulili, ato ng panamnan, maghiusa ta. Magtinamnan na ilan ta din ha. Aron makakaunta, mga tropa, mabuhi ta. Nangalan ka rin sa kitabang purpersa, mga tropa, sa XFM Network Philippines. Pagbuna sa mong CEO President. Siyempre sa mong General Manager. Itimon kami sa mong Station Manager, katropang Arnel Cortez. Mabag, mga tropa, sa Matis, katropang Keynes. Kamusunod sa Express Balita. Katropang Lar, musunod sa Express Balita din sa Davao Region. O kauban sa Master Control, si katropang Gab. Ako sa katropang Bong Umaki Algabri. Alas sa Pilipino para sa Pilipinas. Daga salamat, may buntag. Exciting!

0: Nagdagdagok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Di ba, buha po pa'y tigre? Ini ka banti, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
5: Punta kenta aniya ta karon din he sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit namo kag Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: La guapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
5: Okay, daghan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
10: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
11: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
10: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay matikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Basta mag-check-in ang hotel.
14: Dili nalagi.
13: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
13: Dong.
14: Unsa man gyud?
13: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, aliba, pagkuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guwapo.
4: Exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: exciting!
1: Good morning! Oras ka tropa sa XFM, alas 6:04.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
3: Headlines.
2: Headlines.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Headlines sa balitang lokal, turnover alang sa bagong hepe sa tagong PNP. Nagmalampuson.
2: Headlines.
1: Headlines. Kasabutan tali sa LTO o provincial nga pagkamahanan sa Davao de Oro alang sa publiko gipirmahan.
2: Headlines.
1: Headlines. Sa balitang regional, 18 anyos nga babae nga natulog sa iyang kwarto. Gidunggab sa makadaghang higayon sa silingan nga minor de edad sa Banlag, Valencia City.
2: Headlines.
1: Headlines. Sa balitang national, BP Sara Duterte subling gi-impeach sa kamara.
2: Headlines.
1: Headlines. Sa balitang international, WHO deklaro nga dili bag-ong COVID-19 pandemic ang hantavirus.
2: Headlines.
1: Headlines. Sa balitang sports, Alex Yana ligon nga pakigbisog bisan napildi kang Elena Rica Raybanikina sa Italian Open.
2: Headlines.
1: Headlines. Pagkatapos ang balitang showbiz, mga katropa, Kim Domingo mitingog na batok sa mga isyong iyang giatubang.
2: Headlines.
1: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
1: Good morning. May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ania na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Mayo 12, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang bukan.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, ito kinato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si kawasa. Inumta adlaw-adlaw mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express, balita sa butang.

0: FM.
1: XFM.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Punta kentra aniya takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan onon nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
7: Okay, daghan kay salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya, ano pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health. Sagtod Plus Gold.
12: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Sagtod Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
13: Zanthon Plus Coffee Mix User.
15: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
13: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
16: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
16: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
16: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
18: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
19: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
17: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
20: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala.

0: Coffee Mix, doon na din na sila bagong produkto?
1: Opa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer, tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo banak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Sangkon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Sangkon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung aminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Bang?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Mika Uban sekä Tropan Arnel Cortez. Bullseye. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige, kumusta? Maing buntag. Kaninyo tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga igalas. Tupag, baraguban-uban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon mga katropa, nga Martes, pizza 12, mga igalas, bulan sa Mayo, 2026.
2: Bullseye.
1: Kami raw sa mga katropang manumbalay kininyo. Hangtod alas 9:30, may igalas, dagdas, buntag. Alas magdunol ka ninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran, mga balita. Isog isgutanan din ikaw kakuigsyon na doon ay dakong ya kalambigitan. Sangan may galas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum City. Kami na sa may galang manumbalay ako sa katropang Arnel Cortez. O kini mga katropa ang Bullseye!
0: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye!
1: Mayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas. Og mga katropa na to, sa gawas sa nasod, mayong pagpanikay sikay, mga higala, nintag na karon sa sayong kabuntagon. Kita, nagabanghinaot niyang rasyag panalangin sa tulabaw nga magagagahom. May mudan ako muna gaya ka na tong tanan. Ningling adlaw na usab, laing panidasad sa tong pagpakabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Apan sa dilipa, mga higalas, paghinodso ng tugtitas pagtunol. Sa to may niton nga pagpanimbaya sa to mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na yod mga igalas sa to mga katropa. Diri may igalas dakbayan sa Tagom. Galing nyo tanan, good morning! Sa to mga katropa sa lalawigan sa Davao del Norte. Nga karon mga igala, ang uban dismayado. Tumikan sa nahimong boto sa ila may igala mga kongresista o sa atong mga kongresista rather. Labot may igala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Maing buntag sa mga taga Island Garden City of Samal. Kumusta ang ato mga kaigsunan diya sa may Panabo? Ito mga katropa diya sa may Santo Tomas? Mga ito mga katropa diya may gala sa may Carmen? Diya mga gala sa may Asuncion? Kapalong, Talaingot, New Corilla, Sawata. Good morning!
2: Good morning!
1: Mga katropa na ito dari sa lalawigan sa Davao de Oro.
2: Good morning!
1: Good morning! Diyan may sa may Laak.
2: Good morning!
1: Diyan sa may Mawab, Nabunturan, Montibista, Mungkayo.
2: Good morning!
1: Good morning sa mga katropa dari sa may Compostela.
2: Good morning!
1: Diyan may sa may New Bataan, Maragusan, o dari sa may Mako, Mabini, o Pantukan.
2: Good morning!
1: Asa naman si Batang Pantukan? Kung sa may boto ni Batang Pantukan? Mutan na rataha. Alas 6:58 na may galandag na sa itong pagpanagubanuban. Mayong pagbalikay sikay, kaninyong tanan. Sa itong mga katropang naglantaw dari sa itong Facebook Live sa katropang Arnel Cortez. Mayong good morning sa mga katropa na ito naglantaw sa itong FB page. Official Facebook page XFM Tagum. 107.1 XFM XFM 107.1 Tagum. Mayong good morning kaninyong tanan. Mag-resub sa itong mga igalang YouTube channel. Katropang Arnel Cortez.
2: Good morning,
1: kaninyo tanan. Naot may galang na kakapi na mo. O ang kapi may galang atong imnon of course. Katong kapi may galang makatabang sa atong panlawas. Ang kaping Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Kaya doon na kinimangustin, doon ay malunggay, doon na may galay turmeric, doon na pagyod ni may galay chia seeds, o glutathione may galang collagen nga makatabang may galang kanato. Ang makapahimsog sa atong panlawas o makapahamis, mapakapabuti. Usab mga katropa. Una nga kamudya may gala, pili ang kape nga dili makapalpitate. Pili ang kape may gala nga makahatag kanimo maka-alerto sa imo may galang huna-huna. O kana mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Mapalit ka na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Sa itong mga katropa diri sa Tagom o Davao del Norte, nahutdan namin diri sa amuang istasyon na ang mga gala mapalit kini sa clinic. No, na may gala sa itong Y2H Clinic and Pharmacy. Kanahimutang diya may gala sa may Ganti Road. Door number 8, first floor sa M Central Building. Diya may galas kanto, paingog palengke. Nagtapad na may galas Mr. DIY.
2: Good morning!
1: Alas 7 na may galas buntag. Parayong na ta may galas unahan. Mayong babalik kay Sikay Usap sa itong mga katropa. Sa mga lalawigan, may galang ato silingan. Dari sa may Bukidnon, sa may Davao Oriental, sa Davao City. Kumusta kamo mga kahigalaan? Dari sa may Agusan del Sur. O, gimarosab, may gala ito mga katropa karon sa Leyte, Bohol, o dinhi magay gala Cebu. So mga katropa na ito nag-done up, pinagis yung YouTube channel, Good Morning. Mayong Good Morning, kininyong tanan mga katropa sa mga Bisaya. Mayong pagpanikay Sikay, mayong buntag. Mayong pagpamahon pahon ng dagnas buntag. Tag sa aton mga kasimanwa, kauturan mga kaabyanan, mga suking tag balamatita, mayat gaagas ninyo, kabada mo kasalamat sa inyo, way untag ka suporta, na magsuway-bay sini aton nga pagpangalagad ka tropa. Sa aton mga kaigsunang mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo, agyamanak mga katropa. Sa aton mga kaigsunang mga Muslim, assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Syukran mga kaigsunan, diyan mga mansaka, mandaya, kamayo, madayaw na timprano, madayaw na kamdag, madayaw na buntag, kamayo, ubus lomon. Salamatay kayo sa magbaningag mayo, di ka natin program. Sa atin naman mga kaibigan, mga suking taga pakinig, mga Tagalog dyan, mga nakikinig, mga loyalista. Oh, yung mga nagpahipi lang dyan, ngunit na... tayo ay hinahanapan ng mga butas. Wala akong butas. Wala akong butas. Yung butas ko ay nasa bukid. Ginagamit ko yun tuwing umuulan para hindi maputikan yung tiil ko. Yun ang butas. So wag niyong hanapin sa akin ang butas. Wala akong butas na dala-dala dito. Sapatos lang. Ito, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa itong mga kaigsuunan, mga Bisaya, nga naa sa Luzon area. Alam ayong pagbanik kay Sikay ninyong danan mga katropa. Mag-roll calls ako. Kaya kung ang kamarada representante mag-roll call, ako sa mag-roll call sa kodere. Ato sa ning i-roll call ni ato mga katropa, may kailan naglantaw sa ato ang live karon YouTube man o Facebook mga katropa. Maying buntag, Blue Girl Sapphire Ann. Maying buntag, Abel Manlangit. Maying buntag, sa Dipolog City. Salamat guno kay naalis na ng liderato sa Senado sa Lotto Senator Bato. Unsa usa siya sa reason kay ika-13 man siya. Adaog yapon sila. E kay si Amra man itong tuwas bikas. Maglisod man to. O si Glenn... unsa ni? Glenn Unguria, mayong buntag, may buntag po, no? Tessie Bancori, Tessie Jesse Lozareto, diyan sa may kabakungan, nabunturan, good morning. Si At least SG. Sir, mayong buntag, pa-shout out lang, kusta ng congressman and women, nga nag-yes to impeachment kay Inday, Sara, they're going to hell. Yan, no? Si Ricky Bicamon, good morning, Sir Arnel. Spirit 250, maing buntag, katropang Arnel. O sa tanan, nakatune in sa XFM Tagom. More power sa inyuhang tanan. Banat sa kontrobersyal nga isyo sa Senado. Si Felix Tuyugon, mayong good morning. Edito Alabat, good morning. Si GC Lozarito, yung gitimbaya si Isang, nga nagkapi-kapi karon. Kinalan, santo ni mong kapi, Isang, ha? Si Koreanong Hilason, saludo kay Senador Bato. Dahil sa boto mo, napalitan ang itbulaga sa Senado. When it matters most, andun ka para mawala ang payaso sa Senado. Si Riblen Paner, good morning boss Arnel. Shout out ko kay Boborge, Luloy, o kay Nanay Didak, o Tatay Efren, watching from Habunga, Agusan del Norte. Koreanong Ilason, basa ko na ni. Si Milay, good sir. Good morning siguro ni. Watching from Singapore. May buntag ninyo dyan, Singapore. Kung piliin ko, gusto ko mabalik Singapore ba? Basta-basta nindot kay Singapore. No? Si Julie Bert Bintura. Good morning, katropang Arnel. Gukod na jud ni karon kay tanggal na si Soto. Pero ang NBI naas gawa sa Senado. Julie Bert Bintura, mayong buntag. Yubs Adraser. Si Robert Camiging.
2: Good morning.
1: Yursi Katubig. Good morning. Sen Caetano magdala untag kahayag sa Senado o sa Katawhan sa Pilipinas.
2: Good morning.
1: Emeline Unag. Good morning po. Shout out po sir from Montalban Rizal.
2: Good morning.
1: Si Josefina Tapakal. Good morning. Padayon kami sa pagpaminaw.
2: Good morning.
1: Salamat Guillermo. Matangan, umatanggan. Good morning, katropa. Bumibili na ko ng Santon Plus ni mo. Uy, salamat ka ayo. Oh, thank you. Mara na po tagtagiya Santon. Salamat ka ayo, diha, Guillermo Matangan. Kay nagabili ka na pala ng Santon Plus natin. Pinaka, ang ibinipisyo niyan, hindi naman sa akin, sa'yo naman. Christine Antipayo. Good morning, katropa ng Arnel Gikans Crocodile Farm. karon na balhin na sinuod nga nag-imbestiga. Future vlogger, good morning idol, naminaw si Titing Villarubia diri sa Marscon, Santo Tomas, Davao del Norte. Ganahan jud kayo, Miss Imuha. Salamat kayo, ha? Era magpalabig ka ganahan kay basig ma-inlove mo, ana. Elmer Caniete, uy, ari na amigo ko. Mer! Wow! Mayong aga, dra. We are present. Sino upod mo? To view in TV and listen to radio. Damo na kami dire. Ah, aba, may trupa ka na, Mer. Sino upod mo, Mer? Si Yuyoy, sa Yuyoy Fishport. Si Iyuin, Tikyo, si Salde, si Ramel Curibod, si Jesus Junas. Bao, ubot galik ka mo sa Ginoo, Omer. Sino pa? Si Didoy and more new members sa listener. Salamat, Mer. Aldrin Ordinisa, good morning, katropang Arnel. Shoutout akong wife nga nagpakaog baboy. Oh, asa may ato i-shoutout ani ang imong wife buang baboy. Oh, asa may ato i-shoutout ani Drin. Mayon ba ko og wife or dik-dik? Si Rudy May, o si Cleo, basi ikaw ang tag-iya sa Santon. Eh dili oy. Oh, trabahan dire in taon ko diri mga katropa. Aw, sa ba in taon mo? Ato nga bossing diri si Boss Rimilito oy, si Doc Rimilito oy. Ako naman oy tag-iya ni no. Pobring uyamo 30 taon ta. Oh. Roddy May, shout out sa kong asawang gwapa nga si Dimitria Umandam. Og nagpa-shout out si Ronnie Piedad Res Poblacion, Clarín, Misamis Occidental. Si Noel Lozano Senior, mayong buntag na Mindanao na Medres Mawab. Ellen Tiongson, good morning watching from Deca Homes Mintal, Davao City. Arita magaygala sa Facebook. Kadjot lang mag-roll call sa kwa kay 7:07 na. Dato Jerry Sisbino, good morning, Bullseye na pod. Grace Tagupa. M. Sol Duites from Kandihay, Bohol. Mahawta, salamat ninyo diha, mga sanog, mga sana. Buboy Fernando from Mainit, Davao, Nabunturan, Davao de Oro. Restituto de Layasan, Kasilingan Vlog, Pakyut si Gomez kay Waylami, Paldo Malita. Lutsky Jampon. Ann Mendres, mayong buntag. Good morning, sir. Si Claire, kung interviewon na iyang amo, pa bulol-bulol. Asa nagdumdumas, Claire? Kaya mutingog na siya na ron. Sigurado ko, ana. Jan Update. Good morning, katropang Arnel from Samal Island. Kusog ang imong program. Thank you. Good morning. Aril Aril, present ko. Good morning, sir. Good morning, morning sir Aril Aril. Gag speak need, nindot kaayo ang panghitabo sa sine. Good morning. Antonio Tijones, may buntag, sir Joe. Good morning. Si Lutsky Jampon, Shirley Liscano, Joseco Caminero, mayong buntag. Good morning. Annalyn Estimada Pada, good morning. Katropang Jing Pigarido, good morning. Good morning. John Eric Wu Ramirez, good morning. Then Luna, good morning. Si Eugene Uyanggurin, maayong buntag. Jerry Bacos, Jerry na ba yung Gary di ini? Pads ba yung buntag ni Muria Pads? Lutsky Jampon, Louis Riponte, Raul Impirado, og Ma'am Feli Feliciano, good morning, ma'am. Nagakadlaw ka, Gab? Boy Juan Sanchez Laguras, maayong buntag. Shoutout daw kang Mariana Valle, Mario Baldo. Shoutout sa may San Salvador, Prosperidad, Agusan del Sur. Gitimbaya na ko akong mga kauban dere, si Junjun Acevedo, Jason Pilaes, Ray Iligan, o kang Ronilo Puente. Salamat, good morning. Good morning. Kinsa pa may niya, may gala. Antonieto Tolero, good morning. Nagtanaw ko nimo gabi, sir. Magahapon to. Lian Masadlan, good morning. Sa may Santo Tomas, shout out daw sa iyang palangga nga silang Case nga sayo na mahaw o silang Purang Aname o si Amik nga sayo kaayo nag hinlo. Oh, Maricho Barbarona, may buntag. Watching from Hong Kong, si JB Manatad, good morning. Jay Sa, good morning. Yan ang gitimbaya ay ang Lula Naida o si Lula Roger Butaslak nga naminaw karon. Desiderio Matidios, mayong buntag diha. Og si Dagalia Felix, si Levi Ivanez, Jun Flores, Antonieto Tolero Balanza, Badilia Yax, si Nadj Kosner og si Nante Rosales Vlog, maayong buntag. Rebecca Pabilyaran, Randy Canieda, good morning. Good morning. Kapit man makaniedo. Si Ismaela Sabiliano Asuncion Mayong Buntag. Og si John Mark Marky Pibria. Iyang gitag diri si Congressman Uyuoy. Ikaw John Mark. Maribik Lausa Jose. Og si Hector Nacario. Elmer Caniete. FB sa cellphone, YouTube sa TV. Pao si Elmer ba? Ka-comment na sa YouTube, ka-comment pa sa cellphone. Naamugid ka sa Matmer. Solid supporter ko gini si Elmer ba? Alas 7:11 na may kalandag nasa itong pagpanagubanuban. Naturo ng balikan nyo ito doon mga katropa ang inyuhang mga pagpanimbaya. Good morning, shadow 63 ka mga viewers karon mag-ampo sa ako mga katropa. Kimodyo na ako ang baruganan. Isag magkainon sa patong buhaton and everything you do mga higala. Buhata yun na nga paras Ginoo mga kaigsuonan. Nanguban mo ingon ngayon nag-ampo diya kay mga komentaryo mga kaigin yung buti. No? O gadi mo gusto gamaminaw ka-ampo ko apoy di raman yung hinayan. Basta ako may higala mag-ampo yun na. May na lang kita mga higala mabuligan sa ato mga higalang magpanikay Sikay Matag-Adlaw. Max Cabrera, good morning. Lilia Perolino Villasenso. Og Richard Ibanez, Margarita Tagaldaw, Ramati City, good morning. Harita may kala sa itong, kadali lang ha, sana ba ito ako aga, kuandre. Harita mga katropa sa itong pag-ampus busay.

0: Uban si Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Alas 7.15 na may kalandag na sa itong Bagbara Kabanuban. Good morning! Rian Eli Capillo, Idol Kanamo, Diris Malanga, Sambuanga, Sibugay. Salamat kayo kay nakita namo og unsa kaayo, unsang kaayo sa itong BP, Sara. Ginoo, balay, mahibalo, ay inalay mahibalo, ana mga taong gatamay og ayo sa mga Duterte. Well, anagin ang politika, mga katropa. Si Markel Rose Bulista. Good morning, Sir Arnel. Kusog ka, deris to fab. Uy, may buntag sa itong mga kaigsunan diya sa second field artillery battalion. Ito partner, ang Tufab, mga katropa. Good morning ninyo, mga sir. Relax na mo diya. Ayun na mong appeals komentaryo kay masinitan mong bungbong. No? Naraba mo sa gobyerno. Mina, alam mo. Kami na ibahalaan ni mga sibilyan kay... Kami, anda man mo ni Bugno o ni among trabaho. Kaya wapang may magkuhan, wapang may swildoan ng gobyerno. Para sa tanan. Alas 7:16 na. Irispi Dave, Ernar Colis from Antipolo. Mayong buntag, si Bunggat Judith. Good morning from Cagayan de Oro. Si Merlita Argilies. Mayong buntag ninyong tanan. Junsay Jerry. Daghan man, congressman ni Boto ni sa Davao area dol. Oh, daghan. Good morning. Oh, murag diris Davao del Norte. Lampurnas man tingaling duha. No? Oh, ilahasad na, Miguel. Ato nang hataga pagtaga doon niya. Joseph Pulieska. Sa mga nagunan, Miguel, ang mga balita o mga katikaran atong hataga pagtaga diri maigala sa Bullseye.
0: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Sa mga dagkong balita, mga kaigsuunan, dirita sa diretsyo na ta, Miguel, sa naguna, diri sa atong isgutanan. Melvin Kabangpangan Jr., mayong buntag. Raymond Dave Manuta Ramos, good morning. Dong Tuling, mayong buntag. Shirley Liscano, Seco Caminero. Apil di ay sa nag-yes ang congressman sa Norte. Kung tinood man ng 20 million, paldo si Uyo og GM. Mauna lagi. Mga katropa, si Arita sa nagunang mga iskutanan. Basta, basahon ko ng inyong mga gipang chat niya. Kay inyo asa na mga igalang katungod o sentimiento kalabot mga igala sa nahitabo kagahapong adlaw. Anyway, alas 7:17 na may igala dagas sa mga naguna mga balita. Natuwatagan o pagdagad, BP Sara gi-impeach na usab sa Kamara for the second time around.
2: Bullseye!
1: Ang tawag sa uban may igala, landslide ko no eh. Kaya kaniadto sa 2025 o katong February 2025, anaalam may igala sa 215. Karon mga igsoon, anaasa 255 ang nag-yes. Sa ito ba, nalipay karon mga higala ni Pakpak ang ilong, mga higala ni Cookie. Karon mga panahuna. O, mayong pagka-street sa mga nangahiwi karon mga higala. Lipay kayo sila. Unya, labi kayo og smile karon mga higala si Dilima. Junel! Sige. Total, may sinado man. Hala, sige mga katropa. Ato nang hatagang pagdagad. Unya, ato siyang ilailahon, mga higala, kutob sa atong mahimo. Akong samtang may oras ta. Ato ni mga higalang hinganlan, hindi mga kongresista ang nagbuta. Total, di ba na sila angay maulaw. Di sa na sila angay mga higala mo atras niya na o angay itago. Gumikan kay ilahagod ng baruganan. No, kagibutaran nila, mga katropa, mukuha ta mo, pick up tag. Isa nga nag-yes, unya isa nga nag-no. Atong paminahon, mga higala, unsay ilang mga pamulong. No, mga kaigsuunan, dili na ta mo kuha ato nila Luis Tro kay magkabalit-ad ang kalibutan mga igsuon. Wa na to ilaing rason mga kaigsuunan. Hustisya kunohay pero amulitik ka gud gyapon. Ay natanin yung ilara. Alas 7:19 samtang mga igala kagahapon adlaw. Si Tintin present mga igala sa si Martin Romualdez present mga igala sa kamara kagahapon atol sa pagboto. Sa impeachment, mura naman kang nagsubay sa imong kaugalingong farm. Dialirungan mga higala sa ubang mga kongresista nga mura Ginoo na Manila si Tintin.
3: Pinawa!
1: Kuyawa, no? Kuyawa, ganyan siya ga-influensya kay matod pa nila mga higala. Mumang kuno'y pinakadabes nga leader diya sa kuan. Oh, di ay? 7:20 magaigalan dag na sa atong pagpanaguban-uban. Samta dugang pa magaigalan sa atong mga katikaran kining atong ginimaigalan atong pagpanaguban-uban atong ganinyo maigalan sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold by usa ka food supplement for healthy body and stronger immunity. Matang inom nimo sa usa ka kapsula na di isang cup magaigalan ng mangosteen. Aduna di magaigalan ampalaya. Aduna sa di magaigalan malunggay. Aduna di magaigalan garlic o spirulina mga igsoon. Oh, uskin ni maigala nga food supplement, makatabang ka na to. Labi na mga igalas, magpapiskay, pagbaligon sa atong panlawas. Mapalit ka na mga igalas sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Available in Watson's Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy o pinakadool ka butika sa inyong lugar. Imbaro sa mga igalas sa itong clinic sa Y2H Clinic and Pharmacy. Dinhi mga igalas sa Dakbayan sa Tagum. No, dinhi na mga katropa sa May Ganti Road. O di ang mga igala sa Kanto Paingos Palengke Tapas Mr. DIY.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7:21 na sa Dugang Pampalita.
0: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye!
1: Warrant of arrest versus Senador Bato na Akang Trillanes. Mga bakakon yun may igala ning atong nasa gobyerno. To nakalabay nga adlaw ingon sila mga igala ingon si DILG wala no wala ko no ang naa ko no isabpina puriso gisugo mga igala ang taga CIDG nga iserve tuod giserve man to gahapon may igala ang sabpina ngadto mga higala sa kuan karon pa ko kitang sabpina may igala nga kung iserve murag pretty daghanag tao magalirong sabpina mga igsoon is an invitation naunaara ko ninyo na ang sabpina is dili naman na aresto. Oh, sa pina dosis type of ad testificandum is an invitation for you to appear and to testify. Ano man ang mura naman may gala nag-serve og warrant kay di ay tuna nag-warrant. Kung imong pangutan-on si mga igalawa, utro po din, kining ICC o Pilipinas, may di ko kumuto o guway, wa magkonsabo ni. Doon nag di kalambigitan o doon nag mga traidor may igala sa atong nasod na nakikonsabo mga kay... Ano makaingon matag traidor? Not politically ha. Doon ay mga traidor sa atong nasod nga dili na gusto mo agi sa atong balaod. No, dili na gusto mo agi sa atong balaod. Ang gusto nila may gala, kadtong mga, kadtong entity, like for example, ICC, nga mo imutaral may gala sa atong mga kaigsunang Pilipino, no, nga, aduna'y ginaatubang, kay sigurado sila dito. Kay matur palagi ko, no, dili ma-impluensyahan ang ICC mga higala. Dili ba ka ni form of revenge mga kaigsoon, human nga ang Pilipinas during Duterte time, mikalas mga higala, sa Rome Statute, diya sa ay, nga mo'y nagmugna, may gala, sa International Criminal Court.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ingon ang ICC, wala, regarding may gala sa warrant ni Bato, wala, bigi pagula. Karun, pag kuan kinaaman dahi kang hawak man dahi may gala ni Trillanes, gi-confirm na po sa ICC nga, amu abitaw na. Tibaghak dako, mga igsoo, no? Bakakon kayo!
0: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez.
1: Abi mga kaigsunan, so dili nakakasalig sa tanang pamahayag nila diha mga kaigsoon gumikan kay dailad yun na no kung mamahayag na sila for example Senador Ronald Bato de la Rosa nga naa karon mga igala sa Senado nga moingon si Matibag nga dili na dakpon ayaw pa kumpiyansa dili lagi dakpon pero nag checkpoint sila gawas sa NBI sa Senado. O gi-check nila mga higala ang tanan nga mugawas. Oh, dili man dapat ingon ni ana mga kaigsuunan, wala may dapat itago si Bato. Gumikan kay nganong ang atong gobyerno may mag-serve sa warrant of arrest nga iya mga higala sa International Criminal Court. Kung naay police mga higala nga itap ang ICC, that should be the Interpol. Kanang tang kanang Interpol dapat ang iyang itap. Unas tanan dili ta miyembro mga higala. Ngano nga atong gobyerno may mutabang sa pagdakop? Dapat kung kamo nga kumbinsido nga dunay sala sa Bato, kanang inyong daladala nga warrant, iagi rin nyo nagkurte. Kay kinahanglan nga, ginoon, gihimo naman ninyo na kang Duterte, nga wa ninyo giagi sa itong kaugalingong korte, although magkadaghan na mga igalag, mga kuwani anak ba, no nga, dapat giagi sa itong kaugalingong due process ng mga kaigsuunan.
2: Bullseye!
1: Wala may dapat itago o wala may dapat taguan sa Bato. Ngayon naman, only because of the ICC arrest warrant, naaabad ay jurisdiction, naaabad ay pulis ang ICC gibilin din sa ato. Aba, si Trillanes ang barangay Tanod, may galas ICC. Alas 7.25 na may galang Dagnas Buntag. Samtang sa dugang pa nato, mga igalang mga kadikaran.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Senador Bato de la Rosa gigukod sa NBI. Kadagma-dagma in taon may gala ang senador. Di paghasakas hagdan mga igsoon. Di apay mga kuan karon, mga bashers karon ni Bato. Nga matod ba nila may gala o ingon isog. Nga iko mga hagit mga Trillanes nga si Trillanes ang mupusa so nga naanas Trillanes. Trillanes ba mura nagbanakon aning Pilipinas ba? No? Mura nagbanakon aning Pilipinas mga igalas Trillanes. Alas 7.25 na may galang dagna sa ito bagba na gubanuban.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa mga dugang pambalita, Senador Bato, dili na kunodakpon si NBI. Kana may gala according si NBI. Pero ayaw magkakumpiyansa kay kana bitong ingon nilang warrant. O ba nila ang kuda na? Wa, may warrant? O, ingon ang ombudsman, why warrant? Ingon sa may galang DOJ, wa sa inga na. Ingon sa DILJ, wa may kaibawa na. Wa sa warrant. Mismo ang ICC ningon, wa may warrant. Di ay tuwa na kang Trillanes, ilad. O, oh, ilad. Ay kumbiyansa, Sen. Pagkalot na lang di sa ilaw mo niya. Ah, kumahimo si Bat na lang paingon diri. Di tinood bito. Pero di liman sila angay tingali magwardya niya, bay? Sa, gawa sa Senado, ang NBI, gumikan kay dapat iagi nila na may galag proseso diri sa atong Cortes Pilipinas. Dili kay, by the virtue of the warrant of arrest issued by the ICC, kaya nga naman in the first place, di pa kuta miyembro. No, wag ta kabalik mga igalaan ng ICC. No, kay ilan na pong i-recount nga ang mga salaod nga o ang mga charges nga naaunod sa maong warrant kadto pa nahitabo pa adtong membro pa ta.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nya kay kining atong balaod no, prospective man eh. Dili man ni retroactive. Dapat mo apply ning karon mga katropa nga dili na ta membro. No, og walay jurisdiction ang ICC, hindi may gala sa tua.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Huma na sila gamit sa pulis. No? Huma na sila gamit sa PNP. Karon ang NBI na sad mga igala. Napoy mga NBI, usab, uban mga igala, halang pong kaluluwa. O, oh, bato-bato sa langit, unta, makuto-kuto mo. Ay, kunin yung ilara, kaya katong panahon baya sa mga scam-scam o itong mga Ponzi scheme diri sa Tagum City o sa may Davao del Norte. Kamu pa yung numero uno nakaharbat og dakong mga salapi? Hmm? Ay, natanan nyo gatika.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7.27 na mga igalang Dagnas Buntag. Samta mga igala, ato ning hataga pagtagad. Message mo o comment mo sa atong pulso ng Pilipino. Unsa imong mensahe sa inyong congressman o woman kalabot sa iyang boto sa impeachment. Okay ra ba ka, mga kaigsuunan?
2: Bullseye! Bullseye.
1: Alas 7.28 na may galadag na sa Don Dolomanong. Welcome sa Dolomanong Bullseye. Hatod kaninyo may galag ini sa Sunshine Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
2: Bullseye.
1: Di na tamaglangan, di na tamagala sa unang video, unang topic ko katong hatagang pagtagad, mga kaigsunan. Kining pagbasa sa mga affirmative and negative votes, including the abstain or abstention sa mga magbabalaod kagahapong adlaw mga katropa.
0: XFM Katropa.
4: With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989 together with the findings, conclusion, recommendations contained in committee report number 261 are hereby adopted.
1: Alas 7.29 sa ato pa kagahapong adlaw mga kaigsunan, dunay 255 congressmen nga nagbutar mga kaigsunan in favor of the impeachment. Pabor sila sa impeachment mga katropa. Duna sad intawoy 26 ka mga magbabalaod coming from different legislative districts and sectoral representations or party list ang dibutar mga igala not in favor of the impeachment mga kaigsunan. Dunay siyam nga nag-abstain pero dunay 20 kapin mga igala, ngawa mo pakita kagahapong adlawa. Na ay uban nga mga kongresista, di na lang ko maghingan, kay daghan man eh. Doon ay uban mga kongresista, mga isoon nga, wasa sila nag-no, wasa sila nag-yes, wasa sila nag-abstain, absent sila. Nitago mga katropa. Kabalo na ko sa pinakadali diha, nga gamiton nga rason, nga nung wa sila, magpasakit-sakit na lang yun mo. No, ana na lang yun, saya nga anagab. Nipilit man gab. Alas 7, imidya na tanggalan na lang ng kuhan, nga nang tanggalan sa ng video. Kamurag, di na yun makaya, ni nga to aga kuhan. Alas 7, imidya na magayagala ang Tagnas Bunda, kadyot lang, nipilit man na to aga kuhan sa FB Live. Pero murag, maklaro man siguro gyapon akong tingog, di ba? Dili, wag yun po. Waiting for live video signal. Nawag yun siya. Napatay na yun. Alas 7.31 na may galadag na sa itong pagpanagumanuban, including YouTube, nawa. Sayang ato ang 674 ka mga viewers, mga katropa. Sige, kay while gina-fix na muna eh. Commercial sa ta. Doon sa commercial diya, para kuan murag dawa. Kung nabalik naman lagi. Wag yapon. Alas 7:30 na mga igalang tag na sa bundag. Kadyot lang, balik tahuman lamang ni ini.
0: XFM Katropa.
5: Kabalo ka dong. Kanyan to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
6: Ha? Karon di pa?
5: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
7: Punta kenta aniya ta karon din hi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon aniya nga biglan onon nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong ikastorya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: La guapo. Oh. Si naong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may imong ikastorya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
7: Kay daghan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
14: O sige lo,
13: Ibutang ang sinako sa timbangan.
14: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
15: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
16: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
18: The Secret of Health.
17: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
18: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy ng kape, Santon Plus Coffee Mix. The Secret of Health.
17: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
16: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
17: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar og uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
16: The Secret of Health.
17: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
20: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
21: Ani ni siya. Kung dato ganay ka nga sige pahatol, ang tawag ana allergy.
20: Kung pobre,
21: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka, ang tawag ana kleptomaniac.
20: Unya, kung pobre,
21: gawatan.
20: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
21: Ingon dayo na nilang napas mo.
20: Unya, kung adunahan,
21: ang tawag ana migraine.
20: Unya,

0: Uban, sikat tropan, Arnel Cortez.
1: Oras may gilad na tayo 41 minutos na pasado alas 7 buntag. Balik may gilad sa itong pagbanag-banag-banag. Pasensya na. Kay nag-break ta in the middle tungod sa ito ang computer, mga katropa, no? Medyo idaran na magyod po niya mo ang computer. Ano na ang XFM is kuan na. Tawag ani, 4 years na mga katropa unya ang XFM Tagum mo ay pinakaunang XFM station mahigala. So mo na sad na kadugay ng among computer. So pasaylo sa mga nagasubaybay, ayno lang gud mo kuan di, ayno lang mo Santon Plus Gold, no? Ayno lang mo Santon Plus Gold, ayno mo bag kuan ya. Ayno mo kasuko dia. So sorry kayo kay na putol na wato ato mga kay ina naga na kuan in taon, no? Na sani na dai lang ha kay napay message ako sa basahon ka jot. Ay lang okay ra gab, ay na kung tanggal ra kay okay bitaw na akong kurbata bitaw. Bitaw ma stress kay ang atong kurbata nindot kayo.

Oras may gala doon natin 43 minutos na pasado. Alas 7 buntag, balik may gala sumbag panagumanuman. Ako si Ami ni Gurgur nila mga news karon online kay dito ko, dito po ko live ni Ted Pailo na wala po lang si, lagab, pura di lang kita. Ako si Ami din nga, dito po ko sa live ni Ted Pailo na wala po ilang signal sa si YouTube. Di lang dahil kay kita gab. Murag, daghan yun di ay ning, kuan garon. Sige lang, kay nakabalik man ta. Sige, parayon ta. Limar talaid, shoutout sa among congressman by Arnel, si Tracy Cagas. Ayan na mong expect ni Tracy Cagas nga muno na for impeachment. Jer Hill, sir, perti pangita na ko maing buntag ni Midresibo, uban ming marga nga gakaon kay manginabuhi na intaon. Oo, sa ilua kay naputo laging live ganina, murag di man lang day ako. No, murag tanan po dito kay di ay isa na to ka subscriber nag-comment nga re nga gatanaw po siya dito nilang Ted Pailon. Unya nawa po og kalit ilang signal sa YouTube. Kuyawa din ng mga panahon na karon oi. Be aware ta na dapat magaygala. Munang ako bitaw diri. No? Well, mga kaigsuunan, this is part of our job. Kabahin gyud na sa among trabaho. Mga kaigsuunan. And I cannot, by good conscience, by moingon ko nga maayo ang administrasyon karon. I think, mga kaigsuunan, I am entitled to that. As a Filipino, nga moingon ko nga takla gyuding administrasyon ni BBM. Bisan pa mga igalag, moingon ta nga, kasuhan ka katropang Arnel. Well, what am I mo niya? Mga kaigsuunan, but this will not, or that will not, prevent me, or silence na ko, makapahilom na ko. Nga mo yung, di na lang ko kay mahadlo kong kasuhan kong BBM. Ano man? Pilipino man ko. Mga kaigsunan. Mahuman ang ilahang administrasyon. Ako magpabilin ba man ko na rin komentarista? No? Kanang ilang administrasyon magaigala. Nag-agad ramang yun na mga kaigsunan sa the power of the authority of the people. Mga igala nga gi-emanate. Diha sa ilang magaigala mga posisyon because gipili sila. And yet, mga kaigsunan, giunsa nila ang katawahan. Di man tamo ingon may galang against sa impeachment. If this is for tinuod nga accountability. Pero kung ang impeachment nga gamiton lang may gala as a weapon for political vendetta and political interest may gala of few people nga nangambisyon may gala sila na po'y muhupot aning gobernoha o maumaura magkolor ang BBM, ang hawa na lang yan ng Pilipinas, inyo na lang eh. Kan-a na lang ninyo eh. I think we are entitled to that, mga igala. Munang ako, mga kaigsuunan, anong mahadlok man ta? Ditangay mahadlok kung nagsulti ta, mga igala, tinuod o base sab sa ato, mga igala, katungod sa konstitusyon, mga igala, ang atong ginabarugan. Gawas lamang kung karong mga panahon na, himuon na ni BBM, mga igala, nga murag Marcelo, kay gani karon sa Senado, Senado na gani na, ha? Muna ginaingon ako, mga kaigsuunan, kamudiha, careful mo sa inyong mga gipang-share, careful mo sa inyong mga comments, careful mo sa inyong mga ipang-post, gumikan kay, grabe ang gobyerno karon, no? Gamito ng NBI, may galawat tayo mahimo. Panalita na yung NBI, muabot rin mo ingon nga, dakpon ka na mo kay nami warrant. Alam magbudagang ko. Pusas. Pero, di na magkapahilom na to, may galawat. Tanaw, waragutos, J.

pag-monitor. Okay ra na mo. So, at least kaibaw ko nga dili lang dai ang akong signal, dili lang akong programa ay nagurgur gain ha. No? At least kaibaw ko mga igala nga pati itong sa uban. So, ang buhatan ninyo, i-share pa ninyo maayo ng atong live karon para daghan pay mo tanaw makaabot yun ni nila. Lan, mayong buntag pag-usap sa ato mga katropa. Naman naman nagbalik ang ato mga viewers karon sa YouTube. Mayong paglantaw ninyo diha. Nan, na ato namang napadungog kaganina, Miguel, ha? Ang porsyon sa pagbasa, Miguel, ha, siya 255 ka mga affirmative votes and 26 ka negative, and then siya mga higala ka tawag di ini kining abstention. Unya dunay 20 kapin nga wa magpakita. Ambot og naunsa to sila, basi gipang kigwa na to. Pero then again, matod pa nila bisan pag nagpakita tong 20, dili man makatap, di man makadugang mga higala sa kuan. Dili na siya ingana ka significant number, gumikan kay grabe. Mga katropa ang kadako sa numero. We're expecting maabot lang ang 106, which is one third of the 318 nga attendance or population diha mga igala sa Kamara de Representante. Pero dili man, no, niabot man og 255. Now, para sa uban, no, para sa mga pro impeachment and pro labi na tong mga anti Duterte, no, moingon sila mga igala nga mauni pamatuod nga ang tanan o halos tanan mga senador gusto gyud nga ma-impeach si Sara. Bullseye. Ngano man, for accountability ko, no? Di mo mauwaw ana, Kongreso. No, di mo mauwaw ana nga yes, trabaho ninyo na. Dawat na to na, trabaho ninyo na. It is in the constitution. Wa pa di supak di ana. Samot na di ko supak. Lagi na sa constitution, but ang inyong gihimo dili ni mga higala mag exempt ninyo or it will not make you or appear mga higala nga kamo why mga anomalia sa diya? Kaya kung butso ba yun, mga higala, hugaw raskuko, kanang anomalia, mga higala, ni Vice President Sara Duterte, ngayon gipahid nga ito niya. Bullseye. Kaya kung mag-inuting kaya, eh, mga kaigsunan, mas dako ang nawa. Og di na ni kinala pa na itong lalisan, og naabay nawa o wala. Naagyo nawa, mga higala, naagyo gikawat nga kining pondo sa atong gobyerno. Ang pangutan na lang ron, kinsa man ang nakapahimulos, mga kaigsunan. Bullseye. Ang kining nakalabay ng administrasyon sa Kongreso, ang former speaker niya si Martin Romualdez, pakita man may gala kagahapon. Murarag yun siyang nisubay sa iyang farm. No, napakita man ni kagahapon mga kaigsunan. Ang iyang administrasyon o kang iyang paghupot mga igala pag dumala niya sa Kongreso, dili ba yun ikalimon nga nalimin mga igala sa isyo? No? O siya mismo mga igala, ana, niingon. Nga di siya musugot mga igala nga siya ra po'y ma-down. Kinalan po mga igala nga madamay sa sila. Oh. Una mga kaigsuunan. No, dito ba kaingon nga wag yung sala din yung kuan. Okay, good din yung kamara, gubikan kay. Nalimang ka, nagkahiusa yun sila. Dili, mga kaigsuunan. No? Ang 255, daghan na grason. Kaya na 255, may igala ka mga pangalan, daghan grason. Naturalmente, kadto mga igalang miyembro sa Committee on Justice, no? Katong 55 ka mga miyembro sa Committee on Justice, natural na mga katropa nga mo kuan gyud na sila, no? Mo yes gyud na sila. Kay base man sa mga igala sa ilahang pag-uyon, sa ginaingon may igala nga quote unquote evidence nga gina-present during sa ilang may igalang hearing o sa ilang mga igalang investigation mga katropa. Karon, nadugangan kini ang uban may gala mo ingon nga nag-yes ko pero it doesn't mean nga against Sara ko. No, nag-yes ko gumikan kay aron mahumanan eh. No, as unsa may inyong sentimiento ni na uyon ra ba mo nga nag-yes sila aron nga mapaingon na ni sa Senado. Kay pagabot sa Senado ani may gala, that's another story. Lain na sa dang istorya labi na karon may gala nga dili na si Soto aga Senate President. Oh, may lag may gala di na magurgur. No? May lag makasubida pa na may gala ng impeachment. Og mukao na sa siyag oras. Mukao na siya sa oras mga igala. Ang atong hangyo labi na karon mga igala sa bagong liderato sa impeachment. Sa Senado mga kaigsunan with Senator Peter Alan Peter Cayetano as the new Senate President. Ang atong hangyo dito mo ingon nga ayon.

0: dawata ang impeachment. Okay, dawata, if they had na number man yun, dawata ninyo. Pero, na pero, di may gali atong hangyo usa. Kung naana na sinyo ang tubagan ng impeachment, please, investigate flood control anomaly. Bullseye. Investigate the 18 Marines. Bullseye. Dili kay sila mao iimbestigahan. Ang imbestigahan, ang ilang gipanulti. No? Ang ilang mga igalang gialiga. Ang mga tao nga ilang gimensyon. Please investigate ang gipang-mention ni Orly Gutesa. Oh, kadaghan na mga igalang panahon nga na-mention sa mga kini mga igalang mga testigo ang pangalang Martin Romualdez, BBM. Pero nga naman mga igalang, wa man dyan na sila madutli. Kay matod palagi, og nilaksyon pa, wala kunoy direct link nga magkutay ni mga tawhana. And they have been mentioned more many times by these people nga nitong ha may gala nga dunay kalambigitan labi na sa pagpang-deliver niya ng malimalitang mga kwarta. Bullseye. Even saldiko mga kaigsunan. Di ni mo pwede nga ipasangil o ipahid lang tanan mga igsuon kang saldiko. Dili ka pwede mga igala mo ingon nga si saldiko mao'y utok sa tanan. Una-una, may gala, dili siyang pinakataas nga opisyal mga igsoon, no, sa kamara during the time mga katropa nga gihibaw kining pagpangawat sa atong pondo mga kaigsoonan.
1: Bullseye. Kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: Diba? Siya ba di ang speaker? No? Siya ba di may gala ang pinakataas nga opisyal diya sa kamara? Dili. Oh, huwag ka na mga transfer may galang pagduga sa MOOE from personnel na transfer ngadto sa MOOE. Dapat sa pangutan-on may galang asawa ni Martin ana. Kasiya man may gala ang nas committee on accounts. Bullseye. Bullseye. Kani may gala mo atong hangyo. Dawata ang impeachment. Unya kining imbestigahe para dili ta ma double standard ang atong nasod. No? Kung nag-imbestiga mo sa impeachment, leave it to the defense. No, ni Vice President Sara Duterte andam na sila. Expected naman na nila, no, kanang desisyon na mga igala. Labi pa nga naay mga hungihong nga tag 20 milyones matagboto. While I'm not saying may igala nga ako igayingon ana, no, nagsulti ana mga igala si Senadora Amy Marcos. Giraise bito na mga igsoon ni Congressman Leandro Libisti kagahapon. No, nga tinuod ba nga makadawat na 20 milyon? Ni isa mga igala mga kongresista, why mo patol anang istorya ha? Oo, mga katropa, kabalo na mo. Ganon din sila mo patol ana mga katropa. Bullseye. Bullseye. No, na-mention na mga igsoon kagahapon. Tinuod ba nga gipangutan na gani ni Leandro Libiste si Luestro. Pareha na sila mga taga Batangas mga kaigsoonan. No? Unsa man ning imuha kanabang selective justice? Is selective justice an injustice? Ingon si Luestro, yes. Unya nga naman, nga di man mo imbestiga sa flood control, musugot ba mo? Mura na ipangutana, nga i-resume ang investigation sa flood control scandal or flood control corruption, madam. Ngisirang agi. No? Di mo tubag. Aron mga igala nga, mabawi-bawi pa sa Kongreso. Pero lagi, dako kay ni may igala nga iskutanan, gumikan kay madamay man sa sila. Usao man nila karon pag imbestiga ang ilang kaugalingon. So di sad ta makasali kung imbestiga nila ilang kaugalingon may gala kay they are interested party of the investigation. Bullseye. Bullseye. So ang maayo ani mga katropa, Senado. Total ang inyong giimbestigahan diha. Inyo namang napapriso si Rebilla. Oh, ang pinakadaling targeton kay agi na go prisoan. No? Kana mga katropa, I believe, ang maayong buhaton, aron mo gawas nga walay double standard diri, og mo gula, may gala nga indeed, eh, kinimanggod, pagpadayon ang Senado, kining impeachment, di rin eh mapamatudaan mga igala kung kining tanang ebidensya, may kapasikaran ba yun eh. Kini mga katropa, mo man ito gisulti itong nakalabay, nga mas maayo nang muabot na sa Senado, because they have the number in the lower house, mas may nang maabot na sa Senado aron din he makita ng katag kay din he may gala sa Senado kaya mang mo interpellate kayang makakurs examine ang mga abogado ni BP Sara ngadto mga higala sa mga mubarog ng mga prosecutor sa impeachment mga kaigsoonan. So, I think this will be an opportunity usab mga kaigsoonan nga maka-explain ang vice presidente. No? Di na lang nato ni mga higala pataason gumikan kay ang uban mga higala mga congressman karon mga nagpublima sa baya sila. Sige, ato maminahon, Miguel, sa mga nag-yes, gipili na ko si Toby Chianco. Because, to be honest, I was expecting, nag-expect ko, nga Toby Chianco will say no, or at least man lang, just like Irise, ni abstain. No? For the, ni Ana Miguel, nga matter. No? Pero pag abot kang Toby, nag-yes siya mga kaigsunan. No? At paminahon ka ron, ang rason ni Toby, nga no siya nag-yes mga katropa. Oh, sige daw, Gab, atong inaot din na muungot ni. No? Kay murag ipiktusan gina itong signal ka kanina. Ay na, hopefully, magigala din na ni muungot. Sige, at paminahon si Representative Toby Chianco.
1: XFM Katropa.
2: Chianco, Lone District, the Botas is hereby recognized.
3: Mrs. Speaker, dear colleagues, ang hirap bumoto ng yes dahil ang sama ng timing itong impeachment nito.
0: Masama ang timing ah.
3: Nataon kung kailan hirap ang buhay ng ating mga kababayan dulot ng krisis sa gitnang silangan. At mauuna pa itong impeachment kaysa pagpasa natin ng batas na makakatulong sa kanila sa panahong ito. Hirap po sila sa presyo ng bilihin. Ang impeachment na ito ay hindi makakatulong na maibsan ang kanilang kahirapan. Ngunit sa ilalim ng ating saligang batas ay may itinakdang numero ng araw para ito ay maresolba sa House of Representatives. Mm. Ang hirap bumoto ng yes dahil walang moral authority ang House dahil sa laki ng corruption issue sa mga dating liderato ng House of Representatives sa akusasyon ng mali-maletang ninakaw nila at kanilang mga kasabwat. At ngayon ay humihingi ng accountability sa Vice President para sa mas maliit na halaga. Ngunit sa ilalim ng ating saligang batas, ang responsibilidad ng pag-initiate ng impeachment at pagdesisyon ng probable cause ay eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives nang walang anumang kondisyon. May mga sinusunod tayong mga batas at ang accountability ay dapat para sa lahat ng public officials at walang pinipili. Kahit di hamak na mas malaki ang kontrobersya sa korupsyon na kinasasangkutan ng dating liderato ng House of Representatives at hanggang ngayon
0: may nagdapas Martin na ng time, no?
3: At mas maliit ang pinag-uusapang halaga sa kay Vice President Sara Duterte ay hindi pwedeng maging dahilan na unahin muna ang mas malaki at huwag munang pag-usapan ang mas maliit na halaga. May mga tatong din sa naging proseso at sa pagkalap ng ebidensya. Gayunpaman, lumitaw ang issue ng SALN. Partikular sa hindi pagdedeklara ng cash on hand na nananatiling kailangang maliwanawan, malinawan at ipagpaliwanag sa tamang forum. Dahil nagdesisyon ang kampo ng Vice Presidente Sara Duterte na hindi dumalo dito sa House of Representatives, hindi nagkaroon ng pagkakataon na linawin ito. Ang pagboto ng yes ay hindi paghusga ng pagkakasala. Ito ang tanging naiiwan na paraan para mabigyan ng formal at maayos na venue sa Senado upang maipaliwanag ang panig at mailabas ang buong katotohanan sa mga issue ng SALN na karugtong sa mga issue ng AMLAC at bank accounts. Ito ay pagkakataon para ipaliwanag niya on record at sa loob ng proseso ang kanyang panig at maipagtanggol ang kanyang sarili. Ito ang pinakaresponsabling hakbang sa puntong ito. Kasama ng pagboto ng yes ay may dalawa kong kahilingan. Una, sa liderato ng House of Representatives,